0: po nakapag-file na po ng verified complaint ang ating litigante sa HSAC.
1: Mm-hmm.
0: At nakita po ng HSAC na maayos po yung complaint niya, nag-comply po siya dun sa 2025 rules, then magsisimula na po yung rollout ng kaso.
1: So okay, ito yung mga complaints na pina-file ng mga homeowners association.
0: Yes po.
1: Ng mga members ng HOA laban sa mga, sabi natin, mga HOA board of directors. Ano po? Okay. So anong laman nitong complaint na to? At gaano to kahalaga na ma-fill upan ng maayos para ito maging, sabi natin, quote unquote verified complaint talaga.
0: So sa verified complaint po, nakasaad po doon kung saan po yung jurisdiction ng RAB, kung saan po na i-file yung complaint.
1: Mm-hmm.
0: Nandoon po kung sino yung nagfa-file, sino yung pina-filean, at ano po yung mga solusyon na gustong makamit nung nag-file ng kaso sa HSAC.
1: Mm-hmm.
0: Syempre po, para po maituring natin siya na verified complaint, kailangan po, para siya, para maging verified siya, kailangan po mag-execute ng affidavit ng ating magfa-file ng complaint.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan po nakalagay doon sa affidavit na lahat ng mga aligasyon doon sa kanyang complaint ay pinatotohanan niya at base sa kanyang personal na knowledge at hindi lang sa kahaka.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time din po, kailangan din po natin samahan ng certification of non-forum shopping yung ating complaint para po ito ay tanggapin ng HSAC.
1: Mm-hmm.
0: Ano naman po yung certificate of non-forum shopping? Ito pong certificate na ito ay isang sertifikasyon na nagsasabi na walang same na kaso na na-file sa kahit na ano pong korte.
1: Mm-hmm.
0: O sa kahit na anong ahensya ng gobyerno.
1: So yun yung ano, yun yung importansya ng walang forum shopping.
0: Yes po, opo.
1: Na para sigurado na, teka, sa dami-dami ng korte na pinag-ano mo, ang dami na nito, parang ganito.
0: Yes,
1: parang nag-fishing ka na, di ba?
0: Opo.
1: Parang ganoon.
0: Ano?
1: Yun yung talagang ibig sabihin ng no forum shopping.
0: Opo.
1: Ayun. Okay, pero alam mo, tinitignan ko itong form nung ito yung form ng verified complaint kung nakikita ng ating mga taga-subaybay. And speaking of mga taga-subaybay, good morning pala sa Radyo Pilipinas Hingoog. Uy, nakatutok sa ating kagad ng ating Radyo Pilipinas Hingoog. Ha? And of course, sila Maricel Bautista Correos. Ayan. At si Miss Betty Atinan mula po sa Singapore. Ba? All the way from Singapore, nakatutok sa atin, Attorney Nikki. Okay. So, itong verified, itong form, ito yung gagamitin nung complainant.
0: Opo.
1: Okay? So, kailangan ba ang mag-execute nito, kailangan notarized ng abogado o may form na sa inyo sa opisina ninyo sa HSAC?
0: Actually po, hindi naman po required magkaroon ng abogado kapag po kayo ay magpa-file ng verified complaint sa HSAC. In fact, meron po tayo mga forms nga po, gaya po ng ipinakita ni Sir Ray. Yan pong forms na yan ay available po sa ating website.
1: Mm-hmm.
0: Pwede po ma-download. And then, fill upan nyo lang po siya kung ano po yung mga kailangan na details dyan.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos po, ipapanotaryo ninyo po. Tapos, pwede nyo na po siya ma-file.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung meron naman po kayong abogado, of course, hindi naman po kayo precluded na kumuha. Pwede rin po kayong gumawa ng sarili ninyong complaint.
1: So, ibig sabihin, alimbawa ako, isa akong ordinaryong homeowner at gusto kong mag-file ng complaint. Punta ako sa main office sa HSAC o sa RAB, kung saan may pinakamalapit na regional office ng HSAC. Gusto kong mag-complain, sabihin ko doon sa mga taga-HSAC. Bibigyan nila ako nito.
0: Yes po, pwede rin po. Yes po, pwede rin po kayong bigyan yan.
1: Mm-hmm.
0: And pwede nyo rin po, before pa po kayo makapunta mismo ng regional adjudication branch,
1: mm-hmm,
0: pwede nyo na po siya fill upan para po pagdating nyo doon, at mm-hmm, pwede nyo na po i-download online yung form doon po sa aming website. And then pagkatapos po, no, pag na-fill upan nyo na, pagdating nyo po doon, iaabot nyo na lang.
1: Iaabot na lang. Okay, sige. So, tinitingnan muna ito ng HSAC, itong nilalagay nila. Paano?
0: Yes,
1: paano kumbaga ina-assess ng HSAC ang isang verified complaint?
0: Opo. Kung ano naman po, kung ang mangyayari po niyan, titingnan po ng regional adjudication branch yung verified complaint ninyo kung nagko-comply po siya sa mga sinabi ko po kanina. Like kung meron po ba siyang attachment ng ano, ng verification po,
1: mm-hmm,
0: at the same time certificate of non-forum shopping.
1: Mm-hmm.
0: Of course, kailangan din po natin i-attach sa ating verified complaint yung mga ebidensya natin. Yung po yung magpapatunay ng mga aligasyon na nilagay natin sa ating complaint.
1: Mm-hmm.
0: If ever din po, kung kayo po ay representative ng isang tao or is representative po kayo ng asosasyon,
1: mm-hmm,
0: kailangan po natin yung pinaka-common na alam ng mga tao, yung special power of attorney po. ibig sabihin nun, ino-authorize kayo na mag-file po ng complaint on behalf sa mga tao na ito.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa Homeowners Association naman po, kailangan po ng board resolution or corporate secretary certificate para po sinasabi doon na ino-authorize kayo ng Homeowners Association na mag-file ng complaint. Kung kayo naman po ay HOA din, part din po kayo ng HOA, kailangan din po niyo mag-submit ng affidavit na ito ay dumaan sa inyong grievance committee or election committee.
1: Okay.
0: Sapagkat doon na ay makikita na before kayo dumulog sa aming tanggapan ay naidulog niyo na yan doon sa pinakamababa na pulong muna.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos po noon, kapag po nakakuha na kayo ng certification doon, pwede nyo po i-attach yun and saka po kayo mag-file ng complaint. Kung hindi naman po kayo ma-issuehan o hindi po kayo in-issuehan, ay pwede po kayo mag-execute ng affidavit sa inyo na lumapit po kayo sa grievance committee or election committee bago po kayo mag-file ng kaso sa ITSA.
1: Alright. Attorney Nikki, balikan ko lang ha para lang maintindihan ng ating mga kababayan. Okay. So, alimbawa, isang homeowner associate, owner, member ng isang HOA, nagkaroon ng problema, di ba, sa election, di ba, sa isang proseso ng election. Hypothetical ito, doon sa mga nakikinig sa atin. Nagkaroon siya ng problema doon sa election, tapos dinulog niya sa election committee, sa grievance committee ng Homeowners Association, hindi inaksyonan. Yun, pwede na ako mag-file nito.
0: Pag hindi po inaksyonan, pwede po kayo mag-execute ng affidavit na hindi po inaksyonan yun. And then, yun po yung gagawin yung attachment pag final nyo po yung kaso po sa amin.
1: Kung inaksyonan pero hindi ka satisfied doon sa naging aksyon, ano ngayon ang susunod na...
0: Kung inaksyonan po, issue naman po kayo ng certification na dumaan yun sa grievance committee at hindi na-aksyonan siya. Tapos, yung ano po, if hindi po kayo satisfied doon, pwede nyo rin po siya iakyat in the same way po sa aming
1: tanggap. So, kailangan, Attorney Nikki, na attach doon yung certification ng election committee o ng grievance committee?
0: Yes po.
1: Sa complaint, ano?
0: Opo.
1: Ayun, okay, sige. Kumbaga sa barangay level, pag may hindi pagkakaunawaan sa magkakapitbahay, dinadaan muna sa barangay.
0: Opo.
1: Pag hindi na-resolve ng barangay, tsaka inaakyat sa korte.
0: Opo.
1: Oo, ganun. Okay, opo. Sige po. Anyway, pero magbabalik po kami. Ha? Maganda yung usapan namin ni Attorney Nikki sa pagpapatuloy nitong itong verified complaint, gano'n ito kahalaga at ano yung mga proseso na pagdaraanan nito. Magbabalik po kami. Bagalik pa sang ilang paalala.
2: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
3: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
1: Tuloy na sumusubaybay sa ating programang Housing Rights with HSAC dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. And of course, this program is in, of course, collaboration with the Human Settlements Adjudication Commission. At pinag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay ang verified complaint. How to file a verified complaint? Ano ba nilalaman ng isang verified complaint? Paano ba ito pilapan? At ano yung mga proseso na dapat itong pagdaanan? Kasama pa rin po natin mula sa HSAC si Attorney Nikki Albert Tarukan, Attorney for ng Legal Service ng HSAC. Magandang umagang muli. O magandang araw muli, Attorney Nikki.
0: Magandang araw po ulit, Mr. Day.
1: Alright, sige. Ang pinag-uusapan natin kanina, so halos na-discuss natin yung paano, kung ano itong verified complaint, ano nilalaman ng verified complaint, paano mag-fill up ng verified complaint, at nalaman natin, it doesn't have necessarily to be notarized pala, no? Oh. Diba? So, okay. Eh, ang tanong ngayon, paano naman yung mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa labas ng bansa, pero may issue sila with their homeowners association. Paano po yun? Anong gagawin nila?
0: Yung mga OFW naman po, actually it's a common occurrence din po sa aming agency. Ano? Mm. Ang mga OFW, ang ginagawa po nila, nag-execute nga po sila ng special power of attorney. Mm. Sabi ko nga po kanina, kung kayo po ay magpa-file bilang isang representative, kailangan nyo lang po ng special power of attorney. Galing po doon sa magpa-file ng complaint. Para po kayo ay makita ng HSAC na autorisado po kayo na mag-file ng complaint on their behalf. So, if ever po, mga ating mga dear OFW sa ibang bansa, kung gusto nila mag-file ng complaint po sa ating tanggapan, maaari lamang po na i-accomplish lang po yung verified complaint, i-comply lang po yung mga kailangan, and at the same time po, mag-execute po ng special power of attorney sa kung sino po yung kanilang inautorisahan na mag-file po ng kaso sa
1: amin. Okay. It doesn't necessarily mean an immediate family member. Yung ano, halimbawa, katiwala, caretaker ng unit nila doon sa ano, sa home o doon sa bahay, pwede na yon, hindi naman kinakailangan na anak ko, asawa ko, o magulang ko.
0: Ang special power of attorney naman po, wala naman po siyang qualification sa totoo lang. Mm-hmm. Pero syempre po, bilang tayo, ang ating tiwala ay of course nasa ating mga family members, pwede po natin i-authorize ang ating mga family members. Pero syempre po, better sana if ang i-authorize natin is someone na mas na yun nakakaalam po ba ng kaso para po at least mas madali niyang mai-layout yung mga gustong solusyon ng complainant doon sa complaint kung sakali po na mag-file na siya.
1: Okay, ito pa attorney. Ang pinag-usapan natin mga nakatira sa subdivision, condominium. Eh paano yung mga less financially able nating mga homeowners, yung mga indigent, sabihin natin. How do they go about this?
0: Sa ating naman po mga indigent na litigants, pwede po kayo kumuha ng sertifikasyon galing sa DSWD or sa Municipal Social Welfare Office po ng sertifikasyon na kayo po ay indigent litigant. So, Certificate of Indigency po ang tinatawag doon. Yung Certificate of Indigency po na yun, yun po yung magsasabi sa amin na wala po kayong wala po kayong kapasidad magbayad or kasama po kayo sa tinuturing ng batas na indigent. So in that stead po, pag nakapagsabit po kayo ng Certificate of Indigency, hindi niyo na po kinakailangan magbayad ng fees. And i-add ko lang din po pala, Sir Ray, no? Yung fees pala natin, sabi ko nga po kanina online, 'di ba, yung sa verified complaint natin. Doon din po mismo kasi po may babayaran din po tayong fees pag nag-file tayo ng complaint. Meron na rin pong calculator doon na available.
1: Oy, okay.
0: Pwede na rin po kayo magbayad online para po pagdating niyo doon sa Regional Adjudication Branch, filing na lang po siya. Makocompute na po kung magkano po yung inyong babayaran.
1: Oy, buti na banggit niya na it almost did not catch my attention. So, bukod sa walk-in sa HSAC o sa mga RAB offices ng HSAC, pwede rin online?
0: Yes po.
1: Okay. So, how do they go about? Nasa website lang ba ng HSAC?
0: Opo, nasa website lang po yung verified complaint. May mga forms po doon. Pwede nila fill upan. And then, subsequently, pati rin po yung fees calculator. Meron din po doon.
1: Ayun. Okay. So, usually ba magkano ang inaabot nito? O depende sa kaso?
0: Depende po sa kaso actually. But yung HSAC naman po, gaya nga po ng sinasabi namin, nagpapakilala kami sa mga tao, pinapakilala namin ang aming mandato. So we try as our best as much as possible na to keep the fees at a minimum lang po talaga para at least po kahit sino pong litigan, kung ano pong estado ng buhay, ay pwede po makapag-file ng complaint sa aming tanggap.
1: Sana, pero baka dumating ang panahon na libre na.
0: sana po tingnan natin.
1: Okay, sana. Anyway. All right. Pero okay, pag sinabi natin mga indigent, 'yan yung mga nakatira na ano ba 'yan? Yung mga na-socialized housing units, four piece, ganun ba?
0: Depende po actually kung sino po yung i-classify ng DSWD or ng Municipal Social Welfare Office po eh.
1: So matanong ko lamang po, so sa mga ganitong klaseng verified complaints, again, this is a hypothetical question na isasubmit sa ITSAC. Sa mga verified completion to, ilan percent dito ang umaakyat talaga sa sala ng ITSAC?
0: Actually, wala naman pong benchmark na figure kasi nga po, sabi ko po sa inyo, case to case basis po siya. Mm-hmm. Depende po talaga 'yan sa isusubmitin ninyo na ebidensya po at mm-hmm. pati rin po yung mga attachment. Syempre po, before niyo po i-submit yung complaint niyo, ang ating po mga regional adjudication branches ay nire-remind na kayo agad para mm-hmm. po at least hindi ma-dismiss agad yung complaint for non-compliance. Mm-hmm. So as to pag na-comply niyo na po lahat, of course po pag inakyat na siya, doon na medyo medyo magmamatter na po yung mga allegation ninyo pati po yung mga evidence. At yun po ay case to case basis. But then, sabi ko nga po kanina, as much as possible po, the agency also does its best para po ma-adjudicate ng maayos itong mga reklamo ninyo sa aming tanggapan.
1: Attorney, pasensya ka na. Kailangan ko lang itanong ito. Yes, no? So, kailangan mo kasi ng mga attachments dito. Di ba? Sabi mo nga may mga evidences or something like that. Something to prove your complaint. For example, ang pinag-uusapan is sa pagdating sa pera ano ng isang asosasyon. Kinakailangan ba na merong kalakipian ng mga anong tawag kasi dito? Official statement of account ng HOA.
0: Opo, actually yung kaso po talaga is magdedepende talaga ay yung ebidensya po na i-attach ninyo sa inyong mga complaint ay magdedepende po talaga sa kung ano po yung kaso. So for example po Sir Ray, if magfa-file po kayo ng kaugnayan sa financial standing ng homeowner association ninyo, then syempre po kailangan po talaga yung mga statement of accounts or kahit na ano pong transaction na nag-i-involve na ng pera in dispute or yung pera or yung parang kung saan po nagbubunga yung reklamo ninyo.
1: Ayun, okay, sige. So, alright. Mr., bibigyan daan ko lang to Attorney Nikki. Ah. Opo. Kasi nag-message sa atin dito si June Joson. So June, natanggap ko yung message mo. At rest assured, ipo-forward natin ito sa ITSAC. Ano, kay Attorney Nikki, ipo-forward natin sa ITSAC para matugunan nila ito. Okay? Kasi hindi naman natin pwedeng isa lang ito dahil iba yung topic natin for today. Pero wag kang mag-alala, June Joson. We will endorse this to ITSAC and we will make sure na matatanggap nila itong query mo na ito, ha? Okay. Magbabalik po kami. Sa pagbabalik namin, ito na, tatalakayin na natin itong isang kaso na may kinalaman sa verified complaint. Pero ano na to, na-desisyonan na po ito ng Korte Suprema. At mamaya, aalamin natin ang detalye nito sa pagbabalik po ng ating programang Housing Rights with ATSAC.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
7: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
16: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
17: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. ang kanilang offline contra tax scams. Offline contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
17: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam.
8: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
8: from PBS,
18: Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Pilipinas.
19: Housing Rights with ICSAC sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay dito sa ikalawang bahagi na ng ating programming programang Housing Rights with ICSAC. Kasama pa rin ang ating Human Settlements Adjudication Commission, of course. Kasama natin live sa studio, Attorney Nikki Albert Tarungan, Attorney for ng Legal Service ng ICSAC. So, Attorney, nandito na tayo. Pag-uusapan natin ngayon itong isang nadesisyonan ng kaso ng Korte Suprema na tumatalakay po dito sa usapin natin the verified complaint. At kung hindi ako nagkakamali, this is a GR number 181206. Mga na-desisyonan nito no October 20, 2009, ano?
0: Opo.
1: Tama po. Ano po bang kaso ito, Attorney Nikki?
0: Opo. Ito po ang kaso ng Mega World versus Tanseco. Mm-hmm. So, before lang po ako mag-start, no? Kung nagpaplano po ang ating mga viewers, ang ating mga listeners, na mag-file ng reklamo sa mga developers po dahil sa hindi pag turnover ng unit or yung delayed na turnover, magandang pag-aralan niyo po yung kaso na to. Magandang mabasa niyo po itong kaso na to para po at least malaman niyo po ang inyong mga karapatan. And at the same time, malaman niyo rin po kung ano yung kaso na kahit dapat niyong i-file laban sa developer po na inyong fa-filean. Mm-hmm. So, basically, Sir Ray, ito pong case ng Mega World Tanseco, ito po ay nangyari noong July 1995 wherein si Mila Tanseco po ay nag-enter siya ng contract to sell ng isang pre-selling ng condominium unit with Mega World Corporation. So, naging diligent naman po si July 1995 po yung nag-start, no? So, naging diligent po si Mila, si Tanseco, no, sa pagbabayad niya hanggang January 1998. Doon po sa kontrata nila, doon sa contract ng pre-sale ng condominium unit, ang turnover po ay October 1998, na may palugit din po, may grace period na hanggang April 30, 1999.
1: Mm-hmm.
0: However, nung pagdating po ng October 1998, wala pong na-turnover sa kanya. Mm-hmm. Dumating din po yung grace period, na-consume din siya hanggang 1999, wala rin pong, hindi pa rin po na-turnover yung property. In fact, Sir Ray, after 3 years na na-turn over yung property.
1: Tagal,
0: or 2002 na. Tapos, ang nangyari po dito is, syempre, nung binigyan na po ng notice of turnover si Tanseco ng Mega World, syempre po ayaw na tanggapin ni Tanseco. So, ang sabi ni Tanseco is parang, di ko na yan tatanggapin. Mm-hmm. Gusto ko nang i-refund niyo yung pera ko. Mm-hmm. I-cancel na natin yung kontrata. Mm-hmm. Bayaran ninyo ako ng danyos and at the same time, yung interest, pati na rin yung mga binayad ko sa abogado.
1: Mm-hmm.
0: So, yung Mega World po, tumanggi sila kasi sabi nila parang hindi ka pwedeng mag-demand ng refund sa amin.
1: Okay.
0: Kasi meron na kami notice of turnover and kaya kami hindi nakapag-turnover nung time na yon eh dahil sa 1997 Asian financial crisis.
1: Okay.
0: Kaya hindi nila na-turnover ng maayos. So, ayun po. Eventually, hindi po nag-agree si Tanseco doon. So, nag-file po siya ng complaint sa dating HLURB na ngayon po ay na-reconstitute na po into DHSUD po at HSAC. Sa amin po napunta yung adjudicatory functions.
1: Ayun. Okay. So, ang tagal, ano? Ang tagal nung turnover.
0: Opo.
1: Ibig sabihin, nag-issue na siya ng, ang Mega World nag-issue ng
0: notice
1: ang nabigyan ng notice of turnover.
0: Opo.
1: Itong si Tanseco.
0: Opo.
1: 'Di ba? Ako hindi ako abogado. This is just for the sake of discussion.
0: Opo.
1: Pag sinabing turnover, nag-turnover na ako sa iyo, dapat kumpleto na 'yon.
0: Opo.
1: Okay, sige. So ano nangyari sa kaso?
0: So ang nangyari po dito, ito po ay initially na-file po sa HLURB Tapos umakyat po hanggang Korte Suprema.
1: Mm-hmm.
0: So ang Korte Suprema po ay nag-rule in favor ni Tanseco. Ang sinabi po ng Supreme Court dito ay hindi nila pwedeng i-justify yung 1997 Asian financial crisis dahil sa hindi nila pag-turnover on time ng property ni Tanseco na binabayaran niya ng tapat. Mm-hmm. So bilang developer, dapat alam nila kung ano ang mga mangyayari sa market. Dapat mm-hmm. aware sila at nag-enforce sila ng mga measures para protektahan yung mga kliyente na dumidepende sa kanila. Kasi po tagal eh, 3 years eh.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi rin po ano yung dahilan ni Mega World na magta-turnover na sila, hindi na pwede mag-refund. Hindi raw po yun, sabi ng Supreme Court. Sapagkat, noong time na magre-refund na kayo, matagal na kayong delayed. Tatlong taon na nakalipas.
1: Mm-hmm.
0: So hindi niyo pwede nung time pa lang na nung October 1998 pa lang, nandun na yung karapatan ni Tanseco na makuha yung property.
1: Mm-hmm.
0: So doon pa lang pasok na agad yung refund niya. Mm-hmm. Hindi na magba-matter kung nag-issue kayo ng notice of delivery after.
1: Okay, so ganun pala.
0: Okay.
1: Ano ganun pala? So doon sa mga lalo-lalo na yung mga nasa yung mga OFWs natin, at Tony Nikki, 'di ba? Na bayad sila ng bayad. Dun sa unit, sa developer. Eh, minsan, di ba, umuwi yung mga OFW pag pinuntahan yung unit. Hindi pa nga naumpisahan.
0: Okay.
1: Yung iba naumpisahan, pero hindi pa tapos. So, yung mga ganun, pwede kang mag-seek ng refund.
0: Yes po. Actually, para lang din po aware yung ating mga minamahal na viewers at mga listeners. Ito pong right na ito ay nasa batas po, nasa section 23 po ng PD 957 yan, also known as yung subdivision and property protection decree po.
1: Mm-hmm.
0: So sa sinasabi po sa section 23 ng PD 957 na ang mga developer na hindi makapag-turn over on time or may delayed turnover,
1: mm-hmm.
0: pwede pong mag-refrain sa pagbayad yung mga buyers.
1: Mm-hmm.
0: Basta po ino-notify lang po nila yung developer. Pwede po silang magsabi na hindi ko nababayaran, hindi muna ako magbabayad, isususpend ko ang payment ko
1: mm-hmm.
0: sapagkat hindi nyo na-deliver sa akin sa tamang oras yung property.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, hindi rin po mapo-forfeit kahit po sabihin na nating mag-suspend sila ng payment, hindi rin po mapo-forfeit yung payment na binayad
1: mm-hmm.
0: nila. Parang kasi po normally kapag for example kapag tumigil kayo magbayad, sasenda na agad kayo niya na duly demandable na po yung buong amount eh, no?
1: Mm-hmm.
0: Tas, o kaya po sige babalik na yung ano, parang sige babalik na namin yung property mo pero forfeited din mga binayad nyo, yung mga binayad mo dati. Hindi po pwede yun sapagkat yung buyers po natin entitled po sila na makuha po yung full na binayad po nila. Gaya nga po nung kaso ni Tanseco laban sa Mega World.
1: Eh kasi itong kasong ito, just to, para mahimay lang na ng ating kote, Tony. Si Tanseco kasi, sabi mo nga, very diligent siya sa pagbabayad.
0: Yes,
1: for the past 3 years.
0: Opo.
1: Eh paano kung hindi naging diligent yung homeowner sa pagbabayad? Meron bang dahilan doon para sabihin na, ay hindi ka naman naging diligent sa pagbabayad? Pumapalya ka naman eh.
0: Opo.
1: Will that matter?
0: Actually, hindi rin po. Kasi po, sabi ko nga po dito, ang pinaka-meet po talaga ng Section 23 ay itong pag-deliver po on time ng ating mga developer. Ito po ay deterrent sa kanila para hindi nila matakasan yung obligasyon nila sa batas na mag-deliver po on time. So, in that sense po, if ever po na kunyari hindi naman di diligent sa pagbabayad yung ating, of course, ibang kaso po pag hindi nagbabayad talaga.
1: Yes, oo.
0: But if hindi naman, hindi diligent in a sense na hindi consistent yung magbabayad, hindi pa rin po yun, hindi pa rin po binabar ng fact na yun, hindi po yun hadlang para po makapag-claim siya or makapagsampa siya ng kaso laban doon sa developer under Section 23 po.
1: Curious lang ako, pati ba yung down payment doon makukuha? Di ba bago mo kunin yung housing unit, may down payment pa kuno eh. Pati ba yun makukuha?
0: Yes po. Actually, depende po yan, sir, sa allegation ng complainant eh.
1: Mm-hmm.
0: Kung gusto niyang kunin lahat, pwede po. Kung
1: mm-hmm.
0: gusto niya yung bayad niya lang, pwede rin po.
1: Mm-hmm.
0: Pero most of the time po kasi kinukuha lahat.
1: Lahat, nila. Lahat. Oo nga naman. Bakit mo nga naman iiwan pa yung down payment?
0: Yes
1: ano?
0: Po.
1: Anyway, okay. Ito pa. Ito, labas na ito dito sa kaso pinag-uusapan natin.
0: Apo.
1: O siyempre, nanalo na nanalo na yung complainant.
0: Apo.
1: O, i-refund. Paano na kukuha yung refund? ibig sabihin, check ba yung ini-issue nung ano, nung developer, paano kaya?
0: Actually, magdedepende po yan pag nag-execution na po. Pag naging penal na po yung decision ng Supreme Court, ma-issue na po siya ng writ of execution. And then, yung writ of execution po, yung sheriff po, siya na po ang bakala kung paano po iaano yung, kung paano po kukunin yun.
1: Naku, kasi marami din kung minsan, dinidelay yung pagbayad. Eh,
0: oo, no? Nga po.
1: Ang dami-daming dahilan ng pagdidelay ng pagbayad.
0: Opo.
1: Dito sa mga repad na ito. Alright, sige. Meron pa bang ibang mga mahalagang detalye na dapat nating ibahagi, Attorney Nikki, tukol dito sa kasong ito?
0: Opo, kung meron po kayong mga katalungan po other sa pag-file ng verified complaint, or meron po kayong gustong liwanagin, meron po kayong gustong itanong sa aming tanggapan, maaari lamang po na i-contact niyo po kami sa aming cellphone number na 0917-837-5380 o maaari mag-email lang po sa info@hsac.gov.ph. Pwede nyo rin po kaming bisitain sa aming Facebook page, HSACPH po, o sa aming website na hsac.gov.ph. Nandun po yung directory ng aming mga regional adjudication branches. So, kung ano po, kung nasaan man po kayong part ng Pilipinas, makikita nyo po doon yung contact ng aming regional adjudication branches. And rest assured, pwede po kayo tumawag sa kanila kung meron po kayong mga katanungan. At, dahil po kami ay quasi-judicial agency po, hindi po kami pwede magbigay, of course, ng legal opinion na may sa kaso ninyo. Kasi nga po, mahirap naman po na magbigay kami ng legal opinion kasi mapapangunahan namin yung paglilitis ng kaso. But then, other than that, kung ano po yung mga question ninyo, basta po patungkos sa pag-file ng complaint, kung meron po kayong query na wala naman po kinalaman sa existing na kaso sa amin, maaari po kayong tumawag anytime. Maaari po kayong mag-email anytime.
1: Ayan. Si Miss Betty Atina, no, nag-message sa atin sa Singapore. Talaga nakatutok siya sa atin. Nakatutok talaga siya sa atin. Thank you very much, Tita Betty Atina na Singapore. Pero hindi pa dito nagtatapos ang ating programa. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
20: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
21: Mahal ang gamot.
20: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
22: Mr. President, pwede pa yakap?
20: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
23: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
24: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
20: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
24: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
27: Amoy pares, amoy araw.
28: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
29: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
30: Ang dungis mo!
31: Ma! Tama na!
32: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
33: Some Filipino games just show how creative we are.
2: All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan.
3: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
4: O ano, game na?
6: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
25: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Housing Rights with HSAC sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, nagbabalik po ang programang Housing Rights with HSAC. Kasama natin of course ang Human Settlements and Adjudication Commission. Of course, nasa studio pa rin natin ang ating attorney for ng legal service ng HSAC, attorney Nikki Albert Tarukan. Alright, attorney Albert, so magra-wrap up na tayo no, dito sa ating episode na ito. So pinag-usapan natin is yung verified complaint. At kung ano yung mga nilalaman nito, ano bang kahalagahan nito, ano ba yung proseso dapat pagdaanan nito. So, yes, and of course, na-discuss din natin yung isang kaso na na-desisyonan na ng Korte Suprema, yung Mega World Globus versus Mila Tanseco, ano, with GR number 181206 noong October 2009. So, is there any more information na gusto mong iparating sa ating mga kababayan hinggil dito sa topic na pinag-usapan natin ngayon?
0: Opo, yun nga po, sabi ko nga po gaya kanina, nagpapakilala kaming ahensya ano, para po malaman ninyo na meron po kayong kaagapay sa mga complaint ninyo against sa mga developers, sa mga homeowners associations, or sa mga board po ng homeowners associations ninyo. Iano ko lang po na may mga regional adjudication branches po kami.
1: Mm-hmm.
0: Depende po yan kung nasaan po kayo. Meron po kaming regional adjudication branch din po dito mismo sa NCR.
1: Mm-hmm.
0: Ito po ay located sa Kalayaan Avenue, tapat lang po ng City Hall. Pwede po kayong bumisita sa tanggapan ng RAB NCR or RAB Central Office sa 6th floor po. And at the same time, pwede rin po kayo mag-lodge ng inyong mga katanungan physically sa aming tanggapan po sa Public Affairs Division sa first floor po sa ground floor po ng HSAC. And yun po yung mga information lang din po kanina, kung yung sana po na take note niyo po yung phone number namin.
1: Yan. Pakiulit na lang kaya.
0: Ang aming phone number po, ulitin ko lang po ay 0917-837-5380 po.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, pwede po kayo mag-send ng email sa amin, info@hsac.gov.ph. Pwede rin po kayong mag-comment sa aming mga posts sa Facebook,
1: mm-hmm,
0: HSACPH po. And at the same time, pwede rin po kayong bumisita doon sa aming website, which is yung hsac.gov.ph. Sabi ko nga po, nandoon din po yung mga kakailanganin ninyo para po makapag-file ng complaint, pati rin po yung mga babayaran ninyo.
1: So, okay. And of course, mayroon lang message dito si Mensurado Armel, Human Settlement Adjudication Commission, RAB, RAB 8 Caraga. Ayun. DHSUD Regional Office 13, yan, National Housing Authority. Okay. Alright. And of course, thank you very much sa inyo. Sa ibig sabihin, nakatutok talaga sila sa atin sa ating programa ngayong araw na ito, ngayong episode na ito. Well, thank you very much, Attorney Nikki. Okay, sa and of course, sa lahat ng mga officials natin sa HSAC and staff, lahat, maraming salamat po. Ito pong programang Housing Rights with HSAC, okay, ulitin ko, is a collaborative effort between Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service and of course ng Human Settlements and Adjudication Commission. Ang layunin po namin dito ay upang mabigyan kayo ng kaalaman, mag-guide kayo doon sa mga tamang proseso. Lalo-lalo na sa usapin ng ownership ng bahay, yung karapatan ninyo bilang mga homeowners. Kayo man ay nakatira sa condominium, kayo man ay nakatira sa malalaking subdivision, exclusive subdivision, o sabi nga ni Attorney Nikki kanina, yung mga indigent natin, at lalo na yung ating mga overseas Filipino workers. Marami rin kasi nakakarating sa HSAC ng mga ganitong klase ng pag-ask ng assistance mula sa mga overseas Filipino workers. So, kaya sabi ko kay Attorney, no, Attorney Nikki, yung masakit na dulot nung sa isang OFW na naingkanyo kang bumili ng isang house and lot.
0: Okay.
1: Nagsasakripisyo ka sa labas ng bansa. Okay? Tapos nagbabayad ka diligently, sabi mo nga, diligently, buwan-buwan. No? Tapos pag uwi mo dito, no, sinilip mo yung bahay, hindi, walang bahay. Tapos yung lupa, ang taas na nanda mo, walang bahay, ni walang poste. So, yun. Nandiyan po ang 8-sack na handang tumulong sa inyo. Okay? So, ang tabayan nyo yan, 8-sack every Saturday, 11 a.m. to 12 noon. Okay? At napapakinggan din at napapanood itong ating programang ito at yung mga naunang mga episode at mga susunod na episode ng 8-sack sa FB page din ng 8-sack at sa mga regional offices ng 8-sack. At ulitin ko, sa mga regional stations din ng Presidential Broadcast Service, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil hindi lang naman, ano, Atty. Nikki, dito sa National Capital Region, merong mga subdivision.
0: Opo.
1: Diba? Maraming mga subdivision sa Visayas at Mindanao. At siyempre, yung mga indigent. Okay? Tsaka yung mga OFWs natin, pag umuwi yan, hindi lang naman nakakonsentrate sa National Capital Region yan. Nasa Luzon, Visayas at Mindanao rin yan. Sana po nakatulong kami sa inyo. Ano po? Okay. Ito, may message si John Strife. Very informative. Thanks, attorney. Yan. Nagpapasalamat si John Strife at si Mensurado Armel. Thank you, attorney and RP. Radyo Pilipinas World Service po. Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat, Attorney Nikki.
0: Maraming salamat din po, Sir Ray, sa pagkakataon. At maraming salamat po sa mga viewers din po natin, mga listeners natin na naging patient po sa pakikinig sa amin.
1: Nako, talaga naman. And we expect na, sino ba susunod na? Babalik ba si Attorney? Susunod na Sabado. maraming salamat po sa ating mga nakaagapay, ha? Sa Master Control, si Milo Jonela.
0: Giorgiani, okay.
1: Si Giorgiani. Ayun, nakalimutan ko tuloy pangalan. Si Giorgiani. Thank you very much, Giorgiani, sa 8-sack din. And of course, sa wirecast natin, si Hero. And of course, ang ating executive producer at ika nga main coordinator ng Radio Pilipinas World Service sa 8-sack, si Mr. Erwin Peñano. And of course, kay Ma'am Bea. Diyan sa 8-sack. Thank you very much again, Attorney Nikki. Maraming salamat
0: po, Sir Ray.
1: At ito naman po yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan ni Jerome Toledo. O nga pala, let me take this opportunity dito sa programang 8-sack kasi hinawakan niya itong programa. I would like to thank Jerome Toledo for hosting the program for the past 3 episodes, no, nung programa. And we wish you all the best, Jerome, sa pagtungo mo sa Naga. Okay? We wish you all the best and success. Okay? Alam mo na yung usapan natin, ha? Kailangan pag nakita tayo ulit, supervisor ka na or station manager ka na ng isang station. Maraming salamat po. At tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating himpilang Radio Pilipinas World Service at tuloy-tuloy po rin yung suportahan ang 8-sack, ang ating ikangamaasahan na Human Settlement Adjudication Commission. Again, thank you very much. Hanggang sa susunod na edisyon ng Housing Rights with 8-sack.
5: Narito na, kabayan, ang programang Housing Rights with 8-sack. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with 8-sack. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at akbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina, kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa 8-sack para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with 8-sack. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cons. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
12: Dagling Kaalaman.
8: knowledge in a snap.
12: Sa Enhanced IELTS ng Department of Education o DepEd, may second chance ka. Sa bagong Alternative Learning System o IELTS ng DepEd, may sarili kang learning plan. Ikaw ang masusunod sa pacing ng pag-aaral. Hindi lang exam ang basehan, kundi pati ang mga natututunan at sariling gawa mo. Ang IELTS ay para sa out-of-school youth at matatanda.

0: abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427. 0918-847-6427 o mag-email sa tipngcp@ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
5: Nagpapalit lang sila nung presyo kapag may alam nilang may mag-i-inspect. Dahil kahapon nga, 60 pesos, pero pagdating ngayon, nung may nag-inspect na, naging 50 o sumusunod na bigla sa price cap. At ayon kay Asek Guevara, ay talagang simula sa susunod na linggo, maghihigpit na sila at mag-i-issue na sila ng mga notice violation dito nga sa mga retailer na hindi pa rin nakakasunod. At nationwide ito al, kaya nakikipag-ugnayan sila sa Department of Interior and Local Government, sa Philippine National Police, para mahigpit na maipatupad itong EO o itong 50 pesos na price cap pagdating sa imported rice. Ang SRP naman daw na 53 pesos ay suggested lamang. Ito naman ay para sa local rice. So yan ang muna ang sitwasyon dito sa Mega Q Mart sa Quezon City. Meron basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Maraming salamat, Merian Bastasa. O nga naman, no? Kasi yung isinasaksak lang na ano yun, na parang karatula. Nga naman, yung tunay na presyo ay nakatago lang. Pinapalit-palitan lang, natimbrehan lang sila, no? Mag-i-inspeksyon ng Department of Agriculture. Sa ating mga kababayan po na nagbebenta at nagsusupply ng bigas, huwag po nating samantalahin na, at huwag nating labagin. Ito pong price cap na itinilaga ng Department of Agriculture. Hirap naman yan, ipapakain natin sa ating pamilya galing sa pandadaya natin sa ating pong kapwa. Anyway, maraming salamat po sa ating mga nakasama at syempre sa inyo po na nanonood sa atin ngayong umagang ito sa ating pong Friday edition ng Bangon Bayang Mahal. Maraming salamat sa ating mga nakasama mula sa ating technical and production side. Ninong Rolly Bumatayo, Bossing Arnel Villamor, Madam Jobel Lustra, and of course, ang ating pong executive producer, Miss Glorife Bagon. Susunod na po ang tabayanan ng mga balita mula po sa ating PBS News Division. Ihatid po yan sa inyo ni Mr. Tommy Reyes. At matapos yan, Leslie Bocobo Live. Magandang umaga po sa ating lahat at happy weekend everyone.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Philippine Standard Time, 8:53 ng baga.
6: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hiningi ang tulong ng mga nasa local government units para may pakalat ang zero balance billing at 20,000 pisong libreng gamot na health package sa mamamayan. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan na tumulong sa pagpapalawak ng kaalamahan ng publiko hinggil sa iba't ibang programang pangkalusugan ng pamahalaan. Ilan na dito ay sa Pangulo ang zero balance billing at 20,000 pisong libreng gamot na health package sa mamamayan taon-taon. Aminado ang punong ekutibo na kanyang ikinagulat na marami pa rin mga Pilipino hindi nakaka

0: alam sa mga benepisyo at ayudang maaari nilang matanggap sa kabila ng anyay halos ipagsigawan na ang nasabing healthcare benefits. Sa kabilang dako ay may nagsasabi pa rin anya sa kanya na napakamahal ng gamot. Gayong may inilaan namang 20,000 pesos na free medicine taon-taon sa mamamayan. Ang kailangan niya dito, sabi ng Pangulong Marcos, ay ipaalam ang ganitong klase ng mga benepisyo at malaki ang magtutulong dito ng mga nasa LGU. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Higit 8,000 individual na papakinabangan na ang pambansang pabahay sa Cabuyao, Laguna. Narito ang ulat ni Merian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Aabot sa 8,000 individual sa Cabuyao City, Laguna ang pinakabagong mga benepisyaryo ng housing project sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos. Pinangunahan ni Dedsun Sekretaryo Sir Ramon Aliling at Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta ang sinagawang ceremonial awarding at turnover ng ilang housing units sa Pasinaya Heights sa Barangay Baclaran. Ininspeksyon din ng mga opisyal ang mga natapos na residential units at community facilities kabilang ang swimming pool, clinic, daycare center, chapel, elevator at iba pang amenities para sa mga magiging residente. Ayon sa DSUD, bahagi ito ng patuloy na rollout ng expanded 4PH program sa iba't ibang bahagi ng bansa para mabigyan ng ligtas at disenteng pabahay ang mas maraming Pilipino. Mula sa DSUD para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, National Bureau of Investigators Mutual Benefit Association, maring kinondina ang politically motivated na pag-atake sa NBI. Ito'y kaugnay na nangyaring putukan sa Senate building. May ulat si AJ Ignacio.
4: Maingkinondina ng National Bureau of Investigation, Investigators Mutual Benefit Association, ang tinawag nilang politically motivated na pag-atake sa Bureau kaugnay nga sa nangyaring putukan sa Senate building. Sa isang resolusyon na inilabas nito, binanggit ng grupo na layon lamang nitong sirain ang kredibilidad ng ahensya at mga tauhan nito. Nananatili namang anilang matatag ang organisasyon, patuloy na pinanghahawakan ang profesionalismo at kumikilos ng naaayon sa batas. Idinihin ng mga ito ang hindi matatawarang dedikasyon ng NBI na ginagampanan ng kanilang tungkulin sa kabila ng anilay external pressures. Kaugnay nito, nagpayag ng suporta ang NBI IMBAI kay NBI Director Attorney Melvin Matibag at sa mga ahente nito para sa kanilang integridad, disiplina at pagrespeto sa rule of law. Mula pa rin dito sa NBI, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Prosecution Panel, inaantay pa ang opisyal na abiso kung kailan magsisimula ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang ulat mula sa kamera ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na hinihintay na lamang nila ang opisyal na calendar mula sa Senate Impeachment Court kung kailan sisimulan ang impeachment trial. Ayon kay Ridon, ito ay inaasahan nila magsisimula matapos makumpleto ng magkabilang kampo ang pre-trial proceedings. Anya, habang wala pang pinal na petsa mula sa Senado, inaasahan ng House Prosecution Panel na sisimula na sa kalagitnaan ng Hunyo ang impeachment trial. Samantala, tiniyak naman ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na handa ang 11-member prosecution panel anumang petsa ang itakda ng impeachment court. Dagdag pa ni Adyong, wala pa silang natatanggap na formal na abiso kaugnay ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pahayag ito kasunod ng sinabi ni Senator Erwin Tulfo na posibleng magsimula ang impeachment trial sa July 6. Sa ngayon, nasa kamay na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang summons na ipinadala ng Senado upang sagutin ang mga aligasyon sa Articles of Impeachment. Itinakda naman hanggang June 1 ang deadline para magsumiti ng sagot ang kampo ng Vice Presidente. Pagkatapos nito, bibigyan ng 5 araw ang House Prosecution Panel upang tugunan ang mga argumentong ihahain ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
9: Mahal ang gamot.
8: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
10: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
8: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
8: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
12: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Leslie Bocopo.
14: Leslie Bocopo.
2: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
14: Leslie Bocopo.
2: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:03 na po ng umaga. Biyernes po ng umaga at ang petsa po ay May 22, 2026. Kumusta kayong lahat ngayong umaga? How is everyone doing? Biyernes po at syempre weekend na naman po. Marami po sa atin na uuwi muna sa probinsya at magpapahinga muna. At marami rin mag-house cleaning, no? Alam nyo po, sa araw ng Biyernes, pagdating ng Sabado, Siyempre, it's time to do some household chores, no? Especially yung mga naglilinis sa tapat, sa bakuran, sa harap ng bahay, sa bangketa, sa bumungan, kung saan-saan man lang sa lugar ng bahay, no? It's a very very basic to keep our house in order. Yan po ang atin ding prayer that the house is kept in order. When I speak of the house, I speak of the lower house, both the lower house and the upper house, no? The House of Representatives, which is Congress, and also the upper Congress, which is the Senate. However, recently nagkagulo sa Senado. Biglang dumating si Bato de la Rosa, tapos nagbotohan para palitan forthwith ang liderato ng Senado from Tito Soto to Alan Peter Cayetano. Ito po ay isang reaksyon galing po sa overwhelming votes ng House or the House of Representatives voting 257 for the approval of the articles of impeachment na iaakat na sa Senado. Nung nagkaroon po ng, sabi nila, coincidence lang po, nagbotohan ng 257, nagbotohan din ng 13 in favor of Alan Peter Cayetano and 9 in favor of Tito Soto. Yung 9 na yon naging 11 po dahil tumawid na po yung pagka-abstention ni JV Ejercito at ni Mig Zubiri na sumama na sa minorya. So ang record po ngayon ay 13-11. Ang sinasabi ko po kahapon, oras na may isang tumawid, ito'y magiging tie na, magiging 12-12. Na. So bago tayo magpatuloy, magpunta na tayo sa isang report galing kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Pangasinan PNP, pinaigting ang physical fitness ng mga pulis sa pamamagitan ng inisyatibong Pulistenics. Ricky?
9: Radyo Pilipinas Report.
14: Umindak sa pagsayaw at sa bayang ehersisyo ang mga miyembro ng Pangasinan Police Provincial Office o PPO sa ilalim ng programang Pulistenics nitong Webes, 21 ng Mayo 2026 sa Camp Governor Antonio U. Sison sa bayan ng Lingayen. Layunin ng inisyatibo na mapanatili ang physical wellness at kalusugan ng mga pulis bilang bahagi ng kanilang kahandaan sa serbisyo publiko.
16: This is activity na manatilihing kondisyon, malakas ng katawan ng pulisan ng Pangasinan. Bilang public servant, dapat kami yung muna po ang lagi kaming handa, laging malakas ang aming pangatawan sa pagtulong.
14: Ayon kay Police Lieutenant Colonel Eleazar C. Idolmo, Chief ng Personnel Administrative and Resource Management Unit o PARMO ng Pangasinan PPO, dati nang isinasagawa ng kanilang tanggapan ang Pulistenics bago ito pansamantalang natigil. Muli aniya itong ipinagpatuloy at regular nang ginagawa tuwing Martes at Huwebes ng hapon. Binigyan din ng opisyal na mahalagang mapanatiling malakas ang pangangatawan, maayos ang kalagayang pangkaisipan ng mga pulis, lalo na sa pagtugon sa iba't ibang pangangailangan ng publiko. Isinagawa rin ang programa alinsunod sa direktiba ni Police Colonel Dennis L. De Leon, ang officer in charge ng Pangasinan PPO, na maipatupad ito maging sa mga munisipal at city police station sa lalawigan. Hinimok naman ng Pangasinan PPO ang kanilang mga miyembro na patuloy na pangalagaan ang kanilang kalusugan upang mas mapabuti pa ang serbisyong na ibibigay sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Maraming salamat sa iyo, Ricky. Alam niyo po, kahapon po, nagkaroon po ng isang very important news, no? Kung naaalala niyo po, yung kampo po ni Senator Bato de la Rosa, humiling po ng isang TRO sa Korte Suprema para pigilan yung kanyang pagka-aresto, saying that there is no legal basis on the ICC arrest because it has to pass through a local court. Yun po ang argument ng mga marami sa mga abogado dito sa ating bansa. However, the Supreme Court made a final decision. The justices, 15 sila, voting 9 to deny the prayer of the camp of Senator Bato de la Rosa. 9 was voted to deny their prayer. 5 approved it and 1 abstained. Ibig sabihin po, pwede na pong kumilos ang law enforcers, no? Whether that will be the NBI or the PNP, to track down already and issue the warrant of arrest to Senator Bato de la Rosa. Ngayon, ang aking pong komentaryo doon ay dapat ang lead agency na mag-enforce ng arrest ay ang NBI or the National Bureau of Investigation at hindi po ang PNP or the Philippine National Police. Bakit po? Well, alam natin na si Bato de la Rosa was a former PNP chief. At syempre, meron pa siyang mga galamay dyan at very, very influential pa siya sa mga kapulisan. Ako naman, this is a personal note on my part, no? In fact, when there was the alleged attack on the Senate, no less than Senate President said, "The Senate is under attack." Kinorek pa niya yung tense niya. Ginawa niyang past tense. The Senate was under attack. Pinukpok pa niya yung table. In reaction to that, kasi nagkaroon nga ng drama na pumasok daw ang NBI at pinwersa. Pero ang warning shot na tuklasan na per the investigation ay the warning shot came from the OSAA. So ngayon lang po tayo nakarinig na ang warning shot was addressed to law enforcers. It's always the other way around. The law enforcers fire the warning shot to make the fleeing would-be fugitive to stop. Ngayon, ang NBI dapat ang lead agency kasi nga pag ang PNP, hindi ko naman nilalahat, baka alam nyo na ang ibig kong sabihin. It might show not a little but so much color on the issue because the NBI, if I might say this, has an axe to grind against the fugitive senator. Kasi nga, parang napahiya daw sila. So, in deference and in respect to an institution like the Senate, umatras na lang sila at umalis na lang. No? They could have forced their way inside. They are a legitimate law enforcement agency. However, in respect to the Senate at co-equal branch at they were protecting their own another senator, they already left peacefully. Ngayon, merong pong comment ang isang abogado na si Jimmy Bondoc. Ang sabi niya, ito po yung nakakatawa kasi sabi niya, "Lawyers can be served a warrant of arrest on behalf of their client." Ang pinapasabi po ni Jimmy Bondoc, ni Attorney Jimmy Bondoc, pwede sila ang mag ang tumanggap ng arrest warrant on behalf of their client, Bato de la Rosa. Maling-mali po yun. Dahil po, the arrest warrants must be personally served to the person, no? Because the courts must take physical custody of the person for which the warrant is to be arrested. Hindi po pwedeng for and in behalf of the accused or the fugitive. Maling-mali po si Attorney Jimmy Bondo. Kaya marami pong nagtatanong kung abogado po talaga yan o saan ba nag-aral yan, hindi ba nag-aaral yan, hindi ba nagre-research yan. Hindi po pwede yan. Katulad po ng pag magsasubmit ng magbibigay ng subpoena ang korte. Hindi basta pwedeng iiwan dun, kailangan merong tumanggap, no? And the person itself must receive it, no? Para talagang you can say that the person that for whom the subpoena was issued received the subpoena and he accepted it and acknowledged it, no? Now, so mali po talaga yung sinasabi ni Attorney Jimmy Bondo. So now, the Supreme Court has spoken. 9-5-1. The agents now are, as we speak, I guess they're on their way now to tracking down Bato de la Rosa. And I'm very certain alam naman nila kung nasaan na siya. However, we are also hoping that for restraint, no, hindi naman magkagulo. So, we will see within the day kung ano ang mangyayari. Magpunta naman tayo sa ating tukayo, si Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayog, lokal na pamahalaan ng Villasis, Pangasinan. Nagkaloob ng mga traktora sa 7 barangay na pinondahan mula sa excise tax. Leslie?
17: Radyo Pilipinas Report.
18: Pinatatag ng lokal na pamahalaan ng Villasis ang kanilang programang pang-agrikultura matapos ipamahagi ang mga bagong traktora sa 7 barangay Kamakailana. Ang proyektong ito ay napinundahan mula sa tobacco excise tax ay direktang mapapakinabangan ng mga barangay ng Lipay, San Blas, Onzada, Labit, Bakag, Tumbod at Amam Perez. Layunin ng pamamahagi na makagamit ang pansaka na suportahan ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng modernisasyon. Sa pamamagitan ng punang ito sa makinarya, inaasang tataas ang produktibidad ng mga pananim at mapapabuti ang kabuhayan ng mga residente sa mga nasabing lugar. Pinangunahan ni Mayor Dita Abrenica at dating Mayor Nato Abrenica ang opisyal na awarding ceremony, kasama rin sa aktibidad ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Cheryl Tanda, gayon din ang mga kawani ng Municipal Agriculture Office sa panguna ni Johnny Carino. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pangako ng LGU Villasis na maglaan ng sapat na pondo para sa mga agriculture program na magpapadali sa trabaho ng mga magsasaka at magsisiguro sa seguridad ng pagkain sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Maraming salamat sa iyo, Tokayong Leslie. Anyway, patuloy tayo sa ating obserbasyon. Meron kasing tanong ngayon. Ang ICC nag-issue ng warrant of arrest para kay Senator Bato de la Rosa. Ang argumento ng mga abogado who are denying that, no? They do not honor the ICC as a court, no? Ang sabi nila, it has to pass a local court for it to be valid and effective in our country. Ngayon, so syempre, ang kampo ni Bato de la Rosa, they were waiting for the court, a local court, to handle it. Kasi yun rin ang hiling ni Senator Bato. Sabi niya, Ginoong Pangulo, sana tulungan niyo ako. Ayokong pumunta sa ICC. Kung pwede, dito na lang ako sa local courts. Ang sinasabi ngayon ng mga abogado, wala pang local court eh. ICC pa lang eh. So, hindi pa rin valid yan. Mali po. Alam niyo po kung bakit. No less than the Supreme Court has already mentioned. They already denied the TRO of Bato de la Rosa. Ibig sabihin, the Supreme Court has spoken. It is already good to go. Pwede nang arestuhin si Bato De La Rosa, and the court will take custody of the person. And from then, he will be brought already to the ICC. In fact, no less the OSG or the Solicitor General, the Office of the Solicitor General, said that there is no legal impediment of enforcing the ICC arrest warrant. So the SC denies the plea for a TRO. In addition, the OSG declared that the SC denial of the injunction means there is no basis to stop the implementation of the arrest order. The law should not be used to shield, to evade justice, stating that government is committed to international law and holding those responsible for the drug war accountable. Napakaliwanag po yan from the OSG. In fact, I will quote the Solicitor General. Sabi niya, "One who deliberately places himself beyond the reach of law enforcement by going into hiding should not be entitled to ask for equity." Yon. Napakaliwanag. Ibig sabihin, hindi kasi patas ang nangyayari kasi ginagawa nilang basehan na ICC ito eh. Kailangan local courts eh. Pero ang mataas na hukuman ay nagsalita na po. Bumoto na po sila, 951. So we are expecting shortly the arrest of Bato De La Rosa. At hindi na po babalik siya na sa Senado kasi nga when he goes back there, baka magkagulo na naman. Kasi alam naman natin that the majority bloc who are already biased as of matagal na, ang kinakatakutan natin baka magkaroon ng hindi patas sa trial sa Senate Impeachment Court ni Vice President Sara Duterte. Magpunta naman tayo kay Elaine Orong ng Radyo Pilipinas Naga City Urban Agriculture Program sa Camarines Sur, pasok sa national finalist ng Walang Gutom Awards. Elaine?
17: Radyo Pilipinas Report.
19: Kinilala sa national level ang Naga City Urban Agriculture Program matapos itong mapabilang sa mga finalist ng Walang Gutom Awards. Sa panayam ng Sulong Kabayan tulong ng gobyerno program, sinabi ni Sir Ernest Asense, City Agriculturist Officer ng Naga City, na malaking karangalan ito hindi lang para sa kanilang opisina kundi para sa buong lungsod. Sinabi nito na ang programang ito ay patunay na kapag nagtulungan ang gobyerno at komunidad, kayang tugunan ang isyo ng pagkain at kagutuman sa grassroots level. Sa ilalim ng programa, pinalaganap ang urban gardening sa mga barangay, eskulahan at komunidad. Layunin ito na siguraduhin may sapat, sariwa at abot-kayang pagkain ang mga pamilya habang nakadagdag din sa kita ng mga benepisyaryo. Ang Walang Gutom Awards ay iginagawad sa mga lokal na pamahalaan at programa na may epektibong hakbang laban sa kagutuman at malnutrisyon. Ang awarding ceremony ay ginanap kahapon at sa Manila Hotel kung saan nasa 1,000,000 pesos ang napanalunan ng Naga City. Dagdag pa ni Sir Ernest, patuloy ang Naga City sa pagpapalakas ng urban agriculture bilang bahagi ng pangmataga lang solusyon sa food security. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
17: Radyo Pilipinas Report.
15: Maraming salamat sa iyo, Elaine. Ang oras na ay 9:24 na ng umaga. Mula kay Elaine, magpunta naman tayo kay Helen Grace Balean ng Radyo Pilipinas Albay. 300,000 pisong puhunan mula sa DSWD Bicol ginamit ng isang SLP association sa pagtatayo ng community store sa Camarines Norte. Helen?
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal nang binuksan sa San Jose Panganiban, Camarines Norte, ang community store ng Osmeña Rice Trading and Grocery Sustainable Livelihood Project o SLP Association gamit ang 300,000 pisong seed capital mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Layunin nitong mapalapit sa mga residente ang akses sa pangunahing bilihin tulad ng bigas, itlog at iba pang grocery items at mabawasan ang biyahe ng mga mamimili patungo sa town proper. Isinagawa ang pagbubukas sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony na dinaluhan ng DSWD Bicol SLP staff, mga kinatawan ng Municipal Government ng Jose Panganiban, Public Employment Service Office at Barangay Osmeña LGU. Ayon sa DSWD Bicol, ang proyekto ay bahagi ng Sustainable Livelihood Program na naglalayong magbigay ng pangmatagalang kabuhayan habang pinalalakas ang food accessibility at food security sa mga komunidad sa Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Maraming salamat sa iyo, Helen. Magpunta naman tayo kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Agoo, La Union, 6.5 milyong pisong tulong pangkabuhayan ipinagkaloob sa 14 na asosasyon sa Santol, La Union. Albert?
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Panibagong pag-asa at oportunidad para sa mas matatag na kabuhayan ang hatid ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 Sustainable Livelihood Program matapos ipagkaloob ang kabuang 6.5 milyong pisong livelihood assistance sa 14 na Sustainable Livelihood Program Associations mula sa Santol, La Union. Sa pamamagitan ng naturang tulong pangkapital, inaasahang mas mapapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo, partikular sa larangan ng integrated farming habang binibigyan sila ng pagkakataong makapagpatayo ng mas matatag at pangmatagalang pinagkukunan ng kita para sa kanilang mga pamilya at komunidad. Ipinakita rin ng isinagawang ceremonial awarding ang patuloy na pagkilala ng pamahalaan sa sipag at mahalagang ambag ng mga magsasaka na nagsisilbing haligi ng food security at ekonomiya ng bansa. Patuloy namang isinusulong ng DSWD Field Office 1 ang mga programang nakatoon sa sustainable livelihood at community empowerment bilang bahagi ng layunin ng pamahalaan na maiangat ang antas ng pamumuhay ng mas maraming Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Maraming salamat, Albert. Anyway, ganito po yun. So, ang argument ng mga abogado dito sa atin ay ICC court yan. International yan. Wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Kailangan dumaan sa local court. So, in fact, no less than Ferdy Topacio, yung abogado, ang nagsabi, hindi po pugante si Bato de la Rosa, si Bato de la Rosa, no? At sabi pa nga ni Ferdy Topacio, kukutusin ko kung sino man ang nagsasabing pugante si Bato de la Rosa. Kung ikaw ay abogado, tanga kang abogado, sabi ni Ferdy Topacio. Ngayon, no less than our high court, the highest court of the land, the Supreme Court, they have decided already with a vote 9-5-1 that the law enforcement officers can go ahead and already arrest Bato de la Rosa para ma-process na ang kanyang kaso. So, aantabayanan natin. We are hoping that the manhunt operations go smoothly. Para wala namang masaktan, wala namang magka-problema ulit, wala na namang magka-drama-drama ulit tulad sa nangyari sa Senado. We want a peaceful solution to this. Siyempre, ayaw pa rin natin na may masasaktan from both sides. Punta na tayo kay Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas Burongan. Project Lawa at Binhi patuloy na nagpapalakas sa mga komunidad sa Eastern Visayas. Penelope?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Matagumpay ng sinagawa ng Department of Social Welfare and Development DSWD Field Office 8 ang cash for training stage 3, a turnover ceremony ng mga Project Lawat Binhi sites sa bayan ng Lapinig, Northern Samar. Isinagawang aktibidad sa mga barangay ng Lapinig del Norte, Maiigot, Putong del Sur, Luok at Talang-Alang bilang bahagi ng patuloy na programa ng ahensya upang mapalakas ang kakayahan ng mga komunidad at mapabuti ang kabuhayan ng mga residente. Layunin ng Project Lawat Binhi na matiyak ang seguridad sa pagkain at tubig sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagsusulong ng sustainable farming practices at iba pang gawaing pangkabuhayan. Ayon sa DSWD, mahalagang partisipasyon ng mga komunidad upang maging matagumpay ang mga programang naglalayong mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at mapalakas ang resiliency ng mga mamamayan laban sa epekto ng pagbabago ng klima at iba pang hamon sa pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Maraming salamat sa iyo, Penelope. Magbe-break muna tayo, babalik tayo.
0: Sleepo live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
22: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
23: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
22: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
24: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
22: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
25: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
22: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
24: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
22: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
24: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
22: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 7:38 AM.
0: Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
15: At tayo'y nagbabalik sa programang ito. Ang oras na po ngayon ay 9:35 na po ng umaga. Kanina pinag-uusapan natin ang implikasyon dun sa desisyon ng Korte Suprema, voting 951, denying the prayer and petition of Bato de la Rosa and his legal team for a TRO. Ang ibig pong sabihin niyan, the law enforcement can go ahead and effect the arrest warrant or the warrant of arrest to Senator Bato de la Rosa. Ano pong additional implication nito? The removal of the roadblock. By denying the TRO, the Supreme Court ruled that de la Rosa failed to prove, quote-unquote, a clear and unmistakable right for immediate protection. In addition, yung enforceable warrant, according to the Office of the Solicitor General, the ICC arrest warrant is now regarded as valid and enforceable. Uulitin ko po, the OSG says that the ICC warrant is valid and enforceable by Philippine law enforcement officers or the PNP or the NBI. The court clarified, high court na po ito, no? It's not just any local court in the land, but the high court itself. The court clarified that while the interim relief was dismissed, the main petition regarding the constitutionality of government cooperation with the ICC is still pending. So talagang pwede na po talagang ganapin ang trabaho ng NBI at PNP para arestuhin na po si Bato de la Rosa. Ang aking komentaryo lang, sana ang NBI ang lead agency, hindi po ang PNP. Kasi po si Bato de la Rosa was a former chief PNP. So, siyempre, alam mo naman, may mga tao pa siya dyan, may mga bata pa siya dyan. And no less than the senator himself was requesting na dito siya arestuhin, no? At dito siya makukulong, hindi sa ICC. It's short of saying, meron pa siyang mga galamay, meron pa siyang mga impluensya sa mga tao dito, sa mga opisina, sa mga officers in government. Magpunta naman tayo kay May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan. Iba't ibang mga produkto ng sa sariling gawa ng MSMEs mula sa 5 probinsya ng Caraga ibinida sa 2026 Caraga Coconut Festival. May?
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Iba't ibang mga produkto na sariling gawa ng mga micro, small and medium entrepreneurs o MSMEs sa 5 probinsyang sakop ng Caraga Region ibinida sa 2026 Caraga Coconut Festival sa Robinson's Place sa Butuan City na pinangunahan ng DTI Caraga Regional Office at sinuportahan naman ng Department of Agriculture o DA Caraga. Makikita rin dito ang mga produktong may sangkap na niyog bilang suporta sa mga coconut farmers at MSMEs upang magkaroon ito ng malawak na marketability. Sa temang Niyog 361 Coconut Endless Opportunities, ipamamalas ang kasaganahan, inobasyon at walang katapusang potensyal ng coconut industry sa rehiyon kung saan magsasama-sama ang mga magsasaka, entrepreneurs, innovators at coconut advocates para mas mapaunlad pa ang livelihood, wellness at entrepreneurship. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Maraming salamat, May Diaz. Mula kay May, magpunta naman tayo kay Lesti Kubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay, Iminumungkahing Farm to Market Road Projects sa Zamboanga, Sibugay. Inisyuhan na ng No Objection Letter 1 ng Department of Agriculture. Lesti?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Inisyuhan na ng No Objection Letter 1 o DOL 1 ng Department of Agriculture DA ang Iminungkahing Farm to Market Road Project sa Bayan ng Ipil at Titay sa lalawigin ng Zamboanga, Sibugay sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP Scale Up. Ito'y para sa rehabilitasyon at concreting ng Logan, Bakalan, Dumandan, Supit, Kulasian, Malagandis, Nokanaan, Farm to Market Road na matatagpuan sa mga bayan ng Ipil at Titay, Zamboanga, Sibugay. Ang DOL 1 ay opisyal na dokumento na nagpapahintulot sa mga lokal na pamahalaan na ipagpatuloy ang proseso ng procurement o pagbid para sa konstruksyon ng FMR na nagkakahalaga ng 340,677,000 pesos. Ang DOL 1 ay ginawad matapos makapagsumite ang mga LGU ng mga kinakailangang dokumento tulad ng detalyadong plano sa engineering at pagpapatunay na ang proyekto ay angkop sa pamantayan ng DAPRDP Scale Up. Ang kalsada ay makatutulong sa maayos at madaling paghatid ng mga produktong agrikultural sa mga pamilihan ng lalawigan. Ipaniliwanag ng DA ng pag-issue ng DOL 1 ay nangangahulugan na nakapasa na ang proyekto sa technical, financial, procurement, environmental at sa social safeguards review ng World Bank at nagpahintulot sa mga kaagapay na LGU na ipagpatuloy ang implementasyon ng proyekto. Ang ceremonial awarding ay pinangunahan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasama ang mga opisyal ng DAPRDP Mindanao Cluster at Sibugay Governor Dolcian K. Hofer. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Maraming salamat, Leslie Kubol. Siya nga pala, kanina napakinggan natin si Congressman Terry Redon at I think na narinig ko or nabasa ko na no less than si Attorney Lorna Kapunan will be joining the prosecution team, no? So yun, mahusay na abogada yan at we're hoping that things work out well, no? Of course, we are praying for a fair court, no? Kasi nga po kahapon ang obserbasyon natin, yung majority block ng Senado led by Senate President Alan Peter Cayetano, yung mga membro niya, yung 12 kasama na siya, it makes him 13, very vocal and very biased na sila towards the Duterte. So tayo'y nangangamba na pagdating ng araw na ito'y magiging trial proper na, baka maapektado ang kanilang decision whether to convict or acquit. Hindi naman pwede mag-inhibit kasi nga po, they took their oath as senator jurors, no, for the trial impeachment, the impeachment trial of the vice president. We are waiting for developments also. In fact, sabi rin ni Attorney Kapunan, hindi pala pwede mag-substitute ang Chief Justice sa Senate President to be the presiding officer of the Senate Impeachment Court. But if the President is under trial in a Senate Impeachment Court, the Chief Justice is the presiding officer. In this case, it's the Vice President. So the Senate President is the presiding officer. Kasi nga, merong maraming komentaryo na hindi dapat si Alan Peter Cayetano ang presiding officer. Obvious naman kung bakit. So they were looking for a more objective and a fair and an unbiased presiding officer. Magpunta naman tayo kay Sheila Lisondra Celosia ng Radyo Pilipinas Davao. Coordination between or meeting isinagawa na ng Davao, ng DA Davao bilang paghahanda sa National Vegetable Congress. Sheila?
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ng coordination meeting ang Department of Agriculture Davao Region kasama ang Vegetable Industry Council of Southern Mindanao Incorporated o VICSMIN bilang paghahanda sa nalalapit na National Vegetable Congress. Dinaluhan ang nasabing pagpupulong ni DA 11 Regional Technical Director for Operations Mary Ann Constantino kasama ang mga kinatawan mula sa High Value Crops Development Program, Regional Agricultural and Fisheries Council at Agribusiness and Marketing Assistance Division. Tinalakay sa pulong ang pagpapalakas ng koordinasyon at paghahanda upang matiyak ang matagumpay na pagsasagawa ng National Vegetable Congress. Layunin din ito na higit pang mapaunlad ang industriya ng gulay sa rehiyon at masuportahan ang mga lokal na magsasaka at mga stakeholder ng agribusiness. Ayon sa DA 11, bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng mas matatag at masaganang sektor ng agrikultura sa ilalim ng programang para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Maraming salamat, Sheila Lisondra. Magpunta naman tayo kay Cocoy Medina ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. DA Northern Mindanao nagsasagawa ng veggie derby upang mapaunlad pa ang produksyon ng gulay sa rehiyon. Kokoy?
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Para mas mapaunlad pa ang produksyon ng mga gulay sa Northern Mindanao, ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa pakipagtulungan ng mga pribadong kumpanya na nagbibinta ng mga binhi ng gulay ay nagsagawa ng ceremonial planting activity para sa Vegetable Derby sa Northern Mindanao Agricultural Crops and Livestock Research Complex o INMAC Ilasi sa Dilawangan, Malaybalay City, Bukidnon. Ayon kay Ms. Marnley Ann P. Flores, Agri-Norman High Value Crop sa Development Program Focal, ang inisiyatibang ito ay naglalayon upang ipakita ang mga binhi ng mga gulay na may mataas na ani. Ang mga pribadong kumpanya ng mga binhi na kasama sa Vegetable Derby ay ang Pilipinas Canico Seeds Corporation, Ramgo International Corporation, Allied Botanical Corporation at Estuis Seed Corporation. Ang mga binhi ng mga gulay na kasama sa derby ay ang mga lechugas, cauliflower, refolio, Chinese cabbage, okra, kalabasa at ampalaya. Ayon naman kay DA10 Regional Executive Director Jose Apollo Uay Pagamalan na napaka-importante ang pakipagtulungan sa mga pribadong kumpanya upang umunlad ang pamumuhay ng mga magsaka sa rehiyon sa pamagitan ng pagpili ng mga dekalidad ng mga binhi ng mga gulay upang tumaas ang produksyon ng gulay. Para sa Bagong Pilipinas, Cocoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Maraming salamat, Cocoy Medina. In addition po, ano po ang implication ng ruling ng High Court? If you remember, they ruled 951 denying the petition of Bato de la Rosa. In short, a TRO. He was seeking a TRO. Ang implication po nito ay yung discretion to cooperate. Kasi po, the ruling itself removes the judiciary's break on the executive branch actions regarding the ICC warrant. Ano pong ibig sabihin nito? Co-equal branch, respect for the branches, hindi maka-action ang executive kasi nga po, because of the judicial implication po, no? So now that the ruling already is out, effective yesterday, the respective law enforcement agencies can now carry out their job to track down and locate Bato de la Rosa, who is a fugitive. Ang sabi ng isang abogado dyan, hindi siya pugante, Pero ano kaya ang tawag sa kanya? So the law enforcement agencies are now going to get him para ma-proseso na siya. So, yun po. At sana naman, within the day, forthwith, walang gulo, walang violence, basta okay lang, tahimik lang. At saka, yung sabi ni Congressman Terry Redon, malamang sa July 6 mag-uumpisa ang trial proper ng Senate Impeachment Court. I hope the good congressman remembers that the sauna of the president will also take place in the same month of July, no? So titingnan natin kung ano mangyayari from the impeachment

0: Senator Judges. So magpunta muna tayo kay Dandy Makaramdon ng Radyo Pilipinas Iligan. Meron tayong ano, City Agriculturist Office, Iligan City na pabilang sa 50 na LGUs awardees ng Walang Gutom Awards Competitive ng DSWD Galing Pook. Dandy?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isang mahalagang yugto para sa pamahalaang lokal ng lungsod Iligan ang mapabilang sa 50 LGU na awardees ng Walang Gutom Awards Competition. Ang tagumpay na ito ay sumasalamin sa mahusay na liderato ni City Agriculturist Miss Marie Ann Belly at ang patuloy na pagsisikap, dedikasyon at commitment ng mga personahe ng City Agriculturist Office. Nagkamit ng CAO ang tagumpay na ito dahil sa walang humpay na support ng Alkalde na Lungsod, Mayor Frederick Shaw, mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Ernest Yayak Uy at City Administrator Dr. Darwin Manubag. Malaki ang naitulong ng masisipag na implementer ng One Barangay One Product o OBOP sa mga barangay, tinangkilik ang kanikanilang produktong agrikultural. Ang inisyatibang ito ay itinataguyod ang pagpapatupad ng agrikultural, kabuhayan at seguridad sa pagkain. Lubos ang pasasalamat ng City Agriculturist Office, LGU Iligan sa DSWD, Galing Pook Foundation, Department of Agriculture Region 10, iba pang partners ng LGU Iligan sa tiwala at pagpapahalaga sa mga pagsisikap ng City Agriculturist Office. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makaramdon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Dandy Makaramdon. From there, magpunta tayo, siguro last report na ito, no? Nakikita ko na si Tom, nandun na si Tom. Magpunta tayo kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay. Libreng mass spay at castration activity isinagawa ng Albay Veterinary Office sa Malinaw, Albay. Paul?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naging matagumpay ang isinagawang libreng mass pay at castration activity sa Barangay Labnig na nagbigay benepisyo sa mga residente at pet owners sa pamamagitan ng libreng veterinary services para sa pagsusulong ng responsabling pag-aalaga ng alagang hayop at pagpapalakas ng rabies prevention sa komunidad. Naging posible ang aktibidad sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga katuwang na ahensya at mga organisasyon kasama ang suporta ng mga opisyal ng Barangay Labnig, Malinaw, Albay. Pinangunahan ni na Dr. Pancho Melia, Dr. Manny Victorino, Dr. Marlon Tapel, ang veterinary team na nagsagawa ng operasyon at technical supervision sa buong aktibidad. Nakaisa rin ang mga personnel mula sa iba't ibang tanggapan at uniform service personnel sa koordinasyon at pagsasagawa ng operasyon upang matiyak ang maayos na daloy ng programa. Ayon sa Albay Veterinary Office, patunay ang nasabing aktibidad ng patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, veterinary professional at mga uniform personnel sa pagsusulong ng animal welfare programs at community-based public health interventions sa lalawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Pulapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Paul. No? Ang oras po ay 9:54 na. Ako'y magpapaalam na, susunod na po ang programa ni Kakiko Flores, ang BNB or Broadcaster ng Bayan. Nagpapasalamat po ako sa Radyo Pilipinas Technical, si Jobel Lustre, si Arnel Villamor, si Rolly Bumatayo, at ang Executive Producer na si Christopher Tirambulo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pray for the country, pray for our leaders, pray for the Filipino people. God bless you po. Salamat po.
1: Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time. 9:54 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas

0: Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Visayas Grid muling isasailalim sa yellow alert ngayong araw. Narito ang live report ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling isasailalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa manipis sa supply ng kuryente. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang yellow alert simula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at susundan naman ng alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Dapatin na mayroong 2,485 megawatts sa kuryente ang inaasahang demand buhat sa kabuuang 2,653 megawatts kuryenteng available sa Manila. Iniulat pa ng NGCP na 14 na planta ang kasalukuyang bagsak habang mayroong 12 planta naman ang tumatakbo sa generating capacities o kulang na supply ng kuryente. Para sa Bago Pilipinas, Jaymar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang commitment ng pamahalaan upang makatulong sa mga kabataang makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ngayon, may Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na committed ang kanyang administrasyon na mabigyan ng tulong ang mga estudyante para makagraduate sa kolehiyo. Ang pagtiyak ay ginawa ng punong ekutibo sa harap ng tuloy-tuloy na pagbibigay ng presidential scholarship sa buong bansa na ipinadadaan sa Social Civic Projects Fund at ibinababa sa mga barangay. Ayon sa Pangulo, dapat mapakinabangan ang mga napiling presidential scholars ang 20,000 pisong pandagdag sa kanilang mga gastusin sa pagtuklas ng karunungan na isang lifelong investment na kahit sino man anya ay hindi maaaring maagaw mula sa kanila. Kaugnay nito ay binigyan din ng punong ekutibo na hindi isang pribilehyo ang edukasyon kundi karapatan ng bawat isang kabataan na bahagi ng tungkulin naman ang pamahalaan na maipagkaloob sa kanila. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Barangay ang ginawa, bumili ulit ng bigas. At yun pa rin, nagbigay ng rice subsidy. Yung ibang barangay, bumili ng tricycle. Basta't kayo na ang bahala.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senator Bam Aquino na nawagang pagtuunan na ng pansin ng Senado ang kanilang trabaho. Mula sa Senado, ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyang tiin ni Senador Bam Aquino ang pangangailangan na magbalik trabaho na ang Senado at tutukan ang mga mahalagang isyu na kinakaharap ng bansa. Binanggit ni Aquino na ang mga pangyayari sa Senado, kabilang ang pagpapalit ng liderato at ang gun-related incident nitong nakaraang linggo, ay nagbigay ng negatibong impresyon sa Senado sa mata ng publiko. Kaya naman, ang tanging paraan niya para maibalik ang tiwala ng taong bayan ay gawin na nila ang kanilang trabaho at tutukan ng mga panukalang batas na tutugon sa kawalan ng trabaho, mahal na halaga ng bilihin at iba pang pasani ng mga Pilipino. Sinabi ng senador na kabilang sa mga dapat tutukan ng Senado ang mga panukalang mag-aalis ng value-added tax o VAT sa gasolina at magbababa ng VAT mula 12% tungo sa 10% para mapababa ang presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Una ng inihain ni Senator Bam ang Senate Bill 2047 na layong ibaba ang VAT sa mga produkto at serbisyo at ang Senate Bill 267 na layong tanggalin ang excise tax sa diesel, kerosene, liquefied petroleum gas o LPG, fuel oil at unleaded gasoline sa ilalim ng train law. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, National Capital Region Police Office binigyan linaw ang bidyong kumakalat online hinggil sa pambubugbog sa isang dayuhan sa Makati City. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Binigyan linaw ng National Capital Region Police Office o NCRP ang video na kumakalat online matapos bugbugin ng mga pulis ang isang dayuhan sa Makati Avenue Barangay Poblacion sa lungsod ng Makati. Sa isang panayam, sinabi ni NCRP o spokesperson Police Major Hazel Asilo na matagal na ang nasabing video at ito'y kuha pa noong November 14 ng nakaraang taon pa. Naganap ang nasabing insidente pala pasado alas 10 ng gabi kung saan nakatanggap ng isang tawag mula sa 911 ang Makati Police Station sa isang insidente na sangkot ang nasabing foreign national at ilang TNBS drivers sa nasabing lugar. Dagdag pa ni Asilo na hinatid lamang ng mga police personnel o police officers ang dayuhan at hindi nagsampan ng reklamo o anong kaso laban sa mga nakaalitan niyang mga TNVS drivers. Nagpaalala naman ang NCRPO sa mga netizens na nag-re-upload at na nakakita ng mga lumang video na huwag basta-basta mag-re-upload ng mga ganitong klaseng video upang hindi magbigay ng kalituhan sa publiko online. Wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office, NCRPO, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Manila Local Government Unit tututukan ang tree replacement ng San Miguel Corporation sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Mahigpit na babantayan ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang implementasyon ng tree replacement program kaugnay ng Southern Access Link o yung SALEX project ng San Miguel Corporation at ng Department of Public Works and Highways. Ito ay matapos alisin ng mahigit 500 puno sa kahabaan ng Crino Avenue bilang bahagi ng pagpatuloy ng proyekto. Ayon sa Manila LGU, nakasaad sa kontrata ng proyekto ang pagtatanim ng nasa mahigit 50,000 seedlings bilang kapalit ng mga inalis na puno. Sinabi rin ni Joanna Ricafort na may kaukulang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR-NCR para sa naturang hakbang. Batay sa plano, itatanim ang mga kapalit na punla sa Center Island ng Ross Boulevard, Calaw Avenue at Padre Burgos Avenue bilang bahagi ng Environmental Mitigation Program ng proyekto. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At Bangko Sentral ng Pilipinas, hinikayat ang mga negosyo na magpatupad ng PERA program para sa mga empleyado. Ang ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Inimok ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga negosyo at kumpanya na magpatupad ng personal equity and retirement account o PERA program para sa kanilang mga empleyado. Ayon sa BSP, may kaakibat itong tax incentives para sa mga employers at workers. Layo nitong mahikayat ang pag-iipon at pamumuhunan para sa retirement. Sinabi ni Deputy Governor Lynn Javier na makakatulong ang PERA sa pagpapalakas ng employee satisfaction at retention ng mga kumpanya. Ang PERA ay isang voluntary retirement savings program na dagdag sa pension system gaya ng SSS at GSIS. Umaasa ang BSP na mas maraming bangko at kumpanya ang sasali sa programa upang mapalawak ang investment participation at mapalalim ang capital market ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
11: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
13: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
13: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Hello there! Gandang umaga po sa inyong lahat. It's Friday. Ay, nakatapos na naman yata ang trabaho, hindi pa? Ibig sabihin yan na mula Lunes hanggang Friday, eh ngayon ay puro work from home. O kaya work remotely. Yan. Eh, mga usong-uso na ganyan, eh, mga kababayan. Welcome sa ating Radyo Publiko Servisyo Program, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Welcome, welcome, welcome mga kabisyo sa palatuntunang ito. Ito na naman po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Sumasahin pa wait sa 738 Radyo Pilipinas, 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Nandyan din po kayo sa PTV. Hello, hello! At syempre ang inyong mga social media platform na tinitingnan. Kaya chill-chill lamang dito po sa palatuntunang ito. Welcome, welcome, welcome! Isa, simulan na natin ang ating mga balita at meron ako makakausap sa ilang saglit tungkol po na makakaapekto sa industriya ng pagkain at yung ating mga kinakain. Hindi lang yun, kundi pati ang ating kalusugan. Mamaya lang. Ilang saglit po. Stand by. Ating mga headlines. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tiniyak ang commitment ng pamahalaan upang makatulong sa mga kabataang makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Visayas Grid muling isa sa ilalim sa yellow alert ngayong araw. Bangko Sentral ng Pilipinas hinikayat ang mga negosyante na magpatupad ng Personal Equity and Retirement Account Program o PERA para sa mga empleyado sa ating bansa. Yan ang mga headlines ngayong araw na ito at ang mga detalye, mga karagdagang impormasyon ninyo mapapakinggan dito po sa pag-usad ng oras sa Radyo Pilipinas 738 AM and 104.3 FM. Oh, siya. Huwag na nating patagalin ano mga kababayan at makakausap ko via Zoom ang Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated o PCAFE sapagkat yung grupo ng mga farmers, nako, ay nanawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag muna mga kababayan na ipatupad itong food profiling model. Oho, itaas nyo kaya yung aking babasahin, mga kapatid. Huwag kayo nagtitinginan lang dyan. Thank you. Opo, thank you, thank you. Okay, kausap natin dahil ang farmers group na ito, abay tinututulan nila at gusto nilang i-reject itong food profiling model. Ano ba itong food profiling model? As kasapin na natin si Mr. Danilo V. Fausto, ang President ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Magandang umaga po, Mr. President Fausto. Good morning.
1: Magandang umaga, Kiko, at sa iyong mga taga-subaybay.
0: Parang malungkot.
1: Thank you for having me.
0: Parang malungkot ka, Boss DBF. Talagang mukhang naubusan ka ng energy kahapon ah, dahil sa iyong pagtutol o yung grupo ng inyong PCAFE sa pagtutol nyo dito sa food profiling model. Ano ba itong food profiling model na isinusulsol, idinuduldol ng Department of Health? Of course, no? Department of Health at ang National Nutrition Council. Kaya naman magpagliwanag, Mr. Fausto?
1: Umpisa ako doon sa kala mo, nalulungkot ako. Talaga na, paparaming problema. Oh. Paparaming problema ng ating agriculture sector. At ito pa, nakakadagdag pa itong problema nitong Philippine Nutrient Profile Model na sinusunod ngayon ng National Nutrition Council. Ang National Nutrition Council, nagpasa ng resolusyon last May 7. Sa governing board ang resolution number 7 na nagtatakda ng mga threshold sa nutritional content ng fat, sugar and sodium, no?
0: Opo.
1: At dahil dito napaka-broad nito, maapektuhan ang the entire value chain ng buong agricultural sector.
0: Ganun?
1: Kasi ang threshold nila ay napaka-restrictive. Kaya kami ay nababahala at tumututol na sana magkaroon ng regulatory impact assessment bago maipatupad itong resolusyon na to. Kasi itong resolusyon na to, ito nasusundan ng lahat ng mga ahensya. apektado dyan, marami, no? Bigyan natin na example,
0: yung gatas. Yun. Sige po.
1: Yung gatas, ang threshold nila is 2% fat, no? Alam naman natin na ang baka, pag ginatasan mo, 3.5 to 5% ang fat niyan. Yun na yun, natural, natural composition ng nutrient ng gatas ng baka. Pag yan ay i-display or pinasteurize yan at dinala ng aming mga kooperatiba, dairy farmers, sa supermarket, eh, it will be labeled as unhealthy food, unhealthy, not good for the health. Malilabel siya. Eh, indirectly, para sinasabi mo, yung fresh milk na kailangan naman ng kabataan para sa bones, so development ng bones at saka ng brain, at indirectly, sinasabi mo yung mother's milk, which is 3 to 5% fat, unhealthy sa mga bata. Kaya kailangan talaga suriin at i-assess bawat product, hindi lang yung general implementation nito ng mga threshold. Bawat product, kailangan magkaroon ng regulatory impact assessment. Sardinas, for example, ang sardinas natin na makikita mo sa palengke, ang fat content niya nasa 17%, 16-17%.
0: Opo.
1: Ang threshold ng NNC, National Nutrition Council, yung Philippine Nutrient Profile Model, threshold niya nasa 8%. So, lahat ng as a matter of fact, pati corned beef, ano, yung corned beef, 10% ang threshold, sa 16% ang fat na corned beef. Yung mga usual na traditional na product natin na from the farm na pinoprocess mo, nagba-value adding ka, kamukha ng bangus, ano? Yung dyeing na bangus.
0: Nako, gustong-gusto niya yan. Tataroli dito
1: yung,
0: yan.
1: Yung, yung beef tapa, yung okay. Tusino, yung tusino, at yung marinated pork and chicken, sapo lahat yan, doon sa threshold. Nagba-violate lahat. Yung, as a matter of fact, yung pinamimigay ng DSWD in terms of calamity ng mga food packs, lahat yon except for rice siguro, eh, bagsak sa threshold ng National Nutrition Council.
0: Ang maputol kita, the President Fausto, ibig mong sabihin, yung binabanggit ng National Nutrition Council na under ng Department of Health, hindi ikinonsulta sa industriya na katulad ninyo ng mga processor at saka producer sa agrikultura?
1: As far as we are concerned, we were not consulted. At saka, at kailangan, hindi general, kasi susundan mo dyan yung Western standard, yung WHO standard, wala namang kaming objection sa programa ng better nutrition and food, ano? Pero we have to consider yung ating tradition, yung ating affordability, yung supply chain, ano, yung pagpo-process. Kamukha ng isda, ano, yung isda, pagka hinuli mong isda, may sodium yan dahil hinuhuli mo sa dagat, eh. May tubig dagat yun, eh. Ano, kung bibigyan mo naman ng isang Pilipino ng pagkain na matabang o walang lasa, lalagyan din niya ng patis o asin, eh, para magkalasa, eh. So, ano nangyari doon sa threshold na ginagawa mo? We need to have a regulatory impact assessment kasi mangyayari dyan. Ang kasunod dyan, Kiko, ipe-penalize mo ngayon yung mga hindi compliant doon sa threshold. At ang penalty niyan, eh, mag-i-impose ng taxes. Based on the proposed tax measure, 10 pesos for every 100 grams. Yung sardinas natin sa supermarket, yung lahat ng brand ng sardinas, eh, meron silang SRP sa DTI, 21 pesos isang lata. Yung maliit na lata ng sardinas, 155 grams, 21 pesos. Dahil meron silang ano, meron silang tax na 10 pesos for every 100 grams, magiging yung 21 pesos, magiging 36 pesos.
0: O yun. Maganda yung binabanggit mo, Mr. Fausto, no? At saka sa mga tagapakinig natin ngayon, sundan po niyo ito ang pinag-uusapan namin. Saglit lang, i-hold lang kita, Mr. DVF, dahil meron lang akong tatanggaping nagmamadaling report mula sa aming reporter na si AJ Ignacio, dahil yung Cyber Crime Investigation and Coordinating Center o CICC na pinumunuan ni Undersecretary Aboy Paraiso, naghain na po ng criminal at administrative complaint laban sa yung sa NB at saka NBI laban kay Attorney Harold Respicio Cognay ng paglalabas ng maling pahayag sa publiko. Pakinggan natin ang report na ito ni AJ Ignacio. AJ,
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
3: Yes, Kariko, sa kapapasok lamang na balita, naghain nga ng formal na reklamo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center dito nga sa National Bureau of Investigation o NBI laban nga kay Attorney Harold Respicio hinggil sa criminal at administrative complaint hinggil nga sa pagpapakalat nito ng mga maling pahayag sa publiko. Ito'y matapos nga na maglabas ng ilang mga pahayag na hindi kaaya-aya sa publiko at mga kung tinatawag na unclassified o mga intelligence report. At ito'y sa mga susunod na araw at mga oras ay nakatakdangang maglabas ng sabina ang NBI. Ayon nga ito kay kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Kung maalala nga, ang naturang abogado ay merong Facebook page na naglalabas ng mga maling pahayag sa publiko at nagdudulot ng pagkabahala ng mga netizens. Kakiko mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
0: Thank you, AJ Ignacio, sa kanyang report. 19 na minuto na, makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Nako, ang mga naghahanda na ng kanilang pananghalian, malapit-lapit po sa sikmura ang itong pinag-uusapan namin ni Mr. Danny Fausto, no? Ang President ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Balikan po natin siya again, siya kasama ko po sa Zoom. Balik sa'yo, Mr. Fausto, sa iyong tinatalakay. Dahan tayo, naputol tayo dun sa sinasabi mong the kulatilya na inilabas nitong food profiling. Ang National Nutrition Council na ay na under sa Department of Health. Anong plano nyo ngayon? Anong plano ng PICAFI? Maliban din sa sumulat na kayo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-reject itong profiling na ito. Total rejection ba ang gusto nyo?
1: Ang hinihingiling namin, magkaroon ng regulatory impact assessment bawat produkto. Kasi sa atin sa Pilipino, hindi naman parehas sa pagkain natin sa mga Amerikano o sa ibang Western na kwan, paparis mo. Kasi sinisisi nila yung pagkain natin sa obesity, tsaka sa non-communicable disease, unhealthy ano. Meron tayong mga traditional na pagkain. Kamukha nga, sabi ko nga, daing na bangus, meron kang tusino, meron kang atsara, meron kang kung ano-ano yung pagkain natin na at saka yung preservation kasi meron tayong 7,641 islands. Some of the food really has to be preserved at kailangan affordability, titingnan natin. Sabi ko nga, pag binigyan mo ng pagkain, binenta mo na susundin natin yung threshold nila, walang lasa, lalagyan nila ng patis at asin yan para magkalasa.
0: Oo, no? Baka sumobra pa dahil
1: lalo na yung gatas. Nababahala kami sa gatas. Mm-hmm. 2% yung ano mo. Eventually, yung mga binibenta ng aming dairy cooperatives and farmers, dairy farmers, magbabiolate ng threshold. Ano magagawa natin? Yung baka mismo na ginagatasan namin, 3.5 to 5% ang fat content noon. Ang threshold niya is 2% ang gusto ng NNC.
0: Anong gagawin nyo? Ladagdagan nyo ng tubig? Hindi po pwede. Hindi po ba?
1: So ang lalagay namin sa label ngayon yan, milk plus water. Yun ang makikita mo dun sa... Lalagyan namin ng tubig para i-dilute namin yung gatas. Yung fresh milk kasi from the teats ng baka, diretso yan. Ipo-pasteurize mo, diretso yan sa supermarket, takabote. Lalagyan ngayon nilang label na unhealthy. Yun ang aming kababahala. Wala kaming magagawa because the the board, the governing board ng NNC, inapprove nung May 7 na yan. So, wala namang batas pa na ano. But, normally, ang mga ehensya ng gobyerno, susundin na yung standard na yan. Lahat nung, tatamaan dyan yung procurement process sa GIPSACA. Kasi ang gagawin ng gobyerno, hindi nila pwedeng bilin yung pinoproduce ngayon ng aming mga farmers dahil nagba-violate ng threshold.
0: Mr. Fausto, maputol kita. Ano naman ang reaction ng Department of Agriculture sa kanyang pakikipag-usap tungkol dito?
1: Ang Department of Agriculture, inobjecto. Marami yung sinasabi ko sa iyo ngayon, yung din ang kanila sinasabi sa Nutrition Council sa meeting nila, no? Na outvote si Secretary Laurel. Mm-hmm. Outvoted siya. Hindi rin pumirma ang DTI at saka DOLE. Pero carried na yung resolution dahil majority ang nag-approve. Sabi nila, eh, guide lang naman to eh. Guidance. Yun na nga eh. For example, kanin. Pag kumain ka ng kanin, afterwards, nagiging sugar, glucose, yung carbohydrate. Nagtataas ka ng diabetes. So, pati kanin dyan, baka maging problema, unhealthy yung kanin. Yung rice.
0: Mr. Fausto, bilang isang economist, ano ang direksyon itong pinag-uusapan natin tungkol pagka ito ay hindi naaksyonan ng ating pamahalaan at hindi makapag-usap-usap ang inyong grupo at ang Department of Health at ang National Nutrition Council?
1: Alam mo, Kiko, we are facing triple book ang ating problema sa agriculture. Meron tayong problema sa fuel cost, may problema tayo sa fertilizer, may problema tayo sa El Nino. At dahil diyan, maapektuhan talaga yung agricultural production natin. Baka kung hindi natin mapipigil yan, lalo na El Nino, magkaroon tayo ng food shortage. Eh, pagdating ng calamity, itong mga produkto na sinasabi ko sa iyo, itong binibigay natin sa calamity, yung sardinas, kanin, corn beef. Yung corn beef, pale dyan. So lahat yan, hindi pwedeng ipamigay ng DSWD kasi nagbabiolate ng threshold. Hindi nila pwedeng bilhin. So, sa procurement process nila for calamity at distribution ng food pack, walang maibibigay ang DSWD.
0: Malala pala yung malala pala yung senaryo yung nababanggit mo dito. Naku po, kung sakasakali nakikinig na ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano ang mensahe niyo sa kanya?
1: Ay, nakikiusap kami sa presidente na i-reject itong resolution na to. Yung tingin kasi, wala kaming objection dun sa nutrition program. Wala naman. Ang hinihiling namin, tingnan na evaluate, balance, science-based, at tingnan yung enterprise ng mga tao, yung mga agricultural producer, yung farmers, fisher folks, lahat sila, yung produce nila, hindi pwedeng bilhin. Dahil ile-label natin na unhealthy. Eh, paano gagawin mo naman sa agricultural production? Dahil sinasabi natin na, sinasabi ng NNC na yan eh bad for the health. Eh yung standard nila sa Amerika, sa West, nagkakaroon ng obesity doon. Eh dito naman, hindi lang naman yung obesity dyan sa kinakain mo eh. Marami dyan, matatanda, sa umaabot na 100, hindi naman namumblema sa health. Ang pagproblema naman ng obesity minsan ay yung lifestyle mo, yung poor nutrition education, yung access to healthcare, yung healthcare mo dinala sa blood control, tapos yung sleeping habit mo, yung physical activity mo, yan ang mga dahilan ng pagkakasakit ng tao. Hindi lang sa pagkain. Dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong mga traditional na pagkain na pinipreserve natin. May burong isda, meron kang yung mga Pilipino, may biko ka, guha ka ng puto.
0: Abay, talagang, diba? Well said, Mr. Fausto, ha? Well, sana po na pakinggan ito ng ating mga kinaukulan, lalo ng National Nutrition Council. Salamat po sa pagpapaunlak nyo ng panayam na ito at ng mailiwanagan itong issue na may kaugnayan po dito sa yung grupo ninyo mula sa PICAFE. At ito pong gusto nyong pag-usapan muli At ipanawagan nyo kay Pangulong Ferdinand Marcos, i-reject ang approval nitong food profiling model na ito. But salamat po, Mr. Danny Fausto. Thank you.
1: Salamat, Kiko, at magandang umaga.
0: Magandang umaga po. Right. Ano ko, malalim yun, mga kababayan. Ano? Malawak, ibig sabihin, yung ating kakainin. Siyempre, binibilang, sa totoo lang, meron na rin mga, may ordinansa, lalo sa Quezon City, lalo na yung mga nutritional content ng ating mapagkain na kinakain sa mga orderin natin. Meron na yan. Pero, ito, malawak itong dapat pag-usapan dahil hindi pala na-imbita at hindi na kausap o nabigyan ng pagkakataon ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated na siya magbigay din ng kanilang mga inputs tungkol dito. Dahil yung contention, yung pinapaliwanag ni Mr. Danny Fausto ay yung threshold na pinag-uusapan ay merong epekto doon sa ilang porsyento ang fat content, sugar content, salt content ng isang pagkain na pag yan ay naipatupad, merong hila-hila doon sa production. Pag napunta naman at naapektuhan yung production ng agrikultura, yung agri-produce na yan, eh meron ding epekto. Ang tawag niyan, value chain at saka iba pang yung pong pinag-uusapan na magiging hila-hila tungkol dito sa ekonomiya. Opo, ganun po yun eh. Antabayanan niyo po, but sapagkat nagpapakontakt din po ako sa National Nutrition Council upang makuha ang kanilang panig, ang kanilang panawagan. Ano ho? Dahil mukhang hindi nakonsulta ang publiko at hindi nakonsulta, I mean, ibig sabihin, hindi nakonsulta ang isang grupo na ito ng sektor ng nasa agrikultura, ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated. Ilan pa kaya, no? Ege, paglala niyan ay nako, commending-kending na lang muna kayo. Pero sa ngayon, habang wala pa, ang kinakain natin ay kailangan tingnan po din na natin at nasa atin ang control. Oho, yan. Alas 10:29 na ang oras. Huwag kayong maglilipat ng channel dahil kayo ay babalik din. Sa'yo muna, Tata Rolly.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
5: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
6: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
7: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo.
0: Welcome back, alas 10:33 na, kaway-kaway, galaw-galaw, hello-hello. Hinga ng malalim, opo, inhale, exhale. Lalong-lalo na yung mga nandyan po, naapektuhan ng traffic sa mga sasakyan dyan sa kalsada dito sa Metro Manila. Mamaya po, mapabibigyan po namin kayo ng update, yung mga namomonitor ng Metro Base. Samantala,
8: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Ay siya, ang ating alam na dis trivia mula sa PAGASA Climate Information. Alam ba ninyo, ayon sa pananaliksik ni Alcorpus at ni Glorify Bagon, ayon sa climate pattern ng Pilipinas, ang buwan ng Mayo ay transition month mula sa dry season papuntang wet season. Yan, yun ng Mayo. Ano? Oo, buwan ng Mayo yan. Sa dulo ng Mayo, eh ngayon, anong araw na ba ngayon? Ang petsa ngayon ay Biyernes. Ano po? May 22. Oo. Madalas, unang nararamdaman ang mga habagat winds at o, yung mga habagat na yan at thunderstorms. Pero may mga pagkakataon, ayon nga na dito nakatingin, nakasipat, nakamonitor ang PAGASA tungkol dito sa, at hindi lang sa dito sa Pilipinas, yung tinitingnan, sinisipat, pinag-minomonitor mabuti itong severe El Nino phenomenon. So, pwedeng magbago yan dyan sa mga climatology pattern na yan, oo, yung climate pattern na yan sa Pilipinas. Pwede, sa iba't ibang lugar. Pero, sa ayon sa PAGASA Climate Information Office o information, yun nga ang transition period na sa, mula sa buwan ng Mayo, itong tinatawag na mula doon sa dry season papuntang wet season. Ibig sabihin magtatag-ulan. Ay, pantabayanan po natin yan, ano?
8: Kuya Kicks! Now, alam na dis!
0: Oh yes! Kuya Kicks, alam na dis trivia. Standby, J. Mark Dagala. Shoutout muna, Lawrence Atanasio, Raquel Espirito. Ang mga grupong palaging mga ambition nila ay servisyo din, public service, sa pamagitan ng kanilang grupo sa Philippine Amateur Radio Association. Gandang umaga sa inyo. Aba, Roger Goni Hama at dating Consul General, siyempre, Willie Cuyugan. Gandang umaga. Aba, si Aling Tricia, nakikinig din. Si Aling Tricia daw ay taga Mandaluyong. Ano ba yan? Sa loob ba kayo sa labas? Eh, joke lang, joke lang. Yun ang aming biruan eh. Pag nasa Mandaluyong ka, nasa loob ka ba o nasa labas? Oo. Ay, saan ba kayo dyan? Pakitext nga ulit kung nasan po kayo. Ma, thank you, thank you. Samantala, makinig tayo ng report. Ba, yung quick reaction at search and rescue teams ng Philippine National Police pinaghahanda na para sa inaasahang pagsisimula ng tag-ulan. Yan, yan ang mga maganda. At yung pinag-uusapan ngayon, J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
9: Manong Kiko, maaga pa lamang ay pinaghahanda na ng Philippine National Police o PNP ang inaasahang pagpasok ng panahon ng tag-ulan. Ang Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kanya nang inatasan ng lahat ng mga regional at local police units na paigtingin ng paghahanda at tiyakin ang mga agarang kakayahan na tumugon na. Partikular na pinaghahanda ng PNP Chief ay ang kanilang quick reaction teams kaya din ang search and rescue units sa mga lugar na madalas na maapektuhan ng bagyo at pagbaha. Sinabi pa ni Nartates na nakasalig ito sa direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan sa tuwing may sakuna at kalamidad. Ang nunang sinabi ng pag-asa na maaari nang magsimula ang tag-unan sa huling linggo ng Mayo o unang linggo ng Hunyo habang patuloy na nagdadala naman ang kalat-kalat ang pagkapag-ulan gaya din ng thunderstorms ang iba't ibang weather systems sa bansa. Nagbabala rin ang ahensya na maaari magkaroon ng localized flooding at landslides sa mga high-risk areas tuwing madalas ang pagmalakas na pagbuhos ng ulan. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yan ang report ni J. Mark Tagala. Yung paghahanda, ano yan eh, sa mga panahong ito, ginagawa yan. Pero dapat hindi lang sa panahong ngayon na lang. Dapat eh, araw-araw, meron ho tayong paghahanda. Oh, mahalaga po yun. Katulad ng mga information, itong ginagawa po namin dito, kung nasusundan nyo, ay meron po kaming panakanaka tuwing bawat isang oras, meron kaming mga bullets, merong plugs ng tungkol sa paghahanda. Mabagyo man, matag-ulan man, malindol man, lahat na, pati yung, palagay ko isasama dito yung human hazard na dapat ay, o kaya hindi lang natural hazard. Opo. Sige, mga kababayan, standby si Melanie Valdos Reyes. Meron siyang report tungkol dito sa waste to energy bill kontra basura at baha. Lusot na sa kamera. Oo nga, alamin natin ang detalye niyan. Melanie.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa kamera ang House Bill number 9157 o Waste to Energy Act na layong solusyonan ang lumalalang problema sa basura at baha gamit ang makabagong waste to energy technologies. Ayon kay Majority Leader Sandro Marcos, magtatatag ang panukala ng National Framework para sa pagpapatayo ng pasilidad na magkoconvert ng basura sa enerhiya gamit ang environment-friendly technologies. Target din ang panukala na mabawasan ang tambak ng basura sa mga ilog, estero, drainage system at flood control infrastructures na pangunahing sanhi ng pagbaha tuwing malalakas ang ulan. Sa ilalim ng hakbang, obligadong sumunod ang lahat ng WTE facilities sa mahigpit na environment at public health safeguards kabilang ang umiiral ng mga batas gaya ng Ecological Solid Waste Management Act, Clean Air Act, Renewable Energy Act at Toxic Substance and Hazardous and Nuclear Waste Control Act. Maliban sa fiscal at non-fiscal incentives sa mga kwalipikadong WTE projects, may kaukulang parusa naman sa mga lalabag sa batas, kabilang ang multa, pagkakakulong at kanselasyon ng lisensya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Na report mga kababayan ni Melanie Valdos Reyes. Maganda 'yon ano kung approve na nga approve na ay sa Kongreso at ito ang pinag-uusapan na napapanahon dahil po sa tinatapon nila ng basura dapat maipon 'yan at ilagay sa isang sistema na ngayon advanced na ang teknolohiya. Dati ang pinag-uusapan diyan paano ba ang yung pong technology na hindi makakaapekto sa kaano din sa environment dahil pinasok mo yung basura mag-iemit ng nung pollution kung ito ay hindi kontrolado ng teknolohiya. Dadagdagan po natin yung impormasyon na yan mula sa pagkakaaprubahan ng Waste to Energy Law. Samantala, aba, eto mga kababayan, pakinggan nga natin ang report na mo-monitor ng Metro Base. Ano traffic flow ngayon sa Metro Manila? Saang lugar ang ma-traffic? Lalong-lalong kayo mga nanonood na ngayon nanonood. Nakikinig sa inyong mga sasakyan. Mahirap yung nanonood, tataroli, ano? Delikado. Nakikinig po sa inyong mga sasakyan. Ronjan Mutok mula sa MMDA Metro Base. Ronjan, good morning.
2: Rancho Pilipinas. Traffic.
0: Ronjan, morning. Tulungan mo nga ako masabi sa ating mga taga-subaybay ngayon na nasa sa kanilang sasakyan. Kung ma-traffic nga ba o anong lagay ngayon dyan sa inyong namomonitor?
11: Yes, Sir Kiko. At good morning po, Sir Kiko. At good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ermin Garcia. Hanggang dito na rin po yan sa may pagbaba po ng Santolan flyover. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Connecticut. Hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then masusundan ulit po ng moderate simula po dyan sa may Guevara Street hanggang dito na rin po yan sa may MRT Boni. Then masusundan ulit po ng moderation simula po dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may Evangelista sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jocno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy, simula po niya sa may PCL Street hanggang dyan na rin po yan sa intersection po ng Top Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may Orense Street hanggang dito na rin yan po sa may Bank Drive. Then pagkalagpas po natin dyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may Colonel Bonnie Serrano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Aurora Boulevard. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa may tapat po ng isang sa may Esquinita Street simula hanggang dito na rin po yan sa may FEMA Road. Then pagkalagpas po niya, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Oliveros Drive hanggang dito na rin po yan sa may pag-ilali po ng NLEX. Then yung going to monumento naman po natin, maluwag pa lang po as of this time. Then ang atin naman pong C5 southbound, moderate to heavy traffic po tayo. Simula po dito sa may Colonel Bonnie Serrano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Bagong Ilog Flyover. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na pa rin ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy, simula po dito sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula na rin po yan dito sa may Green Meadows hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng Katipunan Aurora Flyover hanggang dito na rin po yan sa may F. De La Rosa intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, Sir Kiko, makakaranas lang na din po tayo ng moderation simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Regalado Avenue. Then pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 9:00 ngayong araw ng Biyernes. Tayo po ay nakapaloob sa tinatawag na window hour ng MMDA. Babalik po ang number coding ng 5 PM to 8 PM maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 AM to 7 PM. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136.
0: Ako, Ronjan,
11: yes sir.
0: Mukhang doon sa mga binanggit mo, puro moderate to heavy ang ma-experience ng mga ating motorista. Sa lahat ng mga binanggit mo, no? Sa bagay, ngayon ay Biyernes, ay kaya nga dapat siguro talaga maghanap na sila ng mga pwedeng alternate route na pwede nilang daanan, ano, the yes, Ronjan?
11: Yes po, sir. Apo. At saka sir, may mga ano rin po tayo, may mga accident din po tayo dito sa C5, kaya dito talaga po nagkaroon ng moderate to heavy traffic din po dito.
0: Yan ang anong involved sa traffic accident na yan, Roger?
11: Dito sa may Green Meadows, Meron po kasing isang truck na bumangga sa isang center island.
0: Opo. Eh, anong oras? Kanina pa ba yan o ngayon
11: kanina
0: lang?
11: Kanina pa po ito. Kanina pa po ito. Pero nandun pa po yung ano, yung truck at saka kasi may laman po itong mga soft drinks. Kaya ayun po, nililipat pa rin sa isang ano nila.
0: Nantok palagay ko ang driver niyan, the Ronjan. Pero nandoon lang inyong mga traffic enforcers.
11: Yes po. Yes po. Ayun po yung nag-assist mga traffic enforcer po natin doon.
0: Right. Maraming salamat sa impormasyon na ito. Sana ang ating mga kababayan iiwas, makaiwas sa mga dun sa sinasabi mong moderate to heavy traffic na, nagta-traffic na, yung nagkukumpul-kumpul na. Katulad yes, itong namomonitor namin ngayon sa may Mikawayan interchange, papasok dito, eh, kumpul na ang mga sasakay. Ibig sabihin, ay pila-pila, nagkakaroon na, kung hihiramin ko yung salita ninyo, paggamit nyo ng technical term, moderate to heavy traffic na. Yes. Thank you, Ronjan Mutok.
11: Thank you rin po. Thank
0: maraming
11: you.
0: Salamat mula dyan sa kanyang kinaroonan sa MMDA Metro Bays. Alright, thank you, thank you, thank you. Aba, alas 10:48 na ang oras. Balikan natin ang ating mga iba pang mga reports. Samantala, merong report muna si Paul Hapin mula sa Radyo Pilipinas Albay. Dahil ang pamahalaang panlalawigan ng Albay ay namamahagi din ng mga face mask, malinis na inuming tubig sa mga residente ng Malilipot, ng Daraga at Kamalig, Albay. Yan po mga kaapektado na ng aktibidad ng bulkang Mayon. Ating pong pakinggan ang report nito ni Paul Hapin.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Paul, parang inaaga sa iyo.
13: Parang inaaga, kaya Kiko, na turn over na nga ng pamahalaang panlalawigan ng Albay sa pamamagitan ng Albay Public Safety and Emergency Management Office ang 50 piraso ng jerry cans na may malinis na inuming tubig at 2 kaon ng face mask sa mga evacuation centers sa Legazpi City at mga bayan ng Malilipot, Daraga at Kamalig nitong May 21. Ayon sa Albay Provincial Information Office, ang nasabing ayuda ay mula sa Energy Development Corporation bilang karagdagan augmentation support para sa mga residenteng apektado ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Kasabay nito, Kuya Kiko, ay namahagi din ang Albay Provincial Health Office WASH Team, ang Bistar Insecticide, Chlorine Granules, Respirators at Surgical Mask sa iba't ibang evacuation

0: din eh malinsangan din ang panahon dito, Kuya Kiko.
1: O, nasa vantage point ka kasi, kaya tanaw na tanaw mo si Magayong Bulkan o Mayong Bulkan, Abulkulkang Mayon. Anyway, yung pinangangambahan ninyo dyan ng pagdos-dos noong lahar mula sa tuktok at pababa, ay anong sabi ng Office of Civil Defense at ang PVOLCS?
0: Well, Kuya Kiko, may kaugnayan dyan sa yun nga, mga banta nitong mga lahar deposits. So itong mga pyroclastic density deposits, yes, doon sa mga lugar na posibleng maapektuhan, gaya nitong Misi at mga nasa barangay na nasa loob ng 6 km permanent danger zone. So, sakaling magkaroon ng malakas na pag-ulan, ay agad sila magsasagawa ng preemptive evacuation dahil nga para maiwasan itong epekto ng mga naka lahar deposits, Kuya Kiko, dahil medyo delikado na ito at ayun nga mismo kay PVOLCS sa Mayon Volcano Observatory OIC na si Doreen Abilinde ay halos puno na yung Miisi Gali or pantay na kung kaya't maghahanap na ito ng mga bagong daluyan ng tubig na posible rin pagdaluyan ng lahar o mga magkaroon ng bagong gali, Kuya Kiko.
1: Mabubuti, nabibigay na natin yung impormasyon na yan at nabigay na rin sa inyo yung impormasyon mula sa Office of Civil Defense at PVOLCS. Ang kailangan na lang ay mag-antabay at maging alerto mga kaubayan natin dyan. Na imbamahagi na ng face mask ano, sa mga evacuation centers at pati yung standby na tubig. No, nang sa gayon ay magamit ka agad. Ang ganda ng mga naka-areas dyan sa Manilipot, Daraga at Kamalig, Paul.
0: Yes, Kuya Kiko. Alam mo, tuloy-tuloy yung pamahagi ng tulong ng pamalaang panlalawigan ng Albay, gayon din ang ating pamalaang nasyonal dito sa mga evacuees ng Bulkang Mayon. Alam mo, Kuya Kiko, nitong nagdaang araw lang ay nagsagawa nga ng puro kalusugan yung DOH Bicol doon sa may mga evacuees ng Anuling, Kamalig, Albay para magbigay ng tulong medikal doon sa mga evacuees at para rin matugunan yung kanilang mga pangailangan sa kalusugan dahil nga nung nakaraan may nagkaroon nga ng outbreak nung tawag dito yung chickenpox, pero agad naman itong tinututukan ng pamalang panlalawigan lalo na ng Provincial Health Office, Kuya Kiko.
1: Paul Happin, maray na aga sa iyo. Thank you. Diyos Mabalos.
0: Thank you so much, Kuya Kiko. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Report.
1: Kasi 53 na mga kababayan, standby. Sabi pa ang mga impormasyon, tuloy-tuloy ang ating programang Radyo Publiko Servisyo. Shout out! Mayaman ng konti.
3: Alam na din!
1: Oh yes! Kuya Kicks, alam na din. Shout out muna. At habang nakikinig si Aling Nita at sa si Mang Andoy na nandyan sa Pasig. Oy, ano ginagawa niyo sa Pasig, ha? Kakapi-kapi, ha? Tataroli. Oh, hey, talaga naman ating mga taga-subaybay. Oy, si Aling Neneng dyan po sa Fort sa Grace Park, Caloocan. Oo, sila daw ay nakikinig habang naghahanda na ng kanilang kakainin sa tanghalian. Ang aga naman. O sige, mamaya, bigyan namin kayo ng Francis Short Order. In the meantime, nga, eto na.
3: Kuya Kicks, now, alam na this.
1: Ang pananaliksik na ito, ang tribe na ito ay mula sa National Historical Commission of the Philippines. Ayon kay sa pananaliksik ni Al Corpus at ni Glory Fe Bagon. Noong Mayo 28 ng 1898, Tagal, oh, 1898 na ito, naganap ang labanan sa Alapan, Battle of Alapan, yung tinatawag na Battle of Alapan. Ito yung unang malaking tagumpay ng mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga Kastila sa ilalim ni Emilio Aguinaldo. Oh, yung Alapan, na-research mo ba kung saan yun matatagpuan? Sa labanan yan, ito yung unang iwinagayway ang bandilang Pilipino sa tagumpay. Opo, yan ang ating trivia, Kuya Kicks.
3: Kuya Kicks, now, alam na this.
1: Ay, dagdag natin habol yung Alapan para lang magkaroon ng karagdagang impormasyon. Yung Alapan, Battle of Alapan ay dyan sa Imus, Cavite. Ngayon ang tawag Imus, Cavite. Thank you, Al. 10:55, alas 10:55 na ang oras. Samantala, Stand by, AJ Ignacio.

0: Stand by. Pagkat ang ating Francis short order, ibinulong sa akin ng ekspertong chef na si Tata Rolly Batang-Bata, bumatayo. Tata Rolly, ano ba yung sinasabi mo? Yung gulay na chicharo o sicharo, no? O, sicharo, yan. Green peas, eh. At saka lalagyan mo ng sotanghon. Tapos, kasasahugan mo ng hipon. Kasarap naman yan. Eh, syempre, bawang sibuyas sa katapat niyan, kunting mantika, tapos gigisain mo. Pagkatapos mag-gisa, lagyan mo ng sabaw. Anong sabaw natin, Tata Rolly? Yung pinagpakuluan din ng hipon, pwede yon. Sarap, ano? Tapos, lalagyan mo ng itlog ng pugo. O kaya, yung pong itlog, na, itlog yung regular, yung chicken. Oo, itlog na yan ay pwede bang boiled egg na hiniwa-hiwa? Ay, yung kasarap pa, no? Yan, sotanghon na may sitsaro, sinabawan mo at nilagyan mo ng, ano ba, lalagyan mo pa ng the itlog. Yun. Sotanghon, sitsaro with egg. Sarap, ano? Yan ang sabaw ngayong araw na ito. Francis, short order. Habol natin itong report na ito ni AJ Ignacio. 2 pisong taas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa inaasahan nga sa susunod na linggo ayon sa, nako, sinasabi niya, minomonitor niyang yung monitor nila sa trading sa world market ngayong araw na ito. AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Nako, bad news para sa ating mga motorista dahil inaasahan na naman ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay nga sa pinakauling trading sa world market, posibleng tumaas ng piso hanggang 1 peso and 50 centavos sa diesel, gasolina at kerosene. Ngunit, ayon naman kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng mabawasan pa ito sakaling magpatuloy ang malaki ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa world market. Antabayanan ang aking anunsyo sa programang Mabuhay Pilipinas at ang pinaka-final final price estimate at iaanunsyo ito ng Department of Energy ang final price nito sa darating na Lunes, May 25. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mapapananang ko po ka na naman. Nako, Tata Rolly, no? Ayan, bad news. Pero talagang ganun ho yung nangyayari. Wala ho tayong magagawa. Ayawan ko lang, ang ating pamahalaan may magagawa pa. Palagay ko naman, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Samantala! Bye-bye time na. Maraming salamat po muli sa inyong lahat, mga sumubaybay. Kung nagustuhan nyo at meron kayong mga napulot na mga impormasyon mula sa panayam natin kanina at hanggang sa mga balita ngayon, bye siya, double thumbs up naman. At saka paki-share at paki-like at follow ang ating Radyo Pilipinas Radyo Publiko Serbisyo Facebook account. At syempre, doon sa 0999-229-1738. Thank you, Indira Rolly, Batang Bata, Bumatay. Arnel Villamor, Indira Jobel Lustre, Lorife Bagon, at Al Corpus. Maraming salamat muli. Oy, siya, ito na po mga kababayan. Thank you mula sa inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
1: Ako po si Angelita Valencia, isang karinderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan, paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang, pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay, yun lang po.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang Farm to Market Road o FMR Watch Transparency Portal. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng Farm to Market Road projects sa buong bansa. Sa pamamagitan ng FMR Watch, maaaring subaybayan ng publiko ang mga detalye ng proyekto tulad ng lokasyon, budget, kasalukuyang kalagayan, at impormasyon tungkol sa mga kontratista. Layunin din itong bigyang boses ang mamamayan, magpasa ng reklamo, puna, o feedback sa implementasyon ng mga proyekto. Sa pamamagitan ng FMR Watch, masisiguro ang mas bukas, tapat, at epesyenteng paggasta ng pondo ng pamahalaan para sa infrastruktura sa sektor ng agrikultura.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Kailangan mag-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na aabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita. Para alam ng tao, kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Ginawang mediation efforts ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagitan ng Thailand at Cambodia makakatulong sa reputasyon ng Pilipinas at buong ASEAN.
0: Headlines.
11: DTI Secretary Maria Cristina Roque dadalo sa APEC Ministers Responsible for Trade Meeting sa China simula ngayong araw. Pulong sa potential investors sa renewable energy at electric vehicles inaasahan.
0: Headlines.
10: Pangulong Marcos Jr. ipinagutos ang pagtataas ng minimum access volume sa imported na baboy sa susunod na 2 taon.
12: headlines.
11: Energy Secretary Sharon Garin handang magpaliwanag sa Senado kaugnay ng sunod-sunod na brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa.
12: Headlines.
10: Malacañang tiniyak na gagamitin ang lahat ng legal na paraan para ipatupad ang arrest order laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Due process sa pag-aresto, tiniyak ng pulisya.
12: Headlines.
11: At pag-angat ng pwesto ng Pilipinas sa Out of Shadows Index, patunay na nagbubunga ang mga hakbang ng gobyerno para protektahan ang mga bata sa bansa. 911 Emergency Hotline, plano na rin gamitin para sa mga batang biktima.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, May 22, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 AM sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, makatutulong sa reputasyon ng Pilipinas at buong ASEAN ang ginawang mediation effort sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa programang Boses, sinabi ni DFA spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel, na maituturing itong diplomatic success dahil napatunayan ng Pilipinas na kasalukuyang ASEAN chair ang kakayahan nitong isulong ang kapayapaan sa rehiyon. Magugunitang nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na trilateral meeting para ibsan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
13: Itong mediation effort ay beneficial sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan po nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito.
10: Ang tinig ni DFA spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Plano ng Japan at Pilipinas na itaas ang ugnayan nito sa isang comprehensive strategic partnership. Ito ang pinakamataas antas ng diplomatic relations na hindi pagganap na alyansa. Isasama ang bagong partnership sa joint statement na ilalabas pagkatapos ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Kasado ang 4 na araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Japan mula May 26 bilang pagunita sa 70th anniversary ng ugnayan ng dalawang bansa.
10: Inaasahan ng Pilipinas. Inaasahan ng Pilipinas ang suporta ng Japan para repasuhin ang Japan-Philippines Economic Partnership Agreement o JPEPA. Gayun din ang tangka nitong makasali sa Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership o CPTPP. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, posibleng maganap ang panukalang trade discussions sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan, subalit nakadepende pa rin ang final agenda sa Pangulo. Giit ng kalihim, ilang beses na nilang isinusulong ang pag-update sa JPEPA para matugunan ang natitirang trade barriers, kabilang ang ipinatupad na taripa sa Philippine bananas. Una na rin inilapit ng Pilipinas sa Japanese Ambassador to the Philippines ang tungkol sa endorsement ng Japan sa bid ng bansa na sumali sa CPTPP para mabigyan ng market access ang exports ng Pilipinas. Nananatili naman ang suporta ng Marcos Administration sa free trade agreements bilang bahagi ng pagpapalawak ng market access at makahikayat ng mga mamumuhunan.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Inaasahan ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na makakakuha ang Pilipinas sa investments sa renewable energy at electric vehicles mula sa kanyang pagbisita sa China. Kasalukuyang nasa China ang kalihim para daluhan ang 2 araw na APEC Ministers Responsible for Trade Meeting simula ngayong May 22. Ayon kay Roque, patuloy na hinihimok ng gobyerno ang mga bagong EV manufacturer na pumasok sa Philippine market, partikular ang pagsuporta sa maliliit na EV operators sa pamamagitan ng financing programs. Samantala, tatalakayan sa APEC event ang pagtutulungan ng mga bansa para harapin ang mga hamon sa kalakalan, lalo na sa digital economy, green supply chains at multilateral trading systems.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na madagdagan ang Local Government Support Fund o LGSF sa panukalang 2027 National Budget. Ito ay para matiyak ang tuloy-tuloy at agarang pagpapaabot ng tulong sa mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng programa, direktang ibinababa sa local level ang bigas, educational assistance at tulong pinansyal para suportahan ang mga proyekto sa barangay.
14: Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyo may baba natin sa mga tao. Kaya't yan po ang aming naging strategya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman, ay magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon na sa LGSF at saka sa SCDP, Socio Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan.
10: Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan ang executive order na nagtataas sa minimum access volume ng ini-import na karneng baboy sa susunod na 2 taon. Si Alvin Baltazar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinilabas ngayon ng palasyo ang Executive Order 116 na nagtatakda sa pagtataas ng pork meat na inaangkat sa labas ng bansa. Sa EO na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay itinatakda dito na mula sa dating 54,210 metriko toneladang karne ng baboy na ini-import ay itataas na ito ngayon sa 204,210 metric tons. Ang hakbang ay base na din sa rekomendasyon ng Minimum Access Volume Committee na taasan ang pork importation ng 150,000 metric tons na inaangkat na food item sa susunod na 2 taon. Ito yung pangmatiyak na tuloy-tuloy ang supply at abot kayang presyo ng nabanggit na commodity kasama na ang mga ginagawang processed meat food products. Kaugnay nito ay inaatasan naman ang MAV Committee na tiyaking may sapat na alokasyon ng Food Terminal Incorporated at ang kadiwa ng Pangulo Program. Ang iyo ay nilagdaan ni Pangulong Marcos na may petsang May 19, 2026. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Department of Agriculture o DA patuloy na makikipag-ugnayan sa traders para matulungan ang mga rice retailer na makasunod sa 50 pesos na price cap sa imported na bigas. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Paiitingin din ng Department of Agriculture ang pakikipag-ugnayan nito sa mga rice wholesaler at traders para matulungan ng mga retailer na makasunod sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilo na price cap pagdating sa imported rice. Ayon kay DA ASEC Genevieve Guevara, plano nilang puntahan din ang mga wholesaler at traders para silipin ang itinatakda nilang presyo. Kasunod na rin ito ng hinaing ng ilang rice retailer na hirap silang sumunod sa price cap dahil mataas pa rin umano ang kuha nila sa kanilang suppliers. Ayon kay Guevara, nauna nang nakipagpulo ang DA sa mga stakeholder na nagpahayag ng suporta sa price cap policy ng pamahalaan. Iginit din ito na kailangan magbaba ng presyo ang mga supplier dahil kung hindi ay sila rin ay malulugi dahil wala nang bibili sa kanilang retailers na hindi maaaring magbenta ng lampas sa 50 pesos kada kilo. Ipinatutupad ang price cap sa bisa ng EO 118 na inilabas ng Malacanang at epektibo ito hanggang June 12, 2026 sa buong bansa. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Hinikayat ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang pribadong sektor na mamuhunan sa pagproseso ng iba't ibang produkto mula sa abaka. Batid ni PhilFIDA Executive Director Ali Achenza na sa sistema ng gobyerno ay maaring mabago ang mga proyekto kapag iba na ang nakaupo sa pwesto, kaya mainam-anya ang tuloy-tuloy na suporta ng pribadong sektor sa industriya. Tiniyak naman ito na nakaalalay pa rin ang pamahalaan sa mga magasaka at mamumuhunan. Samantalang isa sa mga ibinida na Achenza na maari mag-produce gamit ang abaka ay ang bulletproof vest na maaring gamitin ng law enforcement agencies.
17: It has been tested already. No? Ang ginamit po dito, Magnum 44. Hindi tumagos. Right. So which means our military, our police, our navy can use this. Mm-hmm. And we can create a local industry. Kasi ang gusto ko po talagang dapat ang industry nandito. Para mm-hmm. pag linabas natin, finished product. Mm-hmm. And at the same time, pwede natin gawa ng paraan na yung mga farmers na nag-aabaka ay kumita na mas maganda.
10: Samantala, makikipag-ugnayan ang PhilFIDA sa mga lokal na pamahalaan para palakasin pa ang pagsasanay sa paggawa ng mga produkto mula sa abaka. Bahagi ito ng kanilang pagsisikap na maipakilala at mapalago pa ang industriya at maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Atienza, isasagawa ang mga pagsasanay para sa posibleng pagbuo ng marketplace sa mga produkto nito.
17: Nakita lang natin na immediate kaya natin turo in 2 days eh. So we are going massive already. In fact, directed all the regional directors na sa lahat ng region magturo, gumawa ng bag at medyo sabihan lang yung mga mayor sila tagabili.
10: Yan po ang mga pahayag ni PhilFIDA Executive Director Ali Atienza.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Dapat magkaroon ng agarang paglipat mula sa traditional na flood control project patungo sa mas malawak na flood management strategy. Ito ang inihayag ni Nationwide Operational Assessment of Hazards o Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay. Ginawa niya ang pahayag kasunod ng matinding ulan at pagbaha sa maraming lugar sa Metro Manila noong isang linggo bunsod ng localized thunderstorms. Iginit ni Lagmay na patuloy ang pagbaha dahil sa mabilis na urbanisasyon, kakulangan sa drainage systems, baradong waterways at tumitinding ulan dahil sa climate change. Anya, kailangan ng hybrid solutions kung saan pinagsama ang infrastructure at nature-based interventions para ibsan ang pagbaha. Pinahiyo naman ito ang publiko na manatiling naka-alerto at sundin ang advisories ng local at national government sa harap ng nalalapit na tag-ulan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Malabong maging tropical cyclone sa susunod na 24 oras ang low pressure area o LPA na na-monitor sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling naispataan ng pag-asa ang LPA, 940 kilometro silangan ng katibugang Mindanao. Bagamat malabong maging ganap na bagyo, posibleng magdulot ang trough nito ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao sa mga susunod na araw. Nag-issue na ang pag-asa ng General Flood Advisory sa Davao Region at Caraga kaninang umaga. Pinayuhan nito ang publiko na mag-ingat sa mga pag-ulan na posibleng maging dahilan ng pag-apaw ng mga ilog sa lugar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 16 na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:17 oras natin Pilipinas sa iba nating balita. Patuloy na dumaranas ng kakulangan sa kuryente ang Visayas Grid sa araw na ito. Muling itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas ngayong Biyernes mula alas 3 mamayang hapon hanggang alas 4 ng hapon at alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Sinabi ng NGCP na itinaas ang yellow alert dahil offline pa rin ang tatlong malalaking coal plants sa rehiyon. Ito anila ang dahilan kung bakit bigo itong makapagbigay ng kailangang supply sa gitna ng tumitinding demand o pangangailangan sa kuryente. Ito na ang ikalimang magkakasunod na araw na isinailalim sa yellow alert ang rehiyon sa loob lamang ng isang linggo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Energy Secretary Sharon Garin handa magpaliwanag sa Senado kaugnay ng sunod-sunod na brownout sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa report mula kay AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nakahanda magpaliwanag si Energy Secretary Sharon Garin sa Senado kung kinakailangan upang maipaliwanag ang nangyaring kakapusan ng supply ng kuryente sa iba't ibang panig ng bansa. Aniya, patuloy ang kanilang mga ginagawang paraan upang mas maging epesyente ang supply ng kuryente, partikular sa Visayas Grid na isa sa lubang na apektuhan ng pagnipis ng supply ng kuryente. Dagdag pa ng kalihim na dahil sa init ng panahon ay tumataas ang demand ng kuryente dahilan ng pagnipis ng supply na ito at isa na rin ang ilang pagbigay ng ilang mga power plants dahil sa mainit na panahon. Pakinggan natin ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
19: trying to work out para madagdagan yung supply at ayos sa sistema sa Visayas. Pero eto po talaga, we've been planning for this. Ang problema lang po, kasi para ma-implement yung mga proyekto, it takes time to build new power plants. So it will take about 2, 3, 5 years para talaga mag-stabilize yung Visayas.
18: Patuloy naman aniya ang pagkikipag-coordinate ng kanilang kagawaran sa ERC, NGCP at NEA upang ma-resolve ang problema sa supply ng kuryente sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Hinihikayat ng Department of Energy ang publiko na gawing habit ang pagtitipid sa enerhiya. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, buong bansa ang makikinabang kapag nakagawian ng publiko ang energy conservation. Ginawa niya ang pahayag sa paglulunsad ng Energy Conservation Program na Oras Natin Efficiency o One Campaign sa Pasay City kagabi. Sinabi ng Kalihim, ang programang ito ang hihikayat sa mga Pilipino na simula na ang pagtitipid sa kuryente. Kabilang sa mga tampok ng One Campaign ang paghikayat ng pamahalaan na patayin ang ilaw at alisin sa saksakan ang appliances na hindi ginagamit.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Naniniwala ang Council for the Welfare of Children o CWC na ang pagiging 15 ng Pilipinas sa buong mundo sa 2026 Out of Shadows Index ay patunay na nagbubunga ang mga ginagawa ng gobyerno para protektahan ang mga kabataan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na malaki ang itinalon sa ranking dahil noong 2022 ay nasa 25th umano ang Pilipinas. Malaki naman ang ambag dito ng pagpapanagot ng mga sangkot lalo sa online sexual abuse and exploitation at ang pagsama sa grooming sa mga kabataan sa Republic Act 11930 o Anti-OSAEC CSAM Law. Patuloy naman ang makikipagtulungan ng CWC sa iba pang ahensya ng gobyerno para mas marami pang kabataan ang matulungan ng pamahalaan at mapataas pa ang ranggo ng Pilipinas sa Global Index.
21: Puro ito nga, sumasalamin na ito dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government. Ano, may conscious effort mahat para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas para mas protected ang bata.
11: Ang tinig ni CWC Undersecretary Angelo Tapales.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Isinusulong ng Department of Social Welfare or Development o DSWD na maamyendahan ang online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC at anti-child sexual abuse or exploitation materials o yung tinatawag na CSIM Act dahil sa paglaganap ng artificial intelligence o AI. Ayon kay DSWD Undersecretary at Council for the Welfare of Children Executive Director Angelo Tapales, tumaas ang bilang ng mga napoproduce na malalaswang larawan at video sa buong mundo gamit ang AI. Bukod sa pangamyenda, dapat din aniyang dagdagan ang manpower at pondo ng law enforcement ng Pilipinas para matukoy at mapigilan ang online sexual abuse. Tinukoy din ni Tapales ang mga nakabinbing panukalang batas hinggil sa regulasyon sa paggamit ng social media para sa mga minor de edad at pagpapabuti ng kaligtasan ng mga bata sa gaming platforms.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Planong pumirma ng kasunduan ng Council for the Welfare of Children o CWC sa Department of Interior and Local Government o DILG para magamit na rin ang 911 emergency hotline ng mga kabataan na nakakaranas ng pang-aabuso at pananamantala. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na sa pamamagitan nito ay maililipat sa Children's Hotline ang mga tatawag na bata sa 911. Sa ngayon kasi ang Makabata Helpline o 1383 at 1343 Action Portline ang matatawagan para sa mga kaso ng sexual abuse and exploitation of children. Sa ngayon, isinasapinal pa ito pero kasabay din ito ang pagsulong ng CWC sa pag-amyenda naman na Anti-OSAEC CSIM Law para sa AI na posibleng ginagamit din sa exploitation sa mga kabataan.
21: Soon, we will be signing an MOU with the DILG Emergency 911 para yung pang-adult natin na hotline, i-coconnect naman doon sa pang-batang hotline po, no? Para talagang nakatutok tayo lahat.
11: Si CWC Undersecretary Angelo Tapales.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Bureau of Customs mas lalong pinatindi ang digitalization. Ang ulat mula kay Lawrence Tanhoko.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Lawrence? Babalikan natin ang ulat niyan ni Lawrence Tanhoko.
11: Sa iba pang balita, muling nagpatupad ng balasahan sa hanay ng ilang general at matataas na opisyal ng Philippine National Police o PNP. Batay ito sa National Headquarters Special Court Order Number URA-2026-4698. Inilipat si Police Brigadier Arnold Argente mula Police Regional Office 12 patungo sa Directorate for Intelligence o DI. Na-reassign naman si Brigadier General Edwin Valles mula DI sa Anti-Kidnapping Group. Si Brigadier General Josefino Ligan mula Regional Office 6 sa Directorate for Operations o DO. Nalipat naman si Brigadier General Alan Manibog mula DO patungo sa PRO 12. Si Police Spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo mula Office of the PNP Chief patungo sa PRO 6. Si Colonel Alan Ray o Alan Rayco ay nailipat naman mula sa PRO 2 patungo sa OC PNP at si Colonel Reynaldo Pasiwen mula Civil Security Group patungo sa Directorate for Intelligence.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Take 2 tayo kay Lawrence Tanhoko, Bureau of Customs, mas lalong pinatindi ang digitalization.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Diyan, pinalalakas ng Bureau of Customs sa BOC at International Trade Center ang digitalization ng cross-border e-commerce clearance process sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ay matapos idaos ang ikalawang pagpupulong ng BOC Project Implementation Team para sa DGPinas Output 3.2 Initiative na nakatuon sa modernisasyon ng customs operations at pagpapabilis ng e-commerce transactions sa bansa. Kinatawan ni Deputy Collector Wilnora Kawile, si Assistant Commissioner at Project Implementation Chief Chairperson, Attorney Vincent Maronilla, sa naturang pulong. Pinalakay sa pagpupulong ang mga hamon sa interoperability system, integration at automation sa e-commerce processing environment ng BOC na IA. Ibinahagi rin ni Deputy Collector for Assistant Dan Equias na nangasangalan ni District Collector na IA Attorney Yasmin Mapa ang pangailangan para mapalakas ang koordinasyon sa logistics, providers, online platforms at ibang ahensya ng gobyerno at field post upang mapabilis naman ang custom clearance process. Kasunod dito, kinilala rin ng ITC Geneva ang ambag ng BOC na IA at ng Project Implementation Team sa pagsulong ng Digital Customization Modernization Program ng ahensya. Ayon sa BOC, bahagi ito ng pagsulong ng agenda ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno ng Integrity, Accountability, and Modernization o yung IM program para mabawasan ang manual at discretionary procedures sa customs processing. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: OPAPRU Secretary Mel Sarmiento tiniyak ang mas praktikal at results-based na peace process sa BARM. Si EJ Lazaro sa ulat.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Iginiit ni Peace Advisor Mel Sarmiento na dapat nakatuon sa tunay na pagbabago sa buhay ng mamamayan ang pagpapatuloy ng peace process sa Bangsamoro Autonomous Region in Masin, Mindanao o BARM. Ayon kay Secretary Sarmiento, pinakamahalagang sundin ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB na naging pundasyon ng Bangsamoro Organic Law. Pero bukod sa pagtupad sa mga nakasaad na deliverables, naisanya ng OPAPRU na masigurong nararamdaman ng mga tao ang benepisyo ng mga programa. Binigyang diin niya na hindi sapat ang mga proyektong pang photo opportunity lamang. Aniya, kailangang masukat kung tunay bang gumaganda ang kabuhay ng mga benepisyaryo kabilang ang dating combatants at ordinaryong mamamayan. Kabilang din sa prioridad ng OPAPRU ang pagpapalakas sa regional government, pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan at agrikultura sa BARM. Iminungkahi rin ni Sarmiento ang paggamit ng telemedicine at shared service systems upang mas papalapit ang serbisyong medikal sa mga komunidad lalo na sa mga limlim na lugar. Nanumpa bilang bagong Presidential Peace Advisor si Mel Sarmiento noong Abril 22 kung saan kanyang pinalitan si dating Retired General Carlito Galvez. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Tiniyak ng pamahalaan na gagamitin ito ang lahat ng legal na paraan para ipatupad ang arrest order na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro matapos atasan ng DOJ ang PNP at NBI na arestuhin na ang senador. Makarang ibasura ng Korte Suprema ang petisyon nitong harangin ang pagpapatupad ng ICC warrant. Sinabi aniya ng DOJ na pwedeng ipatupad ang arrest warrant laban kay de la Rosa at aasahang kikilos ang gobyerno sang-ayon sa batas. Dagdag pa dito, gagawin ng mga opisyal ang lahat para maibigay ang katarungan para sa lahat. Pinangalanan ng ICI si de la Rosa o ICC si de la Rosa bilang indirect co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na naharap sa mga kasong crimes against humanity kaugnay sa war on drugs.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Itinanggi ng Department of Justice na galing kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang utos para ipatupad ang ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, ipinatutupad lang ang warrant dahil kinilala o kinikilala itong valid at wala ring inilabas na temporary restraining order mula Korte Suprema. Una nang inatasan ng DOJ ang PNP at NBI na arestuhin si de la Rosa para harapin ang kaso nito sa ICC. Wala naman tiyak na kasagutan kung saan agarang dadalhin ng senador oras na maaresto ng mga otoridad.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Kaugnay niyan, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang due process sa pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa na may arrest warrant mula sa ICC. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., iginagalang ng PNP ang batas at susunod ito sa mga legal na utos ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Aniya, gagampanan ng pambansang pulisya ang tungkulin nito sangayon sa batas, tamang proseso at operational procedure. Tiniyak pa ni Nartates na ang kanilang pagkilos ay magiging patas at propesyonal habang iginagalang ang constitutional rights ng mga sangkot na partido.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Tracker teams natutugis kay dating PNP chief at ngayon Senador Bato de la Rosa, pinakikilos na ng PNP si J. Mark Dagala sa report.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Pinimpirma ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kumikilos na kanilang mga tracker team. Ito ay para tugisin ang dating hepe ng pambansang pulisya na si Senador Ronald Bato de la Rosa para isilbi ang mandamiento de arrest ng inilabas ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity dahil sa war on drugs. Ayon kay Nartates, magkatuwang ang PNP, Department of Justice at National Bureau of Investigation para tuntunin si de la Rosa at maisilbi ng ganap sa kanya ang warrant. Tiniyak naman ng PNP Chief na iihahain nila sa senador ang mandamiento de aresto nang may paggalang sa karapatang pantawat na ayon sa maigpit na operational procedures. Inatasan na rin niya ang mga kasalukuyang unit ng pulisya na pairali ng maximum tolerance at professionalismo sa bawat yugto ng kanilang gagawing operasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Oras natin alas 11:31 ng umaga. House Leader Mariing Pinabulaanan ang umano'y charter change at term extension. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Mariing itinanggi ni Deputy Speaker Janet Garin ang usap-usapan tungkol sa umano'y planong charter change at pagpapalawig ng termino ng mga opisyal ng gobyerno sakaling mabigo ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Garin, pure chismis lamang ang aligasyong ito at walang katotohanan. Inihayag din ni Garin ang pahayag matapos banggitin ni Senator Aimee Marcos sa isang panayam sa radyo ang posibilidad ng pag-amyenda sa konstitusyon kung hindi makakakuha ng sapat na boto sa Senado ang impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo. Binanggit din umano ng senador ang panukalang palawigin ng 3 taon ang termino ng mga kasalukuyang kongresista at ng pangulo. Ngunit sinabi ni Garin na maling interpretasyon at may bahid politika ang naturang mga pahayag. Iginit din ni Garin na walang ganitong panukala na tinalakay sa House of Representatives at nagbabala laban sa pagpapakalat ng mga haka-haka upang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ayon pa sa kanya, malinaw na nakasaad sa konstitusyon ang proseso ng impeachment, kaya't hindi dapat umano nilalason ang pampublikong diskurso ng mga imaginary scenarios at conspiracy theories na nagdudulot lamang ng takot at pagkakahati-hati. Nanawagan din si Garin sa mga political leaders na hayaang manaigang katotohanan, pananagutan at responsableng pagtalakay sa halip ng mga walang basihang aligasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Senador Erwin Tulfo, hindi pabor na pag-usapan ang tsa-tsa. Mula Senado, si Niva Asuncion may report.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Maring tinutulan ni Senador Erwin Tulfo ang anumang usapin kaugnay ng charter change o tsa-tsa. Ayon kay Tulfo, wala siyang naririnig na konkretong plano tungkol dito pero tiniyak niyang tututulan niya ito sakaling may magtangkang isulong na to ng hakbang. Sinabi ng senador na hindi dapat unahin ng Senado ang tsa-tsa dahil marami pang mas mahalagang problema at panukalang batasang dapat pagtuunan ng pansin. Binanggit din ni Senator Erwin na naaantala na ang pagtalakay sa mga pending bills at resolutions dahil sa mga isyung kinakaharap ngayon ng Senado. Dagdag pa niya, maging sa minority bloc ay inaasahan niyang tututol sa anumang hakbang para buhayin muli ang usapin ng tsa-tsa. Aminado si Tulfo na mahihirapan ang pamahalaan na kumbinsihin ang publiko na para lang sa economic change ang tsa-tsa dahil posibleng pagdudahan ng publiko na may kaugnayan ito sa term extension. Gitpan ni Tulfo, kung kinakailangan talagang pag-usapan ang charter change, mas mainam anyang gawin na lang ito sa ilalim ng susunod na administrasyon para maiwasan ang pagdududa at kontrobersiya. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
10: Sa ating balitang sports, Alex Ayala sasalang sa kanyang ikalawang sunod na paglalaro sa French Open. Filipina tennis sensation makakatapat si American star Iva Jovic sa first round. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
6: Muling maglalaro si Alex Ayala sa main draw ng French Open ngayong Linggo, May 24, laban kay American star Iva Jovic. Ito ang ikalawang sunod na taon na tatapak si Ayala sa prestigyosong clay court ng Roland Garros matapos ang kanyang makasaysayang debut noong isang taon kung saan umabot lang siya sa first round nang matalo kay Colombian player Emiliana Arango. Pakay ngayon ng Filipina tennis sensation na makaabot sa susunod na yugto sa pagharap sa hamon ni Jovic sa first round. Ito ang unang beses na maghaharap ang dalawa sa WTA Pro Tour. Kasalukuyang world number 17 at 17th seed sa tournament si Jovic habang pang number 38 naman si Ayala. Bago ang kanilang tapatan sa French Open, nagtambal sila sa Indian Wells Women's Doubles pero agad na natalo sa magpartner na Hailey Baptiste at Yelena Ostapenko. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Alas 11:36 ang atin pong oras. Abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
23: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
24: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
23: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
25: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
23: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
23: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gyera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
25: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
23: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
25: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
23: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
12: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
13: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:41 na po ng umaga. Mga balita mula sa Luzon, ikadalawampung Justice Zone ng Pilipinas, inilunsad sa San Fernando City sa La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang ulat ni Glenda Bakungan Sarak.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Formal na kinilala ng Justice Sector Coordinating Council o JSCC ang City of San Fernando, La Union bilang ikadalawampo na Justice Zone ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng isang seremonya na ginanap nitong Mayo 21, dumalo dito ang mga opisyal ng Supreme Court, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government na siyang bumubuo sa JSCC na nakatutok sa mga Justice Zone sa bansa. Sa mensahe ni Chief Justice Alexander Gasmundo, binigyang din ito na malaki ang magagawa ng Justice Zone upang mas mapigting ang koordinasyon, komunikasyon at kooperasyon sa limang haligi ng hustisya sa bansa, ang law enforcement, prosecution, courts, corrections at ang komunidad. Ayon naman kay City Mayor Hermine Hildo Gualberto, sa pamamagitan ng Justice Zone ay makakamit ang tama at mabilis na hustisya para sa lahat, kabilang ang mga ordinaryong mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
16: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas
16: News Nationwide.
11: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Bicol. DSWD Region 5 kaagad na tumugon sa kaso ng chickenpox sa mga Mayon evacuees. Sa detalye, mula kay Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kaagad na nakipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 Bicol Region sa lokal na pamahalaan ng Kamalig Albay kaugnay ng naitalang kaso ng chickenpox sa mga evacuees na inilikas sa evacuation center dahil sa banta ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sinabi ng ahensya na handa silang magbigay ng asistensya sakaling mga ilangan ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan. Ayon sa Kamalig Municipal Health Office, mayroong 4 na evacuee ang tinamaan ng naturang sakit, kung saan 2 rito ang gumaling na, habang 2 naman ang nananatiling naka-isolate at patuloy na nagpapagaling. Nabigyan na din ng gamot ang mga naturang evacuee na tinamaan ng chickenpox, habang patuloy na inoobserbahan ng Kamalig MHO ang nasa 50 close contact sa mga itinalagang isolation room. Samantala, sinabi ng Kamalig Municipal Health Office na kontrolado na nila ang sitwasyon, habang patuloy rin ang pagpapaabot ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektadong residente sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Samantala, dating rebelde sa Rojas, Palawan, voluntaryong nagbalik-loob sa pamahalaan. Magbabalita si Jillian Faye Ibanez ng Radyo Pilipinas, Palawan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Nais sa katuparan ng Palawan PNP ang mapayapang pagsuko ng isang 22 taong gulang na dating miyembro ng Communist Terrorist Grupo CTG sa bayan ng Rojas, Palawan. Tinalikuran ng rebeldeng residente ng Barangay Hulo ang banta na ekstremismo upang magbalik loob sa pamahalaan kamakalwa. Nakisa ang iba't ibang sangay ng kapulisan at lokal na pamahalaan upang gabayan ng dating rebelde sa pamamagitan ng programang Revitalized Police sa barangay. Nanumpa ng buong katapatan sa bandila ng Pilipinas ang sumukong kabataan bilang patunay ng kanyang tuluyang pagising mula sa maling ideolohiya. Tumanggap rin ang nagbalik loob ng paunang tulong, pangkabuhayan at mga ayuda mula sa gobyerno para sa kanyang panibagong simula. Inilagay sa pansamantalang kusuriya ng 2nd Palawan PMFC ang dating CTG member para sa kaukulang debriefing at dokumentasyon. Nangako ang Palawan Police Provincial Office na lalo pang paiigtingin ang kanilang mga operasyon upang tuluyang wakasan ang insurhensiya sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Mga paalala muna.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
27: Ikaw ba ay naharana na?
28: Tumawin mo sana.
27: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
28: uso pa ba ang harana?
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
20: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, dumako na tayo sa Visayas. hybrid coconut seedlings ipinamahagi sa mga magninyog sa Southern Leyte. Ang balita mula kay Jevic Epis ng Radyo Pilipinas Sogod.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nakatanggap ng hybrid coconut seedlings ang mga rehistradong magninyog mula sa bahay ng Sugod, Lalawigan, Southern Leyte sa isinagawang distribution activity. Ang naturang programa ay bahagi ng pagtutulungan ng provincial government ng Southern Leyte, Philippine Coconut Authority, local government unit ng Sugod at Municipal Agricultural Services Office upang higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura, partikular ang industriya ng niyog sa bayan. Dumalo sa programa sina Municipal Mayor Shepherd Tan ng Sugod, Provincial Governor Damian Mercado, Vice Governor Rosa Emilia Mercado at mga opisyal mula sa PCA. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang patuloy na pamamahagi ng hybrid coconut seedlings ay bahagi ng kanilang pagsisikap na masuportahan ang mga magniniyog sa pamamagitan ng pagbibigay ng dekalidad na pananim at iba pang agricultural support services. Inaasahan ding makatutulong ang programang ito upang mapataas ang produksyon ng niyog at higit na mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka sa bayan sa harap ng iba't ibang hamon sa agrikultura at ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
20: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
11: Sa ibang bahagi ng Visayas, kuha tayo ng report mula sa Radyo Pilipinas Kalbayog. Mga programa para sa senior citizens sa Northern Samar, lalong palalakasin. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Charmaine Perito Balves.
20: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Mas palalakasin pa ang mga community-based support program para sa mga senior citizens sa Northern Samar matapos makipagpulong ang provincial government sa Coalition of Services of the Elderly Incorporated at iba pang partner organizations. Kabilang sa mga programang tinalakay ang pagtatayo ng Senior Citizens Daycare Center kung saan maaaring magsagawa ng mga aktibidad at social interaction ang mga seniors. Meron ding Senior Citizens Daycare Center para sa mga senior na may maagang senyalis ng dementia o cognitive impairment. Kasama rin sa plano ang mobile care services na magdadala ng home-to-home care services para sa mga senior citizens na nangangailangan ng tulong sa kanilang mga komunidad. Layunin ng mga programang ito na mapalawak ang serbisyong pangkalusugan, suporta at

0: Thank you to 1,000 job seekers ang sumali sa job fair na joint event ng Public Employment Service Office ng Cagayan de Oro City Hall at ng Department of Migrant Workers Regional Office 10. May 21 local companies at 17 overseas employment agencies ang lumahok din sa bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network Fair. Ang bayanihan program ay nagpatibay ng interagency, multi-sectoral at whole of government approach para magbigay ng trabaho at suporta sa kabuhayan para sa mga OFW, kanilang mga pamilya, mga umuuwi na OFW at iba pang naghahanap ng trabaho. Sina DMW Region 10 Regional Director Emmanuel Toledo at DMW Undersecretary Attorney Bernard Ulalia kasama ang mga kinatawan ng iba pang regional offices ng national agencies ang dumalo sa kaganapan. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Papasukin naman natin ang report ni Angelo Bosa ng Radyo Pilipinas Tandag. DSWD Caraga, nagkatid ng livelihood assistance sa benepisaryo ng pag-abot program sa Alegria.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagbigay ng livelihood assistance ang Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga sa ilalim ng pag-abot program sa isang benepisyaryo sa Alegria noong May 20, 2026. Ginamit ang nasabing tulong bilang puhunan sa bagong tayong sari-sari store ng benepisyaryo upang magkaroon ito ng tuloy-tuloy na pagkakakitaan at matatag na kabuhayan. Ayon sa DSWD, layunin ng assistance na matulungan ang mga dating nasa lansangan na maging self-sufficient at mamawasan ang pagdepende sa social assistance. Ang benepisyaryo ay na-reintegrate sa Alegria mula sa Quezon City matapos umano nitong maranasan ang pamumuhay sa lansangan. Bahagi ang livelihood assistance sa mga hakbang ng pag-abot program upang masuportahan ang muling pagbangon ng mga benepisyaryo at maiwasan ang kanilang pagbabalik sa lansangan. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, May 22, 2026. Sa ating pang oras, 11:53 ng umaga. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito.
8: Kaya
7: nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Good morning, Mr. President. Pwede pa

0: yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
2: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
3: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
3: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.

0: is where your health journey begins.
1: Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
0: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
1: Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regsakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. At gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magtipid, maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pagpapalakas ng palay procurement at update sa 20 pesos na bigas meron na programa. Ating pag-uusapan kasama si National Food Authority Administrator Larry Lacson. Admin Larry, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon. Admin Larry? Sir, naririnig niyo po ba kami? Sir Larry, can you hear us?
1: The number you've dialed.
0: Alright. Bagyang problema sa linya ng telepono. Pabalikan natin mamaya si NFA Admin Larry Lacson. Samantala, nakatakda ng sumalang sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang batas tungkol sa anti-political dynasty. Habang lusot na sa third and final reading ng Kamara, ang panukalang magpapahaba ng Professional Regulation Commission o PRCID validity. Ang detalye sa report ni Vel Custodio.
2: Suportado ng mahigit 170 mambabatas ang Anti-Political Dynasty Bill na layong itaguyod ang pantay na pagkakataon sa serbisyo publiko. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 8389 na ipinagbabawal ang mga magkakamag-anak hanggang second degree of consanguinity na sabay-sabay tumakbo o humawak ng posisyon sa isang lokalidad. Layunin ng panukala na ipatupad ang utos ng 1987 Constitution na ipagbawal ang political dynasties. Sakaling maisabatas, magkakaroon ng malinaw na kahulugan at limitasyon sa paghawak ng kapangyarihan ng magkakamag-anak sa politika na ipatutupad ng Commission on Elections. Target na itong ipatupad sa susunod na halalan. Lusot naman sa third and final reading ng Kamara ang panukalang pagpapahaba ng Professional Regulation Commission o PRCID validity hanggang 5 taon mula sa una nitong validity na 3 taon lamang. Sa botong 266 sa pabor at 1 abstention, ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, layunin itong bawasan ng abala, gastos at red tape sa renewal ng mga professionals.

0: National. Saklaw sa panukala ang mga guro, nurse, engineer at iba pang license officers. Target ang panukala na gawing mas madali, mabilis at higit na epektibo ang serbisyo ng pamahalaan para sa lisensyadong manggagawa. Aprobado na rin ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang House Bill 8305 o Kalinga Act. Layunin naman itong pabilisin ang responde ng pamahalaan sa krisis sa langis at pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Ayon sa isa sa mahigit 150 authors ang panukala na si House Majority Leader Sandro Marcos, magiging gabay ang Kalinga Program para sa mas mabilis at mas maayos sa aksyon ng gobyerno kapag may bigla ang pagtaas ang presyo ng langis at mga pangunahing bilihin o kakulangan sa supply. Sa ilalim ng Kalinga Program, maaabutan ng tulong ang mga low-income household, manggagawa, drivers, riders, magsasaka, mangingisda, MSMEs at iba pang sektor. Kabilang sa mga benepisyo ang cash aid, food assistance, transport support at diskwento sa kuryente. Pinapayagan din ang grace period sa pagbabayad ng mga utilities, suporta sa negosyo at pagpapabilis sa renewable energy projects. Pinapayagan din ang pansamantalang suspensyon ng VAT at excise tax sa langis na hindi lalampas sa 60 araw at pagpapataw ng 15% windfall profit tax sa mga kumpanya ng langis sa panahon ng emergency. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, magtatapos na ngayong araw ang service contracting program para sa mga public utility vehicles. Gayunpaman, magpapatupad naman ng Localized Service Contracting Program ang mga local government unit. Si J.M. Thompson sa detalye.
2: Tiniyak ng Department of Transportation na palalawakin pa ang 10 pisong diskwento kada litro sa mga gasolinahan. Yan ang isa kabila ng pagtatapos ng Land-Based Service Contracting Program ngayong araw ng Biyernes. Ayon kay Transportation Secretary Bani Lopez, batay sa kanilang computation ng budget para sa programa, ngayong araw na lamang ito aabutin. Matatanda ang nagsimulang ipatupad ang service contracting program noong 15 ng Abril. Ang programa ay nakatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga araw-araw na nagko-commute, ganun din sa mga driver na bahagi ng programa. Inihahanda naman ang pagpapatupad ng mga localized service contracting program kung saan ang lokal na pamahalaan ng mga lungsod na ang mag-iimplementa ng programa.
3: No, we started coordinating with them as early as March. Or earlier than March. So inaayos lang yung proseso. No? So katatapusin nila and then we download the money so that they can implement their own service contracting program.
2: Bagamat matatapos na ang programa, mas pinaiiting naman ang pamahalaan ng pagpapalawig ng mga gasolinahan na nagbibigay ng diskwento. Sa pangunguna ng Department of Energy at Department of Transportation, mahigit 900 gasolinahan na ang bahagi ng programang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa mga public utility vehicles. Samantala, magsisimula naman ngayong darating na Lunes ang Marina Service Contracting Program kung saan may 12 ruta ang madadaanan. May inaasahan namang mahigit 1,000,000 pasahero ang makikinabang sa loob ng 2 linggong pagpapatupad ng programa.
3: So that's the reason why we issued the supplemental guidelines. Kasi first time gagawin ito ng marina. And we have to take care also of our kababayan na talaga namang ginagamit itong maritime sector natin as their main means of transportation. How
2: about you? J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
4: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
5: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
6: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
7: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
8: Artsy Craftsy!
7: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa PTV.
9: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.
10: GadWatch.
11: Safe Spaces Act.
12: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
13: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces, and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
12: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
13: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
12: Minamandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para mayroong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
13: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila, sa police station.
10: GadWatch.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Pagtaas ng net income ng Pag-ibig Fund ngayong unang quarter ng taon. Ating tatalakayin kasama si Sir Jack Jacinto, Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Sir Jack, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Sir Joshua, at magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
0: Sir Jack, ano po ang pangunahing dahilan bakit tumaas ng 11% ang net income ng Pag-ibig Fund ngayong unang quarter ng 2026? Pakipaliwanag po.
1: Opo, una sa lahat ay natutuwa po kaming ibalita sa ating mga miyembro, sa ating mga kapwa Pilipino na patuloy pong matatag at mahusay po ang estado ng inyong Pag-ibig Fund. Sa katunayan, at nabanggit po ni Sir Joshua, tumaas po ng mahigit 11% yung pong net income ng Pag-ibig Fund mula noong January hanggang March, sa unang tatlong buwan ng taon. Ito po ay dahilan po nito ay dahil po patuloy po tayong nakapaghatid at patuloy po nating napapataas po ang ating nahatiran sa ilalim po ng ating Pag-ibig Housing Loan. Kasama na rin po diyan yung patuloy po na pagdami ng humihiram sa ating Pag-ibig Short-Term Loans. At pangatlo, yung pong patuloy pong pagtaas ng kita natin mula po sa mga investments po ng Pag-ibig Fund. So tatlong bagay po iyan, Sir Joshua. Yung pong mahusay po nating housing loan na patuloy po na dumagaming kababayan at miyembro natin na nakapag-housing loan. Yung pong short-term loans po natin na patuloy rin pong dumarami ang kababayan nating nakakuha at nag-avail nito. At yung pong ating kita mula sa ating investment income, mula po sa ating mga investments.
0: At sa inyo pong perspective, Sir Jack, paano po nakakatulong ang pagtaas ng kita ng Pag-ibig Fund pagdating po sa pagpapalawak pa ng pagbibigay ng abot-kayang housing loans, gaya po na nabanggit nyo, para po sa inyong mga miyembro?
1: Opo, Sir Joshua. Mahalaga po yan. Sa Pag-ibig Fund po kasi, dalawa po ang ating mandato. At ito po ay alinsunod sa direktiba po ng ating Pangulong Marcos. Itong dalawang responsibilidad o mandato na ito ng Pag-ibig Fund, una po ay dapat po ay yung ipon ng ating miyembro, yung kanilang hulog sa Pag-ibig Fund, kailangan po napapalaguhin natin yan. Sapagkat yung ipon ho, yung hinuhulog po ng ating mga miyembro sa Pag-ibig Fund ay pera nila. At ito po ay ibabalik ho natin sa kanila pagdating ng panahon. At habang ito po ay nasa pangangalaga ng Pag-ibig Fund, ay dapat po natin pinapalaguyan.
0: Okay.
1: At pangalawa po, ay yung nabanggit ho ninyo na dapat ang Pag-ibig Fund, ang mandato ho namin ay maghatid ng abot-kayang pautang para sa pabahay, para sa ating mga miyembro. At gaano kahalaga na mataas ang net income ng Pag-ibig Fund? Ibig sabihin po ay una, ay sustainable po yung ating ginagawa sapagkat napapalago natin yung ipon ng ating mga miyembro habang napapanatili ho nating mababa ang interest ng ating housing loans sa ilalim po ng Pag-ibig Fund. At pangalawa, yung pong nabanggit ko ay sa tulong po nito, sa mahusay po na estado, pananalapi ng Pag-ibig Fund, ay natutupad ho natin at napagpapatuloy ho natin yung paghatid ng mababang interest rate, ng subsidized interest rate sa ilalim po ng ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o Expanded 4PH Program para po ay maihatid po natin at mabigyan po ng pagkakataon ng ating mga kababayan, ang mga miyembro ng Pag-ibig Fund na magkaroon ng sariling bahay.
0: Alright. At ayon po sa ulat, malaki rin ang itinaas ng investment returns ng ahensya ngayong taon. Paano naman po ninyo tinitiyak na ligtas at maayos na napapangalagaan ang kontribusyon at ipon ng mga miyembro pagdating po sa mga investments na ito?
1: Opo, ang kabuuang kinita ng Pag-ibig Fund sa unang tatlong buwan ng taon ay umabot sa around 16.77 billion pesos. At mula po sa halagang ito, around 3 billion pesos po ang nanggaling po sa investment income ng mula po sa mga investments ng Pag-ibig Fund. At ang ating sinusunod po parati at yan po ang ating responsibilidad sa ating mga miyembro na kailangang alagaan, pangalagaan, protektahan at paluguin ang kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Kaya po ang ating mga investments ay karamihan po niyan ay nasa government securities, sa mga preferred shares, mga investments na nakakatulong upang lalong palaguin ang ekonomiya ng ating bansa, upang lalong dumami ang paraan para magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan, habang may sigurado at safe na nabalik ang kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Yan po yung ating yan po ang ating panuntunan para humuli, pangalagaan ang pondo, pangalagaan ang ipon ng ating mga kababayan, ng ating mga miyembro, at palaguin para sa kanilang kapakinabangan.
0: Okay. Bilang pangunahing financing arm naman po ng expanded 4PH program, paano po susuportahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o ng DSUD at Pag-ibig Fund ang target na makapagbigay ng mas maraming pabahay sa Pilipino?
1: Alam ho ninyo, Sir Joshua, malinaw po yung direktiba ng ating Pangulo. Malinaw po ang direktiba ng Pangulong Marcos na dapat ay ihatid sa ating mga kababayan ang pagkakataon na magkaroon ng sariling tahanan, sariling bahay sa abot kayang paraan. Kaya po sa ilalim po ng expanded 4PH program, sa ilalim po ng pamumuno ng ating chairperson at secretary ng Department of Human Settlements and Urban Development na si Secretary Jose Ramon Alvin, ay patuloy po yung mga tagumpay ho nating natatamo sa ilalim po ng expanded 4PH program. Sa katunayan nga po, Sir Joshua, sa mga nanonood at nakikinig ngayon, nitong mga nakaraang buwan ay ilan na ang nabisita nating mga housing projects na hindi lamang po nakatayo, ngunit marami na po ang nakatira, marami na po ang nakabili ng sarili nilang tahanan sa tulong po ng Pag-ibig Housing Loan na may subsidized 3% rate para po mababa yung monthly. Sa katunayan, Sir Joshua, sa Pag-ibig Fund po, as of April ngayong taon, nitong nakaraang apat na buwan, ay nakapagpahiram na ho tayo ng mahigit 44 billion pesos. 44 billion pesos para po maipahiram sa mahigit 27,800 members na ngayon po ay may sarili ng bahay sapagkat nabili nila ito sa ilalim po ng expanded 4PH at sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan na mababa at sustainable po ang monthly payments. So yan po yung ating tinatahak, pinagpapatuloy sapagkat ito po ya tugon sa panawagan ng ating Pangulo at bilang responsibilidad doon natin sa ating mga miyembro sapagkat ito'y benepisyo nila mula sa Pag-ibig Fund.
0: At kaugnay nga po niyan, Sir Jack, niya murang pabahay. Sa kasalukuyan pong economic situation na ngayon nairamdam pa rin natin ang crisis dahil sa tensyon sa gitnang silangan, paano po ninyo napapanatiling mababa at abot kaya ang housing loan interest rates kabilang na ang 3% rate para po sa qualified socialized housing borrowers?
1: Tama po. Sabi nga po ng ating Pangulo, tuloy-tuloy ang trabaho ng pamahalaan, lalo na't ngayon nga po ay may krisis sa enerhiya. At kami po sa Pag-ibig Fund ay tuloy-tuloy po ang paghatid ng mababang interest rate, yung pong nabanggit po nila na subsidized 3% rate sa ilalim ng expanded 4PH para sa mga socialized housing units. Ibig sabihin ho niyan, pag ang isang miyembro ho natin ay bibili ng house and lot na up to 950,000 pesos o condominium unit na up to 1.8 million pesos, ito po yung mga tinatawag na mga socialized housing units. Ito po ay maaari nilang mabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan sa mababang interest rate, mababang monthly payments. At yan po ay napapanatili ho natin sapagkat ito po, patunay na po ito ng ating binalita kamakailan na pagtaas ng kita ng Pag-ibig Fund, patuloy sa matatag na estado ng Pag-ibig Fund. At pangalawa po, Sir Joshua, para po sa ating mga housing loan borrowers, kami rin po ay nagpapasalamat sapagkat kaya po sustainable ang mababang interest at ang mababang monthly payments sa Pag-ibig Housing Loan natin ay sapagkat patuloy rin ang kanilang pagbabayad sa kanilang monthly payments. Ang performing loans ratio ho natin sa Pag-ibig Fund ay around 93-94%. Ibig sabihin ho niyan ay tapat, karamihan po ng ating mga miyembro ay tapat at patuloy ang pagbabayad sa kanilang mga housing loans. At dahil po yan, napapaikot ho natin yung pondo para may iba pang maaaring makapag-loan at makinabang mula sa ating programa. At yan din po ang dahilan kung bakit napapanatili ho natin mababa ang interest ng ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded 4PH. So sama-sama po yan, yung mahusay po at matatag na estado ng Pag-ibig Fund, bunsod na rin po ng patuloy at maayos na pagbabayad ng ating mga miyembro.
0: Okay. Sir Jack, pakipaliwanag din po, ano po yung kahalagahan ng pagtaas ng total assets ng Pag-ibig Fund sa higit 1.2 trillion pesos para sa long-term sustainability naman ng ahensya?
1: Salamat po. Alam ho ninyo, ang Pag-ibig Fund po ay pag-aari po ng manggagawang Pilipino po. Lahat po ng ipon ninyo sa Pag-ibig Fund, yan po ang bumubuo. Yan po ang bumubuo sa Pag-ibig. Kaya nga po ay we are owned by our members. At habang lumalaki po ang Pag-ibig Fund na sa katunayan ay mayroon ng mahigit 1.27 trillion in total assets. Ang ibig sabihin ho niyan ay lalo po tayong lumalago, lalo po tayong lumalaki, at ang pinakamahalaga po riyan, dahil po lalo po tayong lumalago, ay mas may kapasidad ho tayo na lalong maiparating ang ating mga benepisyo sa ating mga miyembro sa bawat manggagawang Pilipino.
0: At dahil 70% ng annual net income nga po ay binabalik sa mga miyembro bilang dibidendo, ano naman po maaaring asahan ng mga miyembro pagdating sa kanilang savings at dividend earnings ngayong taon?
1: Alam ho ninyo, Sir Joshua, lagi po yung nababanggit ng aming CEO yan. Nababanggit po ng aming Pag-ibig Fund CEO na si Manang Malin Acosta na talagang napakalaking responsibilidad yung pangalagaan, yung ipon ng ating mga miyembro. At ang kagandahan po nito sa mga nakaraang taon ay lalo ho nating napapalago yung kanilang ipon sapagkat ang dideklara ho nating dividendo at balik sa kanilang ipon dun po sa kanilang regular savings at doon sa kanilang MP2 savings, yan po yung mga ipon nila sa Pag-ibig Fund, ay lagi pong tumataas at napapanatili ho nating mataas. Kaya po, yan po ay lagi nating yan po ang lagi nating isinasaisip. Yan po ay responsibilidad na aming kalagang at pinagtutuunan ng pansin na lalong palaguin ang kanilang ipon sa Pag-ibig Fund. Dahil last year, ang regular savings ng ating mga miyembro, ang dividend rate nito ay 6.62%, samantalang ang MP2 savings ay 7.12%. Pinipilit po natin na hindi lamang po ay tapatan nito,
0: ngunit naasahan ang ating mga miyembro na inyong ilulunsad ng Pag-ibig Fund kasunod po ng patuloy nga po nitong paglago at matatag na financial performance.
1: Tama po, Sir Diyosa, sa mga susunod na araw ay mayroon po kaming mga iaanunsyo mga programa, partikular na po sa patuloy na paghatid natin ng mga mura at abot-kayang pabahay sa ating mga miyembro. Ang isa pong pinakamahalaga rito, Sir Joshua, ay mapapanatili po ng Pag-ibig Fund ito pong mababang interes ho natin sa ating mga pautang sa pabahay. Una po sa lahat, mapapanatili ho natin yung 3% subsidized rate sa ilalim ng Expanded 4PH program. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ho niyan, maaari pong makabili ng socialized housing unit ang ating mga miyembro sa mababang interest, ibig sabihin monthly payments. So, maging doon sa ating Pag-ibig regular, mapapanatili ho natin ang mababang interest rito. Ang interest rate ho ng ating per house, 5% para doon sa 1-year fixing period at 6.25% para doon sa man sa 3-year fixing period. Ito po'y mababa kumpara sa ibang mga pautang para sa pabahay sa merkado. Ito po'y responsibilidad sa ating mga kababayan na ihati ng sariling bahay ang ating mga kababayan, at ito po'y ginagawa natin sa pagpapanatili po ng mababang interest, mababang monthly payment sa ilalim po ng Pag-ibig Housing Loans.
0: Okay. Sir Jack, sa ngayon, marami tayong mga Gen Z na nagtatrabaho na at maliban nga po sa isaan sa requirements sa trabaho ay number, paano po ang mas maraming Pilipin para makinabang nga po sa mga benepisyo gaya ng housing at saving programs ng ahensya? At mensahe nyo na rin po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
1: Opo, ang Pag-ibig Fund po ay marami pong inubasyon na isa't sinasagawa nito mga nakaraang taon. Maging iOS. So, maaari po nila itong i-download at pag meron po sila itong virtual Pag-ibig, yung po ang miyembro, yung pag-aplang hakbang

0: upang makabili ng isang expanded 4PH housing unit sa ilalim ng Pag-ibig Housing Loan. At of course, maaari na rin po kayong magbayad at maghulog sa tulong po ng ating online services. Muli po ito yung ating virtual Pag-ibig. At sa ating mga kababayan, mga at dahil po rito ay ang inyong ipon sa Pag-ibig Fund ay nasa mabuting kalagayan, patuloy na lumalago para po ito ay pag oras na inyo'y na-withdraw, pera nyo po ito. Pag ito po ay inyong maaari ng i-withdraw, ay matatanggap po ninyo ay malaki-laking halaga sapagkat napapalaguhu natin ito. At habang kayo ay miyembro sa Pag-ibig Fund, mga ating mga cash loans at of course yung ating Pag-ibig Housing Loan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, upang magkaroon po kayo ng pagkakataon na magkaroon at makabili ng sariling tahanan sa abot kayang
1: ang pagpapalakas ng Palay Procurement at update sa 20 pesos na bigas meron na program. Admin Larry, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon.
2: Ay, magandang tanghali at magandang tanghali sa mga taga-subaybay.
1: Sir, sa gitna po ng pagbaba ng buying price ng mga pribadong traders, paano po palakas ngayon pala ng first stock?
2: Yeah, tama, no? Nung napansin na natin na pagbaba na yung presyo ng mga traders, I think it's in the middle of April, may April 5. Kita natin pababa na sa Fed authority kung saan tinaas natin ang presyo ng buying price from 25 to 30, no? Para sa ngayon ay makabili tayo ng maraming buffer stock. And at the same time, matulungan natin yung ating mga magsasaka na nung kasagsagan ng energy crisis, talagang tumaas ang lahat ng pati ang inputs at ang krudo tumaas. Kaya tayo naman, sinalo natin yung presyo para hindi rin malugi ang ating mga kababayan. At patuloy namin ginagawa ito hanggang sa ngayon at hanggat meron pang inaani, no? Kasalukuyan ay nasa kalahating milyon bags na ang aming nabili so far.
1: Okay. At kaugnay nga po niyan, ayon sa ulat, admin, nakapagtala ng NFA ng mahigit 11,301 metric tons ng nabiling palay mula Abril hanggang unang linggo nitong Mayo. Ano po ang naging estratehiya ng ahensya para mapabilis ang procurement na ito?
2: Well, ang numero unong estratehiya nga ay yung maging responsive tayo sa price sa mga localities. Tinaas natin talaga, no? Minimum 2 pesos higher than the prevailing traders price. So yun talaga yon. Hindi lang 11,000 metric tons, nasa 25,000 metric tons na tayo as we speak na nabibili, no? Na mga palay sa ating mga magsasaka.
1: At kaugnay nga po niyan, admin, pakipaliwanag po, paano po ba nakatulong itong responsive o yung agresibong pagbili ng palay ng NFA para po maprotektahan naman ang kita at kapakanan ng ating mga maliliit na magsasaka?
2: Yung ating magsasaka, no, kung nagbenta sila sa mga traders, ang fresh palay ay umabot ng 16-17, no? Kami, binili namin yung pagtinuyo yan, usually plus 4 yan. So kung 16 or 17, 20 to 21 yan. Kami naman namili 25 hanggang 30, no? So kaya meron silang extra 4 hanggang 4 na piso hanggang 9 na piso sa ibang lugar kung saan na pag nagbenta sila sa National Food Authority ng tuyo at malinis na palay, nakukuha nila yung premium price.
1: Okay. At sa kasalukuyan po, ano pong mga hakbang naman ng NFA bago dumating ang lean months para po madagdagan pa ang buffer stock?
2: Sa ngayon, patuloy tayong namimili. Dinadagdagan natin ang ating stocks pa. pero at the same time, gusto nating maubos yung mga nauna pang stocks. At nang sa gayon, lumuwag-luwag pa ang bodega natin pagdating ng susunod na panihan para yung ating mga magsasaka ay meron talagang tatakbuhan. Dahil na pagtagulan na ganyan, no? Medyo mahirap. Mahirap ang buhay. Mahirap magbenta. Basta-basta. So, dapat nandiyan kami sa NFA.
1: Okay. Kumpara po ng mga nakaraang buwan, ano po ang inaasahang epekto sa presyo ng bigas sa merkado ngayong mas aktibo nga po na bumibili ng palay ang NFA?
2: Sa presyo sa merkado, hindi ganoon kalaki ang epekto ng ginagawa ng NFA, no? Pagdating sa pagbili ng palay. Pero doon sa pagbebenta ng benteng bigas, meron na. Yun, mayroong epekto.

0: dyan sa Fort Knox 7, so, ang ating mga kababayan pupunta sa mga Kadiwa at Benten Bigas meron na outlets para makabili ng murang bigas. At sa ganung aspeto, nagkakaroon ng kompetisyon doon sa mga local na napipili sa tamang presyo.
1: Okay. Kumusta din namin, Admin, yung inyong pakikipag-ugnayan ng NFA sa Department of Agriculture para po masiguro ang sapat na supply ng bigas at maiwasan nga po ang posible o inaasahang kakulangan sa mga susunod na buwan?
0: Well, lagi naman tayong nakikipagpulong sa Department of Agriculture. Sa Secretary Kiko, lagi nagpapameeting yan. Almost weekly yan. Merong rice convergence, meron sa Kadiwa. So, meron pang Stratcom. So, pinag-uusapan natin yan. Lahat ng coordination, lahat yan nakasynchronize ang aming mga aksyon para mas matugunan ng maigi ang pangangailangan. Hindi lamang ng mga magsasaka, kundi pati ng ating mga consumers.
1: Okay. Admin, napahapyawan mo kanina yung Benten Bigas meron na program. Hingin na rin po kami ng update dito. Kamusta na po ito? Yung pagpapalawig po natin ito nationwide?
0: Nationwide, mahigit 1,000 na po yan. Pero ang eksaktong datos nasa Department of Agriculture mo. Parami ng parami. In fact, ang utos ng Pangulo, triplihin ang out ng Benten Bigas. At ngayon, kami ay puspusang gumagawa ng mga emergency procurement ng milling services para mas mapabilis natin ang paghiling ng mga palay at ito ay may out as Benten Bigas meron na. In fact, kanya nga ako nasa Aurora, no? Hanggang Kasigura nagpunta tayo, tinignan natin ang facilities at yung mga Benten Bigas outlets para maglalagay tayo ng karagdagang rice milling facilities dito sa Aurora para makatulong tayo doon sa walang putol na supply ng Benten Bigas sa probinsya ng Aurora.
1: Alright, panghuli na lamang po, Admin, mensahe niyo po sa ating mga kababayan.
0: Sa ating po mga kababayan at mga kamagsasaka, patuloy po kayong magbenta sa atin sa National Food Authority. At kayo po ang ating inaasahan para mas tumaas pa ang ating buffer stock. At ganun din na para mas meron po tayong maibigay or mailabas na bigas para sa Benten Bigas meron na program.
1: Maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, National Food Authority Administrator Larry Lacson. Thank you, sir. Samantala, itineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na regular holiday ang May 27 bilang paggunita sa Idil Adha. Nilagdaan mismo ni Acting Executive Secretary Ralph Recto ang Proclamation No. 1264 na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo upang itiklarang holiday ang May 27. Layo nitong maipagdiwang ng mga kapatid natin Muslim ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Sa panahong ito ay inaalala nila ang pagpayag ni Abraham na ialay ang kanyang anak na si Isaac sa Diyos. Una nang inirekomendaan ng National Commission on Muslim Filipinos na itiklarang holiday ang May 27 bilang paggunita sa Idil Adha. At dahil holiday ang May 27, karapatan ng mga manggagawa ang holiday pay sa ilalim ng labor laws. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
10: Alauna ng hapon.
2: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Isang malusog na araw sa inyong lahat. TGIF na uli tayo. Thank God it's Friday once again. May 22, 2026. Ayan. Chedo Liva po nag-aanyaya na sana samanin niyo uli kami dito sa isang oras na talakayan para pag-usapan ang ating kalusugan. Sa episode natin ngayon, pag-usapan muna natin itong programa ng pamahalaan na pinuunahan ng Department of Health na layong makapaghatid ng serbisyong medikal sa mga malalayong lugar sa Pilipinas. Ngayong taon, naabot sa halos 500 na doktor ng DOH ang ide-deploy sa mga 4th, 5th at 6th class municipalities at geographically isolated and disadvantaged areas sa pamamagitan ng Doctors of the Barrios program. Sa pagpapadala ng mga manggagamot sa mga liblib na lugar, magiging mas madali sa mga residente ang pagpapatingin sa mga doktor, ang pag-access ng tamang gamot, pagbibigay ng tamang gabay sa nutrisyon ng mga bata, at pagpigil sa paglala at pagkalat ng iba't ibang karamdaman. Matatandaan po na noong Marso ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang send-off ceremony para sa unang batch na binubuo ng 290 na doktor At isa rito ang makapanayam natin ngayong hapon. Yan ay walang iba kundi si Dr. Joseph Daniel Timbol, ang doctor to the barrio ng Palawig, Zambales.
5: Hello po, magandang tanghali po, no? Ma'am Shed Oliva, at sa lahat po ng takapakinig. Dito po ako ngayon sa Palawig, Zambales po. Kagagaling lang din sa clinics po. Magandang tanghali po.
10: Magandang tanghali din po sa iyo, Doc, JD, at marami pong salamat dahil binigyan nyo kami ng konting panahon para pag-usapan itong isang makabulang programa ng ating pamahalaan, lalo na sa sektor ng serbisyong medikal. Siguro, maganda munang malaman na, Doc, JD, ano ba ang naging inspirasyon ninyo kaya pinasok ninyo itong medisina?
5: Actually po, matagal na pong kwento po ito, no? Nung bata pa po kasi ako, may pedia po na nagmalasakit sa akin, isang pediatrician. Doon po ako namulat na meron po palang profesyon na pwedeng yung kanyang trabaho ay purely tumulong sa mga may sakit na nangailangan. And then nasundan pa po ito nung nakakita po ako nung article doon sa isang major newspaper outlet na nagsasabi nung meron daw DTPB, no? Nagtataka po ako anong ibig sabihin noon. Mm-hmm. Binasa ko po yung article, it was about yung kay initiative ni Senator Juan Flavier, at doon po ako naantig na parang nagvo-volunteer sila na pumunta po doon sa mga far-flung areas para lang magserbisyo nang walang inaantay or ina-expect na kapalit para lang makatulong sa mga mamamayan. Yun po. Doon po siya nagsimula.
10: Oh, si Secretary Flavier, siya yung dating naging kalihim ng Department of Health, si Secretary Juan Flavier. Ayan. So, paano naman kayo naging bahagi na nitong Doctors of the Barrios program? At ano ba ang programa na ito ng pamahalaan para sa kaalaman rin ng mga hindi pamilyar?
5: Yung Doctors of the Barrios program, ma'am, no? Yung from the word na doktor na ipinapadala sa barrio, it's a kind of bridging program para maitawid yung mga pangangailangan pangkalusugan ng mga tao na nasa laylayan, yung mga nasa GIDA or geographically isolated and disadvantaged areas, para kahit papano ay mayroon silang pagkakataon na matingnan ng isang professional na doktor. Dahil noong pangapanahon pa po ni Secretary Juan Flavier, marami pong municipalities ang namamatay ng pasyente na niminsan hindi nakakita ng doktor sa buong buhay nila.
10: Mm-hmm. Ayun. Kayo nga po ay na-deploy sa Palawig, Zambales. Kamusta naman yung naging pangtanggap ng ating mga kababayan sa inyo?
5: Nandito po pagdating po. Actually, natutuwa po ako sa naging feedback po. Dito niyo po makikita talaga yung demand, no? Yung kailangan po talaga ng doktor. Kaya mainit po ang pagtanggap, very supportive po ang lahat. Kung ano po ang mga health needs po, mga questions, very eager po silang malaman at makinig. Kaya yun, very, very positive po. Nagpapasalamat po ako na dito po ako na-deploy.
10: Mm-hmm. At dyan ba sa programa ay meron kayong ano, kumbaga pwede kayong mamili ng lugar kung saan kayo ma-assign, o yung mismong ang DOH ang naglalagay kung saan mas nangangailangan?
5: Opo. Sa DOH po ngayon, nagkaroon sila ng magandang inisyatibo para i-rank lahat po ng places na kailangan ng high priority, na kailangan mapunan ng doktor. No? So, tatlong levels po yan, mga highest priority, second, and then third. Pipili po kami ng tatlo na options. Doon po sa tatlong options na yun, kailangan mapunan muna yung highest and then yung second list. Tapos, ano na po yun? Kumbaga parang randomizer na po siya kung saan ka mapupunta at kung saan ka rin pinakamalapit. Natapat po na sakto sa Zambales po ako na ipadala, no? Pero marami pa po tayong kasama, lalo na po sa batch ko. Almost 290 plus po kami. From Luzon to Mindanao, Southern Tip, mayroon po tayong deployment doon.
10: Mm-hmm. Pero ikaw mismo, Doc JD, ay taga Zambales din. O, malapit ka sa ano, sa Central Luzon?
5: Ako po ay from Zambales din po. Tubang Zambales. Isang ano po, kumbaga one of the first instances na yung taga Zambales po mismo yung na-deploy rin sa Zambales. Dati po kasi yung mga doctor to the barrios namin here is from other areas. Yan po. Mm-hmm. Ngayon po, tubo. Tatlo po kami actually na from Zambales, first time.
10: meron ba kayong kasama dyan sa mismong lugar sa Palawig? O pinaghiwalay pa rin kayo dyan sa ano, sa area na yan?
5: Pinaghiwalay po, kanya-kanyang towns po kami, municipalities sa Zambales. Dinidistribute po kami across all municipalities. Pero in terms of sa doctor na kasama, mayroon po akong kasamang municipal health officer. Isa. Mm-hmm. Yan po. Pero hindi po siya under DOH.
10: Ah, okay. Under LGU ba yan, Doc JD?
5: Yes po. Pero yun po, nangailangan na rin po kasi ng tulong yun, ma'am, sila, doc po namin. Dahil ang ratio po kasi talaga ng doctors to the population ratio should be 1:20,000, ideally. Mm-hmm. Pero at this point, nung wala pa pong deployment, nasa 1:41,000 po ang ratio niya. Kaya need ng assistance po, nag-apply po ng additional reinforcements, kumbaga, from the Department of Health. Mm-hmm. Doon na po ako pumasok.
10: Ayun. Paano naman kayo pinaghanda at ginabayan ng DOH Central Luzon patungong pagiging DTTB ninyo dyan sa Zambales?
5: Ayun po. Mabuti nga po namin mga napaghanda ang mga capacity building, mga seminars, workshops, kahit pa paano. Meron po kami regional pre-deployment orientation, may national rin po. Meron din even sa provincial. Pero one thing I've learned, ma'am, no, actually, kahit na anong preparation, parang one can never say na ready talaga siya. It's all learning by doing kung ano po yung madadatnan nyo ring health situation sa particular municipality na yun.
10: Mm-hmm. Nabanggit nyo na yung health situation, Doc JD. Mm-hmm. Ano-ano mga karamdaman na madalas na idinadaing ng mga kababayan natin dyan?
5: Ah, yes, no? So, nyaro po ngayon, mainit. Pinakamadalas pa rin po yung mga colds, cough and colds, ganyan. And the hypertension, non-communicable diseases. Non-communicable, mm-hmm, ibig sabihin hindi napapasa, or mga chronic conditions natin tulad ng high blood, diabetes, and may mga karamdaman sa balat. Yun po.
10: Mm-hmm. Ayun. Bakit kaya ano dyan? Maraming mga skin na diseases sa lugar na yan?
5: Ano po ngayon? No? Sa init?
10: Dagdag sa init pa rin.
5: Sa
10: init,
5: sa pawis. Mm. Pero yung isang napansin ko po, ma'am, ngayon, no, yung sa high blood talaga po, ang dami din natin. Pati yung, ano pa ba? Yun, ubusipon rin. Yun pala ang mas marami. Mm-hmm. Skin diseases po kasi is very interesting. May mga mangilan-ngilan po tayong rare cases. Kaya po nabanggit ko kanina, no, na hindi po talaga napaghahandaan. Nandun ka na mismo sa situation. Kasi darating na rin po, magtataka ka, parang hindi yun yung usual nating nakikita sa clinics. So, doon nagagana po yung mga past experiences, even yung napag-aralan sa med school, and then yung mga referral systems natin.
10: Mm-hmm. Pero di ba yung palawig na yan ay isang isla, di ba? Kasi may nakita akong video na nakasakay ka sa sa bangka. So, ito ay isang isla sa Zambales. Tama?
5: Mayroon pong isla. Nasasakupan na isla. Pero ang palawig po ay nabiyayaan ng maraming anyong lupa at anyong tubig, no? Meron tayong island, meron din tayong mountains, meron din tayong kapatagan. So parang 3-in-1.
10: Mm-hmm. Pero very interesting, Doc JD, kasi dyan pala yung parang New Zealand ng Pilipinas.
5: Yes.
10: Ayun, oo. Malamig ba dyan sa area na yan? O dyan ka ba malapit na assign?
5: Yes po. Actually, sa ngayon po, mainit talaga.
10: Ah, mainit talaga.
5: Pero yun sa may bandang Kabundukan po, malapit po sa isa sa mga disadvantaged areas namin or yung malayo talaga sa Kabiasnan. Doon po medyo lumalamig na. If familiar po kayo sa Bagsit River and Mount Tapulaw, yun rin po. Sakop rin po ng aming munisipalidad.
10: Mm-hmm. Ilang araw pa lang kayo nade-deploy dyan o linggo. Pero ano po yung mga challenges na na-encounter ninyo simula nung kayo dyan, nung dumating kayo?
5: Yes, ma'am. Magandang tanong po mo kasi po, ito po, ngayon ko lang na-realize, di ba po pag sa hospital tayo, usually mga naririnig natin, ang tinitingnan ng mga patients natin sa hospital, tinitingnan ng mga doktor sa hospital ay mga pasyente, di po ba? Mga pasyente, dadaan. Pero pag nasa community ka na, dalawang klase po ng patients ang mayroon ka. Una is yung individual. Pangalawa is yung komunidad. Okay? Mm. Kaya po, naging challenging siya. Kasi kung individual ang tinitingnan natin, alam natin yung mga vital signs, di ba po? Tulad ng heart rate, tibok ng puso, gano'ng kabilis ng paghinga, yung blood pressure, yun, madali ng kuhanan. Pero yung community, pag tinignan mo siya bilang isang pasyente, may vital signs din siya. Ito po yung mga in-health indicators na tinatawag natin, no? Tulad ng kung ilan ba ang mga nababakunahang bata, ilan ba ang mga pumapanaw ng mga ina, ilan yung mga bata na nagkakasakit, ilan yung stunted, ilan yung malnourished, etc., etc. Napakarami pong binabantayang indicators. Kaya po, yun po yung number one challenge na nakita ko dito sa community. Pati yun ay minomonitor mo.
10: Ayun, okay. Sige. Doc JD, sa inyo pong nakikita, ano ba yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang DTTB o Doctor to the Barrio sa isang underserved area?
5: Yes. Ang kahalagahan actually ng DTTB, no? For me, masasabi ko siyang parang bridging or parang transition, kasi po important siya para makuha ng mga Pilipino na nasa malalayong lugar yung basic health needs or basic health advice rin na makukuha nila from a health professional. No, pero po actually ang ironic dito, ang goal natin is hindi na kailanganin ng doctor to the barrios. Ironic siya dahil parang ang goal natin kasi at the end of the day, bawat komunidad o munisipyo ay may sarili ng doktor na kaya niyang i-hire yung pansariling health needs niya, employment ng plantilla positions, etc. And no need na for the reinforcements na binibigay ng doctor to the barrios. So for now, habang papunta po tayo patungo dun sa ganung direksyon ng kumpletong coverage para sa lahat ng Filipinos, sa ngayon, nandito po kami para punan ang kakulangan at tumutulong po sa pag-usad po ng pag-improve ng health system ng buong Pilipinas.
10: Mm-hmm. Sa palagay naman ninyo, Doc JD, paano nakakapagbigay ng pag-asa at kumpiyansa sa mga mamamayan ang pagkakaroon nitong programa na Doctor sa the Barrios?
5: Yun po. Isa po sa parang pwede siyang tingnan as yung pag-asa kasi mayroong idea na nai-instill sa mga mamamayan na, uy, may doktor sa barangay, meron tayong mapagtatanungan. Yung mayroon po silang masasandalan, kumbaga, lalo na sa mga problema or dilema na pangkalusugan na matagal nang nilang dinadaing, mayroon silang ine-expect na relief. So that gives hope po to everyone na makakarinig na, uy, mayroong, at least meron ng doktor sa ganito, sa ganyan. Yun po.
10: Mm-hmm. Doc JD, ano ba yung specialization ninyo o sa ngayon general physician muna kayo?
5: Sa ngayon po, ang para sa yung term po siguro is general physician, pero I think it would be better to call it as primary care physician.
10: Ayan.
5: So, yes. Ngayon po kasi is rolling out tayo ng universal healthcare po na batas na naglalayong magbigay emphasis sa primary care, which is yung first point of contact sa healthcare system ng Philippines. So kumbaga para siyang gateway ng mga Pilipino para ma-access yung ating health services. Ang emphasis nun kasi is tayo kasi nakasanayan natin, di ba, na kapag may sakit, curative, gagamutin. No? Kasama sa primary care din, or isa sa mga binibigang emphasis natin dito, is yung preventive na aspect. Malawak po siya na sakop, kumbaga, no? Kasi sa umaga, halimbawa sa umaga po may bata na may sipon, mo pediatrician ka, sisili pediatrician, biglang mamaya sa tanghali may darating inaatake sa puso, magiging emergency physician ka. Mamaya mayroong matanda na may iniindang sakit, magiging geriatrician ka. Tapos mamaya may papasok alas 3, manganganak na, magiging OB ka. Di ba? So, all in one.
10: Pero kalaunan, balak ba ninyo mag-specialize, Doc JD? Kung ano ba ang inyong papasukin na, kumbaga, specialization?
5: Yes po. Sa aking naiisip po sa ngayon, it would be more, nakadikit ng aking practice po yung family and community medicine. Na mas magiging advanced po doon yung teachings in terms of community care, pati yung pag-alaga sa mas malalim, kumbaga, na pag-aaral doon sa kasalukuyan kong pinapasukan.
10: Mm-hmm. Related pa rin, ano, doon sa pagiging doctor to the barrio ninyo. Pero sa inyo bang pamilya, meron ba kayong iba pang mga kaanak na manggagamot din ang piniling propesyon?
5: Sa ngayon po, ako po sa aking immediate family ang first generation doctor po.
10: Mm-hmm.
5: Yun po. Kaya... yun, noong panahon po nung mga lolo't lola ko, lumaki po sila sa family na ang napagtatanungan po is traditional healers din, or sila-sila din mismo ang nag-take ng kanilang initiative for health. Ngayon lang po kami nagkaroon. Yeah. Mm-hmm. So, yun.
10: Congratulations dahil ikaw pala ang una sa pamilya. JD, Doc JD, kasi gusto ng Pangulo na talagang mapaigting ang promotion ng health programs ng gobyerno sa mga lokal na pamahalaan. Maging well-informed ang ating mga kababayan natin sa mga serbisyo ng Department of Health at ng PhilHealth. Bukod dun sa mismong gampanin ninyo sa mga taga-Palawig, paano ba natin kaya ito magagawa?
5: Yung
10: pagtataguyod o yung pagpopromote ng mga serbisyong medikal ng ating pamahalaan, kung paano ito maiaabot sa mga liblib at malalayong lugar.
5: Alright. Ayun po. So, ang aking mungka ilang sana or suggestion ay maging open po tayo no sa mga health teachings din at saka maging maging

0: Bato, Palawig. At doon po ongoing ngayon ang ating mga immunization programs, prenatal, dental, free check-up, even yung pagpabahagi ng mga gamot para sa TB at mga common conditions. So yun lang po, sana hindi kami kumbaga tanggapin po ng aming mga ang aming pag-reach out. Yun lang po ang aming mungkahi suggestion.
1: Panghuli na lang, ano ba ang nais mo namang iparating sa ating mga kababayan at dun sa mga nagnanais din na pumasok bilang doctor to the barrio?
0: Yes, hopefully, no? Panawagan rin po sa everyone. Actually, very fulfilling po if nandito tayo sa ganitong programa dahil dito nyo po may experience ang lahat ng klase ng patient education, patient treatment, management, pero hindi lang yun, kasama yung yung sa administration and management ng health system ng locality ninyo. So if ever man, tingnan nyo lang po no, sa inyong sarili if mayroon kayong mga pangarap maging doktor, magandang starting point or stepping stone ng isang pagiging doctor to the virus dahil very comprehensive ang magiging training and experience ninyo. And if ever pa may last message ako sa kanila na magiging interested man, kung nagsimula man tayo sa hangaring makatulong sa kapwang tao, doon mo marirealize na minsan hindi lang yun ang kailangan. It's a multifactorial na need na kung saan doon mo marirealize na pati yung health systems, yung presence ng vaccines, availability ng medications, referral systems, and even yung living conditions ng tao, yung tinatawag na social determinants of health, ay malaking factor. Sa Doctor to the Barrios mo, makikita ang pasyente sa kung saan sila nagmula. At doon mo marirealize na kung pumunta sila sa ospital na may sakit na sila, may kita mo na malaking bagay ang pinanggalingan nila. Kasi kung ginamot mo sa ospital, halimbawa, ang isang pasyenteng may ubo, pero babalik rin siya sa lugar naka-contribute sa ubo na yon, babalik at babalik lang ulit yan sa ospital, no? So sa pagiging doctor to the barrios, dito tayo nabibigyan ng chance na ma-address ang root cause ng health problem. Magsisimula na tayo sa prevention before pa man umabot sa pinakamalalang karamdaman. So malayo pa ang kailangan tahakin, no? At sana sa pagtulong-tulong po natin, mahanap natin lagi yung lakas at dahilan upang magpatuloy tulungan ang ating mga kababayan.
1: Very well said, Doc JD. Maraming salamat po sa inyo at kami po ay nagbibigay pugay sa inyo at sa iyo pang mga doctors sa barrio na nagiservisyo sa mga kababayan nating nasa malalayong lugar para mapangalagaan ang kanilang kalusugan. More power at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat po.
1: Yan si Dr. Joseph Timbol, kasama nga sa latest batch ng Doctors of the Barrios program na ipinadala ng ating pamahalaan sa mga liblib at malalayong lugar. Magbabalik po tayo at sa ating pagbabalik, punta na natin yung ating health case. Kasama na natin ang ating opisyal na manggagamot. Mga paalala muna.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.

0: So, totoo yan, ano? Sa mga may edad na, matitindi talaga yung mga effects nito.
1: Mm-hmm. Kung mga palatandaan naman, Doc, ano-ano yung mga nararamdaman kapag ka nakaranas ng whiplash bukod dun sa pananakit ng leeg?
0: Yes, bukod pa dun sa paninikit ng leeg, ano, kung minsan naninigas ito, no? Sumasakit yung ulo, yung balikat at saka upper back pain, no? Pwedeng nangyayari ito. Minsan nagmamanhid o merong parang tusok-tusok sa braso, no? Ibig sabihin, pati yung mga nerves affected na, no? Pwedeng nahihilo na yung pasyente, madali nang mapagod, hirap gumalaw yung leeg, no? And minsan, hirap mag-concentrate or sensitive sa ilaw at ingay. All of this, ano, mapapansin ng isang pasyente na nagkaroon ng whiplash injury.
1: Mm-hmm. Doc, pwede ba hindi agad maramdaman yung sintomas at lumabas lang ng pagkalipas ng ilang araw o oras?
0: Oo, may mga pasyente na nakakaramdam ng mga sintomas pagkalipas ng ilang oras. So kahit kahit 1 to 2 days lang matapos yung aksidente, ano? Sometimes very slow na mag-manifest yung mga symptoms. Pero it is still pwede nating i-correlate ito dun sa recent accident na nangyari.
1: Mm-hmm. Doc, paano mo naman malalaman, ano, kung bilang isang biktima nito na muscle o simpleng muscle strain lang o whiplash na pala ang iyong ano, ang iyong kondisyon?
0: Oh, yes, no, magkahawig kasi ang mga sintomas, ano, ng muscle strain. Pero mas pinanghihinalaan ang whiplash kapag may history ng vehicular accident, siyempre, or sudden jerking movement ng leeg, ano? Lalong-lalo na yung mga kung sumayaw, parang nage-headbang, ano, parang ano ito, pwede talagang mag-suffer ka ng whiplash injury, ano, o yung tinatawag nilang sudden jerking movement sa leeg. So, lalo na kung may paninigas, headache, dizziness, or pamamanhid.
1: Mm-hmm. Kasi nga, minsan hindi agad-agad nararamdaman itong whiplash. Pero Doc, kailan na dapat magpatingin agad sa ospital o pumunta na sa emergency room?
0: Yes, unang-una, no, kapag may matinding neck pain, definitely, diretso na tayo sa emergency room, ano, na may kasamang panghihina ng braso or even yung paa, no? Kaya may pagmamanhid. Yan, sigurado yan. Affected yung mga nerves. Yung hirap ka ng huminga, hirap ka maglakad. Minsan yung iba, nagkakaroon ng pagkawala ng malay, ano, or loss of consciousness. Sometimes yung iba, ano, severe headache. Talagang nagsusuka na nga dahil dito. Ano, or kung may pinanghihinalaan na may bali or may spinal injury, it is best na i-consulta natin ito dun sa emergency room na kagad, ano, para from there, pwede nang ipagawa yung mga ibang examinations.
1: Mm-hmm. Ano naman, Doc, yung mga test o imaging yung na maaring ipagawa dun sa pasyente para ma-diagnose kung whiplash? X-ray, CT scan, MRI, lahat ba yun ay pagdaraanan?
0: Yes, depende sa symptoms. Ano? X-ray, pag may makita ka, kung may bali or dislocation, X-ray lang, okay na. Ano? Yung CT scan naman, mas detalyado kung may suspected na fracture. Pero yung MRI naman, para mas makita yung muscles, yung ligaments, yung mga disc involved, at saka yung mga nerves, usually MRI talaga yung pinapagawa. So, lahat sila magaganda at iba-iba ang mga binibigay nilang detalye.
1: Uh-huh. Doc, pwede bang mangyari na matagal mawala yung pananakit kahit normal naman yung X-ray?
0: Oo, dahil kadalasan soft tissue injury ang whiplash, ano? Possibly na normal lang X-ray, pero may pain pa rin dahil yung muscles at ligaments ang apektado, ano? So sometimes that will not take up dun sa X-ray. Pero at least at that point in time, nakita natin na walang fracture, walang dislocation, so soft tissue involvement lang. Kailangan lang talagang magantay uminom ng gamot.
1: Mm-hmm. Ayun, nabanggit nyo na, Doc, yung gamot. Ano ba yung usual treatment para dito? Kadalasan ba pain reliever o kailangan mag-neck brace ka na rin? At isabay mo na yung physical therapy.
0: Yes, usually pain relievers tsaka yung mga tinatawag nating anti-inflammatory medications. Usually itong mga non-steroidal anti-inflammatory agents, ano? Napakalaking tulong nung tinatawag nating cold compress, ano? At least dun sa first 24 hanggang 48 hours, cold compress, maganda siya. Kailangan dito, gentle movement lang at stretching yung kailangan, no? Hindi pa tayo pwedeng bumalik dun sa dati nating ginagawa. Physical therapy will help. Sometimes yung mga short-term neck brace kung kinakailangan, pero hindi dapat matagal itong gamitin.
1: Mm-hmm. Ayun. Doc, mali ba

0: agad yung magpamasahe o magpahilot pagkatapos ng aksidente? Kasi di ba, pag nakaramdam tayo na parang masakit yung ano ko rito, parang ang sarap magpamasahe.
1: Mas mabuti na umiwas muna dun sa massage or yung hilot agad pagkatapos ng aksidente. Lalo na kung hindi pa nasusuri ito. No? Baka may hidden injury or may fracture na pwedeng pang lumala kapag ikaw ay nagpamasahe. No? So, it is best na magantay muna.
0: Mm-hmm. Dok, kapag hindi agad nagamot itong whiplash, ano yung mga possible long-term complications na pwede maranasan ng isang individual?
1: Yeah, ito yung mga possible na magkaroon. Ano? Chronic neck pain, no? Pang matagalan na hindi na nawawala yung sakit dito sa leeg. Frequent headaches. Ano? Imagine, no? Paano ka pa nga naman na makaagawa ng mga gawain mo kung on a day-to-day basis nagkakaroon ka ng headache, no? Limited na yung neck movements. So, kung halimbawa kayo nagmamaneho, paano nga naman ito, ano? Persistent dizziness. Yan, hindi nawawala. Palaging nandun yung pagkailo. You can actually have sleep problems.
0: Hindi ka makakatulog. Yes, and, sa may discomfort eh.
1: Oo, kaya yung tinatawag nilang chronic pain syndrome na nakatagalan, hindi na nawawala yung pain.
0: Ayun. Doc, may mga bagay ba na dapat iwasan kapag nakakaranas ng whiplash?
1: Iwasan muna yung mga biglaang galaw ng leeg, ano? Definitely, no. Tsaka kaya magbuhat ng mabibigat. O kaya yung mga contact sports, hindi pa pwede dyan. Hindi rin pwede yung self-manipulation ng leeg, ano? Kagaya ng mga ginagawa ng mga nagmamasahe. At yung mga prolonged bed rest, hindi rin nagiging maganda sa mga ganito.
0: Mm-hmm. Dok, nabanggit nyo na yung prolonged bed rest. Bakit hindi advisable yung mahabang pahinga sa mga may neck injury?
1: Yeah, totoo yan. Dahil hindi na nire-recommend ang sobrang tagal ng pahinga dahil pwedeng mas tumigas yung mga muscles at saka yung mga joints, ano? Kasi matagalan kang nakahiga. Mas maganda ang controlled at gradual movement ayon sa mga advice ng mga doktor at saka yung mga therapist.
0: Mm-hmm. Nabanggit nyo rin kanina, Doc, na hindi rin advisable na yung prolonged neck brace. Bakit ano bang dahilan din doon, Doc?
1: Matagal kasing hindi nag-move yung ano mo. No? So, yung mga muscles, it becomes more stiff, lumalong tumitigas. Parang mas tumatagal pa lalo yung recovery. Kailangan talaga lumalambot yung muscles.
0: Mm-hmm. Nasabi nyo na, Doc, yung recovery, gaano katagal ang recovery ng isa nakaranas ng whiplash?
1: Maraming gumagaling sa loob ng ilang araw hanggang ilang linggo. Ano? Pero may mailan na umaabot ng buwan, lalo na kung severe yung injury. No? So, depende lahat ito dun sa reaction ng pasyente.
0: Ayan. Okay. Doc, meron na tayong 42 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Magpapasok muna tayo ng iba pang mga balita. Narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
1: Libreng medical services at health assistance inihatid ng Department of Health Bicol sa mga evacuee sa Camalig. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
3: Radyo Pilipinas Report. Naghatid ng libreng konsultasyon, laboratory services, medical check-up at iba't ibang health assistance ang Department of Health Bicol sa mga evacuees mula sa Anuling Camalig Albay sa ilalim ng programang Puro Kalusugan, Alagang Pangkalusugan sa Evacuation Center. Isinagawa ang aktibidad sa pamamagitan ng mobile facility van ng Pamalang Nasyonal kung saan nagbigay ng X-ray, ultrasound, CBC, ECG at iba pang serbisyong medikal para matiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga internally displaced persons o IDPs. Namahagi rin ng DOH ng hygiene kits, maternity kits, face mask, portable mesh nebulizers, first aid kits at emergency food commodities para sa mga benepisyaryo. Dumalo sa programa sina DOH Undersecretary Glenn Matthew Bangao, OIC Regional Director Dr. Maria Rosa Rempillo, Camalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. at OIC Provincial Health Officer Dr. Carl Hegel Ante kasama ang mga kawani ng Provincial Health Office, LGU Camalig at Department of Health. Nagpasalamat naman ang ahensya sa mga doktor at healthcare workers na naging bahagi ng medical mission dahil sa kanilang serbisyo at malasakit sa mga evacuee. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Report!
0: Ito naman, 16.5 milyong piso medical assistance ipinagkaloob sa mga ospital at isang butika sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa detalye, mula kay Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas, Iligan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Ipinagkaloob ng pamahalang Bangsamoro ang 16.5 milyong pisong halaga ng medical assistance sa ilang ospital at isang botika sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund 2026 sa pamumuno ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. Layon nito mapalakas ang operasyon ng mga ospital at pangangalaga sa mga pasyente sa iba't ibang komunidad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Barma. Ayon sa Ministry of Health, inaasahang makatutulong ang programa upang mas mapalapit sa mga residente ang dekalidad at agarang serbisyong pangkalusugan, lalo na sa mga lugar na kulang sa access sa healthcare services. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda ang Cotabato Puericulture Center and General Hospital, Cotabato Regional Medical Center, Cotabato Sanitarium Treatment Center, Bangsamoro Doctors Hospital, Notre Dame Hospital and Siena College of Cotabato Incorporated, Iranun District Hospital at United Doctors Hospital. Tumanggap din ng assistance ang Mercury Drug Rosales upang makatulong sa pagpapalawak ng akses ng publiko sa gamot at iba pang pangunahing pangangailangang medikal. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at mga institusyong pangkalusugan upang higit na mapangalagaan ang kapakanan ng mga komunidad sa rehiyon ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mga ina at caregiver sa La Union, nagtitipon-tipon upang itaguyod ang maternal at newborn healthcare. Si Glenda Sarap ng Radyo Pilipinas sa Go-O sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang sa Safe Motherhood Week, nagdaos ang Department of Health Ilocos Region ng town hall meeting sa City of San Fernando, La Union. Nagtipon-tipon dito ang mga ina, caregivers at ang mga miyembro ng komunidad upang itaguyod ang maternal at newborn health care at ang kahalagahan ng ligtas na pagbubuntis at pangangalaga sa mga sanggol. Bilang resource speaker, tinalakay ni Ms. Portia Garcia, Safe Motherhood Program Manager, ang tungkol sa mga maternal at newborn health services, kabilang ang prenatal at postnatal care, facility-based delivery, at ang napapanahong konsultasyon. Patunay ang aktibidad sa hangarin ng DOH na patuloy na paigtingin ang kalusugan ng mga mamamayan alinsunod sa ninanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ito naman na report mula kay Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod. Mahigit 150 residente sa Hinunangan, Southern Leyte na kinabang sa libreng chest x-ray screening laban sa tuberculosis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Mahigit 150 individual sa bayan ng Hinunangan, Southern Leyte ang nakinabang sa libreng chest x-ray screening na isinagawa ng lokal na pamahalaan bilang bahagi ng kampanya laban sa tuberculosis o TB. Sumailalim sa pagsusuri ang mga residente sa ilalim ng TB mass screening at active case finding program ng Hinunangan. Layunin ng naturang aktibidad na matukoy ang mga posibleng kaso ng TB upang agad na mabigyan ng tamang gamutan at serbisyong medikal ang mga nangangailangan. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang maagang pagpapasuri upang mapigilan ang pagkalat ng sakit at mahikayat ang publiko na maging mas maagap sa pangangalaga ng kanilang kalusugan. Bukod sa libreng chest x-ray, nagsagawa rin ng sputum collection para sa karagdagang pagsusuri sa mga individual na may posibleng sintomas ng TB. Isinailalim din sa Tuberculosis Preventive Treatment o TPT ang mga kwalipikado upang makatulong na maiwasan ang paglala ng TB infection tungo sa active TB disease. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mga programang kain sa bayang inom at mental health ipinatutupad sa Mountain Province District Jail para sa kapakanan ng mga PDL. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Donna Balio ng Radyo Pilipinas Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Natututukan ang kalusugan at kapakanan ng mga persons deprived of liberty o PDL sa Mountain Province District Jail o MPDJ sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang kalusugan ay isulong ngayon o kain sa bayang inom at mental health. Ayon kay MPDJ Nurse Jail Officer Nida Sulikalan, sa ilalim ng kain program ay naipapatupad araw-araw ang iba't ibang healthy practices tulad ng low salt day, no fast food day, vegetable day, sugar-free day, fruit day at no soda day. Upang masiguro naman na palaging hydrated ang mga PDL maging ang mga tauhan ng pasilidad, may itinakdang oras para sa sabay-sabay na pag-inom ng tubig araw-araw. Sa ilalim ng mental health program, nagtalaga ang MPDJ ng Mood Corner kung saan maaaring maipahayag ng mga PDL ang kanilang nararamdaman. Bukod pa sa psychosocial support at iba pang aktibidad at programa na nakakatulong sa pangangalaga ng kanilang mental at emosyonal na kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa lalawigan.
2: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738
0: AM. Okay, 10 minuto na lang po bago mag-alas 2 ng hapon. At bago tayo pansamantalang magpaalam, Doc, ano na lang ang inyong pinakamahalagang paalala na maiiwan para maiwasan itong whiplash injury sa kalsada, yung ating health case ngayong hapon? Yung,
1: pinakamahalagang paalala, no? Magmaneho ng maingat at defensive driver tayo palagi. Gumamit ng mga seatbelt, siguraduhing tama ang headrest position. Umiwas tayo dun sa overspeeding at saka dun sa distracted driving. Ano? At magsuot palagi ng standard na helmet kapag naka-motorsiklo. Maraming whiplash injury po ang kayang maiwasan kung disiplinado tayo sa kalsada. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
0: Sana may napulot na naman kayong mahalagang kaalaman tungkol sa whiplash bilang bahagi nga ng ating pagunita sa Road Safety Month ngayong Mayo. At para maiwasan ito, galing maging maingat sa kalsada, sumunod sa batas trapiko at laging unahin ang kaligtasan. Sabi nga safety first. Maraming salamat uli kay Dr. Joseph Daniel Timbol na nakausap din natin kanina patungkol sa Doctors of the Barrios program ng ating pamahalaan. Maraming salamat sa inyo na sumama sa amin sa kabuuan ng isang oras at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating malusog team. Sa technical side, andyan si Master Rolly Bumatayo, Jubel Lustre, Arnel Villamor, Matet Sigovia at Joy Timidan. Sa ating naman production side, andyan si Juan Carlos, John Kayanan at ang ating executive producer, napakahusay, si Miss Jam Season. Hanggang sa susunod na linggo, ako naman po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Oras sa buong Pilipinas. Itong minuto bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Scholars ng pamahalaan sa ilalim ng Socio Civic Projects Fund nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Malaki ang pasasalamat ng mga mag-aaral sa tuloy-tuloy na hakbang ng administrasyon na abutin ng mga estudyante sa barangay at mapagkalooban ng scholarship. Ayon kina Mary Angeline Esbaldo at Princess Faustino, laking pasasalamat nila sa scholarship assistance na ipinamamahagi sa bawat bayan makikinabang program ng Marcos Administration. Sa dami-aniya ng mga gastusin sa pag-aaral ay malaking tulong sa kanila ang financial assistance na ibinibigay sa kanila bilang mga presidential scholars. Very appreciative aniya sila kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng naturang inisiyatiba, lalo na at maaaring masagot ng nasabing tulong kahit kalahati ng kanilang tuition fee. Sa 200,000 pisong Social Civic Projects Fund ay pinagkakalob sa mga barangay, 100,000 piso dito ay nakalaan sa presidential scholars at tinahati-hati sa lamang scholars sa bawat barangay. Pakinggan natin ang ilang mga nakabenepisyo sa naturang presidential scholarship.
10: Very grateful po kasi malaking tulong po siya sa aming mga students, lalo na ngayong incoming mga 40, marami pong gastusin. Thank you so much po kay Mr. President sa project na ito na makakatulong po sa mga scholar and mga incoming students for 4 years po.
11: Yung tuition ko po, ma-half po dahil mababayaran ko po yung makukuha ko dito. Thank you po to our president kasi po bibigyan po tayo ng opportunity na ganito para sa mga student.
9: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Senador Ronald Bato de la Rosa, isa sa ilalim sa kustodiya ng Department of Justice o DOJ sa oras na siya ay maaresto ayon sa Philippine National Police. May live report si Diane Leal.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Yes, Omar E. to turn over ng Philippine National Police o PNP si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Department of Justice o DOJ sakaling interview sa Campo Crame. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hortates Jr. na ipinauubayan na nila sa DOJ ang kustudiya ni de la Rosa. Kasunod ito, hinimok ni Hortates si Bato na mas makabubuti kung susuko na lang ito sa mga otoridad para mapagtuunan din ng pansin yung iba pang peaceful way o mapayapang paraan sa paghahain ng warrant of arrest. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni PNP.
13: We have Atumang, we have Santico, we have Pantan, and the rest of hundreds of thousands of wanted persons listed na ating inoperate.
12: For intelligence at a criminal investigation and detection group ang nangunguna sa pagtugis kay De La Rosa. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. MMDA General Manager Nicolas Torre III handang tumulong sa pag-aresto kay Senador Bato De La Rosa. May ulat si DK Sarate.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Tutulong si MMDA General Manager Nicolas Torre III sa man of operation laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay GM Nicolas Torre III, bilang whole government approach, pwede silang sumali sa man of operation dahil parte din sila ng gobyerno. Posible kasing nakatago sa landfill, estero at makita sa kalsada ang pinaghahanap ng batas. Paglilinaw pa ni GM Torre III, hindi ito tungkol sa tao, tungkol kay Senator de la Rosa o sa kanya, kundi ito ay tungkol sa pagpapatupad ng batas na dapat masaikotuparan para maprotektahan ang interes ng bansa. Para naman sa mga law enforcement, hindi sila maaaring mamili kung sino ang at kung ano ang i-implementa at dapat ipatupad ang mga warrant. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Iba pang balita, Senador Robin Padilla posibleng managot sa ilalim ng Rome Statute dahil sa pagtulong nito kay Senador Ronald Bato de la Rosa upang makatakas. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Iginiit ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na posibleng managot si Senator Robin Padilla sa ilalim ng Rome Statute matapos umanong tulungan si Senator Ronald Bato de la Rosa na makatakas mula sa Senado. Ayon kay Sendanya, taliwas umano ang pahayag ni Padilla na wala siyang kinalaman sa pagtakas ni de la Rosa. Gayong inamin itong ginamit ang kanyang sasakyan nang umalis sa Senado madaling araw ng Webes. Sinabi pa ng kongresista na tila na FOMO o fear of missing out si Padilla kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at de la Rosa kaya umano ito na dawit sa posibleng paglabag sa Article 70 ng Rome Statute na tumutukoy sa obstruction sa pagpapatupad ng ICC warrant. Hinimok din ni Sendanya ang law enforcement agencies na imbestigahan si Padilla sa posibleng paglabag sa Presidential Decree No. 1892 na may kaukulang parusang pagkakakulong at perpetual disqualification sa serbisyo publiko. Dagdag pa niya, imbis na depensa ay tila pag amin pa umano ang naging pahayag ni Padilla, lalo na sa usapin kung nasaan si Bato de la Rosa. Narito ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
16: Authorities should investigate and question Sen. Robin on the whereabouts of Bato and file the necessary charges. Isang kahihiyan ang pagkakanlo ng ilang senador sa tao nagpapatay ng libu-libong Pilipino. Kung na sana madagdagan pa, ito ang nakakahiyang pagsasalaula sa katarungan at karapatang pantao. If the government is serious in capturing this fugitive, then a nationwide manhunt is absolutely necessary.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
23: Mahal ang gamot.
22: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
22: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
22: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
20: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
0: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
20: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Walong minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang-magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapitan sa AM. Sa FM, nasa 104.3, The Capital po kami. At syempre pa, kami po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa amin pong mga social media, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na may 1.7 million subscribers. Live din po tayo sa telebisyon. Kung meron po kayong free TV, nasa TV Plus Channel 3 po kami. Kung merong afford the box, nasa channels 45 to 49. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po ako hanggang 2:55 ng hapon. At ang ating po pag-uusapan malapit sa aking puso. Kamakailan lamang ay natapos po ang World Press Freedom Day. Ito po ay naganap noong May 3. At ang tanong natin sa harap po ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa, gaano kahalaga ang trabaho ng isang journalist? Alam nyo po ay ang dami na ngayon na mga nagba-vlog, sabihin na nating mga yung influencer. Ayan. Ay, sa kabila nito, 'di ba? Nakita naman din ng lahat na sa lahat ng mga klase ng mga balita at mga impormasyon, laging ang nagbibigay ng makatotohanan na pagbabalita ay ang hanay po ng mga journalist. At sabi nga, may mga panawagan na ito po ay hindi dapat ginagasgas or hindi basta-basta ginagamit ang salitang journalist. O kaya naman ay mga mamamahayag, hindi ba? Kami ho ay nagtapos ng 4 na taong kurso, yung iba ay nagmasteral pa. Tapos, 'di ba, yung ibang mga kababayan natin, nakakalungkot man, ang pinaniniwalaan ay kung sino-sino lamang na mga nagba-vlog, 'di ba? Tapos kung pakikinggan pa ninyo, yung kanilang bina-vlog ay walang sapat na katotohanan. Puro ano lang, puro opinion, 'di ba? Okay, sa harap po ng mga issue na ito, paano mapangangalagaan ang integridad ng mga mamamahayag at syempre ng mga journalist or broadcast journalist for that matter? Sa gitna po ng kinakaharap na issue, may mga issue ngayon, rape jokes, ayan, nako, kung sino man yung broadcaster na yan, hindi na natin pangangalanan at baka lalong sumikat pa yung mga nagbibigay ng kung ano-anong mga hindi kagandahang mga remarks, hindi ba? Yan po ha, yan po ang ating tatalakayin kasama syempre ang kilalang profesor ng University of the Philippines and I think siya po ay professor ng journalism. Ayan. Okay. Hindi na po natin patatagalin pa. Nasa kabilang linya na si Professor Danilo Araw. Prof, magandang hapon po sa inyo, sir.
1: Yes, magandang hapon po. Salamat po sa imbitasyong ito.
0: Ay, kami po ang nagpapasalamat dahil pinaunlakan niyo po yung programa. Thank you po, Prof. Now, may mga panawagan ho, no? At tamang-tama ito kasi nung May 3 ay nagdiwang po ng World Freedom Day. So, ito po, alam naman natin, hindi kaila na kumbaga, sa dinami-dami ng mga nangyayari ngayon, especially sa Senate, ayan, pangalanan na po natin dahil ang pinaka-recent na na-involve nga ay yung mga Senate media, no? Ano ho yung take ninyo dito at may mga panawagan din na huwag masyadong gamitin ang salitang journalist or journalism?
1: Okay. Mm-hmm. Yung nangyari noong gabi ng 13 ng Mayo, ang nagpapatunay na mahalaga ang periodismo sa ating lipunan. Mm-hmm. Kasi gaya ng nabanggit ninyo, yung makatotohanan at up-to-date na mga impormasyon, makukuha mo lang yan sa mga tunay at responsableng periodista. Hindi sa mga hyper-partisan bloggers at content creator na paminsan-minsan ay nagpapakalat pa ng peking balita.
0: Opo.
1: Ngayon, dun sa salitang journalism o periodismo o yung label na journalist o periodista, sa tingin ko naman, pwede naman tayong maging inclusive. Pwede natin sabihin na ang mga taong gumagawa, kasi yung definition naman ng journalist, anybody who creates, produces and distributes the news.
0: Opo.
1: Pwede siyang gawin ng kahit isang tao lang na voluntaryo niyang ginagampanan yung gawain ito, ang tawag dito ay citizen journalist.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung mga sinungaling, syempre dapat ine-expose sila kahit na nagkiklaim sila na sila ay mga periodista. Gaya ko nang nabanggit ninyo, hindi naman kailangan ng apat na taon na masusing pag-aaral ng kursong periodismo para maging periodista kasi ito ay bahagi ng ating kalayaan sa pamamahayag. Pero yung kalayaan ito may responsibilidad.
0: Tama.
1: Na dapat yakapin natin yung pinakamataas na pamantayan sa etika o yung tinatawag na journalism ethics.
0: Tama.
1: Pati na rin yung professionalism. Mm-hmm. Na dapat na mahusay tayong nagpapahayag o nagpapaliwanag sa wikang Filipino man yan o sa wikang Ingles. Siyempre, mas maganda ang wikang Filipino.
0: Okay.
1: Kasi mas naiintindihan ito ng sambayan na.
0: Oho. And nabanggit ho ninyo yung napakahalagang papel ng journalist, no? Totoo naman 'yun kasi 'di ba nakita naman natin talaga na onset hindi na kumbaga yung iba kasi nag-aano lang eh yung mag-vlog sila for the sake of ng views and 'di ba yung yun ang pinagkakakitaan nila. So kuminsan nakakalungkot dahil kahit opinion lang nila at hindi naman ito batay sa totoong impormasyon, no, ay naniniwala po yung iba. With sa harap po ng ganitong mga sitwasyon, no, paano po natin ika nga ay mapangangalagaan yung integridad, no, ng isang mamamahayag or ng journalist, no, or broadcast journalist, lalo pa at kung minsan yung iba hindi ko ho alam, no, kung talagang ang journalist sila or broadcast journalist sila kasi may mga bagay nga na kung minsan ay nalalabag din ng ilan nating mga kasamahan.
1: Siyempre po, kailangang ipagpatuloy yung gawain na talagang responsable nating ginagampanan. Something as basic as kung ano ba ang dapat na inilalagay natin sa ating news cycle.
0: Okay.
1: Kasi ang journalism is about relevant information. Ibig sabihin nito, yung importante at may impact sa buhay ng tao. Halimbawa, kung usaping showbiz yan, yung hiwalayan o hindi matutuloy na kasal ng dalawang sikat na celebrity halimbawa, sa tingin ko hindi na dapat mas binibigyang pansin yan sa media kasi may mga mas mabibigat at may mga mas seryosong issue tayong dapat na pag-usapan. But at the same time, kailangan din nating i-call out yung mga irresponsableng mga kasama sa profession. I'm sorry to say, pero meron din naman mangilang-ilang periodista na talagang masama yung practice nila.
0: Mm-hmm.
1: Minsan, nagkukunwari silang responsable, pero sa totoo lang, hindi pala.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, yung mga hyper-partisan na vloggers and content creators, kadalasan inaalipusta nila yung media.
0: Yes.
1: At dapat na mag-push back tayo sa pamamagitan ng pag-fact-check sa kanila at yung pag-expose din sa kanilang irresponsibilidad.
0: Opo.
1: Kasi sa totoo lang, yung mga audience nila, minsan nae-engganyo sila dahil sa shock and awe, dahil sa mga controversial na pananalita, yung mabulaklak na paraan ng komunikasyon. Tayo kasi, hindi tayo pwedeng magmura, hindi tayo pwedeng mag-alipusta. Kasi may responsibilidad tayo sa profession. Dapat linawin natin yon sa mas malawak na publiko. Kung merong defining moment noong gabi ng May 13, syempre sana huwag nang maulit muli kasi buwis po ka yung coverage noon.
0: Tama.
1: Makikita natin na more or less may consensus naman yung mga tao na mahusay yung paggampan sa profession ng mga nandoon na mga beat reporter at pati na rin yung support group nila sa mga news media organization at may realization yung publiko na mahalaga yung periodismo.
0: Oh.
1: Kaya dati, ano, sa totoo lang, dahil medyo may edad na ako, parang minsan parang nagdududa ako kung may naniniwala pa ba sa mga periodista.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung gabing yon, ako tuwang-tuwa ako. Well, hindi ako natutuwa na nangyari yon, pero in a sense, in a way,
0: parang
1: without trivializing the issue.
0: Mm-mm.
1: Oo, parang medyo natuwa ka kasi yung audience, sila na mismo ang nagsasabi na ay ganito pala yung ano, yung trabaho ng periodista, napakahirap pala.
0: Tama.
1: Yung kahit umiiyak ka na, kahit halatang halata na takot ka na, tuloy pa rin yung pagbabalita para lang may malaman yung publiko.
0: Tama.
1: Kaya yun yung ano eh, kaya nga nabanggit ko sa isang social media post na yun ang kaibahan ng isang senador kumpara sa isang periodista nung gabi ng May 13, yung iyak ng isang periodista, hindi siya umaarte lang, hindi crocodile tears tulad yes. ng nangyari recently.
0: Oho, oho. Oo, kasi kung minsan, di ba, yung iba parang cloud chasing lang eh. Di ba?
1: Yes.
0: Oho. At meron pa nga, ito, nasabi ko na rin dito sa programa ko, napaka-irresponsable nung isang mambabatas na wala naman siya doon sa loob at sinabi niya na marami, multiple gunshot or nagpapakalat ng fake news na sinabi na marami na daw na mga namatay. Parang ganun.
1: Tama.
0: Oo, oo. So, anyway, it's a different story. Pero dito po, Prof, no? With all this mga issue, paano ho natin sabihin na, kumbaga parang, yung iba kasi talagang hindi naman natin ma-persuade na, oy, kami ang paniwalaan ninyo. Kasi I think parang in the past, parang na masyadong na-tarnish ang mga role at profession ng pagiging isang journalist. Dahil kumbaga parang paano bang term yung parang sinira yung integridad eh, 'di ba?
1: Yes,
0: parang
1: tama.
0: Ganun yung nangyari na parang oy, wag na kayong maniwala diyan sa mga mainstream media, no? At kami yung paniwalaan ninyo na nagbibigay lang ng opinion. Parang ganun yung naging dating eh, 'di ba?
1: Hanggang ngayon, tama ka. Actually hanggang ngayon sinasabi pa rin nila 'yan.
0: Uh-huh.
1: Kaya nga dapat na ina-expose lalo na yung mga influence, hyper-partisan influencers and content creators na napakalaki ng following.
0: Uh-huh.
1: Kasi nga, again, hindi natin masisisi yung publiko na minsan nag-gravitate sila sa mga ganitong klaseng influencer kasi minsan ang panloloko nila o yung pambubudol dumarating sa punto na kami ang bagong media, kami ang alternatibo sa tinatawag na mainstream media. Kami, totoo lang, ang ginagawa namin, unhinged kami. Pero pagka inisip mong mabuti, yung pagiging unhinged nila ay yung pagiging carefree at careless sa usapin ng pagre-research. In fact, ayaw nga nila ng research.
0: Yes.
1: Merong isang na-interview noon na content creator, sabi niya, para daw maging authentic, kung ano yung emosyon niya ng panahong yon, yun yung kailangan niyang sabihin.
0: Mm-mm.
1: Kaya mabilis silang nagla-live pagka may nararamdaman silang emosyon eh. Pagkagalit sila, magmumura sila, pero akala nila yun yung kalayaan sa pamamahayag. Pero tandaan natin, kaakibat ng kalayaan, yung napakalaking responsibilidad para sa pagdudugtong ng opinyong pampubliko. To be fair, may mga content creator naman na matitino, kaya hindi natin pwedeng lahatin na kumbaga hindi yan journalists versus content creators. Ito ay responsible journalism at yung mga irresponsible nagpapahayag sa kabilang banda. Yun yung mas malinaw na labanan. Kaya ulitin natin na mahalagang kino-call out sila, tapos mahalaga rin yung pagkakaroon ng media literacy, media education sa mas malawak na publiko. Dapat nagtutulungan yung media at saka ang universidad. Nangyayari naman yan every now and then. Ang hindi katanggap-tanggap, yung mga proposal, at ito dapat i-call out natin yung NBI kasi sinasabi nila dapat daw may legislation to differentiate between the real journalists at saka yung mga fake journalists.
0: Mm-mm.
1: Tapos merong ilang mga nagpa-file ng mga panukalang batas para kontrolin yung content ng media sa pamamagitan ng mga anti-fake news law. Na sa totoo lang, mukhang attractive yung idea, pero pwedeng ma-weaponize yan para patahimikin yung mga critical na periodista at yung mga critical na news media organization. Yun yung ayaw natin at yun yung dapat nilalabanan din po.
0: Uh-huh. Prof, ano hong masasabi ninyo na, let's say, alam naman natin na sa pagbabalita, talagang kailangan, halimbawa, ipipresent mo yung both sides, di ba? Pero I don't know kung dapat ba na maging ano na ba tayo, parang katulad sa US or sa iba pa na pag alam mo naman na parang puro kalokohan lang yung sinasabi, kukunin pa rin ba yung side? Like, hindi na ako magbabanggit, no? Like, halimbawa, yung example na lang siguro, hindi daw niya pinatakas pero pinasakay naman sa sasakyan niya.
1: Oh, ngayong araw yan.
0: Diba?
1: Magandang tanong yan. Basic naman sa journalism na kukunin natin yung iba't ibang panig. Pero itong mga sources of information natin, siguraduhin natin na nagsasabi ng totoo. Sinungaling po yan, dalawa yung option natin. Una, huwag nating kunin yung kanilang panig kasi nagsisinungaling naman. Halimbawa, sinasabi niya, the earth is flat. Eh, alam naman natin hindi flat ang mundo. Ba't kukunin mo pa yung side niya? Or, pwedeng kunin yung panig niya pero sa konteksto ng fact-checking. Ibig sabihin, fina-fact-check natin agad-agad yung mga kasinungalingang sinasabi. Iba pa yung usapin ng spin doctoring na ginawa ng isang senador na binabanggit mo kanina. Kasi yung spin doctoring naman, dapat pina-fact-check din po yan. Kasi lalo na kung obvious na nagsisinungaling, o kaya naman may track record ng pagsisinungaling, may problema rin po roon. Ang problema ngayon, mismong mga opisyal na, hindi naman natin nilalahat, pero may mga opisyal ng gobyerno na wagas kung magsinungaling, minsan exaggerated pa yung kanilang mga sinasabi. Minsan, kunwari, umiiyak, pero hindi naman pala. So, yung mga ganon, ina-expose po dapat. At, in fact, I can even argue na ito po ang tungkulin ng media.
0: Yes.
1: Kasi pag gusto natin na magbanggit ng katotohanan, wittingly or unwittingly, yung mga sinungaling po na i-expose po natin. Pag ganon ang nangyayari sa iyong journalistic output, ibig sabihin, ginagawa po ninyo yung inyong trabaho. Kaya wag po kayong mag-alala, yun, bahagi po yun ang truth-telling. At yung ginagamit sa termino sa wikang Ingles na speaking truth to power. Kasi yung adversarial role ng media, bahagi po yan ang tungkulin sa periodismo.
0: I think parang there was a time that, 'di ba, sa US din parang binan nila noon si US President Trump, 'di ba, na parang hindi nila in-interview and all, no? How I wish na ganun din yung gagawin din sana ng ating mga media men, no, dito sa Pilipinas, na kapag alam natin na harap-harapan na tayong niloloko, wag na nating kunin yung ano, kasi parang una, sayang sa airtime, pangalawa, na-amplify yung kasinungalingan nila, eh, di ba?
1: Apo, magandang punto po yan. Ayaw nating ma-amplify yung kasinungalingan kasi nga it compromises yung truth telling na isa sa mga basic principles po sa journalism. Tama po kayo, through the years sa ibang mga bansa, talagang hindi naman binoboycott pero maingat na kinocode yung mga sinasabi. Kaya nga, halimbawa sa US ngayon, yung trend ng mga responsibleng news media organization, pag may State of the Union address si Trump, halimbawa, nakahanda yung mga fact checker nila. Kumbaga, minsan isang batalyon na fact-checker yung hinahire nila para pag may sinabi yung isa, sasaluhin ng fact-checker, oops, mali ito. Tapos may isa pa na sumusunod sa kanya para hindi na overwhelm yung isang fact-checker lang. Kaya yung kultura ng fact-checking, dapat ginagawa po yan. Maraming options, gaya ng nabanggit ko. Tama po kayo, pwedeng, hindi naman iban, pero pwedeng maging maingat sa pag-quote sa mga sources of information. O kaya, mas palakasin natin yung culture of fact-checking. We cannot expect yung mga beat reporter na sila yung magpa-fact-check. Pwede namang isubmit nila yung istorya, ito yung mga sinabi ng in-interview kong source, pero sa desk, bago umabot sa editor, may mga fact-checker na isa-isang binubuting-ting o sinusuri yung bawat quotation. And then, pag dumating na sa editor, malalaman kung paano pagpupuuin yung istorya kasi may sinabi siya pero mali pa lang. mas napapalalim yung pagsusuri at yung presentasyon ko sa publiko.
0: Uh-huh. Prof, alam mo, maganda na ma-expand pa natin itong ano, ma-expound pa natin itong issue na ito. Lalo na no, halimbawa, syempre lahat tayo tao tayo eh. So talagang totoo naman na may mga biases, mga ganyan. Okay, so when it comes to biases, paano ihihiwalay ng isang journalist or broadcast journalist? Kasi yun ang minsan sasabihin eh, ay itong ano na to, may pagkiling ito. Kahit wala naman talaga, hindi ba? Kahit na as much as possible, we are trying to present yung kung ano lang yung totoo. Pero dahil hindi yun yung gusto nilang madinig, ang sasabihin nila, ah, bias kasi yan. Okay, babalikan po natin si Professor Danilo Araw. Sandaling-sandali lamang po ang oras natin, 2:29 ng hapon.
4: Mga kabataan, si Dingdong to, meron akong tip.
5: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
7: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Alam mo ba, ang National Digital Connectivity Plan o NDCP ay ang kauna-unahang master plan ng Pilipinas para sa mabilis, abot-kaya at ligtas na internet connectivity sa buong bansa. Inaprubahan ito upang pabilisin ang pagpapagawa ng broadband infrastructure at bawasan ang gastos sa internet para sa milyon-milyong Pilipino. Nakatuon ang plano sa apat na haligi: mas malakas na regulasyon at kompetisyon, mas malawak na koneksyon, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas, mas maraming infrastruktura sa tulong ng public-private partnership at resilient at cyber-secured na network. Sa ilalim ng NDCP, target ng pamahalaan ang 100% internet connectivity sa lahat ng pampublikong paaralan, barangay, at health centers. Paglalagay ng 130,000 free Wi-Fi sites, paglikha ng 8 million digital jobs, at 40-80% pagbaba ng internet costs, habang itataas ang average broadband speed sa 225 Mbps para sa mobile at 275 Mbps para sa fixed broadband.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Agad ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
6: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwang trabaho, trabaho kasama si Jamie Quinto.
0: 2:32 ang ating oras. Nagbabalik po ang inyong One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM at sa FM na sa 104.3 The Capital po kami. kasama pa rin po natin si Professor Danilo Arao, ang professor ng journalism sa University of the Philippines, College of Mass Communication. Ayan. Prof, yung kaninang naiwan natin tanong tungkol sa mga biases, paano ba yan dapat na pinepresent?
1: Siyempre, yung pagiging bias sa katotohanan, hindi po dapat ikahilaya ng periodista.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, yung usapin din ng giving a voice to the voiceless, yung pagbibigay ng boses sa walang boses, kasama rin yan sa quote-unquote bias po ng media.
0: Mm-hmm.
1: Yung sinasabing masyadong bias, yung parang na akusasyon ng ilang mga hyper-partisan bloggers and content creators, parang mas patungkol pa ito doon sa political na kulay na parang pinapakita or ini-imply ng isang periodista. Minsan ito, perception lamang. Kahit sa bahagi ko, ilang beses na akong

0: may paninindigan sa pagsusuri, pero hindi ito nangangahulugan na ikaw ay masyado ng bias para sa isang partido
1: Mm-mm.
0: o masyado kang partisano para sa isang advokasiya na isinusulong ng isang politiko halimbawa.
1: Mm-mm.
0: Kaya natural yung bias kasi tayong lahat ay mga tao lamang. Eh.
1: Yes.
0: Ang challenge sa atin, paano ba natin objektibong masusuri yung iba't ibang bagay nang hindi nag-get in the way yung ating biases. Halimbawa, sa usapin ng eskwelahan, may kanya-kanyang bias tayo. Ako, graduate ng isang universidad, so natural, may bias ako ron kasi doon ako graduate. Pero kapag pag-cover ka ng ibang universidad, dapat may pagsasaalang-alang ka rin sa kanila at hindi mo kinukumpara sa universidad na pinanggalingan mo yung kalagayan ng universidad na yon unless yun yung anggulo na inaanap mo sa iyong istorya. So ganun din sa usapin ng reliyon, hindi naman nangangahulugan na talikuran na natin yung kanya-kanyang reliyon para maging objektibo tayo. Hindi po ganun.
1: Mm-mm.
0: Kumbaga, in fact, yung journalism ethics, minsan pwede mong sabihin na mas mapapalakas yan depende sa relihiyong pinapaniwalaan natin at yung klase ng pagsamba sa isang nilikha na talagang mas nagagamit natin yung objektibong pagsusuri sa halip na masyado tayong subjective. So yun yung kailangan nating linawin sa publiko. Ang mga periodista, tao rin po yan. Bumoboto rin yan.
1: Tama.
0: May mga kinikilingan din silang tingin nila ay karapat-dapat na maging presidente, vice-presidente, maging mga senador.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi dapat maging masyado tayong judgmental sa kanila, lalo na kung responsable nilang ginagampanan yung kanilang profesyon.
1: Mm-hmm. Ano naman ho yung masasabi ho ninyo, no, na yung iba, like halimbawa yung iba parang nagdi-disguise na lang as reporter or nagdi-disguise na lang as journalist, pero ang katotohanan ay halimbawa talagang lantaran na nag-ooperate para sa isang politiko or kung ano pa man.
0: Magandang tanong po yan. Siyempre dapat i-expose po yung mga yan, yung mga tinatawag na nagkukunwaring periodista. Pero hindi po legislative intervention ang kailangan natin diyan. Kasi tayo, mas naniniwala po tayo sa self-regulation. So hindi tayo dapat magdalawang isip na i-call out itong mga pretentious na ito o kaya naman yung mga tinatawag na haw-shaw.
1: Yeah.
0: Sa profession natin, usong-uso yung terminong yon.
1: Mm-mm.
0: Kasi parang ang nangyayari, laki-laki ng test card nila.
1: Tama.
0: Pero hindi
1: kasi
0: naman sila
1: nagpo-cover,
0: parang nangingikin lang sila kung
1: tama.
0: Ano-ano yung mga kinukuha lang sila ng pera at kumukubra kung kani-kanino. In fact, mas malaki pa nga ang kita nila kaysa sa mga tunay na periodista, pero napaka-irresponsable po talaga nila. Tapos yung pinaka-recent na case na nahuling mga nangingikil di umano kapalit ng hindi pag-e-ere ng isang expose laban sa isang politiko, yun dapat iniimbestigahan. Hindi ko naman sinasabing guilty na sila automatically, pero dapat maimbestigahan talaga at pag napatunayan, talagang hindi na sila dapat tangkilikin pa at talagang i-call out yung kanilang pagiging responsable. Kung talagang may kasalanan sila, mananagot sila sa batas.
1: Mm-hmm.
0: Walang special treatment porque periodista yung tawag nila sa sarili nila.
1: Tama. At hindi naman pagkitil yon sa malayang pamamahayag. Anyway, Prof, ito hong mga sabi niyo nga kanina, mga hindi natin nilalahat, no, pero may mga ilan-ilan na mga sabi nating influencer, content creator, no, na mas pinaniniwalaan nga as compared dun sa ilang mga traditional news outlet. So, ano ho sa tingin niyo yung dapat na i-adapt ng mga journalist or ng mga mamamahayag para manatili silang relevant, no? At kumbaga sabihin nating mapanatili yung tiwala ng mga publiko sa kanila.
0: Ang isang paraan para makaengganyo ng maraming follower ito mga hyper-partisan na ito, kadalasan po gumagamit sila ng sariling wika. Kaya sa bahagi ng mga periodista, dapat mas paigtingin pa natin yung paggamit ng sariling wika. Kung may mga periodista tayong Inglesero at Inglesera, wag sanang

0: Huwag sana nilang isipin na yung audience ang mag-a-adjust sa pagiging Inglesero at Inglesera nila. Sila po ang mag-adjust para matuto sa sariling wika. E nasa Pilipinas din naman tayo eh.
1: Yes.
0: Kaya dapat masanay na tayong makipagtalastasan sa wikang Filipino. Una. Ikalawa, we have to make the uninteresting interesting. Hindi sapat yung wikang Filipino. Kasi dapat gumagamit tayo ng mga salitang mas naiintindihan ng masa, yung mas nakaka-relate dun sa tinatawag nating lived experience ng mga tao. Halimbawa, pag-uusapan natin yung inflation, huwag tayong masyadong maging theoretical at huwag masyadong puro percentage lang. Kasi yung inflation rate, percent yan eh. Sabihin natin na ganito ang halaga ng gulay at saka ng bigas sa ganitong lugar. Malamang kesa sa hindi, sa lugar ninyo, baka ganito rin. Yan yung nangyari noon, pero ngayon, ganito na ang presyo. So, mas ganon ang pagpapaliwanag. Tapos, ang mga interview, pakatotohanan talaga. Minsan kasi ang tendensya ng mga ng ilang mga periodista, mag-i-interview ng mga sinasabing expert. Pero itong mga expert na to, minsan lutang yung kanilang pananalita at saka minsan hindi masyadong narinig ng mabuti yung hinaing ng sambayanan. Nagpupush ng mga teorya na uso sa Estados Unidos o kaya sa kanluraning bansa, pero hindi naman applicable dito. Pero ibang klase, kapag may mga periodista ka na nag-i-interview ng mga tao mismo, halimbawa, mga community leader, mga magsasaka, mga manggagawa, na alam yung araw-araw na danas ng mga tao.
1: Tama.
0: O kaya yung isang veteranong commuter, kumbaga yung mandirigma sa kalsada na araw-araw nagpo-commute, iba yung masasabi niya sa media.
1: Tama.
0: In fact, yung expertise niya, it's not defined by yung higher education degree. Walang MA, walang PhD, pero
1: batay
0: yung expertise niya mula sa araw-araw ng pakikibaka niya sa lansangan, sa kanayunan, o sa kung saan man. Mas mahalaga na ganun yung gamitin po sana. Kasi yung mga hyper-partisan, minsan hindi sila nag-i-interview, minsan nagsisirungalik sila, sinasabi nila, ay, ako na lang kausapin nyo kasi ako eksperto. Ang tawag doon, credentialism. Yun yung iwasan po sana natin.
1: Oo. Kailangan talaga, kung may mga resources na ipipresent, dapat china-challenge mo din yun eh, hindi ba? As
0: correct.
1: A journalist. Oo. Kumbaga, hanggang saan ba talaga yung kakayanan or kaalaman nitong taong ito? Anyway, speaking of, ito ho, mga kung tutuusin, dapat hindi na napag-uusapan, pero meron ho recently, no, bukod ho dun sa namatay na journalist or broadcaster ata ito, meron naman din ngayon na hot seat na naman because of the rape joke. No? Ano ho sa tingin niyo yung dapat nagagawin ng mga may-ari ng mga kumpanya ng mga journalist na ito or ng mga broadcaster na ito to reprimand itong mga ganitong mga aksyon na ginagawa ng kanilang tauhan?
0: Okay, magandang tanong po yan kasi to be fair, nag-apologize na itong broadcaster na to na huwag na natin banggitin yung pangalan gaya ng napanggit niyo.
1: Okay.
0: Pero hindi sapat yung public apology. It is a step in the right direction pero ang hinahanap natin ay ano yung affirmative action na pwedeng gawin. Halimbawa, meron bang gagawing gender sensitivity training?
1: Yes.
0: Sususpindihin ba siya pansamantala? Para matuto muna, para mas maging sensitibo, lalo na dun sa kanyang pananalita. And then, total, kumustahan na rin lang yung uso ngayon sa Senado, i-extend na rin natin sa media. Kumusta po ba yung babaeng reporter na naging subject dun sa rape joke na yun? Sorry kung ayoko nang banggitin yung konteksto ng joke. Pero may isang, maniwala na lang muna kayo, may isang nabiktimang babae po. Na nandun din na nagre-report na parang siya yung subject ng joke na yon, kailangan kumustahin siya kasi baka naapektuhan din siya at baka kailangan din niya ng intervention o ng tulong. Ulitin natin, yung apology, nandiyan na yan, pero kulang pa eh. What will you do to ensure that this will not happen again? Assuming nababalik ka pa sa ere. Yung gender sensitivity, mahalaga po yan. At sa aking palagay, naglabas kasi ng pahayag yung KBP, yung chapter ng lugar na yon, lumalabas na itong news media organization, correct me if I'm wrong, hindi pala miyembro ng KPP. So therefore, hindi sila subjected sa disiplina ayon sa broadcast code. Pero ano pa man, kahit na hindi sila miyembro ng KPP, dapat yung adherence sa ethics ay dapat na sinasagawa. So hindi lang ito patungkol dun sa mismong broadcaster na to eh. Dapat may affirmative action din na gagawin yung mismong news media organization para maiwasan yung mga ganong pangyayari. Hindi na dapat maulit muli ito. Ulitin ko lang bilang pangkuli, yung babae, yung biktima na naging subject ng joke, dapat kumustahin din natin at kung ano pa yung pwedeng tulong na maibigay sa kanya kasi medyo, kasi on air yun eh.
1: Yes.
0: Baka na-embarrass siya, baka may iba siyang nararamdaman na kailangan ng some degree of intervention. Dapat ginagawa rin yun ng news media organization.
1: Opo. Nako, thank you so much, Prof. Napakarami nating mga napag-usapan at napakarami po naming napulot sa inyo. Maraming salamat po sa inyong time. Talagang kapag ka po kayo ang nagsalita, klarong-klaro. Ayan, thank you.
0: Maraming salamat po.
1: Opo, maraming salamat po. Si Professor Danilo Araw, no? Siya po ang professor ng journalist or journalism course sa UP, ayan, sa University of the Philippines. I think mass communications din. Oo, under siya ng mass communications. Ayan. Okay, si Professor Danilo Araw.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: 2:46 ang ating oras. Uy, babatiin ko muna, namimiss ko ito. Ang ating kapatid sa hanap buhay, si Kareji Malinaw. Kareji, namimiss na kita. Oo, na ibang level na ito. Oo. Pero ito'y isa rin sa ating mga kasama sa hanap buhay na ating po namang hinahangaan. Ayan, si Kareji Malinaw. Dito po muna tayo. Pagpapaputok naman ng maraming beses ni suspended Sergeant at Arms Mau Aplasca, tinawag na overkill ng CIDG. O naman, ikaw ba naman magpaputok ng wala namang pinapaputukan? O hindi ba? Anong tawag doon? Diane Liar!
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
1: Diane!
3: Yes, Jamie, inilabas na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group of PNP-CIDG ang resulta ng kanilang investigasyon sa mga baril na ginamit sa pagpapaputok sa Senado. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na nasa kabuang 44 na piraso ng basyo ng bala ang kanilang nakolekta. Nasa 36 sa mga basyo ng bala ay galing sa loob, habang 8 naman ang mula sa labas. 4 na baril naman ang ginamit sa pagpapaputok, kasama kung saan yung sangkot ay 3 dito yung tauhan ng Office of the Sergeant at Arms sa OSAA at isa naman sa National Bureau of Investigation o NBI. Mm-hmm. Samantala, lumalabas na nasa 26 na basyo ng bala ang nakuha mula sa umano'y baril na ginamit ni Aplasca. Tinawag nga ito na overkill ng CIDG dahil sa dami ng pinaputok ng baril, gayong 5 putok ng baril lamang ang galing sa NBI. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Major General Robert Morico II.
4: Based on the investigation conducted by our investigators, basically overkill po yung, that's why we call it panic firing. Because yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window, sobra-sobra yung pinaputok doon ng USAA.
1: Mm-hmm.
3: At dahil nga dito, Jamie, sinabi ni Morico na dapat na makasuhan si Aplasca ng Republic Act 11917 of Private Security Services in the SEAC. At sa ngayon, hindi pa rin maharap sa CIDG itong si Aplasca sa kabilangan ng pagpapatawag dito.
1: Oo, mahihiya yung pelikula ni Sylvester Stallone, yung Rambo, 'di ba? Sa dami ng paputok.
3: Correct. Oo, Jamie. Kitang-kita naman natin sa CCTV footage yung mga nangyari na barilan doon sa Senado kung saan makikita talaga natin na overkill yung pagpapaputok na ginawa nitong ni Aplasca.
1: Oo. Sige. Antabayanan natin kung sino ba daw ang magsasampa, PNP ba ang magsasampa ng kaso?
3: Antabayanan pa natin yan, pero ang CIDG ang mangunguna nga dito sa investigasyon na ito, Jamie.
1: Okay, thank you, Diane.
3: Mula dito sa Campo Kame para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, Diane Layar.
2: Walang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Department of Trade and Industry magsasagawa raw po ng Tatak Pinoy Expo sa susunod na linggo. Si AJ Ignacio sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Upang maibibang likhang Pinoy sa world market at makilala ang ating mga domestic consumers, magsasagawa ang Department of Trade and Industry ng Tatak Pinoy Expo sa susunod na linggo. Ang expo ay may temang Stage for Global Philippine Industries kung saan ibibida sa nasabing expo ang iba't ibang mga likhang Pinoy na maaari nang mabili sa merkado. Kabilang sa mga sektor na tampok sa kanilang expo ang ay mga produkto mula sa Information Technology, Business Process Management o IT-BPM, Food and Agro Processing, Cement, Steel and Construction Materials, Semiconductors, Electronic and Electrical Devices, Pharmaceuticals, Diagnostic and Health Products, Automotive, Electric Vehicles and Automotive Components, Defense Manufacturing at kabilang din ang Chemicals and Industrial Inputs. Mag-uumpisa ang Tatak Pinoy Expo sa darating na May 25 hanggang May 27 at gaganapin sa SMX Convention Center sa Pasay City at ito'y libre sa mga nais magpunta sa nasabing expo. Para naman sa iba pang umpirmasyon o kumpirmasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng Department of Trade and Industry para sa iba pang mga detalye ng nasabing expo. Mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Samantala, Digital Pinoys nagbabala sa mga pahayag na humihikayat ng rebelyon. Si Marian Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nanawagan ngayon ang Digital Pinoy sa publiko na iwasan ng mga pahayag na maaaring mag-udyok ng karahasan o bantas sa kaayusan. Ito ay kasunod ng pagsasampa ng CICC ng cybercrime-related complaints laban sa isang vice mayor sa Isabela. Dahil sa mano, social media post naghihikayat ng revolusyon. Ayon kay Digital Pinoy's National Campaigner Ronald Gustillo, mahalagang igalang ang kalayaan sa pamahayag at opinyon, ngunit may kaakibat itong responsibilidad. Gayun dito, malaya naman ang publiko na punahin ng mga pulisiya at opisyal ng pamahalaan, pero dapat iwasan ang mga pahayag na maaaring ituring na paghihikayat ng karasan at kaguluhan. Pinaalalahanan din Digital Pinoy sa publiko na maging responsable lalo na sa paggamit ng social media. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat sa iyo, Mary Bastasa. Anyway, sisikapin po natin no na makapanayam ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, ganun din ang Department of Energy. Sa kasalukuyan po ay hindi pa natin sila ma-contact. Pero itatry ho natin sa ibang mga programa. Napakahalaga po nitong mga programa ng DSWD, lalo na po yung Uplift, no? And also sa Department of Energy. Ayan, mamaya ho, itatry po natin. Kaya patuloy lamang po kayong sumubaybay dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At baka po makapanayam pa rin po natin sila in a while. I think si ASEC Dumlao ay mukhang ano sila, nasa travel ata. Okay. Anyway, itatry pa rin po natin. Patuloy po kayong mag-antabay dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa ating mga birthday greetings, Siyempre pa. Ayan, meron pa ba tayong babatiin? Ay, wala na pala. Na mukhang naubos na kahapon. Okay, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday po. Antabayanan ninyo sa ilang sandali ang programa ng DOST. Ayan, nakita ko na sila dito. But anyway, thank you mga kahuan trabaho, yung ating po mga nakasama sa Marulas Transmitter, sa ating pong mga provincial station na nagkikerry po ng Juan Trabaho. Thank you so much. Thank you. At dito po sa studio, ang ating po mga kasama, thank you sa ating mga kaagapay, sina Engineers Matet Segovia, si Engineer Joy Timidan, at syempre ang ating executive producer si Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon and happy weekend mga kahuan trabaho.
2: Juan Trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 3 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Relocation ng mga residenteng nakatira sa paligid ng Ilog o Estero, mahalaga sa pangkabuuang flood management programs ng pamahalaan. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isa sa mga importanteng aspeto ng kabuuang flood management projects ng pamahalaan ay ang relocation or resettlement ng mga residenteng naninirahan sa palibot ng Estero. Sa Bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Dr. Mahar Lagnay, ang Executive Director ng Project NOAA, na sa ilalim ng urban planning, mayroong mga lugar na hindi dapat tinatayuan ng bahay o establishmento ang paligid. Ang nakakalungkutan niya, mayroong mga bahay o pasilidad tulad ng parking spaces o gusali ang nakatayo mismo sa ibabaw ng ilog o sapa. Sa ibang lugar naman, kahit bahain na o malawak ang itatalampag baha, tinatayuan pa rin ang bahay. Sabi ng opisyal, ito yung maliliit na sapa na tinatabunan o ginagawang subdivision, kaya't nawawala ang natural na daluyan ng tubig. Nakakaapektoan niya mga ganitong establishmento sa pangkabuuang flood mitigation efforts ng bawat lugar. Dahil dito, mahalaga na mailipat sa mas maayos na lokasyon ng mga bahay at iba pang establishmento na nakaharap sa mga daluyan ng tubig.
9: Pero ang nangyari ay nagtayo tayo, siguro kulang sa urban planning, kulang sa teknolohiya noong unang panahon, kaya sumikip ng sumikip at yung overpopulation lalo pang napasikip. Naglagay tayo ng mga konkreto, inurbanize natin lahat, na hindi natin na pag-aralan na mabuti dahil nga kulang sa teknolohiya dati at luma at wala pa yung climate change na problema. Kaya meron tayong malaking problema ngayon na kailangan solusyonan.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Senador Ronald Bato de la Rosa, ita-turn over sa Department of Justice o DOJ, kapag siya ay naaresto. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. May live report si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Yes, Omar, ita turn over si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Department of Justice. Ito ang naging statement ni NBI Director Melvin Matibag kapag ito ay nahuli ng kanilang mga ahente dahil nga sa warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court o ICC. Ayon pa kay Attorney Matibag na patuloy na ang pag-track ng kanilang tracking team hinggil nga sa mga leads sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. Sa uli, pailarin nila ang maximum tolerance at maayos na isa-serve ang warrant upang maayos na sumama ito sa kanilang mga ahente. Omar, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Samantala, Senador Ronald Bato de la Rosa humirit na magpakustodiya sa Philippine National Police o PNP. May live report si Dayan Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, sa Omar, kinumpirma ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na kinausap siya ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa posibilidad na makakustudiya ito sa pulisya na magkita sila sa Senado noong May 13. Ayon kay Nartates, magiging ligtas naman si de la Rosa sa ilalim ng kustudiya ng PNP. Gayunman, nilinaw ng PNP Chief na sa oras na mapasailalim sa kustudiya ng PNP ang senador, maituturing na rin itong pag-aresto alinsunod sa warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Una nang ibinunyag ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na hiniling umano ni De La Rosa na makustudiya siya sa Campo Crame. Pero sa ambush interview, sinabi ni Nartates na dapat noon pa umano sumama sa kanya ang senador. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, live report ni Dayan Lear. Sa ating panguling balita, MMDA magbibigay sa DOJ ng kuha ng CCTV sa paglabas ng Senado kung saan dumaan si Senador Ronald Bato de la Rosa. May ulat si DK Sarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Iniyak ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang buong kooperasyon sa mga investigasyon. Kahapon, hiniling ng DOJ Panel of Prosecutor ang kuha ng CCTV ng MMDA kung saan dumaan si Senator Ronald Bato de la Rosa noong lumabas ito ng Senado alas 2 ng madaling araw. Ayon kay Torre, lagi silang handa at ibibigay ang hiling ng DOJ. Bukod sa DOJ, tiniyak din ni Torre ang buong kooperasyon sa mga investigasyon maging sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin!
2: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
15: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nakikiisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya, tinahatid sa kanilang mga destinasyon, nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayon pa man, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi mo na gumagamit ng air conditioner upang sa ganun ay mas malimitahan ang aming consumption per kilowatt para mag-isa sa krisis ng ating bansa.
16: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
17: Na libreng maintenance medicines.
18: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
19: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
17: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribel para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
19: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Magandang Hamluson, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa Impapawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kukonekta sa bawat Pilipino sa mga sulok ng mundo. Dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Makakonek, sama-sama tayong matuto at kilalanin ang iba't ibang programa at kaganapa ng Department of Science and Technology tuwing Biyernes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito lang sa Radyo Pilipinas 1. At live rin po tayo sa official Facebook page ng DOST TV. Sabay hindi makapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordabox Channels 45 to 49. At para lahat tayo makakonek, oras na para alamin ang mga nagiganapan sa DOST sa linggo nagdaan sa bangunguna ng SNT Authority ng Mansa, DOST Secretary Renato Yusludom Jr. Narito ang mga nagiganapan sa DOST ngayong linggo. Noong Lunes, ang ating kalihin na Secretary Renato Yusludom Jr. ay naimbitaan sa ASEAN Science Diplomat Society 10th founding anniversary. Sa kanyang keynote speech, binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng diplomasya sa mga siyentista sa ASEAN para magkaroon ng magandang tunguhin ang reyon. Sa Mares na araw ay inilunsad ang Natural Textile Fiber Innovation Hub sa Benito Salivan, Isabela. Noong Martes naman, opisyal ng inilunsad sa University of the Philippines ang PsyKit o Sexual Assault Investigation Kit. Ito ay inobasyon na tutulong sa epektibong DNA analysis sa forensic investigations. Kasama nito ay ang pagsagawa ng Regional Scientific Meeting sa Mindanao. Noong Miyerkules at Huwebes ay ipinagdiwang ang World Metrology Day na pinangunahan ng ITDI na layong bigyang halaga ang eksaktong panukat para magtaguyod ng pampublikong katapatan. Ang isa sa highlight ng selebrasyon na ito ay ang tungkol sa proposed National Measurement Institute of the Philippines Bill. Sa buong linggo rin ito ay isinagawa na ang mga seremonya ng pagtatapos ng iba't ibang campus ng Philippine Science High School sa buong Pilipinas. Kaya mga kaibigan, sunod-sunod po natin o susunod-sunod na pagbati po ang aming pinaabot sa una ang ASEAN Science Diplomat Society na nagdiwang po ng kanilang 10th anniversary. Ang pagdidiwang po nagdala ng mahigit 100 science diplomats, policy makers at mga partner mula sa buong reyon para talakayin ang GAM, teknolohiya, klima at sustainability. Ang ating din pong magbati sa mga residente ng Benito Salivan sa Isabela para sa kanilang Natural Textile Fiber Innovation Hub, isang bagong pasilidad na nagpaproseso ng banana byproducts para gawing natural textile fibers. Inaasa ang ikita na humigit kulang 9 milyong piso kada taon at magbibigay ng trabaho sa 30 lokal na residente. Sa DOST ITDI, sa celebration po ng World Metrology Day 2026 na may temang Metrology Building Trust in Policy Making. Ang selebrasyon po mga kaibigan ay nagbigidaan sa kahalagaan ng tamang sukat at pamantayan sa agam, kalakalan, kalusugan at kapaligiran. Ang atin din mong magbati sa ginanap na Regional Scientific Meeting sa Mindanao sa Butuan City na kung saan nagtipon po humigit kumulang 150 delegates mula sa akademya, agham at pamahalaan para talakayin ang mga isyung science and technology na nakaangkla po sa UN Sustainable Development Goals or SDGs. Ang mga diskusyon ay nakatuon sa soil health, food production, post-harvest processing at sektor ng kalusugan. Ang ating din pumagbati sa lahat na nagtapos sa iba't ibang Philippine Science High School sa buong bansa, mabuhay po ang ating mga future scientists. Bigyan daan ko rin po ang pagbati dahil nakamit po ng Pilipinas ang grand prize sa 15th International Footwear Design Competition sa Guangzhou, China sa pamamagitan ng disenyo na gumagamit po ng tela mula po sa Ilocos Region. Ang panalong disenyo na pinamagatang pakan ni Rick Maragas nagpakita po ng galing na lokal na handloom weaving kung saan po isinama ang mga tradisyonal na elemento gaya ng shuttles, yarns at spindles sa kabuuang konsepto ng sapatos. At ayon po sa DOST PTRI, Philippine Textile Research Institute, this design represents both the local textile and footwear industries on the global stage, showcasing the rich cultural heritage of both industries. Ang pagkamanalo po ay patunay na lumalakas po ng presensya ng Pilipinas sa larangan ng textile innovation at footwear design habang itinatampok ang yaman ng kulturang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Makibalita muna tayo sa lagi ng panahon. May pag-uulat si Charmaine Barela mula sa PAGASA Weather Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather!
0: Charmaine, magandang
2: hapon. Yes, magandang hapon din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tipakanig naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, latest location ng LPA na binabantayan natin sa loob ng ating PAR ay nasa 865 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Sa kasalukuyan, nagdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Caraga at Davao Region. Samantalang dito naman sa may Luzon at Visayas, patuloy pa rin iiral ang easterlies. Yung masabi nga nating low pressure area ay hindi natin inaasahan na maging isang ganap na bagyo at maaari nga yung malusaw sa mga susunod na araw. Bagamat malulusaw nga, magdudulot pa rin yan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao sa mga susunod pa na araw. At yan po muna ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Charmaine Barilla, nag-uulat.
0: Maraming salamat, Charmaine Barilla. Agham para sa negosyo, DOST naglunsad ng Innovation Roadshow para palaguin ng MSME sa Quezon City. Inilunsad ng DOST National Capital Region, katuwang ang PCCI, Philippine Commerce o Philippine Chamber of Commerce and Industry, Quezon City at Quezon City Local Government Unit. Ang Quezon City Industry Innovation Roadshow noon sa DOST Compound sa Taguig City. Ito ay upang ilapit ang mga science and technology solutions sa mga lokal na MSMEs. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, sa pangunguna ng DOST-NCR na nilahukan ng mga tanggapan tulad ng QCL Ledipo at CBC DPO, direktang nakita ng mga lokal na negosyo ang mga makabagong laboratorio at pasilidad ng iba't ibang DOST Research and Development Institute tulad ng PTRI, MIRDC, FNRI at ITDI. Ang mga ipinakitang teknolohiya at programa ay naglalayo mapabuti ang mga produkto at operasyon ng mga kalahok habang isinusulong ang inisyatibang agham na ramdam para sa pangkalahatang paglago ng mga negosyo at lokal na ekonomiya ng Quezon City. Sa ibang balita, DOST na mahagi ng solar pumps sa Aurora kung saan ang mga magsasakarito inaasang makatitipid ng hanggang 4,000 halaga ng krudo kada araw. Inaasahang gagaan ng pasanin ng mga magsasaka sa Aurora sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa produksyon matapos mamahagi ang Department of Science and Technology ng mga solar-powered irrigation pumps. Sa ilalim ng Community Power Empowerment Through Science and Technology or CESS program ng ahensya, 5 mobile units na nagkakahalaga ng 165,000 pesos bawat isa ang ipinahamahagi sa mga lokal na asosasyon para magsilbing alternatibo sa mga mamahaling diesel-powered pumps. Ang bawat unit ay kayang mag-discharge ng hanggang 50,000 liters ng tubig kada oras gamit ang solar energy. Kaya naman, tinatayang abot sa 4,000 pesos bawat araw ang matitipid ng mga magsaka sa krudo. Bukod sa malaking bawas gasto sa araw-araw na pagpapairigasyon, ang inisyatibo ito ay malaking hakbang din sa pag-modernize ng agrikultura at paglataguyod ng climate resilient farming sa probinsya. Patunay na ang agham ay ramdam. Makakakonek, agham nyo ba na ang mushroom production sa Cebu level o sa Cebu ay level up na sa tulong ng Industry 4.0 at setup ng DOST? Pag-uusapan natin ngayong araw kung paano binago ng modernong teknolohiya ang kabuhayan ng ating mga lokal na magsasaka ng Central Visayas. Tutuklang, dariyan pong ating pag-uusapan ngayong araw. Magbabarigan ang Radyo Sensya sa DOST. Konektado ka.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
5: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
6: Ako po ay si Halipa Swahili na empleyado po ng Western Mindanao State University sa Buanga City. Regarding po sa energy natin dito sa pamahalaan natin, kami po, yung sa bahay namin, sinisirado namin yung mga rep namin, yung mga lahat na yung mga malalaking mga gamit, yung ilaw na lang. At yung regarding din sa transportation namin, pati yung anak ko, yung dati dalawang motor ginagamit namin, so ngayon isa na lang ang gagamitin namin, so dalawa na lang kami nag-aangkas para magpunta dito sa eskwelahan.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
9: Para sa mga OFW na nais umuwi ng bansa sa panahon ng krisis, narito ang proseso na pinapatupad ng OWA para sa ligtas na repatriation. Unang hakbang, Request for Assistance o RFA. Maaaring humingi ng tulong ang OFW sa pamamagitan ng pag-walk-in sa OWA, pagtawag sa Hotline 1348 o pag-message sa Viber, WhatsApp at email ng OWA. Ikalawang hakbang, Response. Kapag natanggap na ang request, agad itong inaaksyonan. Tinitiyak muna ang kaligtasan ng OFW at ina-assess ang kanilang pangangailangan tulad ng evacuation, pansamantalang tirahan at iba pang tulong. Ikatlong hakbang, travel documents at visa. Inaayos ng pamahalaan ang kompletong dokumento at transit visa kung kinakailangan upang makabiyahe ang OFW. At ikaapat, repatriation o ang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng chartered o commercial flights. Sa bawat hakbang, sinisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga OFW.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Ituloy na supply ng mga dekalidad at produkto na walang preservative. So layunin itong itaas ang kita ng mga lokal na magsasaka at gawing world class ang industriya ng kabute or mushrooms sa buong probinsya.
0: Totoo po ba yung sinasabi po nila na ang kabute kung lalagpas sa 33 degrees Celsius or bababa sa 25 degrees Celsius ang temperatura, hindi tutubo?
10: Opo, kaya minumonitor po siya ng maayos kasi kung mainit naman, masyadong mainit or masyado namang malamig, tuyo or sobrang humid, maaring bumagal ang pagtubo at bumaba ang ani o magkaroon ng contamination ng mushrooms tulad ng, like for example, yung button mushroom.
0: Mm-hmm. Ano-ano po mga species or anong klase ng mushroom ang meron dito, sir?
10: So ang project na ito ay nakatuon sa pagpaparami ng shiitake or button or ganoderma, pati na rin ang mga portobello at enoki na mushrooms. So mga high value mushrooms to. Actually, ano na siya, second phase na to ng project na we focus on the high high value mushrooms because the first phase ng project natin is more on the oyster na mushroom. So because ang mga special na species na ito ay pinili dahil sa napakataas na demand sa mga hotels at restaurants sa Cebu, mm-hmm. nakasalukuyang umaasa sa imported product. So dati ay matagumpay na rin nakapag-produce ang kooperatiba sa phase 1 ng ating project with oyster mushroom. So dahil sa smart chamber, nakapag-harvest na tayo ng mga ito na fresh, organic, at walang preservatives.
0: All right, sir. Ang Ganoderma, di buban tawag nila dyan, ay hari ng mga halaman at kabote na walang hanggan. At ginagawa po yan, tama po ba? Pero yun daw po para mas madaling i-test sa DOST lab. Paano po ba ginaguide ng DOST ang mga cooperatives para matransform ang isang raw agricultural product into a safe and certified health product?
10: Ang DOST ay nagbibigay ng science at technology intervention sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang kagamitan or equipment at makabagong processing technology upang itaas natin ang nutritional value ng mga produkto gaya ng mushroom-based na mga produkto. So ginagabayan natin ang kooperatiba upang masiguro na ang mga raw materials ay malinis at itas bago gawing health products. So sa tulong ng the DOST Regional Standards and Testing Laboratory, sumasailalim sa masusing testing at product development ang mga kabote upang maging epektibong tea, kape, or supplements. Ang tinutulungan din ng DOST ang kooperatiba na maabot ang world-class standards na production para maging sertipikado at mapagkakatiwalaan ang mga produkto sa local at sa foreign market. So sa pamamagitan ng patuloy na training at technical na services, sinisiguro natin na ang bawat akbang ng pag-transform ng product, ng mushroom products ay masusunod sa mga scientific na pamantayan para sa kaligtasan ng mga consumers.
0: Napakaganda po niyan sapagkat matitiyak po natin ng ating mga shiitake at Ganoderma at iba pang mga product ay magiging high value, di po ba, at talagang sumusunod sa international standards.
10: Opo.
0: Bakit po mahalaga, Dr. Tristan, na mag-venture po ang ating mga farmers sa high-value crops? Halimbawa po ng shiitake at Ganoderma.
10: Yes, mahalaga ang pag-venture sa high-value crops gaya ng shiitake at Ganoderma dahil sa mataas na demand nito mula sa mga hotels at restaurants, especially like tourism area like Cebu, na kasalukuyang umaasa sa mga imported na product. At ito ay nagiging factor din ng ating wala tayong self-sufficiency or food security. But sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng project na ito, we can have our own food production, makapag-harvest ang Cebu ng mga local fresh at organic na mushroom na walang preservatives at mas masustansya para sa mga buyers. Mm-hmm. At tumaas na rin ang kanilang production volume because of the technology. Kaya kayang-kaya na nilang supply ang mga demand ng industry. So this innovation ay nagtataas sa market value at reputation ng mga products ng Cebu na nagbibigay ng malakas na bentahe sa local at foreign market.
0: Alright. Dr. Tristan, matagal na po nating pangarap na maging leader ang Central Visayas sa modern mushroom production. Ano po ang nakita ninyong potensyal sa Cebu Province Mushroom Growers Agriculture Cooperative para sila ang maging recipient ng ganitong Industry 4.0 upgrade?
10: Ang taas talaga ng potential ng CPMGAC dahil sa kanilang napatunayang tagumpay sa pagpatakbo ng oyster mushroom farming at sa pagkakaroon ng mahigit na 70 members na active mula Hilaga hanggang Timog ng Cebu. At saka meron silang magandang business model na yung mga members mismo, they are also producing their own mushroom. Kaya parang maraming nagsusupply ng mushroom for the industry here in Cebu. Sila ay mayroon ng established market or buyers at meron na sila mga saleable na products gaya ng Mushroom Delight, chicharon at bagoong na nagpapakita ng kanilang kahandaan sa agribusiness. Kaya mahalagang aspeto rin ng kanilang dedication sa training at research kung saan naglakbay pa sila sa Mindanao upang pag-aralan ng mga high-value species gaya ng shiitake bago pa man ma-upgrade na ito sa ating project. So ang kanilang vision na mag-produce ng export quality medicinal supplements at food products at ang aktibong pagsali ng mga youth farmers ang magsisiguro na magiging leader ang Cebu sa modernong mushroom production. Tama, including their good business model as well.
0: Ayan. Sa susangayin po, nakapagpapadala na tayo ng iba't ibang mga mushrooms patungo abroad. Tama po ba?
10: Tama po. Mm-hmm. May mga indirect na export, kumbaga, ang cooperative.
0: Opo. Mula po sa tradisyonal na firewood ang gamit patungo po sa fully automated system, gaano po kahalaga ang ganitong technological jump para sa ating mga MSMEs, micro, small and medium enterprises dito po sa Central Visayas?
10: Yeah, I like the word na technological jump, no, because ang paglipat sa automated system ay isang ang revolutionary jump na nagbabago sa manual na pagsasaka or proseso patungo sa modernong teknolohiya. So naiiwasan nito ang pagkakamali ng tao or human error dahil ang system ang mismong nagbabantay sa temperature, humidity, moisture 24/7. And dahil kontrolado ang klima, especially dito sa atin na kung hindi masyadong mainit, pwede namang ulan ng ulan or may mga bagyo.
0: Tama.
10: So dahil kontrolado ang klima sa smart chamber ng ating technology dyan sa cooperative, ang consistent na kalidad at mas mataas na tagumpay sa pag-harvest ng mga sensitibong kabuti ay talagang ma-achieve natin.
0: Opa.
10: Tapos ang inobasyong ito ay nagbibigay daan para ang ating mga MSME ay magkagawa sila ng export quality ng mga products na umaabot sa world-class standards.
0: Alright. Sir, marami po natatakot na kapag automated na ang farm, baka mawala ng trabaho ang mga tao. Sa case po ng mushroom house na ito, paano po nakatutulong ang technology para mas dumami ang livelihood opportunities sa komunidad?
10: Totoo yan, di ba? Merong fear, pero pag merong technology upgrading, talagang marami ng livelihood opportunities or income opportunities. So ang automation sa project na ito, hindi para palitan ng tao, kundi upang masiguro ang mataas at tuloy-tuloy na ani ng mga high-value mushrooms. So dahil sa pagtaas ng production, lumilikha ito ng mas maraming trabaho sa paggawa ng mga value-added na products, gaya ng mushroom chicharon, kape, at tsaa. At saka nakakatulong din ang technology sa paglilipat ng kaalaman o technology transfer sa mga magsasaka sa mga highland areas ng Cebu, gaya ng Dalaget at Balamban na they're used to yung mga old or conventional way of farming. So like they have more members right now at saka meron ng mga youth farmers na direktang nakikinabang sa upgrading na ito. So this innovation ay nagpapalaki ng opportunity para sa lahat. Kaya mas maraming tao sa community ang nagkakaroon ng mas matatag na kabuhayan.
0: Alright, sir. Ngayon po na sumakses na ito, bago lahat, sir, paano nga ba kayo naging nakipag-partner sa DOST and nag-apply sa set na project ng DOST?
10: Actually, nagsimula ang project na ito sa ilalim ng Community Empowerment Through Science and Technology Program or CEST ng DOST. But sa tulong ng agham at teknolohiya, unti-unting lumago ang kanilang negosyo at operasyon. Marami na silang members, marami ng mga farmers na natutulungan. So ngayon, maaari na silang magpatuloy sa pag-upgrade ng kanilang mga kagamitan na teknolohiya sa pamamagitan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program. Like the advanced technology that he have acquired, yung Smart Agriculture Chamber. So nagbibigay ang setup ng pondo para sa technology upgrading na may zero interest.
0: Mm-hmm. Alright, sir. Ang project po na ito ay under ng DOST set up para po sa mga nanonood na farmers or entrepreneurs, paano po nakatutulong ang programang ito para gawing world class ang mga local products natin?
10: Yes, ang project with Cebu Province Mushroom Growers Cooperative ay nagsimula nga sa ilalim ng CEST program ng DOST, habang ang tumutulong at nag-invent or nag-design ng smart mushroom growing cabinet ay yung Cebu Metrologics na isa ding beneficiary ng Small Enterprise Technology Upgrading Program. So sa pamamagitan ng CEST at ng Small Enterprise Technology Upgrading Program, nabibigyan ang mga communities, sa mga cooperatives, ang micro, small, medium enterprises ng access sa makabagong teknolohiya at kagamitan upang makagawa ng world-class na product. Because kung manual lang talaga, the quality cannot be assured. Tapos, pwedeng mababa ang volume ng production.
0: Okay.
10: Pero pag gamit ang automation at precision na farming and production, napapanatili ang consistent na kalidad at mataas na nutritional value ng mga harvest or products na mapoproduce. So, tinutulungan din ng programa ang mga negosyante na makalikha ng export quality, ng medicinal supplements, tsaa at kape at iba pang products. And dahil sa set-up program, ang mga local na produkto ay nagiging mas ligtas, mas sustansya, at mas globally competitive.
0: All right. Dr. Tristan, may plano po ba ang DOST Region 7 na i-replicate itong smart mushroom house model sa ibang probinsya gaya ng Bohol, Siquijor, or Negros Oriental?
10: Yes, plano ng DOST 7 talaga na i-replicate ang smart mushroom house sa buong Region 7 or kahit sa ibang region upang maging pioneer ang region sa modernong production ng mushroom. Ang kasalukuyang project sa Cebu with the Mushroom Growers Cooperative ay magsisilbing proof of concept upang ma-perfect ang technology bago ito ipatupad sa ibang mga provinces gaya ng Bohol, Siquijor, Negros Oriental, and even provinces dito sa Visaya. So bahagi talaga ng plano ang technology transfer sa iba pang mga kooperatiba upang masiguro na sapat na supply ang high-value mushrooms sa region. So dahil ang fabricator na Cebu Metrologics ay isang setup beneficiary, mas mapapadali pa talaga ang koordinasyon para sa paggawa ng mga katulad na pasilidad sa iba pang lugar. Layunin ng pagpalawak na ito na maitaas ang kita ng mga local na magsasaka at magbukas ng mga bagong oportunidad sa trabaho at sa pamamagitan ng smart agriculture.
0: All right. Bukod po sa Bohol, Siquijor, Negros Oriental, syempre magiging pamoso rin yang ating Ganoderma, shiitake at iba pang mga klase ng mushrooms sa abroad tulad ng China, Malaysia at iba pa. Ano pong palagi ninyo, Dr. Tristan?
10: Malaki talaga ang potential, kaya kailangan talagang matulungan natin ang mga MSMEs at mga cooperatives na nagpapatubo ng mushroom so that we can produce more high-value products na export quality talaga.
0: Alright. Dr. Tristan, baka may gusto kong batiin? Nasa inyo mong pagkakataon?
10: Yes, binabati natin yung mga partners, stakeholders, mga beneficiaries natin at saka yung cooperatives natin like the Cebu Province Mushroom Growers Cooperative. We invite you to visit DOST at you can check kung ano yung mga programs na pwede nilang ma-avail. Dito naman sa Cebu, you can visit us here sa DOST 7 sa Sudlon, Lahog para we can discuss kung paano namin matulungan yung mga negosyo ninyo at iba pang mga initiatives ng inyong community.
0: Alright. Dr. Tristan Abando, maraming pong salamat sa oras po ninyo. Magandang hapon.
10: Magandang hapon po, Onim.
0: Mga kaibigan, si Dr. Tristan L. Abando ang Regional Director ng Department of Science and Technology Region 7 o DOST Central Visayas.

0: Ito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center framework ng mga member state.
1: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
0: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
2: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
0: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
3: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
0: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
2: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
0: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
2: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
0: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
4: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
5: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Ang ating susunod na panauhin ay patunay ng sipag at tamang teknolohiya ay susi sa pag-unlad na siya ang itinuturing na nanay at gabay ng mga mushroom growers sa probinsya ng Cebu. Hindi lang siya basta project lead kundi isang eksperto na bukas balad na ibinabahagi ang kanyang kaalaman para mas marami pang pamilya ang magkaroon ng kabuhayan. Mula sa tradisyonal na paraan hanggang sa modernong mushroom production, siya ang nagtimon sa tagumpay ng kanilang kooperatiba. Kilala rin natin chairperson ng Cebu Province Mushroom Growers Agriculture Cooperative, Ms. Dorothy Degula. Magandang araw, Ms. Dorothy.
6: Magandang araw po, sir.
5: Ayan. Ma'am Dorothy, bago po dumating ang automation, ano po ba yung pinakamalaking challenge na kinakarap po ng ating mga mushroom growers sa Cebu? Gaano po kahirap yung manual na pag-pasteurize gamit po ang kahoy?
6: Yes po. Nung kahoy pa po ang gamit namin sa pasteurization, nakakaranas po kami ng 100% contamination.
5: Mm-hmm.
6: Kasi sayang yung mga panahong ginugol namin sa composting, sa mga additive supplements sa substrate, dahil palpak ang pasteurization. Palpak dahil di namin ma-maintain ang tamang temperature at pressure needed para mapatay ang mga bakterya sa loob ng substrate.
5: Mm-hmm. Gano'n ba, ma'am, katagal ang inihahanda para ma-prepare yung talagang kailangan po natin mushroom? Ilang araw ang ginugugol po ba?
6: Yes po. From first po, 7 days po, dapat po i-compost na muna natin yung ating substrate na gagamitin. And after that, maglalagay na po tayo ng mga additives like mga darak, lime, molasses. Then after that, i-compost pa naman po natin another 2 weeks bago pa po natin ito siya ibabag. Once nabag na po natin ito, ilalagay na po natin ito sa pasteurization na dapat magkaroon ng 15 PSI para sa kanyang pressure and then kinakailangan at least 100 degrees Celsius for 10 hours para sigurado po natin mapatay po natin yung mga mikrobyo na dapat po wala pong kalaban si fungi sa pag-develop sa ating

0: substrate.
1: Ayun. So napakatagal pala at napakasensitibo ng paghahanda po
0: Yes
1: niyan.
0: po.
1: Opo.
0: Yes po.
1: All right. Dati ma'am, 80 bags lang ang kaya po ninyo i-process. Pero ngayon, 1,000 bags na. Bilang chairperson po, ano pong nararamdaman nyo nung unang beses nyo makita na ganito karami ang production nyo sa isang batch lang?
0: No, sir. Sobrang saya sa pakiramdam na nakakaluto kami ng 100 bags sa isang salangan.
1: Mm-hmm.
0: Ang pasteurization kasi umaabot nga po ng 10 oras.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa drum lang po ang gamit namin, mga 80 to 100 lang po yan. Depende pa po sa size ng protein bag na gagamitin namin.
1: Mm-hmm.
0: Pero ngayon po, isang salangan, 100 for 10 hours. So, sobrang laki po ng tulong ng sa pagpapagawa po natin ng mga fruiting bag.
1: Mm-hmm. Ma'am, gano'n ba kalaki yung chamber po ninyo para magkaroon lang ng magkaroon lang tayo ng ideya kung paano ba
0: ano po? Yun pong isang prigo ng plywood.
1: Mm-hmm.
0: Ganun po siya, mga 4x8.
1: Opo.
0: Tapos ang 4x8 po siya na rectangle, something like that.
1: Mm-hmm. Opo. At yan yung traditional na paraan.
0: Ang tradisyon po na paraan is yung gumagamit po ng drum.
1: Ah,
0: drum po
1: okay.
0: Yung gamit namin. Opo. Opo. Tapos nilalagyan lang po namin siya ng salaan para mm-hmm. po sa baba po yung tubig, sa taas po yung mga fruiting bag. Yun po yung traditional na paraan.
1: Opo. At yung modernong paraan yung binabanggit nyo po kanina?
0: Yes po. Yung po modernong paraan na pasteurization cabinet na po siya. Tapos po, nasa sa loob na din po yung boiler niya. At the mm-hmm. same time, meron na po siyang gauge para makita po namin yung tamang temperatura. And then, LPG na rin din po yung ginagamit namin.
1: Apo.
0: O kaya po used oil. So, yung po yung apoy niya is consistent.
1: Mm-hmm.
0: Unlike po sa kahoy na minsan namamatay.
1: Tama.
0: Tapos, bumababa yung temperature.
1: Mm-hmm. Ayun. Tama po, ma'am. Anyway po, Miss Dorothy, paano po nakatulong yung automated sensors, humidity at temperature para mabawasan yung pagkasira o contamination ng inyong mga mushrooms?
0: Okay po. Yes po. Din na po sa mga automated sensors para po sa growing chamber natin. Ito po mga sensors para sa humidity at temperature ay malaking tulong sa production sa yield namin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi po, ang humidity, pag bumaba po ng 80% sa reading ng humidifier, ang humidifier at sprinkler po ay automatic pong umaandar. So kahit po wala po kami sa loob ng chamber, once na ma-reach niya po yung minimum that's supposed to be ng reading, automatic po, ma-under na po yung humidifier at saka sprinkler para mapataas po yung humidity and then ma-maintain na set po yung temperature na needed ng mga mushroom natin sa loob ng chamber.
1: Alright. Ma'am, bakit po ninyo napiling pasukin ang pag-aalaga ng shiitake at ganoderma? Bukod po sa mas mahal ito sa market, ano po yung benepisyo nito sa kalusugan ng mga komunidad na tinutulungan po ninyo?
0: Okay. Sir, sa totoo lang po na sa sarili namin paggamit o pagsubok ng ganoderma bilang medicinal mushroom ay may mga malaking positibong resulta.
1: Mm-hmm.
0: Kami po mismo, sumubok po kami ng sa amin. At tapos, hindi po mga sumubok din. May mga asthma, lalo na po yung mga problema sa lungs. Bagamat wala pa po itong pag-aaral galing sa kooperatiba, ginagamit na namin po ito bilang personal consumption sa mga nagtitiwalang sumubok.
1: Mm-hmm.
0: Naniniwala po kasi kami malaki ang itutuloy nito sa komunidad pag ito ay napa-aprubahan na namin para sa isang standard public consumption. Dahil ito ay natural na siguro pinatubo po natin sa organiko pamaraan, ang ganoderma ay kilala po bilang king of herbs.
1: Mm-hmm.
0: Nakakatulong po ito sa pag-boost ng immune system, nakakatulong magpalabas ng energy releasing hormones, gaya po ng adrenaline at nagtataglay din po ito ng mataas na potent ng antioxidant.
1: Mm.
0: Ang shiitake naman po ay kilala bilang high-end mushrooms or gourmet mushrooms.
1: Mm.
0: Sa kabila nito, ang shiitake ay nagbibigay ng active potent immune system boosters. Nagtataglay din po ito ng anti-cancer, antiviral at antioxidant effects.
1: Mm.
0: Nagtataglay din po ito ng mga compound para makasupport sa magandang cardiovascular health at may pag-aaral din po na nakakatulong itong lumaban sa mga inflammations sa ating katawan. Actually po, ang may pag-aaral din po sa ibang bansa na pag kumain daw po tayo ng 2 cup ng mushroom sa isang linggo ay nakakatulong po itong ma-prevent ang Alzheimer's disease.
1: Oh, mahusay talaga at alam nyo, ma'am, napakaraming mga mabuting factors or kumbaga ay mga characteristics ng iba't ibang klase ng mga kinukonsume natin, mga mushroom. Ano po, ma'am, okay. Kwento nyo naman po yung tungkol sa inyong Ganoderma tea and capsules. Paano po ito nakatulong sa inyong livelihood at ano po ang feedback ng mga nakasubok na nito?
0: Regarding po sa feedback, meron po akong isang kaibigan sa, dati po kasi nasa Bulacan po ako, sa batchmate ko po siya na elementary.
1: Taga Bulacan po kayo, ma'am?
0: Yes, sir.
1: Taga Bulacan po kayo?
0: Yes, sir.
1: Taga Bulacan po kayo?
0: Yes po, taga Bulacan po ako, okay before. Po. Mm-hmm. During my childhood years po, mm-hmm. to elementary ko po, sa Bulacan po ako. Ito pong batchmate ko, aktibong lumalahok po sa mga shooting competition. Lumabas po siya dito sa Cebu para sumali sa Olympic shooting competition. And then, sinundo ko po siya sa airport at siya po humihinga. Sinusumpong po ng asthma. Mm-hmm. Dahil po, sa may karanasan na ako, sa pag-inom nito noon, nung inasma din ako, at guminhawa ko, naglakas loob po akong pasubukan sa kanya yung pag-inom ng Ganoderma capsule. Sinabihan ko po siya na uminom sa gabi and then kinabukasan din bago siya uminom din po siya. And ayun po, naging champion po siya sa isang kategory and then sa kabilang kategory naman po naging first runner up po siya. Wow. Actually, magba-back out na po sana sa siya. Pero nung dahil po dun sa ako, I really do believe na nakatulong po yung pag-inom niya ng Ganoderma capsule.
1: Definitely, ma'am. Kasi isipin nyo naman, wala naman siya ibang ini-intake ng mga gamot
0: or anumang
1: kahit na anong mga produkto, pero Ganoderma lang. Ano? At lalo siyang kumbaga lumakas at nakuha ang tagumpay.
0: Nag-champion pa po. Ayan. Opo.
1: Simula po noon, naging automated po ang inyong facility. May mga bago po ba miyembro or kabataan, ma'am, na naging interesado po sa mushroom farming?
0: Yes po, sa katunayan po, ang mga estudyante po ng Mechanical Engineering sa Cebu Technological University ay nag-contact po ng research para po sa mas mapa-improve po namin ang automated facility na pwede pong maging business din nila sa kanilang sa kanilang pamilya. Mm-hmm. Meron din po kaming collaboration project sa MSC Center for Poor para naman po sa mga kabataan na nagbe-venture ng mushroom farming. At marami pong nagpakita na interesado magpatuloy bilang individual na mushroom farmer.
1: Mm-hmm. All right. Ma'am, talagang lumalaganap na ang iba't ibang mga mushroom products dyan po sa Cebu. Nabanggit nyo na rin po na ginagamit din ang inyong mushroom sa mga feeding programs. Paano po ba nakatutulong ang inyong proyekto para labanan po yung malnutrisyon sa inyong lugar?
0: Opo. Ang paggamit po ng mushroom sa feeding program ay isang pamaraan po ng kooperatiba para ma-educate namin ang komunidad sa kagandahan ng paggamit ng mushroom sa pang-araw-araw na pagkain. Dito po, na ipapaliwanag namin ang mga health benefits tulad ng anti-cancer, antioxidant, at taglay ng mushroom. Kung paano nila mapapalakas ang immune system sa mga kabataan sa pagsahog nito sa pagkain.

0: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Alam nyo ba na ang gatas ni nanay ang pinakamagandang pagkain para kay baby?
2: Simula sa unang oras matapos si panganak, dapat agad mapasuso si baby. Ayon sa World Health Organization at UNICEF, mahalaga ang exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan ni baby. Ibig sabihin, walang ibang pagkain o inumin ang ibibigay sa kanya, kahit tubig.
3: Ang gatas ni nanay ay malinis, ligtas at may taglay na antibodies na panlaban sa sakit. Kumpleto rin ito sa nutrisyon na kailangan ni baby. Kahit lagpas 6 na buwan, habang pinapakain na si baby ng iba't ibang pagkain, dapat ituloy ang pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa.
4: Mas matalino,

0: malusog at mas malayo sa sakit tulad ng diabetes ang mga batang napasuso. Si nanay naman, mas mababa ang chance ang magkaroon ng breast at ovarian cancer.
1: Pero sa kasamaang palad, marami pa rin sanggol ang hindi napapasuso ng tama. Isa sa mga dahilan, ang maling pag-market ng formula milk.
2: Kung ikaw ay buntis, nanay na, o may kakilalang ina, tandaan, gatas ni nanay, kayamanan ni baby.
3: Walang papalit ang gatas mula sa ina.
1: Ito ay regalo ng kalikasan para sa mas malusog na kinabukasan.
4: Isang mensahe
5: noon,
4: mula
5: sa may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
10: John Carl Anito from Cagayan de Oro po. Bilang pakikisa sa energy conservation measures ng pamahalaan sa gitna ng pandaigdigang energy emergency, nagsasagawa kami ng mga simple ngunit epektibong hakbang tulad ng pagtitipid sa paggamit ng kuryente, simpleng pagpatay ng ilaw at kagamitan na hindi naman ginagamit, at paggamit na din ng mga energy efficient appliances at pag-monitor sa kabuuang konsumo ng enerhiya sa opisina. At bukod po dito, isinusulong din namin ang kamalayan sa loob ng organisasyon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran at pagkikayat na din sa bawat isa na maging responsable sa paggamit ng enerhiya bilang ambag sa pagpapanatili ng sapat at napapanatiling supply para sa lahat.
11: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
13: Pakinggan sa Radyo Pilipinas.

Magandang hapon sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Joshua Miguel Suarez po inyong makakasama hanggang mamayang alas 5 ng hapon at sa ating technical side master control. Nandyan po sina Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez at sa ating transmitter side kaagapay po natin si Kuya Nick Danyes. Ayan, magandang Friday afternoon po sa ating lahat. And nako, napakainit po ng panahon ngayon, kaya naman na pinag-iingat natin ang lahat po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga lumalabas para sa kanilang mga trabaho. At kapag ho merong mga kailangan gawin sa labas. At bagamat mahalaga po ang pagiging aktibo, ang pag-ehersisyo po sa gitna ng mataas na heat index, lalo na sa mga oras na mula alas 10 hanggang alas 4 ng hapon, ay maaari namang makapagdulot ng heat-related illnesses gaya ng heat cramps, heat exhaustion, at heat stroke. Ito pong paalala na ito mula sa DOH ay paalala para po sa mga tamang hakbang kung paano po protektahan ang ating mga sarili habang nananatiling physically active.

0: Kuya Angel, kamusta ka na?
1: Ah, John, pagod na pagod. Galing jogging.
0: Mukhang nahihilo ka na sa sobrang init eh. Ang buti naman, nagpahinga ka.
1: Oo, pagod eh.
0: Alam mo, iba ng init ng panahon ngayon, no? Kaya dapat lagi tayong mag-iingat, lalo na kung may plano kang mag-exercise o gumawa ng mabibigat na gawain.
1: Ganun ba? Ano bang dapat kong gawin?
2: Mula 10 a.m. hanggang 4 p.m, limitahan ng exercise sa labas kasi mataas na ang tirik ng araw sa oras na ito. Start slow, huwag biglain ang katawan, lalo na kapag intense ang exercise. Damihan ang pag-inom ng tubig kasi mas mabilis ma-dehydrate. Kapag napapagod o nahihilo na, tigilan agad ang aktibidad. Pumunta sa malilim na lugar at magpalamig muna.
1: Thanks sa tips, Kel, ha? Siguro baka madaling araw or gabi na lang ako mag-jogging.
0: Buti naman natuto ka na.
1: Oo naman. Or pwede din mag-pickleball na lang ako.
0: Sige, lahat ng sport, salihan mo na.
1: Talaga?
3: Ayan, maigi po no, na maplano yung ating mga activity. Kung sobrang taas po ng heat index sa ating lugar, ay hayaan na po natin na ano no, yung exercise natin ay ischedule natin. Halimbawa, madaling araw mag-jogging, gumising na lang ng mas maaga para hindi ho ganun kainit kapag tayo ay tumakbo. Or kung may available naman po na gym, no, o kaya ay ibang takbuhan, ay doon na lamang mag-treadmill o kung ano man. Home exercises, yung mga ganyang pagkakataon din po. Ano? At mahalaga rin na hindi ho tayo lumalabas between 10 a.m. to 4 p.m. kasi yan po yung kasagsagan ng pinakamainit sa atin, no? At na-discuss naman natin sa ating mga nakaraang episode yung heat cramps, heat exhaustion, and heat stroke. Napaka-delikado po yung mga heat-related illnesses na yan na pinapanawagan naman ng DOH na ating iwasan ngayon, lalong-lalo ng summer season, dahil napakahirap po na magkasakit at magkaroon ng heat-related illness dahil nakakamatay po yan, lalong-lalo na kung mapunta doon sa tinatawag nga na heat stroke. Samantala mga kaibigan, sa pamamagitan po ng puro kalusugan na direktang utos ng Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., naabot na ng serbisyong pangkalusugan ng mga katutubong AITA sa San Luis, Batangas. Dahil po sa programang ito, na ilalapit sa komunidad ang mahalagang serbisyong medikal tulad ng regular check-ups na mahalaga para mapagaan ang paglala ng mga karamdaman. Sa kasalukuyan, ginagawa ang puro kalusugan sa buong bansa sa pinagsanib pwersa ng DOH at LGU kung saan prioridad ang mga geographically isolated and disadvantaged areas.
4: Sa pamagitan ho ninyo ay nabibigyan ho ng kaalwanan ho yung aming pamumuhay na hindi na ho lumala ang mga sakit dito.
5: May program nga ho ang DOH na yung puro kalusugan. Maganda ho dahil hindi na ho kami naglalakad papunta doon. Sila na ho ang naakit dito.
4: Maakit po sila dito. Regular po silang nag-check up, nag-BVP, papatak po ng mga vitamin sa bata, tapos yung mga bakuna din po ng mga bata namin dito na rin nila sinasagawa. Napakalaking tulong dahil gumaan ho ang aming pamumuhay dahil hindi na ho kami bibili ng gamot at hindi na rin ho kami papa-ospital dahil naaagapan ho nila. Imbis ho na lalala pa, ay di agad may na-check up dahil nga po, maakit po sila dito.
6: Imbis na antayin natin ang mga nagkakaroon ng karamdaman na makapunta sa mga ospital, dadalhin po natin sa kanila ang serbisyo.
7: Sa pamamagitan nito, mas maipararamdam ang serbisyong pangkalusugan hanggang sa mga malalayong lugar.
8: Ating target talaga ay to bring the health services sa grassroots. Para din tayong boses ng DOH, boses ng pamahalaan sa grassroots na ito ang ginagawa ng pamahalaan para sa atin. Nakaka-cater kami ng 35 to 50 clients. Nakaka-inspire na yung ginagawa natin ay meron siyang long-term effect na hindi lang kasi ginagamot mo siya dahil may sakit siya. Parang in-empower mo din yung family. Kung may sakit ang mga kasama sa bahay, apektado rin yung ibang members ng family.
4: Malaking pasasalamat po namin sa inyong servisyong ibinibigay sa amin. Sana po ay tuloy-tuloy pa po ang inyong programa para po na sa ganun ay talaga po maaagapan lagi ang mga nagiging diferensya po ng mga tao.
3: Malaking bagay po ang puro kalusugan para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na para doon sa mga hindi po nakakapunta sa mga ospital o kaya po ay sa mga health center para po makapagpatingin. Dahil may kamahalan naman talaga. Bukod sa, halimbawa, libre man, may pamasahe pa rin kasi. Meron hong mga extra gastos, di ba? Pero dahil po sa mandato ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos, bukod sa puro kalusugan, Simba Kalusugan at Love for All program, meron pa tayo nito. Mandato ho kasi ng Pangulo na gawing mas madali, mas malapit at libre ang check-up at gamot para sa lahat ng mga Pilipino. Ito po yung yakap program ng PhilHealth. Alamin natin kung paano makapagpaparehistro sa yakap at kung paano makakuha ng halagang 20,000 pesos na gamot. Ito pong PhilHealth ay ang nangangasiwa ng National Health Insurance Program ng Pilipinas na attached agency ng Kagawaran ng Kalusugan. Paalala po ng Kagawaran, huwag nang hintayin pang magkasakit ng malala bago magpakonsulta. Magparehistro na sa yakap para sa konsultasyon, lab test, screening at gamot.
9: Register na ba kayo sa PhilHealth Yakap at Gamot? Kung hindi pa, this is how we do it. Una, gamit ang iyong registered PhilHealth number, mag-enroll sa napiling accredited Yakap Clinic. Pwede itong gawin sa eGovPH app, PhilHealth member portal, PhilHealth office, o sa mismong Yakap facility.
10: Pangalawa, magpa-assess sa Yakap facility o ang tinatawag na first patient encounter para makapagpakonsulta at ma-refer ka sa kinakailangang lab test, screening, at mabigyan ng kailangang gamot na pasok sa PhilHealth gamot list.
11: 13 laboratory tests, 6 na cancer screening, kabilang na rin ang mammogram, liver ultrasound, low-dose chest CT scan, colonoscopy, at pati na yung gamot.
10: Mandato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga pasyente para hindi na nila kailangan pumunta sa malalaking ospital para magpatingin. Tandaan, kung ikaw ay naka-enroll sa pampublikong yakap clinic, wala kang dapat bayaran dahil sagot ng PhilHealth ang mga serbisyong pangkalusugan na ito.
12: As long as PhilHealth register po sila, wala po silang kakailangan bayaran, ma-avail po nila lahat ng services ng yakap at gamot po.
10: Kung pribadong yakap clinic naman ang mapipili mo, pwede ka lang nilang singilin ng hanggang 900 pesos kada taon para sa kahit gaano karaming konsultasyon at iba pang serbisyong pangkalusugan na saklaw ng PhilHealth yakap.
13: Pinapag-check po yung sa sugar, saka yung sa blood pressure.
14: So mahalaga po na mag-register po sila kasi layunin po ng ating yakap ay yung sa prevention of diseases.
13: Kahit siguro po wala tayong nararamdaman, kailangan natin
9: mag-check up. Kaya huwag na maghintay pa, mag-enroll na sa PhilHealth Accredited Yakap Facility malapit sa inyo at magpakonsulta. And that is how we do it.
3: At yan, ang PhilHealth Yakap po, again, ay programa ng PhilHealth na attached agency ng DOH na siya naman pong gumagawa ng paraan para makapagpakonsulta at makakuha po ng libreng gamot na kasama dun sa mga pwede. Kasi limited lamang po yung mga gamot na pwede. At yan ho ay 20,000 worth, no? At malaking tulong ito sa ating mga kababayan para hindi na ho umaaray doon sa mga gastos po ng pagpapacheck up, mga gamutan. At ang intention po ng pamahalaan kasi ay mawala yung stigma na ang pagpapacheck up, pagpunta po sa ospital o sa doktor ay mahal. Hindi ho dapat ganun dahil mas inaalagaan at mas naaalagaan naman po dapat talaga ang kalusugan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Babalik po tayo ang nutrisyon at kalusugan makalipas ang ilang mga paalala.

0: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: This is a public service announcement.
2: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
1: Huwag i-click ang link.
2: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Maging fuel efficient, panabilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Game 1, 2, and...

0: pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Uy, alam mo ba, akala ko dati kapag manusog ang isang tao, wala na siyang HIV.
2: Ibig sabihin, kahit walang sintomas, pwedeng magkaroon ng HIV?
3: Diba?
2: Naman tumaas daw ng 555% ang mga Pilipinong may HIV ayon sa datos ng DOH noong 2024 kumpara ng 2010.
4: Kaya mahalaga ang tamang kaalaman. Ang HIV ay diniwasan, nalalaman at nagagamot kapag maagang natuklasan. Kaya wala na namang masama kung magpapatas, di ba? At yun ang responsabing desisyon na dapat gawin ng mga kabataan.
5: HIV ay isang virus na nagpapahina ng immune system ng isang tao na siyang nagiging dahilan upang dapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Upangunahin dahilan ng paglaganap ng sakit nito ay ang unprotected sex na ipapasa ang HIV sa pagkipagtalik sa isang taong mayroong HIV. Kaya naman kabataang Pinoy, alamin ang katotohanan tungkol sa HIV, gumamit ng proteksyon, magpasuri, alagaan ang kapwa at ang sarili.
6: Responsable, protektado, iwas sa HIV.
7: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

And that was Jolianne with the song Palayo sa Mundo. Ayan mga kaibigan, nagbabalik tayo sa ating palatuntunan, nutrisyon at kalusugan. Samantala po ha, nasa kabuuang 135 billion pesos na po na bill sa ospital ang laging libre para sa 2.1 million mga pasyente dahil sa zero balance billing program na mandato ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ito po ay datos mula July 2025 hanggang March 2026. Matatanda ang direktang pinagutos ng Pangulo ang ZBB na siyang mahigpit na ipinapatupad ni Secretary Ted Herbosa sa lahat ng DOH hospital sa buong bansa. Narito po ang kwento nila Noemi, Eduardo at Antonio na nagkaroon ng tigi 1 milyong pisong bill ngunit naging zero nang dahil sa ZBB program.

0: mahirap ang magkasakit at mas mabigat kung iisipin ang gastusing kakailanganin mula sa pagpapatingin, pagpapagamot, at pagpapagaling. Para matulungan ang ating mga kababayan, ipinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Zero Balance Billing Program sa mga DOH at GOCC Hospital sa kanyang State of the Nation Address noong 2025 na agad inaksyonan ni DOH Secretary Ted Herbosa.
1: Ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ang pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
0: Nitong Marso 2026, umabot na sa 2.1 million na pasyente ang wala nang binayaran o naging zero ang bill sa ilalim ng Zero Balance Billing Program. Katumbas nito ang halos 135 billion pesos na halaga ng hospital bills ng mga pasyenteng natulungan ng ZBB. Ilan sa kanila ay si Noemi, Eduardo at Antonio. Balikan natin ang kani-kanilang mga kwento.
2: Hirap naman talaga po yung wala kang maintindihan. Tapos hindi mo mo naiintindihan kasi mahina yung pati. Parang feel ko palagi ako nalilitan.
3: Ang 5 taong karanasan ni Noemi ay natultukan sa tulong ng Zero Balance Billing o ZBB. Sagot mismo nito ang cochlear implant operation na nagkakahalaga ng 1 milyon.
4: Ang zero balance billing ay isang utos ng ating Pangulo at itinataguyod natin ito ngayon sa iba't ibang DOH hospital. 83 po ang aming DOH hospital. Recently, binalitaan ako ng Quirino Memorial Medical Center dyan sa Quezon City na may 2 pasyenteng nabigyan ng cochlear implant. Ito po ay hearing apparatus at ito po ay nakuha ng 2 pasyenteng ito na implant without paying anything or zero balance billing.
5: Si Noemi ay isang 24-year-old na wala ng pandinig, biglaan. So iniisip namin na maaring viral ang dahilan o isang autoimmune inner ear disease.
6: Yung hearing aid niya, nag-last naman ng mga more than a year. Kaso netong uli,

0: Sabihin, nag-develop naman yung speech niya. So, maririnig na niya yung sound.
1: Kailangan namin gawin. The reason is, siyempre, mahal mo yung anak mo. Kung ano yung pinaka magagawa mo para sa kanya, susubukan namin. Kahit nakakapagod.
2: Naging matagumpay ang mahigit 5 oras na operasyon ni Noemi sa Quirino Memorial Medical Center. Inaasahan na ilang linggo matapos ang operasyon ay magaganap ang switch on ng device.
3: Alam natin kung saan tayo nagsimula, di ba, anak? Pero ngayon, nandito na tayo. Hindi pa to finish line. Another step lang to para may pagpatuloy niya yung magandang kinabukasan. Answered prayer actually to. Kasi nag-pray kami doon dalawa. Tapos, nagkaroon ng magandang balita.
0: Sa mga taong nangangailangan ng serbisyo para ma-check ang pandinig nila, libre naman ang serbisyo. Maari lamang sila magpunta sa outpatient clinic para ma-examine ang loob ng tenga.
4: Napakahalaga ng zero balance billing sa health equity. Dati po, ang ating mga mahihirap pag nagkasakit, namamatay na lang dahil hindi nila ma-afford ang mga ganitong modernong aparato para sa kanilang kagalingan. Today, with zero balance billing, makukuha na rin nila ang mga produktong ito.
2: Naputulan ng kaliwang paa at unti-unting nawalan ng paningin hanggang ang mundo niya ay tuluyang nagdilim. Sa kabila ng malaking hamon sa kalusugan, hindi nawalan ng pag-asa si Tata Eduardo Sundiam ng Valenzuela City. 20 taong naging jeepney driver si Tata Eduardo at dito nila kinukuha ang pang-araw-araw nilang gastusin.
5: Ayun na ang dagang hanap buhay ko.
2: Pero noong taong 2015, napilitan siyang tumigil sa pamamasada dahil nagkaroon siya ng sakit na diabetes at naapektuhan ang kanyang mga mata na umabot sa kanyang pagkabulag. 4 buwan nang naka-confine si Tata Eduardo sa DOH Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium.
6: Nung na-admit na siya, doon lumabas yung mga iba't ibang komplikasyon din ng diabetes. Karoon din siya ng kidney failure, kaya na-initiate din siya for dialysis. So habang naka-admit siya, inayos namin yung kanyang sugar, tapos hinandaan namin siya for operation para maputol yung nabubulok niyang paa dahil nga doon sa uncontrolled sugar.
2: Umabot sa 1.3 million pesos ang hospital bill ni Tata Eduardo.
7: Sobrang hirap ang puyat, pagod, saka hirap talaga. Sobrang hirap pabalik-balik dito sa hospital.
2: Pero dahil sa zero balance billing ng Department of Health, sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr., zero na rin ang kanyang iintindihin.
8: Isang malaking din tulong ito sa mga may mga dialysis patient na as in talagang wala talaga silang binabayaran kapag sila ay na-admit ito sa aming hospital.
5: Masaya na ako dahil hindi na akong binayaran. Sa totoo lang, wala akong talagang medyo na pera.
2: Kuminto man sa pagbasada si Tata Eduardo, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang buhay na puno ng pag-asa. At sa kanyang biyahe sa paggaling, nakaagapay sa kanya
9: ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium na isang DOH hospital

0: Hirap kasi hindi mo alam. Hindi mo alam kung baka hindi na alam mo naman yung heart, di ba? Napasalamat niya kami eh. Kasi nalaman namin na may sa service mayroong zero balance billing. Malaking papasalamat namin. Malaking tulong talaga.
1: Zero balance billing program ng DOH. Eh, talagang napakaganda. Malaking tulong talaga sa ating mga kapwa Pilipino.

0: Meron akong Mixuma sa puso. Mixuma sa left side ng aking puso. So, hirap ako huminga. Minsan, nabablockout ako. Talagang nagmamanas yung katawan ko dahil sa problema sa Mixuma, sa heart. And then I was advised by the doctor from Dumaguete na talaga kailangan ko na talagang open heart surgery dito sa Philippine Heart Center.
1: Si Tatay Antonio na diagnosed na may left atrial myxoma. Kinailangan ng agarang operasyon sa Philippine Heart Center habang katuwang ni Tatay ang kanyang asawa na si Nanay Lynn.
2: Isa sa mga common na kondisyon na wherein nagkakaroon ng tumor doon sa loob ng puso. Isa ito sa mga possible causes ay pwedeng genetic condition. Sa case ni Tatay, dumating siya na symptomatic. Kumbaga, nung dumating siya, hinihingal, mabilis mapagod, nagkakaroon ng paninikit ng dibdib. Kasi isa pa sa mga possible na maging effect noon, pwedeng magkaroon ng obstruction ng flow ng blood doon sa loob ng heart. Pwedeng magkaroon ng possible stroke. So yun yung mga iniiwasan natin pwedeng mangyari kay Tatay.
1: Sa bawat hakbang, nakaalalay si Nanay Lynn. Baon ng pagmamahal at paniniwalang gagaling ang asawa na isang taon nang iniinda ang sakit sa puso.
3: Di ba lahat gawin natin para lang no regret?
1: Isa si Tatay Antonio sa 34 na mga pasyenteng may cardiac myxoma na naitala ng Philippine Heart Center mula buwan ng Enero taong 2025 hanggang 2026. Bagamat hindi cancer ang cardiac myxoma, mahalaga ang maagang medical na konsultasyon at agarang operasyon dahil maaari itong magdulot ng malubhang komplikasyon kung mapapabayaan. Paano nga ba nagkakaroon ng cardiac myxoma ang isang tao? Una, familial o yung namamana tulad ng nabanggit ni Doc. Pangalawa, sporadic o yung lumilitaw ang tumor ng walang malinaw na dahilan.
2: Hindi siya parang yung ibang kaso na hindi magandang lifestyle o hindi magandang diet, nakuha niya yung bukol na yun. Lahat ng cases ng left atrial myxoma ay surgical po yung management. Si Tatay ay pre-prepare natin for surgical procedure para ma-excise or matanggal yung tumor doon sa loob ng puso.
1: Naoperahan si Tatay Antonio sa puso nitong January 19 at umabot sa mahigit 900,000 piso ang kanyang sumatotal na hospital bill na sagot ng zero balance billing. Matatanda ang may nakalaang 1 bilyong pondo para sa mga specialty centers tulad ng Philippine Heart Center para sa pagpapatibay ng Zero Balance Billing Program ng Department of Health.
3: Nang pumunta kami dito, yung palot na lang, hiram, utang, para yung stay namin dito masustain at nag-alala ka, baka kulangin, ganun. So nagpasalamat niya kami eh. Kasi nalaman namin na may sa service mayroong zero balance billing. Malaking papasalamat namin. Malaking tulong talaga.
0: Zero balance billing program ng DOH. Eh talagang napakaganda. Malaking tulong talaga sa ating mga kapwa Pilipino. Una-una, sa health ko, I have to take care of my health. Alam ko na kung ano yung dapat kainin, inumin, exercise, ano ba diyan? Lahat ng sasabihin ng doktor, ito gawin natin para masustain yung health. Malaking pasalamat ko na dugtungan yung buhay ko. At least, I can do much more in the right way.
1: Para sa malusog na puso, huwag matakot magpatingin. Ito'y regalong walang katumbas para sa ating mga mahal sa buhay.
4: Patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ang Zero Balance Billing Program na alinsunod sa mandato ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., katuwang si Secretary Ted Herbosa at ang buong DOH. Balang araw, wala ng Pilipino ang mag-aalinlangang pumunta sa ospital dahil sa takot at bigat ng bayarin sa gamutan. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: Ayan po mga kaibigan ang mga kwento ni na Noemi, Eduardo at Antonio at marami pa pong iba na naging benepisyaryo ng zero balance billing ng ating kagawaran ng kalusugan. Samantala, mahalaga naman pong makumpleto ang antenatal check-up ng mga bata. Dito po kasi maaaring masubaybayan ang paglaki at development ni baby, mabigyan ng tamang supplements tulad ng multiple micronutrient supplement, iron at folic acid, at makakatanggap din ng gabay si mommy para sa ligtas at malusog na pagbubuntis. Libre po ang serbisyong ito sa mga health center at ospital.
6: Sa una ko pong pagbubuntis, hindi po ako agad nakapagpa-check up. So dahil lang po, nakunan po ako. Mga 1 year po, nabuntis po ulit ako. Doon na po ako nag-start na simula first trimester hanggang last, kompleto po yung check up ko para ma-monitor ko po yung baby. Ayun po yung naghikayat sa akin para makapagtuloy-tuloy yung check up ko kasi ayoko na po siya mangyari ulit.
7: Napakahalaga ang pagiging maaga at regular na pagpapacheck up. Unang-una kasi, mas na lalaman kung may ibang problema na medical ang isang pregnant. At makikita mo siya at maagapan para mabigyan ng kaukulang lunas o gamot. Pangalawa, namomonitor din ang paglaki, pagdevelop o paglaki ng baby sa loob ng sinapupunan. Nakakapagbigay din ng tama wastong nutrisyon sa pagkain sa mga supplements na iinumin during doon sa 9 months na pagbubuntis. Naagapan din kung merong mga sakit like anemia, gestational diabetes mellitus, preeclampsia, at ito'y naaagapan.
6: Kapag nagpapacheck up po ako, nire-request po ako ng laboratory, ultrasound. Sa laboratory po, pakukuha na ka po ng dugo, iche-check kung normal yung mga result ng dugo mo, o GTT, FBS, tapos sa ultrasound po, titingnan kung okay naman yung lagay ng mga baby, kung normal po ba siya, kung maayos yung ano niya, yung galaw niya, yung mga organs. Ang mga vitamin po na binigay sa akin na may naglalam na supplements ay may iron, may folic acid, para daw po sa brain at saka sa maayos na development ni baby.
7: Ang kahalagahan ng multiple micronutrient supplements at ito ay naglalaman din ng iron at folic acid. Ito ay mahalaga sa kalusugan ng ina at tamang paglaki ng sanggol. Pinupunan nito ang kakulangan ng nutrients ng isang buntis para magkaroon ng malusog na sanggol. So, inaiiwasan din ito ang pagkakaroon ng low birth weight. Ang iron po, na isa sa mga content nito, ay nakakatulong sa pagbuo ng dugo. So, naiiwasan din ang anemia. Ang folic acid po ay nakakatulong sa pagbuo ng utak o spinal cord ng baby. Ang pagpapatingin ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa kaligtasan mo at ng iyong baby. Mas mabuti nang naagapan kesa magsisi sa huli. Marami po tayong libreng serbisyo. Mas maigi pong pumunta kayo sa pinakamalapit na ospital, health center, o healthcare facility para sa inyong regular na check-up.
6: Ang gusto ko lang po ipayo sa mga nanay na ayaw magpa-check-up o hindi pa nakakapagpa-check-up, pumunta na po kayo sa mga public hospital na may prenatal check-up, libre lang naman po ito. At para na rin naman po sa kalusugan ng baby nyo, sa kalusugan nyo. Dahil importante po ito na mamonitor yung baby nyo simula first trimester hanggang sa pagpanganak kayo, pagmanganak kayo para wala pong maging komplikasyon or malaman nyo po kung may komplikasyon po agad.
5: Napakahalaga po ng pagpapa-check up ng ating anak, no, na nasa sinapupunan pagbuntis si mommy para po masigurong maayos yung kanyang development at walang magiging anumang problema. Ilan lamang po yan sa mga paalala ng kagawaran ng kalusugan para po mas lalo pa nating mapangalagaan ang ating mga sarili at ating mga mahal sa buhay. Muli po, Joshua Miguel Suarez, nakapiling ninyo para sa nutrisyon at kalusugan ngayong Friday. Sa ating technical side, master control, nandyan si Ate Otto Evangelista, Ate Josie Gonzalez, at sa ating transmitter side, si Kuya Nick Daniels po ang ating nakapartner. Maraming salamat, magandang hapon, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Narinig niyo na ba ang Phil Atom Law? Sa harap ng tumataas na presyo ng kuryente at pangailangang bawasan ang carbon emissions ng bansa, muling binuksan ng Pilipinas ang usapin ng nuclear energy. Mula sa matagal nang nakatiwangwang na Bataan Nuclear Power Plant, ngayon ay pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibilidad ng modernong teknolohiya para sa ligtas at malinis na enerhiya. Ang Phil Atom Law na opisyal na tinatawag na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nilagdaan bilang batas noong September 28, 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bisa ng batas na ito, nilikha ang Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom upang mangasiwa sa ligtas at mapayapang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Ako po si Ray Sandago ng Naga City. Natutulungan ko po ang gobyerno sa pagtitipid ng kuryente tulad ng i-off ang aircon kung di naman talaga kailangan at may mapresko naman ang panahon. Okay. At sa pagtitipid naman po ng gasolina tulad ng sa motor, kung malapit lang naman, di na po magagamit, lalakad na lang po tayo. Ano po? Okay. Siya lang naman po. Sa pagtitipid, i-off po ang, sa kuryente, off po ang ilaw kung di naman talaga kailangan, may maliwanag naman. Yun lang naman po.
4: Maraming salamat.
5: Maraming salamat po.
2: Pilipinas. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.

Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 5 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
0: Uli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Suporta sa mga Pilipinong nangingisda sa West Philippine Sea, tuloy-tuloy lamang ayon sa pamahalaan. May ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Binigyan din ng National Maritime Council na hindi ang Pilipinas ang nagpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Katunayan ang kay RMC Undersecretary Alexander Lopez, ginagampanan lamang ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Armed Forces of the Philippines ang mandato nito na magsagawa ng pagpapatrolya sa rehiyon. Tinutupad lamang rin agi ng mga ahensyang ito ang kanilang tungkulin sa mga mangingisdang Pilipino na protektahan ang kapakanan ng mga ito at siguruhin na lahat sila ay makakapaghanap buhay ng mapayapa. Pagtitiyak ng opisyal sa mga Pilipinong mangingisda, huwag matakot ang mga ito at ituloy lamang ang kanilang pagpalaot, lalo't pag-aari ng Pilipinas ng West Philippine Sea at lahat anya ng isda o yaman dagat na matatagpuan sa lugar ay dapat lamang na ang mga Pilipino ang makinabang. Nakabantayan niya ang gobyerno at handang magbigay suporta sa mga ito, mapakrudo man, pagkain, medisina, tubig upang kahit papaano ay makapagbigay ginhawa sa kanilang pangingisda.
3: Tayo makapangisda ng mapayapa and for people to utilize our marine resources freely. Again, inuulit ko sa ating mga mangingisdang Pilipino, huwag po kayong maghunis dili at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pangisda sa ating karagatan dahil una-una ito ay atin. Lahat ng isda doon, lahat ng yamang dagat ay tayo lang ang dapat makinabang. Nandun po ang inyong gobyerno para tulungan po kayo, bigyan kayo ng suporta at tuloy po rin namin bibigyan sa inyo ang inyong kinakailangan krudo.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bureau of Quarantine ng Department of Health pinalakas ang pagbabantay at pagsasagawa ng health surveillance sa mga border ng bansa laban sa Ebola disease. May ulat si D.K. Sarate.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Walang palya ang DOH at Bureau of Quarantine sa kanilang border at health surveillance sa lahat ng paliparan at pantanan sa buong bansa bilang bahagi ng paghahanda at pag-iingat na makapasok sa Pilipinas ang Ebola disease na dulot ng Boldibugyo virus. Sinabi ng Department of Health sa ngayon ay malinaw na walang kaso ng Ebola disease sa Pilipinas. Magkagayon man ay maigi na maging alerto at handa matapos ideklara ng World Health Organization na isang public health emergency of international concern ng Ebola disease dahil sa nakitang kaso sa Democratic Republic of Congo o DRC at Uganda. Kaugnay nito, pinapalakas pa ng DOH ang kanilang information campaign hinggil sa Ebola disease. Kabilang aniya sa mga sintomas nito ay lagnat, panghihina, sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagsusuka, sakit ng lalamunan at pagdurumi. Ayon sa DOH, kumakalat ang Ebola disease o maaari makahawa ang isang tao na may taglay nito o namatay dahil na rin sa pamamagitan ng direct contact sa dugo at iba pang likido sa katawan o pagkahawak ng kontaminadong gamit para naman maiwasang makahawa nito, manatiling ligtas sa anumang sakit. Ipinaalala ng DOH na ugaaliing madalas na maghugas ng kamay, panatiliing malinis ang kapaligiran at kumuha lamang ng mga impormasyong hinggil sa sakit mula sa WHO at DOH. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Akusasyong plano ng minority na isulong ang CONAS, pinasungalingan ni Senador Panfilo Lacson. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Pinagulaan ni Senador King Lacson ang magiging pahayag ni Senadora Amy Marcos na plano umanong agawin muli ang liderato ng Senado para bigyang daan ang constitutional amendment na magpapalawig sa termino ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, wala siyang naririnig na ganitong usapin sa kinabibilangan niyang minority bloc. Binigyan din ni Lacson na kasinungalingan ang ganitong mga pahayag at maski sa mga caucus sa minorya ay hindi ito napag-uusapan. Hindi anya alam ng senador kung ano ang pinanggagalingan ng pahayag na ito ni Senadora Amy o kung may matibay itong basihan. Giniit ni Senator Ping na ang pangunahing prioridad ngayon ng minority bloc na tinawag nilang Mythical 11 ay ang maibalik ang dignidad at tiwala ng publiko sa Senado. sakali man anyang makakuha ang minority ang sapat na bilang para muling makuha ang liderato ng Senado, ang tututukan nila ay ang pagpapabuti ng pananaw ng publiko sa mataas na kapulungan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kamara, nananatiling pinagtutuunang pansin ang pagpasa ng mga panukalang batas na pakikinabang o pakikinabangan ng mamamayan. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nanambigan si House Speaker Faustino Bojidi III na tuloy-tuloy ang trabaho ng Kamara para sa kapakanan ng mamamayan. Ito'y matapos aprubahan sa ikalawang pagbasa ang 38 panukalang batas ngayong Linggo. Ayon kay Di, patunay ito na nananatiling disiplinado at determinado ang Kamara sa pagsusulong ng mga batas na direktang makatutulong sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga umusad ang Proposed Anti-Political Dynasty Act o House Bill Number 8389, pati na ang House Bill 9305 na magtatatag ng National Emergency Response and Resiliency Framework o Kalinga Program. Samantalang lusot na rin sa third reading ang tatlong mahalagang panukala, kabilang ang dalawang LEDAC Priority Bills, ang panukalang Amyenda sa 4-Piece Act at ang Philippine Waste to Energy Act. Aprobado na rin sa ikatlo at huling pagbasa ang National Land Use Act na magtatakda ng science-based at mas maayos na land use planning sa bansa. Binigyan din ni Dean na nagpapatuloy ang Kamara sa pagsusulong ng mga batas na nakasentro sa accountability, transparency at kapakanan ng publiko upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa ating pahuling balita, opisyal ng Land Transportation Office o LTO, pinagpapaliwanag matapos na mataang nakapark ang service vehicle ng ahensya sa isang shopping establishment. May live report si Diane Leyara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, sa Omar, naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office o LTO laban sa isa nilang opisyal matapos na mag-viral ang larawan ng service vehicle ng ahensya na nakaparada sa isang shopping establishment. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, agad nilang inalam kung sino ang gumagamit ng sasakyan upang matukoy kung may kaugnayan ito sa opisyal na trabaho o personal na lakad. Binigyan din ng LTO na hindi nito kukonsintihin ang maling paggamit ng government vehicles. Sinabi rin ng ahensya na ang hakbang ay para labanan ng posibleng pang-aabuso sa resources ng gobyerno at ng mga kawani nito. Tiniyak naman ng LTO na magsasagawa ng patas na investigasyon at magpapataw ng administrative sanctions kapag napatunayang may paglabag. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat. Live report ni Diane Layara. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
16: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
17: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
18: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
18: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
22: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Yes po! Kumusta po kayo? Sa panahon po ngayon talaga importante yung magkumustahan tayo, di ba? Syempre. Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng mga nakatutok sa live stream na to, team live o replay man po kayo, Budget Peeps. Welcome po sa ating 113 episode ngayong 22 ng Mayo 2026. At tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo saan mang panig ng mundo kayo at sa kabila po ng mga kung ano-anong kadramahan natin sa buhay sa Pilipinas. Ayan. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
24: Ayan, isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na naman para sa isang makabuluhang kwentuhan at talakayan. Ako po si Nicole Ramos mula sa Department of Budget and Management at welcome po dito sa
23: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management na pakikinggan sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band.
23: At syempre, Nicole, sabayan din tayong napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre, via FB pages ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni Yusek Gadis Hope Libira na mahigit 5 million followers na and still counting.
24: Yan. Budget peeps, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
23: At ngayong linggong ito, no, pinagdiriwang natin ang Open Gov Week 2026. Isang mahalaga po itong selebrasyon na naglalayong palakasin po ang transparency, accountability at aktibong partisipasyon po ng mamamayan sa pamahalaan. Sa pamamagitan nito, mas naipapakita po ang kahalagahan ng bukas, tapat at makabagong pamamahala para po sa bawat Pilipino.
24: Kasabay ng pagdiriwang na ito, patuloy ding isinusulong ng Philippine Open Government Partnership o PHOGP ang iba't ibang programa at inisyatibo upang mailapit ang gobyerno sa taong bayan at mas mapalawak ang pakikilahok ng publiko sa mga usaping pambansa.
23: At upang mas papag-usapan natin yan, ano, ang kahalagahan po ng Open Gov Week 2026 at ang mga hakbang syempre ng Philippine Open Government Partnership tungo po sa mas bukas at responsableng pamahalaan, makakasama po natin mamaya lamang si Pearl Iris Clemente ng PHOGP Project Management Office. Pero bago ang lahat ng yan, dumako muna tayo sa ating Budget News.
2: Usapang budget natin. Budget News.
23: 13 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, matapang po ang naging mensahe ni bagong Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa ginanap po na turnover ceremony noong 20 Mayo 2026. Bilang pinakabatang itinalagang budget secretary sa kasaysayan po ng Pilipinas sa edad po na 32, tiniyak po ni Sec. De Leon na paigtingin sa ilalim ng kanyang pamumuno ang transparency, accountability at mas mabilis na serbisyo publiko. Binigyang din po niya na mas na walang lugar sa DBM ang korupsyon, kapabayaan at mga proyektong walang tunay na pakinabang sa mamamayan. Panoorin po at pakinggan po natin ito.
3: Nasa DBM, dito, bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghintay. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan. The office will always be open for discourse. If you have something, you want to propose something that will be for the benefit of the Filipino people and the budget process, I am all eyes and ears. Sa pagsisimula ng bagong yugto ng DBM, sana ay samahan ninyo akong tahakin ito. Nasa DBM, dito, bawal ang mabagal. Sa DBM, dapat bawal ang maghintay. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Sa DBM, dapat bida ang mamamayan.
23: At iyan po ang napanood po ninyo ang kanya pong speech sa ng bagong secretary po ng DBM, Secretary Kim Robert De Leon. Ginitim po niya na let us be clear, we will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng Pangulo, bawat piso mapupunta sa tao, hindi sa korupsyon, hindi sa kapabayaan. Hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan. Sa pagsisimula po ng panibagong yugto ng pamumuno sa DBM, nananatili pong matatag ang pangako ng kagawaran para po sa tapat na pamamahala, makabuluhang reforma at serbisyong tunay na katuon sa mamamayan sa ilalim po ng bagong Pilipinas.
24: Sa kaugnay naman po ng balita, nagbigay pugay sa Department of Budget and Management Secretary Kim Robert C. De Leon kay outgoing Secretary Rolando U. Toledo para sa kanyang ilang dekada na paglilingkod at mga natatangi ambag sa reforma sa public financial management. Binigyang diin ni Sec. De Leon na inalay ni Sec. Toledo ang halos apat na dekada ng kanyang buhay sa public finance at public service. Ang kanyang integridad, profesionalismo at commitment sa reforma ay mananatiling bahagi ng pundasyong patuloy na itinatatag ng ahensya. Ipinahayag naman ni outgoing Secretary Toledo ang kanyang kumpiyansa sa bagong pamunuan ng DBM at hinikayat ang mga kawanin nito na ipagpatuloy ang pagsusulong ng transparency at accountability sa serbisyong publiko. Giit na ng dating kalihim, nagtitiwala ako sa iyong pamumuno, Sec. Kim, ipagpatuloy mo ang iyong prinsipyong matagal na nating ipinaglalaban, transparency, accountability at isang pamahalaang tunay na para sa mamamayan. Huwag mong kalilimutan ang mga mamamayan. Gawin mo silang bahagi ng sistema. Ang turnover ceremony ay nagsilbing formal na pagsisimula ng pamumuno ni Secretary De Leon sa DBM habang isinusulong ng ahensya ang mga reformang nakaayon sa governance at economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Bagong Pilipinas.
23: Maraming salamat po, dating Secretary Rolando Toledo. At maraming salamat po. No?
24: Yes.
23: At sa iba pang mga balita, 17 minuto muna makalipas ang alas 5 ng hapon, no, nanawagan po si Department of Budget and Management Secretary Kim Robert C. De Leon sa pagsusulong po ng transparency at accountability sa isinagawang OBS 2025 Results Forum Open Budget Survey at Advancing Budget Transparency, Participation and Accountability in the Philippines noong Mayo 20, 2026 sa DBM Central Office bilang bahagi po ng Open Gov Week 2026. Ang forum po ay ginanap matapos muling kilalanin ng Pilipinas bilang nangungunang bansa sa Southeast Asia pagdating po sa fiscal transparency, nang ito ay makakuha ng 76 out of 100 na score sa 2025 Open Budget Survey na isinagawa po ng International Budget Partnership. Patunay ito ng patuloy na pagkilala sa bansa bilang regional leader sa open governance at public financial accountability. Sa kanya pong mensahe, binigyang diin po ni Acting Secretary De Leon na ang OBS ay hindi lamang tungkol sa ranggo o pagsunod sa international standards, kundi tungkol po sa pagpapatibay ng tiwala ng publiko at pagtiyak na ang pondo ng bayan ay tunay na nakapagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. This is why the Open Budget Survey matters. Yan po ang sinabi ng kalihim habang binigyang diin ang mas pinaigting na mga reforma ng administrasyon sa transparency, digitalization, citizens participation at results-driven governance. Nakakapagtala rin ang Pilipinas ng mas mataas na public participation score na 37 out of 100, higit po sa ilang kalapit po na bansa sa ASEAN. Tinalakay din po sa forum ang pagpapalakas ng oversight mechanisms at pagpapatuloy po ng institutional reforms sa public financial management. Nakiisa rin po sa aktibidad sina DBM Undersecretaries Gades Hope Libiran, Maria Francesca del Rosario, Assistant Secretaries Ryan Lita, Diana Camacho Mercado at Philippine Open Government Partnership Director Glenn Miranda.
24: Nakiisa naman po si Department of Budget and Management Assistant Secretary Andrea Celine M. Magtala sa Lead Joint Committee Second Consultative Meeting kaugnay ng panukalang komprehensibong alalay sa livelihood, inflation, negosyo at goods assistance o Kalinga Bill noong May 12, 2026. Layunin ng panukalang Kalinga Bill na magpatupad ng mas mabilis at mas tumatalimang ayuda at intervention ng pamahalaan tuwing may matinding pagtaas ng presyo ng langis, kakulangan sa supply, inflation shocks at iba pang emergency na may kaugnayan sa enerhiya. Sa isinagawang pagpupulong, tinalakay ng mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga mambabatas ang mga rekomendasyon upang mas mapahusay ang panukala bago ito tuluyang maaprubahan. Nagpahayag naman ng suporta ang DBM sa layunin ng panukala, lalo na sa whole of government approach nito. Nagbigay din ng DBM ng rekomendasyon upang matiyak na naaayon ito sa umiiral ng mga batas, maayos ang koordinasyon ng mga programa, epesyente ang paggamit ng pondo at malinaw ang implementasyon nito. Kabilang din sa mga dumalo sa pagpupulong sina Department of Social Welfare and Development, Secretary Rex T. Gatchalian, Department of Energy, Secretary Sharon S. Garin, Energy Regulatory Commission Chairperson Francis Saturnino C. Juan at iba pang opisyal ng pamahalaan na nagbahagi rin ng kanilang pananaw hinggil sa panukalang batas.
23: 21 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon para po sa ating panghuling balita ngayong hapong to, ibinahagi po ni Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca Del Rosario kung paano nakatutulong ang teknolohiya sa pamamahala ng pondo ng bayan at sistema ng procurement sa ikalawang araw ng GovX.0 Philippines noong ika-6 ng Mayo 2026. Binigyang diin po ni Yusek Del Rosario ang kahalagahan ng Medium-Term Information and Communications Technology Harmonization Initiative o MITHI ng DBM na nag-aayos po at nag-uugnay ng mga ICT resources at digital government programs upang mas mapalakas ang koordinasyon at pagtutulungan po ng iba't ibang ahensya. Tinalakay din niya ang Budget and Treasury Management o BTMS, isang integrated at web-based system na binuo po ng DBM na layong gawing mas moderno at mas maayos ang pamamahala ng pondo ng bansa, ng bayan sa bansa. Ayon po sa kanya, ang procurement ay hindi lamang simpleng transaksyon. Isa itong mahalagang bahagi ng pagbuo ng bansa, kaya mahalaga ang matibay na ICT systems na magpapalakas po ng cybersecurity, magpapahusay ng data governance at magtitiyak po ng pangmatagalang katatagan sa pamamahala ng pondo. Pinagsama-sama ng GovX.0 Philippines ang mga leader, policymakers at innovators upang talakayin po ang mga pangunahing hamon sa pampublikong sektor at duklasin ang mga makabagong solusyon para po sa mas epektibong pamamahala ng gobyerno. At yan po ang kabuuan ng ating tampok na balita sa ating budget news.
24: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ng ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
4: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
7: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
6: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
15: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past In fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
6: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
0: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
6: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
15: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
6: Unti-unti na ring nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangan may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
15: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
6: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
24: Nagbabalik po ang usapang budget natin, pero bago po tayo magpatuloy, batiin po muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live.
23: Yes po, magandang hapon po sa inyong lahat. No? At syempre, batiin muna natin kasama natin sa Macro. Yes. Happy birthday sa ating kasamahan, syempre, si Aaron Pantig. Ikaw baka may babatiin ka, Nicole?
24: Batiin ko lang si Sir Aaron din. Happy birthday, Sir Aaron. Kahit nabati na kita sa personal. Yeah. Ulitin ko lang. Ayan, nagpapabati po yung aking mga kamag-anak. Hello po sa Baring Farm. Okay. Dyan sa Lapu-Lapu, Cebu. Declaros Farm, Otero Farm, and Ramos Farm. Dyan sa Isabel Leyte. Hello po.
23: Yun. At yung binabati rin natin yung mga nag-carry ng ating program ng mga regional natin, channels natin ng Radyo,
24: yes,
23: Pilipinas. No? Kasi nung napunta ako ng tayo ng La Union, no? Nakita ko na sinishare din naman nila yung programa nating usapang budget natin. So sa lahat po ng mga nasa probinsya po na nakikinig po ng usapang budget natin at nanonood, maraming salamat po.
24: Thank
23: sa
24: so po
23: inyo, no? At nako, alam mo ba, biglang sumegue, no? Alam mo, sa panahon ngayon, Nicole, mas mahalaga syempre yung nabibigyan ng halaga yung boses ng mamamayan. At syempre, naririnig at nabibigyan ng pagkakataong makilahok sa usapin ng gobyerno. Pero paano nga ba mas napapalakas ang transparency, accountability at citizen participation sa ating bansa?
24: Tara! Sama-sama nating alamin kung paano nagtutulungan ang gobyerno at mamamayan para sa mas bukas, mas tapat at mas responsableng pamamahala sa pamamagitan ng Open Government Partnership. Oras na para sa ating
23: Budget 101.
1: Hello, Budget Peeps! Alam ba ninyo kung paano pinapaigting ng gobyerno ang citizen participation sa bansa upang palakasin ang good governance? Yan ang mga reforma, advokasya at inisyatibo na dulot ng Open Government Partnership o OGP. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Ang Open Government Partnership o OGP ay isang global multi-stakeholder initiative na nagsusulong na gawing transparent, accountable at responsive ang pamamahala ng gobyerno sa buong mundo. At isa ang Pilipinas sa 8 bansa na nagtatag ng OGP noong 2011. Kasama natin dyan ang Estados Unidos, Brazil, Indonesia, Mexico, Norway, South Africa, United Kingdom at ilang mga civil society organizations o CSOs. Sa kasalukuyan, mayroon ng 77 bansa na kasali sa OGP at kabilang dito ang mahigit 150 local government sa buong mundo. Ngunit, ano nga ba ang kahalagahan ng OGP at ano-ano ang mga na-achieve nito sa mga nakalipas na mga taon? Bilang kasapi ng OGP, nagpapatupad ng reforma ang Pilipinas sa pamamagitan ng National Action Plan na naglalaman ng mga programa at inisyatibo tungo sa good governance. Ang mga ito ay nagiging posible sa pagtutulungan ng gobyerno at mga CSO partners. Malaki ang ambag ng citizen participation sa kung paano umuusad ang mga reforma ng OGP. Dahil sa OGP, naririnig ang boses ng ating mga kababayan at mas nagiging responsive ang programa ng pamahalaan. Ilan sa mga mahalagang achievement ng ating bansa sa OGP mula 2011 ay ang mga sumusunod. Taong 2014 nang ma-recognize ng OGP Awards ang bottom-up budgeting reform ng Department of Budget and Management. Kinilala rin ang Citizen Participatory Audit ng Commission on Audit noong 2013. Nabibilang rin ang mga batas tulad ng Seal of Good Local Governance at Ease of Doing Business bilang mga commitment sa PHOGP National Action Plan na pinapalakas ang transparency, accountability at citizen participation sa service delivery and mga proseso ng pamahalaan. Noong OGP Awards Ceremony na ginanap sa sidelines ng 2025 OGP Global Summit, na-recognize ang mga sumusunod na commitments at agencies. Improve data availability, interoperability, and public participation in procurement ng Procurement Service DBM. Increase the accessibility of climate finance data ng Climate Change Commission. Support capacity building for civil society to participate in governance ng Quezon City Government. Co-create a framework to implement Local Right to Information Ordinance ng Freedom of Information Program Management Office ng Presidential Communications Office. Base sa resulta ng Open Budget Survey 2023, nag-emerge bilang regional at global leader ang Pilipinas sa open budgeting. Nag-rank na first sa Asia ang Pilipinas sa budget transparency. At globally naman, pang-15 tayo sa 125 countries na ina-assess. Inilunsad din ang Philippine Agenda for Localization ng Department of the Interior of Local Government na may layunin na palalimin pa ang OGP sa mga local level. Ilan lamang ito sa mga reformang naipatupad sa ilalim ng OGP. At upang lalo itong pag-igtingin, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 31 na nag-uutos na i-institutionalize ang OGP sa pangunguna ng PHOGP Steering Committee na pinamumunuan ng BBM bilang chairperson. At yan po ang Open Government Partnership para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Carlo mula sa Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peeps!
23: At natunghayan po ninyo ang ating Budget 101. Maraming salamat sa iyo, Carlo Guevara, mula po sa PHOGP Project Management Office.
24: Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napakikinggan sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo.
23: At syempre sa bayan din po tayong napapanood sa TV, Channel 3 po, sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox at syempre sa FB pages tulad po ng Radyo Pilipinas. Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran.
24: Samantala, Eric, isang mainit na talakay na naman ang ating ihahatid sa ating mga budget page.
23: Tama ka dyan, Nicole, dahil oras na para sa ating Budget Matters. At sabi nga natin kanina, Nicole, no, pinagdiriwang natin ang Open Gov Week, isang mahalagang pagdiriwang na naglalayong palakasin ang transparency, accountability, aktibong partisipasyon ng mamamayan sa pamahalaan.
24: Sa pamamagitan po nito, mas naipapakita ang kahalagaan ng bukas at tapat at makabagong pamamahala para sa bawat Pilipino.
23: At para pag-usapan niyan, makakasama po natin ngayon sa Zoom, via Zoom po, no? Dapat kasi live tayo. Si Pearl Iris Clemente ng Philippine Open Government Partnership Project Management Office. Magandang hapon sa iyo, Miss Pearl, at welcome dito sa Budget Matters ng Usapang Budget Natin. Kumusta ka, Miss Pearl?
8: Hello, magandang hapon po. Okay naman po.
23: Ayan.
8: And happy Open Gov Week.
23: Yes.

0: activities po, no, yung nakita namin, which is very exciting and interesting kasi last year mostly DBM lang po talaga yung nagsisteer ng Open Gov Week celebration. So it's a week long activity usually, and then we just invite different agencies or our partners po, no, to come together, organize sessions. But this time around, very unique po yung celebration natin this year kasi nakita po natin na sila po mismo, yung mga local government units, yung ating mga partner agencies sa regions, sila po mismo yung nag-organize ng kani-kanilang mga activities. So yung iba po, nagkaroon sila ng public consultations, town hall forums, caravans, university-led discussions, and then at the local level naman po, marami din silang isinagawa ng mga community engagement activities. And I think if I remember correctly, may isang LGU ta at talagang nag-invite din ng CSOs to be involved din dun sa Open Gov Week celebration.
1: Siguro magandang pasalamatan din natin syempre yung Pangulo na talagang sumuporta lalong-lalo na sa pag-institutionalize syempre, at kailangan nating laging i-celebrate syempre yung Open Gov Week. Lagi naming sinasabi yung dito, no, na eto, sabi nga natin, yung mamamayan, laging sinasabi, oh, may corruption dyan ngayon, ito na yung pagkakataon nyo na maki-join or kumbaga alamin yung mga ginagawa ng gobyerno. At pwede na rin kayong kumbaga makisali, hindi lang makisali, talagang makipagbalitaktakan, lalo na pag-budget yung pinag-uusapan.
2: Ma'am, sa mas malawak na aspeto naman po, paano nakaaambag ang pagsusulong ng open government sa pagbuo ng tiwala ng publiko at sa pagpapakilala sa Pilipinas bilang isang maayos at bukas na investment destination?
0: Okay. So, I'll try my best to answer this question. So, kami po sa, well, sa DBM and sa PHOGP, well, we believe that it is difficult to build genuine public trust if the government is not open. So I think that trust and openness, they go hand in hand. So kapag alam po ng publiko, ng mga mamamayan, na ang gobyerno po ay transparent, that they listen to feedback, and that they uphold accountability, yung kumpiyansa po ng taong bayan sa gobyerno and sa ating mga institusyon, naturally mas tumataas. And from an economic perspective naman po, transparency and good governance send a strong positive signal to investors that our country is stable and conducive to doing business. So as a result po nito, if the country becomes parang mas sexy or more attractive for investments and partnerships, which eventually lead to long-term economic growth.
1: Ms. Perch, kumustahin din natin na may tinatawag tayo na implementasyon ng National Action Plan. Ano ba yung inaasahan natin sa na mga susunod na mangyayari para dito?
0: Yes, currently the Philippines is implementing its 6th PHOGP National Action Plan. So pang-anim na po ito since 2011. So ito pong National Action Plan, just to give a background. So it consists of 10 commitments from 8 implementing agencies. And right now, we are in the middle of the mandatory midterm review na tinatawag. So this midterm review provides an opportunity for countries adopting a 4-year action plan cycle like the Philippines. Kasi yung ating NAP ay from 2023 to 2027. So ito pong review na ginagawa natin, ang layunin lamang po nito is to check if relevant pa ba yung mga existing commitments and then yung milestones, and if responsive pa ba siya to emerging governance priorities. So that's the 6th National Action Plan.
1: Yun. Ms. Per, meron lang akong random question lang to. Limbawa, syempre sinusulungan natin, binibida natin na yung citizen participation. No? Halimbawa ba, may mabibigay ka ba na konkretong halimbawa na naging matagumpay yung citizen participation pagdating dito sa Open Government Partnership?
0: I think isa sa mga concrete example po dito is yung isinasagawa ng DBM na in terms of the budgeting process. So meron po tayong budget preparation forms, C and D na tinatawag. And mahalaga po ito kasi number one, yung BP Form C, nandito po yung mga comments ng Regional Development Councils po dun sa ating mga magiging parang priorities po at the national level in terms of the budget. And then yung BP Form D, dito naman po nakalaan or nakasaad yung mga naging results po ng mga naging consultation natin dun sa CSOs. So ngayon po, ito po sana yung gusto naming i-improve kami po sa PHOGP. We really want to make use of this forms because again, we want to strengthen yung participatory governance practices which I think mas relatable siya and mas swak siya if i ano ba parang i ipapasok natin siya dun sa budgeting process natin. So I think may mga agencies na nagpa-practice na nito but hindi pa lahat. So I think that's one concrete example na sa tingin ko makakatulong if you want to make sure na ang ating budget ay citizen-centric and inclusive. So that's one.
1: Napakahalaga nga nun, no, Ms. Pearl. Siyempre, alam naman natin ngayon sa panahon ngayon na talagang open na, sinasabi nga natin, malaya yung mga kababayan natin na, uy, bakit ganito yung budget? Bakit malaki to? Uy, bakit dito? So lahat sila, kumbaga, lahat tayo may say, hindi lang yung gobyerno.
2: Yes. Ms. Pearl, matapos po ang Open Government Week 2026, ano naman po kaya ang mga susunod na hakbang at programa ng PHOJP at ano-ano po pa pong proyekto at inisyatibo ang maaari nating abangan ngayong taon po?
0: Yes, exciting times ahead po no, sa OGP here in the Philippines and I can share some of our key priorities lined up for this year. So number one po, I mentioned na po earlier is yung pag-improve po dung implementation po natin ng National Action Plan. Especially we are undergoing a midterm review process. And then second po is meron po kaming tinatawag na sectoral OGP implementation because we want to expand the scope and reach of OGP beyond the usual suspects. So we want to move beyond the National Action Plan. So dito po we've identified some key priority sectors like ICT, education, health among others. And gusto po namin i-introduce yung OGP sa kanila and for them to embed OGP principles in their usual programming processes. And then third is we are also looking at leveraging yung results ng PFM, Public Financial Management results, as indicators po, no, to identify governance gaps and also to promote participatory and transparent practices at the local level. And katuwang po namin dito is yung DBM regional offices as our primary partners po no sa pag-lead ng mga local-led interventions for local government units. And number four po is yung we continue partnering with different institutions, hindi lamang po sa government agencies but across all sectors then like research and academic institutions, civil society organizations, because again, dahil gusto nga po sana naming mas palawigin pa yung OGP dito sa Pilipinas, we want to find like-minded individuals or organizations, reform-oriented champions to support din yung mga capacity building, policy development initiatives ng OGP.
1: Miss Pearl, question ko, may mga, yung mga, syempre, yung mga kabataan natin sobrang active, panahon ngayon ng digitalization. Meron ba tayong, limbawa, mga inisyatiba na paano natin mas nahihikayat yung mga kabataan natin sa paglahok sa open government?
0: I think, at the top of my head, ang masasabi ko lang is, don't be afraid to really take part in different governance processes. So huwag na tayong lumayo. Pupwede sila siguro makialam sa LGU, sa barangay. Bumisita sila, tanongin nila kung ano ba yung mga pwede nilang maitulong. I think that's one. Sa OGP kasi, we also advocate na, syempre, for us to reach genuine open government, di lamang dapat siya one way. Dapat meron ding suporta from the public. And I think na kung mas, kung proactive din po ang ating citizens, kung empowered din sila na makilahok sa governance, I think doon po mas mag-work yung OGP or yung open government framework na ginagamit natin. So, dalian lang po natin, I think okay po na bumisita sila sa kani-kanilang mga barangay, mga LGUs. Tanungin po nila yung kani-kanilang mga yung LCEs, local chief executives, ano ba yung mga programa na pwede silang maging involved, ano ba yung mga policies na pwede nilang mabigyan ng comments or feedback. So, yan sir.
1: Meron ka pa bang question na Nicole? Meron ka pa. May question, mayroon pa akong question. Eh, syempre, hindi alam naman natin kanina yung sa pinaliwanag ni Carlo, 2023 pa kasi yung open budget survey. So mahalagang i-highlight natin ngayon, Miss Pearl, na ngayong ang lumabas sa survey ngayong 2025 pagdating sa fiscal transparency ay nangunguna tayo sa Southeast Asia sa open budget survey, no? So mahalagang talakayin natin na tagumpay ito rin ng open government partnership, no?
0: Yes sir.
1: Pwede bang magbigay ka ng mensahe sa ating mga kababayan na mas sa pakikilahok syempre sa open government partnership?
0: Well, number one, please follow our official social media pages to keep updated and sa mga nangyayari, especially that we have a lot of activities lined up this year. And again, dahil we want to expand nga yung scope and reach ng OGP, no? So siguro i-expect nila na may mga activities na we want their inputs, their support. So yun, please continue to support advocating for a more open, accountable, and participatory governance.
1: Ulitin po natin ano po yung Facebook page or mga social media pages.
0: Philippine Open Government Partnership.
1: Yun.
0: PHOGP
1: po para po sa mga nakikinig. Miss Pearl, Maraming salamat po, at syempre alam ko po sobrang busy week po para sa ating lahat simula po nung Monday. Hanggang ngayong Friday. So syempre congratulations din sa ating lahat na gumanap sa sa programa, sa selebrasyon, at sana mas magtuloy-tuloy pa yung pakikibahagi ng ating mga kababayan pagdating sa usapin ng public participation, no?
0: Yes, sir. Maraming salamat po. And bago po ako magpaalam, I would like to give a shout out po, no, sa aking sa aming director, Director Glenn Q. Miranda, who unfortunately won't be able to join us here this afternoon. And also yung team po namin sa PHOGP Project Management.
1: Shout out na rin po kay Miss Kat Nagales, kasi mula kay Director Glenn, kay Miss Kat. At syempre maraming salamat sa iyo, Pearl Iris Clemente. Ikaw yung naialay, no?
0: Oo, sir. Ako talaga yung naialay dito, eh.
1: Well, maraming salamat sa iyo. Alam namin na mas maraming natutunan uli yung ating mga kababayan na ito yung lagi ko rin yung sinasabi na syempre kanina nga, 'di ba, binanggit ko na laging iba sabihin, "Oy, may corruption diyan." Ngayon ito na yung pagkakataon talaga na makibahagi ang mamamayan natin pagdating sa usapin ng budget ng Pilipinas at kung ano pa man. Muli, maraming salamat po, Miss Pearl Iris Clemente, at maraming salamat po. Ayun. maraming salamat po, Miss. O, di ba?
2: Ang dami kong natutunan.
1: Ang dami mo natutunan. So, ayan. No? So,
2: sana maraming
1: marami tayong mga abangan, lalong-lalo na sa mga susunod na araw. Ito, lalong-lalo na sa ating bagong acting DBM secretary.
2: Yes,
1: batang bata, di ba? Mas matanda pa ako sa secretary natin. Pero nakakatuwa kasi at 32 years old, marami siyang mga pagbabago or gustong gawin sa ating ahensya. At syempre gusto ko yung mga sinabi niya na ang dami niyang mga ano tungkol sa DBM.
2: Uh-oh.
1: Dito bawal mabagal, ganun.
2: Bawal maghintay.
1: Bawal maghintay. So yun naman ang nararapat talaga, lalong-lalo na yung hindi lang para sa DBM kundi para sa lahat ng ahensya.
2: Yes.
1: Na syempre alam naman natin kung bakit ba kayo nagsisilbi sa publiko. Hindi mo sila paghihintayin, dapat ikaw mismo yung gumagawa ng aksyon para mas mapabilis yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Yes. O, di ba, Miss Nicole?
2: Mm-mm.
1: Anong masasabi mo?
2: Kanina, sobrang interested ako sa mga sinabi ni Miss Pearl.
1: Mm.
2: Dahil bilang as a Gen Z myself.
1: Yan ang Gen Z. Yes.
2: Dapat talaga nakikilahok ka sa mga usaping, lalo na para sa bayan natin.
1: Mm-hmm.
2: Mga nangyayari, kailangan aware ka.
1: Mm-hmm.
2: Kailangan mo talaga makilahok.
1: Mm-hmm.
2: Kasi mahalaga talaga ang pagkakaisa ng pamahalaan at mamamayan upang maisulong ang mas bukas at mas tapat na pakikilahok sa mga usaping katulad
1: nito. Maganda right. Yan. Kasi talagang, syempre, iniisip, laging, yung ngayon, lagi natin paulit-ulit na lang, no, nasabihin ng mga tao, uy, may corruption dyan, may ganyan dyan. Ngayon, ito na ngayon pagkakataon.
2: Ito na ang pagkakataon natin na makilahok.
1: Makilahok, yes. Makinig ka. Ikaw mismo, kumbaga, yung pagkakataon mo na baguhin, kung ano man yung gusto mong baguhin, punahin yung ano man gusto mong punahin. Kasi sobrang, sa totoo lang, sobrang malayang-malaya talaga tayo, lalong-lalo na sa mga nangyayari. Halimbawa, sa Pilipinas, pwede nating sabihin yung ganito,
2: yes.
1: Pwede nating ganito, pwede tayong magkumustahan. Kumustahan talaga, no?
2: Yes po. Dahil ang Open Government Week po ay paalala na ang bawat mamamayan ay may mahalagang papel sa mabuting pamamahala.
1: Ayun.
2: Tandaan po natin lagi.
1: At dapat talaga dito, dapat ang bayan ay may pakialam.
2: Yes.
1: Oh, diba? DBM pa rin yun. Ayan, idol ko na yata si Sek Kim. No? At with that, dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tiyak po ako na may napulot po kayong aral at bagong mga kaalaman sa tinampok po namin sa ating programa.
2: Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa Himpilan ng Radyo Pilipinas, sa papanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at usapang budget natin page ng DBM at of course sa FB page ni DBM USEC, Goddess Hope Libiran.
1: Antabayanan po niyo ang susunod na programa at alamin po ang mainit na balita dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli, sa pangalan po ni Department of Budget and Management, Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Nicole Ramos. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang
1: Usapang Budget Natin, dahil budget natin to.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: The public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Time to
10: tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
8: Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Alam ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng YAKA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang OWA butika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwang ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
13: Ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
17: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
18: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Philippine National Police, iginit na nasa bansa pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Tracker teams ng pambansang pulisya, kumikilos na para sa pagtugis kay Senador Bato de la Rosa. Cybercrime Investigation and Coordinating Center, naghain ng reklamo laban sa isang vice-alcalde dahil sa pagpapost nito online ng umano'y pag-u-jok sa publiko na manggulo sa gobyerno. Malacanang idiniklara ng regular holiday ang May 27 para sa pagunita ng Idil Adha ng ating mga kababayang Muslim. Saang mga lugar posibleng magpaulan ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility? Matinding init ang panahon, posible namang maranasan sa ilang bahagi ng bansa. At sinong actress vlogger ang kinumpirma na ang kanyang pagbubuntis?
19: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan tiniyak ng PNP-CIDG na nasa loob pa ng bansa si Senador Ronald Bato de la Rosa.
18: Inilunsad na rin ang manhunt operations laban kay Senador de la Rosa na may aktibong arrest warrant mula sa International Criminal Court.
19: Samantala, tinapos na ng CIDG ang ballistic examination sa mga baril na ginamit sa pagpapaputok sa Senado. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
20: Nasa bansa pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kasabay sa paglulunsad ng manhunt operation laban sa senador. Inatasan din ang Directorate for Intelligence na mamuno sa paghahanap kay Bato.
21: Just like atong Senator Bato is still inside the country and we will be enforce that warrant of arrest. And we will do our duty.
20: Oras na maaresto. Isa sa ilalim nila ito sa booking at medical procedures bago nila i-turn over sa DOJ. Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nanawagan kay De La Rosa na sumuko na kasabay ng pagtitiyak ng kaligtasan nito.
22: Kung by all peaceful means he will surrender, yield himself, di mas maganda. Okay, para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. We have Atungang, we have Saldico, we have Bantag. And the rest of hundreds of thousands of wanted person listed. na ating inooperate.
20: Samantala, tinawag na overkill ng CIDG ang ginawang pagpapaputok ng Office of Sergeant at Arms sa Senado noong nakaraang Linggo. 44 na basyon ng bala ang kanilang nakuha. 36 sa mga basyon ng bala galing sa indoor, habang 8 naman sa outdoor.
21: Yung mga tama po doon ng mga bala, makikita natin through the glass window. Sobra-sobra yung pinaputok doon ng usaa na wala naman pong umaatake sa kanila. Because kung makikita po ninyo doon na puro pataas yung trajectory ng mga putok nila is puro paakyat.
20: 4 na baril ang ginamit sa pagpapaputok. 3 mula sa tauhan ng usaa at 1 naman ang sa NBI. Lumalabas na 26 na baso ng bala ang nakuha mula sa amunoy baril na gamit ng usaa. 5 putok ng baril naman ang galing sa NBI. Dahil dito, pinanindigan ni CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II na dapat lang makasuhan si Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska ng RA 11917 o Private Security Services Industry Act. Ngayong tapos na ang ballistic examination sa mga baril na ginamit sa pagpapaputok sa loob ng Senado, iimbestigahan na rin ng PNP-CIDG kung paano nakalabas ng Senate compound sa Senator De La Rosa madaling araw nitong Mayo 14, lulan ng puting SUV. Samantala, may babala din ang PNP sa sino mang nagkakanlong kay De La Rosa na maaari ding maharap sa asunto. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Bukas si dating PNP Chief at MMDA General Manager Nicolas Torre III na tumulong sa paghahanap kay Senador Ronald Bato de la Rosa kung ipag-uutos ito sa kanya. Sa harap ito ng suhestyon na tumulong siya sa paghahanap sa senador na may aktibong warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon kay GM Torre, nais lang niyang masunod ng tama ang proseso sa pagsisilbi ng warrant of arrest at protektahan ng interes ng bansa. Matandaan na si Torre ang nagsilbi ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
1: We have to do it. Protect the process, let it roll in its natural course, and most especially, protect the institution, because ultimately, it is in the thing that we protect here at our foremost consideration na dapat nating maproteksyonan ay ang interes ng bansa.
18: Samantala, naharap sa reklamong inciting to sedition at rebellion ang Vice Mayor ng Isabela matapos malawagan ng rebolusyon sa publiko. Yan ang ulat ni R.R. Tubise.
2: Personal na inihain ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Executive Director Renato Aboy Paraiso, ang reklamo laban kay Isabela Vice Mayor Harold Respicio at iba pa sa National Bureau of Investigation dahil sa umunay panululsol sa publiko na manggulo at magrebelyon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, malinaw ang pag-udyok ni Respicio ng rebelyon base sa naging talumpati nito.
23: Sabi ni Atty. Respicio, ito ang tanong na seryoso. Kapag hindi na gumagana ang foundational principle ng ating constitution na demokrasya, ano ang sagot? Revolusyon. Tapos sabi ni Atty. Respicio, revolusyon. Atty. Respicio, laliwalayin natin ang konstitusyon, di ba? Atty. Respicio, so willing ba kayong magrevolusyon? So magot yung audience, oh, wow, willing ba kayong mamatay? Oh.
2: Git pa ni Matibag.
23: Pag tinignan mo yung elements ng mga crimes na binanggit namin, ando doon lahat eh, pasok lahat. At isa siyang abogado. So, hindi rin maalis dito na maaari siyang kasuhan ng disbarment.
2: Kabilang sa reklamo ang inciting to sedition, rebellion, unlawful use of means of publication, at unlawful utterances. Ayon naman kay Paraiso, pinag-aaralan na rin ng CICC ang iba pang mga Facebook post ni Respicio. Mag-i-issue din ng subpoena ang NBI laban kay Respicio.
23: After that, we will make a recommendation and eventually, kung ano yung findings, we'll file a complaint to the Department of Justice.
2: Nilinaw din ni Matibag na maaari namang magpahayag ng political preference ang sino mang individual pero may limitasyon ito.
23: Okay lang naman you promote your political preference but you don't encourage people to raise arms against the government. Hindi naman tama yon.
2: Ayon sa CICC, hindi layunin ng reklamo na supilin ang karapatan sa malayang pamamahayag.
24: Pero gaya nga ho nung sinabi ni Director Melvin, ito ho yung ang threshold ho nito pag lumagpas na yung rights nila of expression and crosses the boundaries of, eto na, inciting to sedition, inciting to rebellion, yung mga cybercrimes na ho natin.
2: Samantala, nilinaw din ni NBI Director Melvin Matibag na hindi maaaring isilbi sa abogado ng isang akusado ang warrant of arrest. Kasunod dito ng viral video ng abogado ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc kung saan sinabi umano nito na maaaring isilbi sa mga abogado ang warrant at sila na ang magsiserve dito sa senador.
23: Pero no, because the warrant should be served personally. That is under the rules of court. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado. Sa warrant.
2: Paliwanag ni Matibag, iba ang warrant of arrest na sa pina o summons dahil sa ilalim ng rules of court, dapat personal itong matanggap ng taong inaaresto. Sinabi rin ni Matibag na wala pang record sa Bureau of Immigration na umalis ng bansa si Bato. Sa huli, ang apela niya sa senador, huwag nang hintayin maaresto at sumuko na lamang. Samantala, iginiit ni Attorney Jimmy Bondoc na hindi may patutupad ang tinawag niyang foreign at unrecognized warrant hanggat hindi natutukoy ng Korte Suprema kung anong batayan ang dapat umiral. Nauna nang sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na inatasan na ang NBI at PNP na ipaaresto si Senador Bato de la Rosa. Pero ayon sa law enforcement agencies, ito turnover muna nila sa kagawaran kung sakaling mahuli nila si Bato. Pero ayon naman sa DOJ, hindi nila maaaring isapubliko ang proseso para hindi maantala ang pagsuko kay Bato sa ICC. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Iginiit ng isang senador na hindi pabor ang ilang senador na gawing virtual o teleconferencing setup ang napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para makadalo si Senador Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni Bernard Ferre.
3: Maring pinabulaan na ni Senador Robin Padilla ang alegasyong itinakas umano niya si Senador Ronald Bato de la Rosa palabas ng Senado noong madaling araw ng Huwebes, May 14. Ayon kay Padilla, maayos silang lumabas ng gusali ng Senado sa harap ng maraming pulis at security personnel at wala umanong anumang pagtatangkang umiwas sa mga otoridad. Anya, madaling araw nang sabihin niya kay De La Rosa na kailangan niya ng umuwi dahil hinahanap na siya ng kanyang asawa. Nagsabi naman sa kanya si De La Rosa na sasabay na ito. Wala rin umanong sariling sasakyan si De La Rosa ng gabing iyon dahil inihatid lamang ito sa Senado gamit ang sasakyan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bumaba umano si De La Rosa sa Makati kung saan siya sinundo ng sarili niyang sasakyan. Samantala, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na marami sa mga senador mula sa minority bloc ang hindi sang-ayon sa panukala ni Senador Rodante Marcoleta na payagang dumalo at lumahok si De La Rosa sa impeachment trial sa pamamagitan lamang ng virtual o teleconferencing setup. Paliwanag ni Tulfo, pinayagan lamang noon ang ganitong setup nung kasagsagan ng pandemya lasa umiiral na lockdowns. Pero ngayon ay hindi ito maaring gawin dahil hindi ito magiging patas para sa mga pumapasok.
4: Pwede po dati yun, nung panahon po ng pandemic, di po ba kasi may mga lockdown tayo, pero ngayon bakit naman hindi po pwede? Kasi kita naman kasi parang gusto nila na kahit saan ka, pwede kang bumoto, huwag naman ganun. Di po ba unfair naman po yun doon sa mga pumasok? So, obligado pong pumasok.
3: Nanatiling nakabinbin ang motion ni Marcoleta sa Senate Committee on Rules kung saan ito inirefer. Kaugnay nito, sinabi rin ni Tulfo na posibleng magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. May hanggang June 1 si Vice President Duterte para magsumite ng kanyang sagot sa articles of impeachment na pinadala ng Kamara sa Senado. Pagkatapos nito, magkakaroon naman ng 10 araw ang House Prosecutors para magsumite ng kanilang tugon bago simulan ang pre-trial proceedings, kabilang ang pagmamarka ng mga ebidensya. Ayon kay Tulfo, regular na sesyon muna ng Senado ang isasagawa tuwing Lunes mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon bago sundan ang impeachment trial mula alas 2 ng hapon. Tuwing Martes at Miyerkules naman ay alas 3 ng hapon sisimula ng paglilitis hanggang gabi, habang regular session lamang ang nakatakda tuwing Huwebes.
4: Monday ng umaga ng July 6, I think, will be like around 10 a.m. to 1 p.m. Regular session. Pagkatapos, break po ng 1 hour, 2 o'clock, patusawa, ayun na po yung trial. Pero pag Tuesday, Wednesday, puro trial po yun. Trial na lang po yun, 3 o'clock, 2 o'clock. Tapos Thursday, Wala pong trial bagkos magkakaroon po ng mga dunay mga hearing and then may session din po ulit.
3: Bagamat walang session ng 20th Congress mula June 6 hanggang July 26, ay posibleng bumalik ng mas maaga mga senador para matutukan ang impeachment proceedings. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
18: Mariing itinanggi ni Senador Pamphilo Ping Lacson ang pahayag ng isang senador na may plano umanong agawin ng minorya ang liderato ng Senado para bigyan daan ang constitutional amendments. Nagpabalik si Bernard Ferrer.
3: Kasinungalingan, ganito ang lalarawan ni Senador Pamphilo Ping Lacson ang pahayag ni Senador Amy Marcos na muna'y may planong agawin ang liderato ng Senado para bigyan daan ang constitutional amendments na magpapalawig sa termino ng matataas opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, nakabilang sa tinawag niyang Mythical 11 o Minority Bloc, kailanman ay wala siyang narinig na ganitong usapin lalo na sa kanilang mga caucus. Sa ngayon, ani Lacson, pangunahing prioridad nila ang paghahanap ng paraan para maibalik ang tiwala at nangalang Senado. Nakahanda namang tutulan ni Senator Erwin Tulfo ang anumang hakbang para isulong ang charter change o tsatsa sa Senado. Ayon kay Tulfo, sayang lamang sa oras ang pagtalakay sa tsatsa, lalo't marami pang mas mahalagang isyong dapat tutukan kasunod ng mga nangyari sa Senado.
4: We have a lot of problems sa pagtura ng pansin. Kailan nga tayo umuusad-usad sa mga pending na mga bills and resolutions po sa floor dahil sa debate ng debate ho ng kudeta.
3: Hirit pa ni Tulfo, hindi dapat manaig ang personal at political interest sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon. Samantala, hindi pa rin humuhupang usapin ang umano'y kudeta sa liderato ng Senado dahil isang senador na lamang ang kinakailangan ng minority bloc para muling makuha ang kontrol ng mataas sa kapulungan. Sa pag-alis ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nasa 12 miyembro na lamang ang majority bloc. Lumutang ang mausapin ng kudeta laban kay Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng Senado. Kabilang sa mga pangalang lumulutang na posibleng pumalit sa liderato, sina Senador Francis Chis Escudero at Senador Sherwin Gatchalian. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
19: Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si Senador Francis Chis Escudero sa pagkakasangkot nito sa issue ng flood control projects. Samantala, hawak na rin ng ombudsman ang mga listahan ng mga mambabatas na humingi ng flood control projects sa Department of Public Works and Highways. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
5: Natanggap na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pinasapinan nitong mga dokumento na nagpapakita ng mga mambabatas na may request sa Department of Public Works and Highways na mapondohan ang mga proyekto. Ang naturang dokumento ay selyado. Ito'y kasunod na rin ng kautosan ng korte. Iniutos ng korte kay Engineer Gerard Longoria, Section Chief ng Programming Division ng DPWH, na dalhin ang mga naturang mga dokumento. Ito'y kaugnay na naging testimonya niya sa pagdinig ng korte sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi-Bulacan kusan umano'y sangkot si dating Senator Bong Revilla at mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa naging testimonya ni Longoria, kayang sinabi na mismong si Yumaong dating DPWH si dating Senate President Chis Escudero kaugnay ng pagkakasangkot nito sa issue ng flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, pinagsusumite na si Escudero ng counter-affidavit nito. Anyan, nasa preliminary investigation stage ng investigasyon kaugnay kay Escudero. Kasabay nito, nasa preliminary investigation stage na rin ang investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Clavano, ang unang nakarating sa preliminary investigation ay kaugnay ng kasang money laundering. Parehong may precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Escudero at Romualdez. Pinaigting pa ng Office of the Ombudsman ang pakikipag-ugnayan nito sa United Nations Office on Drugs and Crime o UNODC Nations Office on Drugs and Crime ay mahalaga para labanan ang korupsyon, pagkakaroon ng institutional capacity building at international cooperation. Bumisita sa ahensya si UNODC Southeast Asia and the Pacific Anti-Corruption Team Lead Annika Whites at UNODC Philippine National Program Officer Attorney Kirby Tibayan. Tampok sa naturang pagpupulong ang patuloy na pagtutulungan na nakatuon sa pagpapatupad ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC na niratipikahan ng Pilipinas noong 2006. Una na nagtulungan ng dalawa sa iba't ibang technical trainings, workshops at regional engagements na nakatawan sa financial investigations, digital evidence, anti-money laundering, corruption prosecution, asset recovery at maging international cooperation. Ang naturang courtesy call ay nagsilbi din para mapag-usapan ng mga posibleng pagtutulungan sa Hinara kabilang na pagdating sa advanced digital forensics training, pagpapalakas ng international cooperation mechanisms, at posibleng pagbuo ng unified national anti-corruption framework para sa Pilipinas. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Pinamamadali ni DPWH Secretary Rich Tizon ang pagkukumpuni sa nasirang river wall sa Arayat, Pampanga, inaulat ni J.M. Thompson.
6: Patuloy ang pagpapaigting ng Department of Public Works and Highways sa kanilang mga proyekto kontra baha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil sa inaasahang pagpasok ng malalakas na mga pag-ulan simula ngayong Hunyo ayon sa PAGASA. Kahapon ay personal na pinuntahan ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama si Pampanga Vice Governor Delta Pineda ang mga flood control projects sa Barangay Kandating at Barangay Kupang, Arayat, Pampanga. Ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tutukan ang mga konstruksyon ng mga sirang flood control projects sa lugar bilang paghahanda sa paparating na tag-ulan. Nauna nang binisita ni Secretary Dizon ang mga nasirang river walls at pinabibilisan ang pagsasaayos nito bago matapos ang 2026 para masiguro na hindi na malagay sa alanganin ng buhay at seguridad ng mga residente malapit sa Pampanga River lalo na tuwing may malalakas na bagyo sa bansa.
7: Kailangan ipaliwanag sa mga kababayan natin na merong mga lugar na malapit sa ilog na talagang delikado.
6: Samantala, muli namang binalikan ng kalihim ang San Agustin Bridge sa Arayat, Pampanga. 8 taong nakatenga ang nasabing tulay at inaasahang matatapos ang konstruksyon nito sa loob ng 5 buwan. Nadiskubre ng kalihim ang nakatiwangwang na tulay noong Desyembre 2025. At agad niyang ipinag-utos ang pag-aayos para mabuksan ang San Agustin Bridge ngayong Oktubre. Malaking tulong kasi ito sa mga motorista at commuter na mapabilis ang biyahe sa pagitan ng Pampanga at Nueva Ecija. J.M. Thompson para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
8: Sa Albay naman, mahigpit na tinututukan ng mga ahensya ng pamahalaan ang kaso ng chickenpox o bulutong sa isang evacuation center. Sa kabila nito, puspusan ang paghahatid ng serbisyong medikal sa mga evacuees sa tulong ng Health Department. Yan ang ulat ni J.M. Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
9: Malaking tulong sa gastusin at sa kalusugan ng mga evacuee ang libreng serbisyong medikal ng pamahalaan dito sa Kamalig Albay matapos na lumikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Isa nga sa manaikinabang sa mga ganitong programa si Ate Abby na 5 buwan na nasa Tagaytay Evacuation Center. Laking pasasalamat nga niya sa pamahalaan dahil nabigyan siya ng buntis kit.
10: Maraming pasasalamat dahil po.
25: Mabor kasi.
10: Namin po bibili niyo.
25: Monterol at Corazon.
10: Kulang po kami sa budget dahil po sa ibakit po.
25: Wason, Jenny.
9: Bukod sa mga commodity para sa mga buntis, abot kamay din ni Ate Jelma ang hygiene kits gaya ng sabon at toothpaste.
10: Maraming salamat po sa binigay niyo po na hygiene kit. Kakatulong po ito sa amin, lalo-lalo po sa mga PWD po.
9: Ang serbisyong yan ay atid ng Department of Health sa pamamagitan ng programang Puro Kalusugan, Alagang Pangkalusugan sa Evacuation Center, kung saan may 400 individual mula Barangay Anuling ang nakinabang sa mga service booth at libreng diagnostics, gaya ng laboratory services mula sa ipinadalang mobile primary care facility van. Ito rin ang kauna-unang pagkakataon na may ganitong serbisyo sa isang evacuation center, dahil karaniwang isinasagawa ito sa mga barangay.
26: Nararamdaman nila yung ating malasakit, no? Ang ating malasakit ng ating Department of Health na kahit na ganyan ang nangyari sa kanila ay nandiyan pa rin po tayo kahit na alam natin na medyo mahirap para sa kanila, pero nakikita ko yung giti nila, no? Masaya sila dahil nakikita nila yung mga taga DOH na dumating dito para matignan, masuri sila kung meron po sila mga karamdaman, at kung meron man, sana wala, no? Pero tahanda pa rin ang ating DOH para ibigay yung kanilang mga pangailangan.
9: at para matutukan ang kalusugan ng iba pang residente rito sa Kamalig laban sa abonang mayon. Nagbigay ang DOH ng first aid kits, portable mesh nebulizers at 3,000 piraso ng N95 face mask sa rural health unit. Samantala, agad na tinungo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang naturang evacuation center matapos maitala ang kaso ng chickenpox dito. Nakipagtulungan na rin ang DSWD Bicol sa lokal na pamahalaan ng Kamalig. Ang mabilis na aksyon ng kagawaran ay tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang atensyon at suriin ang kalagayan ng mga internally displaced persons na direktang apektado ng kalamidad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, J.M. Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Patuloy ang pag-agapay ng pamahalaan sa mga apektadong magsasaka sa kabila ng patuloy na pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
11: Sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, may natatanaw na pag-asa ngayon ang mga magsasaka dito sa Daraga Albay. Sa pamamagitan ng loan program ng Land Bank of the Philippines, makababangon na muli si Ate Juni dahil magkakaroon na siya ng puhunan sa pinaplano niyang piggery business.
12: Malaking tulong po ito sa aming mga taga-Macy farmers. Hindi po kami nakakapagtanim sa taas. Pwede po yun, ibili ng baboy, saka magkain ng baboy para panimula po, madam.
11: Si Kuya Raymond naman, umaasang maaprubahan ang kanyang loan application upang makabili ng abono at makapagsimula rin ng alternatibong kabuhayan.
13: Ako lang tabang man sa mga parauma na kung sakali ma-approve ang samoyang loan, makatabang siya sa magkaigwa kaming pondo. Halimbawa, gamitin mi sa pag-ataman ki Urig, magamit man sa iba sa pambakal ki abono.
11: Kabilang sina Ate Juni at Kuya Raymond sa mga dumalo sa grounding activity para sa AgriSenso Loan Program ng Land Bank katuwang ang LGU Daraga. Layunin ng aktibidad na higit na maipaliwanag sa mga magsasaka at mangingisda ang AgriSenso Lending Program ng Land Bank. Sa ilalim ng programa, mapapalawak ang oportunidad sa kabuhayan at mapapalakas ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng mas abot kayang pautang na may 3% fixed interest rate para sa mga magsasaka at mangingisda. Kasabay nito, nagsagawa rin ng digital financial literacy education kung saan ipinaliwanag ang kahalaga ng wastong pag-iimpok, responsabling pag-utang at tamang pamamahala sa mga panganib na maaaring kaharapin ng mga magsasaka at mangingisda. Bahagi ito ng Asendo Agri-Fishery Support through capability for Enhanced Drama na sumusuporta sa bagong Pilipinas Uplift Program na inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para palakasin ang sektor ng agrikultura at tiyakin ang seguridad sa pagkain sa bansa. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Patuloy magpapaulan ng low pressure area this weekend. Ayon sa pag-asa, ang trough o yung buntot ng LPA magdadala ng maulap na panahon at posibleng kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao at sa southern section ng Leyte. Samantala, pulupulong pag-ulan at bahagyang maulap na panahon naman sa bahagi ng Luzon at ng Visayas, dalayan ng hanging silangan o yung easterly winds. Nasa danger level naman ang heat index ng ilang lugar sa Metro Manila ayon sa heat index forecast. Sa Naia, Pasay City area, tinatayang aabot sa 44 degrees Celsius. Sa Mactan, Cebu at Davao City, tinatayang aabot sa 40 degrees Celsius. Habang sa Quezon City, Pag-asa headquarters area, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius. Aabot naman sa 40 mga lugar ang nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas. Tinatayang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index sa Apari, Tugigaraw, Baler, Sangli Point. Habang posibleng umakyat naman sa 45 degrees Celsius sa Kasiguran, Aurora at Alabat sa Quezon. Tinatayang aabot naman sa 44 sa Dagupan, Esuechague, San Ildefonso, Taukamiling, San Jose, Dumangas, Siquijor at Sagiwan. Samantala, 43 naman sa ang forecast sa mga sumusunod na lugar.
19: umaabot naman sa 40 ang heat in Rus. Paalala po muli, para maiwasan ang heat-related na mga sakit, magbaon po tayo ng panangga sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Silipin na natin ngayon ang ating beach weather this weekend sa ilang mga destinasyon sa bansa. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino panahon. Na karne ng baboy sa bansa. Malacañang idineklara ng regular holiday ang May 27 para sa paggunita ng Idil Adha.
8: At actress vlogger na si Alex Gonzaga, inanunsyo na ang kanyang pagbubuntis. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
14: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nanawagan naman ang isang dating senador na tutukang maigi, hindi lang ng mga senador, maging ng taong bayan, ang napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
2: Hindi lamang mga senador, kundi maging ang taong bayan ang huhusga sa inaabangang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ayon kay former Senator Richard Gordon.
3: Lahat ng ebidensya lalabas at napapanood sa TV, parang telenovela yan. Mm. So makikita lo, uy, nagnako pala talaga, hindi may paliwanag kung saan nila yung pera. Mm. Ha? Lahat yan lalabas at ang tao ang maghuhusga.
2: Sabi ni Gordon, kapag hindi ibinatay ng mga senador ang kanilang magiging desisyon sa ilalatag na ebidensya, posible itong magresulta sa public backlash. Bagamat iba't iba ang partido ng mga senador, kung pagbabatayan at susuriin nilang mabuti ang mga ebidensya sa paglilitis, maaari pang maging patas ang paghuhukom sa Senado. Para sa kanya, ang unexplained wealth at grave threat ang pinakamabigat na paratang sa pangalawang pangulo na dapat depensahan at ipaliwanag ni VP Sara.
3: Kasi may statement of assets and liabilities yan eh. Kukumpara mo na may paper trail. Pag pinalabas mo yan, sabi mo kayo yan, ba't lumaki ang income mo ng ganyan? Kahit na sabihin na, kayo, labas-pasok, malalaman yon, no? Pangalawa, yung threat na ginawa niya, grave threat yun eh. Against the President of the Republic, the wife of the President, the Speaker, at talagang makita mo galit, nagalit, no? So, madaling i-prove yun. Maraming ebidensya doon, di ba?
2: Panawagan ni Gordon na dapat tutukan ng taong bayan ang isasagawang trial at maging mapanuri sa mga ilalatag na ebidensya at depensa. Samantala, kasunod ang pagtanggap ng kampo ni Vice President Duterte sa writ of summons mula sa impeachment court, ayon sa isa sa mga House prosecutors na si Representative Terry Ridon, dapat sagutin na ito batay sa Articles of Impeachment.
4: Pag hindi ko sila sumagot, they will be defaulting their opportunity to provide their answer, and then we will wait for the Senate Impeachment Court kung kailangan pa ho ba kaming mag-reply.
2: May 10 araw ang Vice Presidente para sagutin ang sumon. Ayon naman kay House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Renico, umaasa ang youth sector na bibigyan ng prioridad at bigat ng mga senador ang pananagutan at hindi ang political interest. Bagamat sa July 6 pa magsisimula ang paglilitis, tiniyak ng tagapagsalita na handa na ang prosecution panel para irepresenta ang mamamayan.
5: Lagi pong 100% handa ang House Prosecution Panel. Ang ginagawa lang po ngayon, nagsasanay sila na nag-refresh ng mga kaalaman at kakayahan na irepresent yung mamamayan.
2: Kinumpirma naman ng isa sa mga prosecutors na si Manila 3rd District Representative Joel Chua na posibleng simulan na sa June 15 ang pre-trial ng impeachment. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Nakikinabang ang mga migrant workers sa Southeast Asia sa matatag na samahan ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Hindi lamang ito sa usapin ng oportunidad sa trabaho, kundi maging sa proteksyon at seguridad habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Yan ang ulat ni Quincy Kahilig ng Radyo Pilipinas.
6: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa.

0: banking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW. Para sa Itmedia, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Malaki ang ambag sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN para mapalawak pa ang oportunidad para sa micro, small, medium enterprises. Ang Gon Negosyo founder at private sector lead for Jobs, Joey Concepcion, mahalaga ang ASEAN para sa pagtutulungan ng mga bansang kasapi nito na mapatatag ang food security at economic integration sa rehiyon. Mahalaga rin ang kolaborasyon sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN para makalikha pa ng maraming oportunidad para sa mga MSME. Binigyan din ni Concepcion ang kahalagahan ng pagbuo ng tiwala sa ASEAN member states at ang continuity ng leadership para matugunan ang mga hamon na kinakaharap ng mga bansang nasa ASEAN. May panawagan din si Concepcion sa business leaders na suportahan ang mga MSMEs.
2: We should focus on ensuring that our micro and small entrepreneurs will have a better chance of succeeding and becoming one day medium and large. And this ASEAN hosting might open more doors for many of them. So we are definitely very positive. We would like to see that under President Marcos, because this will be his last ASEAN as chair, because that will move on to Singapore. SSA will be the chair of Singapore. So I am very optimistic that let us not waste this opportunity to share to the rest of the world that the Philippines is definitely open for business.
3: Samantala, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 116 na layong dagdagan ang dami ng ini-import na karne ng baboy sa bansa. E para mas matugunan pa ang posibleng kakulangan sa supply at mas stabilize ang presyo nito sa merkado. Ginawa ang hakbang na ito dahil sa patuloy na epekto ng African swine fever. Nakaka-apekto sa supply ng karneng baboy at dahilan sa mataas na presyo ng pagkain.
4: Muling ininspeksyon ng Agriculture Department ng ilang pamilihan ngayong araw. Samantala, maaari nang isyuhan ng notice of violation ang mga lalabag na rice vendors sa pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Nagsagawa ng surprise market visit ang Department of Agriculture sa pangunguna ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara kaugnay ng mga report na may hindi sumusunod sa 50 pesos price cap sa imported rice. Inikot ni Asek Guevara ang Mega Q-Mart sa Quezon City kaninang umaga, katuwang ang DTI para siguruhin na compliant ang mga nagtitinda. Katulong din ang kagawaran ng pambansang kapulisan at ang DILG para panatilihin ang araw-araw na pagbabantay at siguraduhin na susunod ang itinakdang presyo ng kagawaran.
6: Kailangan ma-maintain nila yung 50% at yun ang gagawin natin na pakiusap sa ating mga kapulisan since everyday din naman po silang nandito. Kung meron po silang makita at magbago po yan within the day or bukas or sa masusunod na araw, yun po yung kailangan natin bantayan.
5: Kaugnay nito ay isinama na rin ng kagawaran ng inspeksyon ngayong araw sa presyo ng mga basic commodities gaya ng karne, manok at gulay. Base sa Price Act, maaaring humarap sa administrative at criminal case ang sinumang retailers o traders na lalabag sa mandato. Maaari ring makansela ang permit o hanggang sa pagkakakulong kung hindi maipaliliwanag ang paglabag sa loob ng 48 oras. Ipinaliwanag naman ang kagawaran na ang 53 pesos suggested retail price o SRP sa lokal na bigas ay gabay lamang at maaari ring magbenta ng mas naaayon sa kanilang kuha. Kaibahan ito sa talagang rice price cap na ipinatutupad ng executive order na dapat sundin ng lahat ng rice sellers and retailers. Dagdag naman ang kagawaran, nagpahayag ng pagsuporta ang mga traders matapos ang isinagawang dialogo ukol sa ipinatutupad na polisiya.

0: balak din po namin puntahan yung ating mga wholesalers, mga traders po natin, pati pa importers. Pero definitely nagkaroon na po tayo ng pag-uusap ano po. At sabi naman nila, sinusuportahan nila yung ating price cap.
1: Samantala ay nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa mga stakeholders ukol sa rekomendasyon ng price cap sa presyo ng karneng baboy. Dahil ayon daw sa ilang traders ay lugi sila sa 380 pesos per kilo. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Pinalakas ng National Food Authority ang kanilang pagbili ng buffer stock ng palay sa buong bansa para masuportahan ang mga lokal na magsasaka. Nagpatupad ang NFA ng strategiya kung saan itinaas ang buying price ng palay sa 25 hanggang 30 piso kada kilo mula sa mababang presyo ng mga trader. Dahil dito, nasa 25,000 metric tons ng palay ang nabili ng pamahalaan para protektahan ang kita ng mga maliliit na magsasaka sa bansa. Binigyan din ni NFA Administrator Larry Lacson ang kahalagahan ng kanilang aktibong pagbili ng produkto at kung paano nito matutulungan ang sektor ng agrikultura.
3: Yung ating magsasaka, no, kung nagbenta sila sa mga traders, ang fresh palay ay umabot ng 16-17, no? Kami, binili namin yung pagtinuyo yan, usually plus 4 yan. So kung 16 or 17, 20 to 21 yan. Kami naman namili 25 hanggang 30, no? So kaya meron silang extra 4 na piso, hanggang 9 na piso sa ibang lugar kung saan na pag nagbenta sila sa National Food Authority niya. Tuyo at malinis na palay, nakukuha nila yung premium price.
4: Idiniklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na regular holiday on May 27, araw po ng Miyerkules, para bigyan daan ng pag-unita ng Idilada, Feast of Sacrifice ng ating mga kababayan Muslim. Ito po ay sa Bisaya Proclamation No. 1264, alinsunod sa rekomendasyon ng Commission on Muslim Filipinos, na papatak sa naturang petsa ang Idilada batay sa 1447 Hijira Islamic Lunar Calendar. Ang Idilada ay isa sa dalawang pinakamahalagang pagdiriwang sa Islamic calendar, kasunod ng Idil Fitr o pagtatapos ng pag-ayuno. Sa katunayan, itinuturing ito ng mga Muslim bilang isa sa kanilang pinakabanal na pagdiriwang at dapat gunugunita ng buong mundo bilang pagparangal sa pananampalataya at pagsunod ni Propeta Ibrahim kay Allah.
5: Sa tulong ng pinalawak pang livelihood program ng DOLE, may sariling kabuhayan na ang mga person deprived of liberty sa Davao City kahit pa nasa loob man sila ng piitan. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
6: Mas pinalakas ngayon ng Department of Labor and Employment 11, Davao City Field Office, ang livelihood program para sa mga persons deprived of liberty sa Davao City Jail sa pamamagitan ng pagpapalawak ng access sa mga grant at skills training sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o Kabuhayan Program. Ayon sa BJMP 11, mahigit 400 na PDL ang makikinabang sa livelihood program. Kabilang dito ang baking livelihood kit na nagbibigay ng standardized starter package na may kasamang heavy duty equipment, maliliit na hand tools at raw materials na may inilaan na pondo na mahigit 3 milyong piso para sa group projects sa loob ng jail facilities. Mas hinihikayat ng nasabing programa ang mga PDL na magkaroon ng pag-asa na makapaghanap buhay kahit na sa loob ng jail facility upang maihanda sa pagbabalik sa komunidad. Dagdag pa ng BJMP Davao, karamihan sa kanilang mga kliyente ay dating mga PDL at kanilang mga pamilya na patuloy na umuorder ng kanilang mga produktong pagkain at iba pang gawa ng mga PDL.
7: Karaghanan jud po tinuod among karaghanan sa amo ang mga customers for the meantime is mga PDL lang po jud gihapon nga nasa sulod. Pero nag-take new orders from outside.
6: Okay. Suportado rin ng DOLE 11 ang sustainability ng programa sa pamamagitan ng business support services kabilang ang productivity at entrepreneurship training na nagtuturo ng product pricing, inventory tracking at marketing. May microinsurance na magbibigay ng one-year GSIS personal accident insurance para sa mga rehistradong benepisyaryo. Marami anla sa mga PDL ang may kakayahan sa baking at iba pang livelihood activities dahil sa kanilang mga hanap buhay bago sila nakulong.
8: Full equipped facility gud man na ano na gi-provide sa among facility sa annex partnership with Dole. So constructed building ng bake shop ma'am, lahat ng mga equipments is bago and then mga stocks is bago din.
6: Bukod sa woodworking at baking program, mayroon ring tailoring at garment production, food processing at vending, welding at metal fabrication, handcraft at souvenir making, at bake shop at beauty salon services para sa mga PDL.
7: Naagid sila yung mga other activities aside sa pag-relax-relax sa sulit sa dorms. So na sila yung skills enhancement, mga educational programs, livelihood programs, isa na dito, ano among kaulian, and then ALS, Alternative Learning System.
6: Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Nakatanggap ng socialized condominium units ang ilang benepisyaryo ng 4P sa Davao City. Nagpabalik si JC Aliponga ng PTV Davao.
6: Matagal ng miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mag-asawang Epifanio at Leia na kapwa persons with disability na may tatlong anak. Noon, palipat-lipat sila ng tirahan dahil umuupa lamang sila. Ngunit ngayon, labis ang kanilang kasiyahan dahil nakatagap na sila ng sarili nilang condominium unit sa ilalim ng Expanded Pangbansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program. Malaki rin ang kanilang pasasalamat dahil nasa first floor ang kanilang unit at PWD friendly, mas ligtas din sa mga panganib tulad ng kalamidad at krimen.
9: Permanent na kaming tahanan na hindi na palipat-lipat, na hindi na mauulan, na hindi masyadong mainit pag maaraw, yung ganun po na mga ano, tapos may magiging mga kaibigan po kami na parang mararamdaman po namin na may malasakit po sila sa amin.
6: Isa lamang ang mag-asawang Rondes sa anim na benepisyaryong nabigyan na ng socialized condominium units sa ilalim ng 4PH program. Isinagawa ang ceremonial awarding sa People's Ville, Barangay Riverside, Kalinan District, Davao City kahapon. Pinangunahan ang programa ng Department of Social Welfare and Development Field Office 11 kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development, Social Housing Finance Corporation at Pag-ibig Fund. Bahagi ang housing initiative na ito ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na mabigyan ng ligtas, matibay at abot-kayang pabahay ang mga low-income at graduating 4Ps beneficiaries.
10: Ihanda natin sila sa pag-graduate sa programa. Na? Kasi 4Ps is just temporary. Na? Kailangan natin sila mabigyan, ma-sustain nila, di ba? Yung ano yung kanilang mga natutunan, kung ano yung tuloy-tuloy na pag-unlad, di ba?
6: Ayon sa 4PH Housing Project sa Davao, siniguro na matibay at earthquake-proof ang gusali upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Ang People's Ville Housing Project ay nakatayo sa 14.23 hektaryang lupa. Kapag natapos ang buong proyekto, magkakaroon ito ng 72 na gusali na may tiglilimang palapag at mahigit 7,200 residential units.
11: Apo, dili lang ni para sa mga 4Ps na beneficiary, no. Kini para sa tanan, especially tong wala pa gyud mga first time homeowners atong priority katong wala pa gyud yuta og balay nang nakapangalan sa ilaha. So will cater all, no, na mga taga-Davao.
6: Layunin ng gobyerno sa pamamagitan ng proyekto na mabigyan ng ligtas at maayos na pabahay ang mga mahihirap na pamilya upang matulungan silang mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Ehios, inilunsad po ng embahada ng Estados Unidos ang 11th Education USA University Fair para sa mga estudyanteng Pilipino. Pinang ulat ni Elijah Canlas.
1: Pinamasiwaan ng Embahada ng Estados Unidos ngayong araw ang isang taunang programang pang-edukasyon sa Quezon City Hall para sa mga Pilipinong mag-aaral na nag-aasang makapag-aral sa ibang bansa. Nagsama-sama ang halos 4,000 U.S.-accredited colleges and universities sa MICE Center ng Quezon City Hall. Ipinakilala ni U.S. Embassy Counselor Jessica Simon ang mga oportunidad sa kolehiyo at maging sa mga nagbabalak kumuha ng graduate programs. Isa sa mga nag-abang ang incoming grade 9 student na si Kim. Kwento niya, pangarap niya noon pa man ang makapag-aral ng medisina sa Estados Unidos.
12: Even though there's a lot of good university in Philippines, such as the University of Philippines, UST, I still look forward po in like honing myself po in different, how can I say this po, in different learning po opportunity in the other country po, because I know po aside po from the financial stability in the USA, I still think po na it can value my how can I say that po, it can value po my skills po, especially po I want to take the course of medicine.
1: Nagpahayag din ng interest na makapag-kolehiyo abroad ang incoming first year student na si Gab. Gusto naman niyang tahakin ang pagiging psikologista sa tulong ng institutional scholarships.
13: I'm planning to take Bachelor of Sciences in Psychology po this coming first year po na college ko, and I'm actually planning to further my studies in psychology po abroad, like sa yun nga po sa New York po, sa University of Manhattan. I'm actually planning to take my master's there.
1: Sabi ni Counselor Simon, napapanahon ang oportunidad sa STEM-related programs ngayon, lalo na sa pag-usbong ng mga makabagong teknolohiya.
14: Well, I think there's a wide range because there's a wide range of, you know, Filipino students, but I think one of the focus areas is STEM, science, technology, education, and math. I think with the increasing awareness of the importance of artificial intelligence and the jobs that are going to be created in artificial intelligence fields.
1: Malaki ang maitutulong ng mga ganitong oportunidad para sa kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Kaugnay nito, plano rin ng U.S. Embassy na maabot ang mga kabataan natin sa Mindanao. Para sa mga karagdagang katanungan ay maaari naman lumapit sa official page ng Education USA. Elijah para sa TV, Pilipinas.
5: Subong lumahok ang maraming kabataan sa voters registration sa Ilocos Region para sa papalapit na Sangguniang Kabataan Elections. Samantala, inihahanda na rin ng COMELEC ang Project of Precincts para sa mga gurong magsisilbi bilang electoral board members sa halalan. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi Pangospian ng PTV Cordillera.
15: Naging matiwasay ang isinagawang voters registration para sa mga kabataan sa Region 1 hanggang sa huling araw nitong Lunes. Kapansin-pansin ang aktibong pagkikilahok ng mga kabataan sa registration na bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sanggunyang kabataan elections. Ayon sa COMELEC Regional Office 1, magandang indikasyon ito na maraming kabataan ang naghahangad makibahagi sa sanggunyang kabataan. Nakikitang isang dahilan sa interes ng mga kabataan ay ang pribilehiyo ng mga SK official na magkaroon ng CSE eligibility sakaling matapos nila ang kanilang termino.
16: Wala namang untoward incident na nai-report sa atin gawang nakapag-request tayo kay General Badwa, yung ating butiing regional director ng Pro 1 ng police, at least dalawa na pinesto nila sa opisina ng mga election officers at sa mga registration sites natin.
15: Nakahanda naman ang COMELEC Regional Office 1 para sa pagsasagawa ng matiwasay at ligtas na barangay at sanggunyang kabataan elections sa darating na Nobyembre ngayong taon. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa PNP Region 1 para sa kaligtasan at seguridad ng mga butante at kandidato sa darating na halalan.
17: Pwede kong sabihin na around 95%, 90% na rin yung ready yung COMELEC dyan kasi matagal na rin kami nakapag-prepare.
15: Matapos Matapos ang voters registration, sisimulan na rin nila ang Project of Precincts para matukoy ang tamang bilang ng mga gurong maglilingkod bilang electoral board members sa araw ng halalan. Bridget Marcasi Pangosvian para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Umarangkad na ang torneo sa baseball at softball sa Cordillera bilang qualifying tournament sa Asia-Pacific Baseball Championships. Pinangulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
18: Nagsimula na ang apat na araw na Perfect Game Cordillera Baseball and Softball Tournament sa Benguet Sports Complex. Linahukan ito ng anim na baseball teams at apat na softball teams mula sa iba't ibang bahagi ng Cordillera at Luzon na magtutunggali para maging kwalipikado at kakatawan sa rehiyon para sa Asia-Pacific Baseball Championship na gaganapin sa Clark, Pampanga. Maigting na nag-ensayo ang iba't ibang team para makapagpakita ng magandang laban sa palaro.
19: We organized this student who can actually yung grassroots namin, and we have trainings of course in the morning and the afternoon, and of course with the help of our alumni and the school and the LGUs. Kaya nakapaghanda kami dito.
20: Nag-extra effort po kami after training. Yung iba po sa amin nag stay pa po after training para po mag-jogging, ganun po.
18: Magpapasalamat ang mga atleta sa pagkakataong kaloob sa kanila ng aktibidad.
21: Galing po kasi kaming Laguna and hindi po kami na-expose masyado sa mga tournament na ganito. Kaya po natutuwa po kami na nasali kami dito para mas napapractice po kami at na-expose sa mga ganito. Para po sa susunod, nagiging mas magaling po kami, nag-i-improve po kami at may mapapatunayan na po kami in the future.
22: Maganda po tong opportunity para sa amin kasi po yung mga pangarap po namin, makakamit po namin makapunta sa Asia Pacific at lalo na po makakalaban namin mga Japan, ganun po.
18: Ang Perfect Game ay isa sa pinakamalaking youth baseball at softball scouting tournament organization sa buong mundo. Sa pamamagitan ng Perfect Game Philippines, magkakaroon ng direktang access ang mga atleta sa world-class baseball opportunities at international pathways. Sa pamamagitan rin nito, maidodokumento, maitatala at matututukan ang statistics at data ng mga bata upang mas madaling matukoy kung ano ang mga dapat hasain at maensayo sa mga ito.
23: Nakita namin na tumataas na yung level at nagde-develop at nagkakaroon na ng programa ang Cordillera. Kaya gusto namin introduce dito yung Perfect Game para mas dumami yung laro, kasi yun talagang importante sa mga bata. Mas maraming laro, mas maraming experience.
18: Kalalawakin pa ng organisasyon ang Perfect Game sa bansa para mas marami pang kabataan ang mahikayat na makibahagi at mapagkalooban ng world-class opportunity kaugnay sa baseball at softball. Jezreel Kate Lapizar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.

0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Mr. President, pwede pa yakap?
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayim papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: The Harmony Prayer. O Lord, I cry for peace. Purify my eyes to see peace. Purify my mind to understand peace. Purify my heart to love peace. Purify my memory to work for peace, the peace that comes from your love and compassion. O Lord, sustain my vision of peace following your inspiration. You have many ways of revealing your presence and love for humanity, but your style is constant. You are in dialogue with all. You care for all. Make me, O Lord, a sign of your peace, living a life in dialogue with you, to understand your silence and seek your presence. In dialogue with myself, to rediscover the meaning of life. In dialogue with others, to move together in harmony with all. And in dialogue with creation, to care for the earth. Give me, O Lord, the courage to live in dialogue, in the midst of divisions and conflicts, and to build peace with all people of sincere hearts who believe in your love and compassion. Amen.
1: Ako si Jel Sigafood ng Madarulog na Penrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At yun yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pasimpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
6: Saan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa.
7: Itong mediation effort ay beneficial sa ating reputasyon both within ASEAN po and sa broader international community dahil naipakita po ang ating leadership bilang ASEAN chair at ang kakayahan po nating i-facilitate ang peace at dialogue sa rehiyon na ito.
6: Yan ang pahayag ni Department of Foreign Affairs Spokesperson, Office of Public Diplomacy Officer in Charge, Annalyn Ratonel.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, Pilipinas at Australia ipinagdiwang ang 80 taon ng diplomatic relations. May report si EJ Lazaro. Babalikan natin ang ulat na yan ni EJ Lazaro. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na nasa Pilipinas pa si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP CIDG Director, Police Major General Robert Morico II, kasalukuyan ang tinutugis ng otoridad ang senador. Gayunman, hindi na nagbigay pa ng iba pang detalye si Morico dahil sa nagpapatuloy ang mga operasyon. Sinabi rin ng CIDG Chief na hawak na nila ang kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court laban sa senador. Naano nang sinabi ng CIDG na ito turn over nila si De La Rosa sa Department of Justice sa oras na ma-aresto ito.
2: Senator Bato is still inside the country and we will be enforce that warrant of arrest.
1: Yan ang pahayag ni PNP Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Robert Morico II.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, nagtalaga na ng tracker teams ang Philippine National Police o PNP para matukoy at ma-aresto si Senador Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr., matamang nakikipag-ugnayan ng tracker teams sa Department of Justice at National Bureau of Investigation o NBI para maisilbi ang arrest warrant sa senador. Inatasan aniya ang lahat ng unit ng pulisya para mahigpit na ipatupad ang operational procedures at igalang ang karapatang pantao sa papapatupad ng arrest order. Tiniyak ni Artates na ipatutupad ng PNP ang arrest warrant sa paraang profesional at walang bahid ng politika.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, tutulong si Metro Manila Development and Metro Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III sa manhunt operation laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Torre, bilang whole of government approach, pwede silang sumali sa manhunt operation dahil bahagi din sila ng gobyerno. Anya, posible kasi na nakatago sa landfill, estero at makita sa kalsada ang pinaghahanap ng batas. Paglilinaw pa ng MMDA General Manager, hindi ito tungkol sa tao, tungkol kay Senador de la Rosa o sa kanya, kundi ito ay tungkol sa pagpapatupad ng batas na dapat maisakatuparan para maprotektahan ang interes ng bansa. Dagdag ni Torre, para naman sa law enforcement, hindi sila maaaring mamili kung ano ang iimplementa at dapat ipatupad ang mga warrant.
3: Hindi po pwedeng mamili ka kung alin ang i-implement mo, alin ang hindi. Because at the end of the day, the job of the police is not to judge the case, but to implement the processes. And in this case, the warrant. So they have to do it, protect the process, let it roll in its natural course, and most especially, protect the institution. Because ultimately, it is in the thing that we protect here at ang foremost consideration na dapat nating maproteksyonan ay ang interes ng bansa.
1: Yan ang pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority MMDA General Manager Nicolas Torre III.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nirinaw naman ng Philippine National Police o PNP na ito turn over nila sa Department of Justice o DOJ si Senador Bato de Rosa oras na maaresto ito. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr., ipinaubayan na nila sa DOJ ang kustodiya ni Senador de la Rosa. Kasunod ito, hinimok ni Artates ang senador na mas makabubuti kung susuko na lang ito sa mga otoridad para mapagtuunan din ang iba pang wanted person sa bansa. Ayon sa PNP Chief, isa kasi itong peaceful way o mapayapang paraan sa paghahain ng warrant of arrest. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr.
4: Kung by all peaceful way sa he will surrender, yield himself, yung mas maganda. Okay? Para mag-concentrate tayo sa iba pang wanted person. We have Atumang, we have Santico, we have Pantat, and the rest of hundreds of thousands of wanted persons listed na ating operate.
1: Yan ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Artates Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ginit naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na posibleng managot si Senador Robin Padilla sa ilalim ng Rome Statute matapos umanong tulungan si Senador Ronald Bato de Rosa na makatakas mula sa Senado. Gate na sendanya, taliwas umano ang payag ni Padilla na wala siyang kinalaman sa pagtakas ni de la Rosa. Anya, inamin mismo ng Senador na ginamit ang kanyang sasakyan sa pag-alis ng dating PNP chief madaling araw ng Huwebes. Ginawa ni sendanya ang pahayag matapos umanong tulungan itong makatakas si Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado. Inimok din ng party list representative ang mga otoridad na imbestigahan si Padilla sa posibleng paglabag sa Presidential Decree 1829. Ito'y may parusang pagkakakulong at habang buhay na diskwalipikasyon sa serbisyo publiko.
5: Authorities should investigate and question Sen. Robin on the whereabouts of Bato and file the necessary charges. Isang kahihiyan ang pagkakanlo ng ilang senador sa tao nagpapatay ng libu-libong Pilipino. Pwede sana madagdagan pa ito ang nakakahiyang pagsasalaula sa katarungan at karapatang pantao. If the government is serious in capturing this fugitive, then a nationwide manhunt is absolutely necessary.
1: Yan ang pahayag ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang pangunahing balita, sinimulan na ng House Prosecution Panel ang mock trials para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay lead impeachment prosecutor Representative Jervil Luistro, bahagi ito ng matindi nilang paghahanda lalo't marami sa kanilang miyembro ang may limitadong courtroom practice mula nang pumasok sa public service. Anya, tila sila ay bumalik sa bar review dahil muling binibisita ng mga abogado ang rules on evidence at trial techniques habang inihahanda ang mga tanong para sa direct at cross-examinations. Kumpiyansa naman ng House prosecutors sa kanilang pagharap sa impeachment court sa July 6.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hindi dapat matakot sa political pressure ang isang congressman sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa impeachment trial. Ito ang mariing pahayag ni Representative Sia Alonto Adyong sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Matatanda ang itinalagang opisyal ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel si Congressman Adyong para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa naging anunsyo mula sa Senado bilang isang impeachment court, magsisimula ang pagdirite sa Vice Presidente sa 6 ng Hulyo. Ayon pa kay Adyong, hindi dapat bumigay ang prosecution panel sa mga pananakot at pag-atake ng mga trolls sa social media sa pagtupad ng kanilang tungkulin.
6: Constitution should withstand no matter the pressure, no matter how tall or how the attack is being directed at us, the Constitution has to withstand whatever political pressure there is. So yan po yung test sa ating Constitution na pinanindigan namin.
1: Sila na del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adyong.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tuto lang ilang senador mula sa minority bloc sa panukalang payagan si Senador Ronald Bato de la Rosa sa virtual setup na pagboto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, kailangang physically present ang senador sa pagboto dahil sakalang naman pinayagan ang teleconferencing noong pandemya bunsod ng lockdowns. Samantala, giniit din ni House Committee on Justice Chair Jervil Luistro na dapat ay personal na saksihan at personal na bumoto ang isang senator judge dahil napakahalagang proseso nito kaugnay ng impeachment trial. Magugunit ang naging sentro ng kaguluhan si De La Rosa sa mataas na kapulungan matapos biglang magpakita para bumoto sa pagbabago ng liderato ng Senado.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Inilabas na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPCIDG ang resulta ng investigasyon kaugnay sa mga baril na ginamit sa insidente sa pagpaputok sa Senado. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na umabot sa 44 na basyo ng bala ang kanilang nakuha mula sa lugar ng insidente. Ayon kay Morico, 36 sa mga basyo ay na-recover sa loob ng gusali habang 8 naman ang nakuha sa labas. 4 na baril umano ang ginamit sa insidente, kabilang ang 3 baril na pagkamay-ari ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA at 1 baril mula sa National Bureau of Investigation o NBI. Lumabas din sa investigasyon na 26 na basyo ng bala ang umano'y mula sa baril na ginamit ni Aplaska. Tinukoy ito ng CIDG na overkill dahil sa dami ng putok na pinakawalan mula sa nasabing baril kumpara sa 5 putok lamang na nagmula umano sa panig ng NBI. Dahil dito, sinabi ni Morico na dapat makasuhan si Aplaska sa kasong paglabag sa RA-11917 o Private Security Services Industry Act. Sa ngayon, hindi pa rin umano humaharap sa CIDG si Aplaska sa kabila ng pagpapatawag dito.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, pinabulaanan ni Senador Ping Lacson ang naging pahayag ni Senadora Amy Marcos na plano umanong agawin muli ang liderato ng Senado para bigyang daan ang constitutional amendment na magpapalawig sa termino ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Lacson, wala siyang naririnig na ganitong usapin sa ginabibilangan niyang minority bloc. Binigyang diin ni Lacson na kasinungalingan ang ganitong mga pahayag ay maski sa mga caucus ng minorya ay hindi ito napag-uusapan. Hindi niya alam ng senador kung ano ang pinanggagalingan ng pahayag na ito ng Senadora Aini o kung may matibay itong basihan. Gina Senador Ping na ang pangunahing prioridad ngayon ng minority bloc na tinawag nilang Mythical 11 ay ang maibalik ang dignidad at tiwala ng publiko sa Senado. Sakali man aniyang makakuha ang minority ng sapat na bilang para muling makuha ang liderato ng Senado, ang tututukan nila ay ang pagpapabuti ng pananaw ng publiko sa mataas na kapulungan.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa pagpapatuloy ng retsyada ng mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Walang patid ang pagkilos ng Marcos administration sa paghahanap ng paraan at solusyon upang tugunan ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas, partikular sa enerhiya at presyo ng langis. Sa ikapitong uplift committee meeting na pinangasiwaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacañang, tinalakay ang pagpapaigting ng mga hakbang ng gobyerno sa linya ng transportasyon, food security at enerhiya. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, 4 ang nagsilbing priority areas ng pulong. Una ang repatriation at reintegration ng mga OFW mula sa Middle East. Pinatitiyak ng Pangulo ang ligtas nilang pagbabalik sa bansa, gayon din ang kabuhayan, mga pagsasanay at iba pang oportunidad na tutulong sa mga ito na makapagsimula muli. Ikalawa ay ang pagtitiyak na mayroong matatag na fuel supply ang Pilipinas, kabilang rin ang cash assistance para sa mga mahihirap at low-income household na isa sa mga pinaka-apektado ng pagmamahal ng presyo ng krudo. Ika-apat ang pagsisiguro na mananatiling abot kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa bansa. Sa pulong na ito, siniguro ng Department of Budget and Management o DBM sa Pangulo na mayroong sapat na pondo ang pamahalaan para maipagpatuloy ang mga programa ng uplift hanggang sa pagtatapos ng 2026.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ginagawa na ng pamahalaan ang lahat ng makakaya rito upang masiguro na handa ang Pilipinas sakali man na makaranas ng oil supply interruption kung lumala pa ang sitwasyon sa international oil market. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Director Rino Abad na para sa short-term course, pinaigting ng gobyerno ang koordinasyon nito sa mga oil companies, lalo't wala na sa pamahalaan ang pag-manage ng fuel sa bansa. Hindi niya ito madaling magbabago, lalo't mangangailangan ito ng batas. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng mahigpit na koordinasyon ng pamahalaan sa oil companies. Kaugnay nito, sinabi ng opisyal na una naman ang siniguro ng PNOC na kaya ma-deliver ang procurement ng kinakailangang additional fuel supply sa bansa. Sa usapin naman ng long-term solution, mayroon na anyang inisyatibo sa Kongreso kaugnay sa isinusulong na Strategic Petroleum Reserve.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iyo pang pangunahing balita, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na managdagan ang Local Government Support Fund o LGSF sa panukalang 2027 National Budget. Ito ay para matiyak ang tuloy-tuloy at agarang pagpapaabot ng tulong sa mga lokal na pamahala. Sa ilalim ng programa, direktang ibinababa sa local level ang bigas, educational assistance at tulong pinansyal para suportahan ang mga proyekto sa barangay. Narito ang pahayag ng Pangulo.
13: Kapag magandang ugnayan sa national at saka local government, mas marami, mas mabilis ang serbisyo maibaba natin sa mga tao. Kaya't yan po ang aming naging strategya, yan po ang aming naging plano. Palagay ko naman ay magiging mas maganda yan. At lagi kong sinasabi sa ating mga local official, kung maganda ang maging resulta nitong sinusubukan natin ngayon na sa LGSF at saka sa SCDP, Socio-Civic Development Program para naman sa barangay, kapag maganda ang patakbo natin at nakita natin na maganda yung plano, yung programa, at maganda ang pagka-implement ng ating mga local official, ay titiyakin ko sa susunod na taon, palakihin pa natin yung budget para mas marami pa tayong matulungan.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, tiniyak ng bagong kalihim ng Department of Budget and Management o DBM na si Kim Robert De Leon na hindi na muling maaabuso ang pondo ng taong bayan. Sa pagharap ni De Leon sa mga kawarin ng Department of Budget and Management, nagbigay siya ng matinding babala laban sa korupsyon at sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Anya, hindi niya papayagan na muling maabuso ang budget tulad na nangyari sa flood control scandal. Klaro, anya, ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawat piso ay mapupunta sa tao, hindi sa korupsyon, hindi sa kapabayaan at hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan.
14: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente. Bawat piso mapupunta sa tao.
1: Samantala, hinimok din ni Budget Secretary De Leon ang mga kawarin ng DBM na samahan siya sa pagpapatupad ng mas epektibong mga reforma at maging proactive sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino.
14: I invite everyone to consider a shift and join me in pursuing this shift to be proactive and anticipatory, guided by the same macroeconomic fundamentals that shape the budget that we prepare and execute.
1: Yan ang payag ni Department of Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Umakyat sa 76 ang transparency score ng Pilipinas base sa 2025 open budget result. Ayon kay Budget Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ito kumpara noong 2021 kung saan may 68 transparency score ang Pilipinas at 75 score noong 2023. Nalagpasan din ang Philippine Development Plan ang target score nito na 71. Sinabi ni De Leon na ang nasabing datos ay nagsisilbing sukatan kung maayos ba ang transparency ng pamahalaan at kung matibay ba ang proseso laban sa katiwalian. Sa bawat piso anya na nananakaw, apektado rito ang mga classroom, ospital, pangkabuhanan at oportunidad para sa mga Pilipino. Bili ng bagong secretary sa kanyang mga kasamaan sa DBM, bawal ang mabagal at bawal ang naghihintay dahil sa DBM, bayan ang may kinabang at dapat bida ang mamamayan.
15: Dito sa DBM, dito bawat ang kabagan. Sa DPM, dapat bawal ang maghihintay. Sa DPM, dapat bayan ang makikinapan. Sa DPM, dapat bida ang mamamayan.
1: Si Budget Secretary Kim Robert De Leon.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nanindigan si House Speaker Faustino Bodji D. III na tuloy-tuloy ang trabaho ng Kamara para sa kapakanan ng mga mamamayan. Ito ay matapos aprubahan sa ikalawang pagbasa ang 38 panukalang batas ngayong Linggo. Ayon kay D., patunay ito na nananatiling disiplinado at determinado ang House of Representatives sa pagsusulong ng mga batas na direktang makatutulong sa buhay ng mga Pilipino. Kabilang sa mga umusad ang proposed Anti-Political Dynasty Act o House Bill 8389 pati na ang House Bill 9305 na maglalatag ng National Emergency Response and Resiliency Framework at Kalinga Program para sa mas mabilis na pagtugon sa krisis, economic stability at energy security. Samantala, lusot na rin sa third reading ang tatlong mahalagang panukala, kabilang ang dalawang LEDAC Priority Bills, ang panukalang amyenda sa 4Ps Act at ang Philippine Waste to Energy Act. Aprobado na rin sa ikatlo at huling pagbasa ang National Land Use Act na magtatakda ng science-based at mas maayos na land use planning sa bansa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Hinihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga benepisyaryo ng Presidential Scholarship Program na mag-aral ng mabuti at i-maximize ang educational assistance na ipinagkakaloob ng gobyerno. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa paglulunsan ng bawat bayan may kinabang program sa Obando, Bulacan. 55 mag-aaral mula sa 11 barangay sa lugar ang may kinabang sa programa. Binigyang din ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon para sa pag-unlad, hindi lamang ang ng kanilang sarili at pamilya, bakos ay para sa Pilipinas sa kabuuan. Dito rin ipinunto ng Puno Ehekutibo ang edukasyon ay isang karapatan ng bawat Pilipino at hindi isang pribilehiyo ng iilan. Nangako si Pangulong Marcos na patuloy na tutulong ang kanyang administrasyon sa mga kabataang Pilipino sa kanilang pag-aaral.
16: Edukasyon ay hindi pribilehiyo. Ito'y karapatan ng bawat na ating kabataan na kailangan ng pamahalaan ay asikasuhin at tiyakin na maganda ang sektor ng edukasyon. Naiwanan lang tayo ng konti dahil sa nakaraang ilang taon, hindi masyadong nabibigyan ng atensyon ang ating education sector. Pero ngayon, dahil sa aking paniniwala na ito nga ay karapatan ng bawat sa ating kabataan na sinong gusto mag-aral.
1: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, paitingin pa ng Department of Agriculture o DA ang paipag-ugnayan sa mga rice wholesalers at traders para matulungan ang mga retailer na makasunod sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Guevara, plano nilang puntahan din ang mga wholesalers at traders para silipin ang itinakda nilang presyo. Kasunod ito ng reklamo ng ilang rice retailers, nahirap silang sumunod sa price cap dahil mataas pa rin umano ang kuha nila sa kanilang mga supplier. Ayon kay Guevara, nauna nang nakipagpulo ang DA sa mga stakeholder na nagpahayag naman umano ng mga ito ng suporta sa price policy, sa price cap policy ng pamahalaan. Iginit ng DA Assistant Secretary, kailangang magbaba rin ang presyo ang suppliers dahil kung hindi ay malulugi rin sila dahil wala nang bibili sa kanilang retailers na hindi maaaring magbenta ng lampas sa 50 piso kada kilo.
17: Balak din po namin puntahan yung ating mga wholesalers, mga traders po natin, pati pa importers. Pero definitely nagkaroon na po tayo ng pag-uusap. Ano po, at sabi naman nila, sinusuportahan nila yung ating price cap. Of course, sila rin naman po ang malulugi if in case po na hindi sila magbababa at wala na po kukuha sa kanila dahil hindi na nga po pwede na magbenta po tayo na mas mataas sa 50 pagdating po. Eh, dapat sumunod po yung mga suppliers natin dahil kung hindi nila bababaan yun, wala po silang mabebentahan nila yung mga sa price cap.
1: Yan ang pahayag ni DA Assistant Secretary Genevieve Guevara.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nilabas na ng Malacanang ang Executive Order 116 na nagtatakda sa pagtataas ng pork meat na inaangkat sa labas ng bansa. Sa utosan na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., itinatakda dito na mula sa dating 54,210 metriko toneladang karne ng baboy na ini-import ay itataas na ito ngayon sa 204,210 metric tons. Ang akbang ay base na rin sa rekomendasyon ng Minimum Access Volume Committee na taasan ng pork importation ng 150,000 metric tons na inaangkat na food item sa susunod na 2 taon. Ito upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply at abot kayang presyo ng nabanggit na commodity kasama na ang mga ginagawang processed meat food products. Kaugnay nito, inatasan naman ang MAV Committee na tiyaking may sapat na alokasyon ng Food Terminal Incorporated at ang kadiwa ng Pangulo Program.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:34 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
19: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
20: Ako si Jel Siga Food ng Madarulog na Penrile, Cagayan. At bilang pakikiisa sa pag-conserve ng energy ngayong panahon ito, ang ginagawa po namin ay ang hindi paggamit ng aming sasakyan. Instead, ang ginagamit na lang po namin ngayon ay ang aming motorsiklo kung meron man kaming pupuntahan. Isa ring paraan ng pag-conserve ay ang minsanang pagluto ng aming mga pagkain. Minsan na lang po namin niluluto ang aming pang-agahan, tanghalian at panggabi para maka-conserve po ng LPG. Kapag ako'y pumupunta ng paaralan, naglalakad na lang po rin ako, hindi na po ako nagpapahatid sa aking asawa. At iyon yung mga ways kung saan nakakatulong kami sa pag-conserve ng energy ngayong panahong naghihirap ang bansa natin.
7: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
21: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Alam mo ba, ang Carabao Mango ay kinilala ng Guinness World Records bilang pinakamatamis na mangga sa buong mundo noong 1995. Gamit ang brick scale, ang sugar content ng ilang strain ng Carabao Mango tulad ng Sweet Elena at Guimara Super Galila ay umabot sa 19 hanggang 22.8 degrees brix kumpara sa average sugar content ng ibang variety ng mangga na nasa 12 to 16 degrees brix lamang. Bukod sa matamis nitong lasa, ang Carabao Mango ay fiber-free o walang mga hibla na maaaring sumabit sa ating ngipin. Tunay na may pagmamalaki sa buong mundo.
21: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
22: Dagling Kaalaman.
1: Gawa ng ilang taon na ang nakalipas para tugunan ang matinding pagbaha sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kabilang rito ang kasalukuyang drainage improvement project sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na agarang binabaha tuwing may malakas na pag-ulan. Anya, isa ito sa mga critical na flood-prone areas na pinaprioridad ng gobyerno sa ilalim ng OPLAN kontra baha.
23: Isa lang ito, napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng OPLAN kontra baha sa buong Metro Manila. Ito ay kung saan lalo pang pinaigti ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kanilang mga ikinakasang operasyon upang maiwasan na ang pagbaha sa gitna ng paghahanda sa tag-ulan. Sa parehas ng programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na maigpit ang bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak na mabawasan na ang mga lugar na karaniwang nalulubog sa tubig baha. Anya, ilan sa mga aksyon na patuloy na ipinatutupan ng MMDA ay ang regular na declogging ng mga kanal at estero, dredging ng mga ilog at waterways, clearing off sa mga illegal na istruktura at bara, regular na inspeksyon sa flood pumping stage operations at mas mabilis na deployment ng flood response teams.
25: Gumagamit tayo ngayon ng mass data-driven approach at tinitingnan ang lahat ng mga flood-prone areas para medyo surgical. Talagang tinitingnan natin, bibisita at inaalam natin ang cost at yun kaagad ang ating inaaksyonan. Kasama dun yung tinitingnan natin saan ang mabagal na runoff at saan may mga bottlenecks sa drainage system. Ang bottom line, sir, ang objective natin ay hindi lang maglinis kundi siguraduhin na mas mabilis ang agos ng tubig, mas mabilis umupa ang baha at mas kakonti ang perusyong dulot nito sa tao at sa trapiko.
1: Yan ang tinig ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ipinagmalaki ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ilang individual na ang nasampulan at naparusahan sa ilalim ng kampanya na Yes to Ayos. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na sa mga susunod na araw ay ilalabas na nila sa social media accounts ng MMDA ang ilan sa mga nahuli at namultahan ng MMDA dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang dito ang hindi tamang pagtatampo ng basura at iba pang kahalintulad na aksyon. Paglilinaw ng MMDA General Manager, ang kanilang panguhuli at pagbibigay ng multa ay nakabase sa mga ebidensyang kanilang nakalap at naidokumento.
25: In the next few days, makikita nyo sa Facebook page ng MMDA at sa Facebook page ko rin. Sundan nyo at ipapakita namin yung mga namultahan namin at mga naabot namin, yung mga nahuli ng ating kamera na nagtatapon ng basura. Minultahan natin, pinuntahan natin, may mga nagtapon ng upos ng sigarilyo na rider, gano'n. Hanggang pinuntahan pa natin sa bahay nila na outside na Metro Manila. Kaya nagbayad naman ng multa dahil meron mga ebidensya talaga.
1: Yan ang pahayag ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nagbigay ng paglilinaw ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kaugnay ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program dahil sa patuloy ng mga katanungan mula sa publiko. Sa sinagawang DSWD Media Forum noong Mayo 21, sinabi ni Edwin Morata na bukas ang AICS para sa lahat ng Pilipino, kabilang man sa mahirap o middle class basta nakararanas ng krisis o emergency situation. Ipinaliwanag din ng opisyal na hindi lamang medical assistance ang ibinibigay sa ilalim ng programa kundi pati tulong sa pagkain, transportasyon at pagpapalibing. Ayon pa kay Morata, maaaring i-refer ang mga benepisyaryo sa iba pang government charitable agencies gaya ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para sa dagdag na suporta.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy na hinihibok ng embahada sa Amman ang overseas Filipino workers sa Jordan na magparehistro para sa 2028 national elections. Ayon kay OVR Administering Officer John Danilo Chow Jr., tulad ng iba pang embahada ng Pilipinas, nagsasagawa rin sila ng mobile and field registration para mas mailapit pa ang pagpaparehistro sa mga OFWs. Kaunin nito, may ikakasang registration ngayong buwan at sa Hunyo, tatagal ang overseas voting registration hanggang September 2027.
3: In the next few weeks po, meron po kaming dalawang nakaschedule pong

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Malaki ang matitipid at kikitain ng mga magsasaka sa paggamit ng tamang variety ng palay sa kabila ng banta ng El Nino at mahal na presyo ng langis sa bansa. Ayon kay Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute, Chief Science Research Specialist, Career Scientist 3, Plant Breeding and Biotechnology Division, Dr. Norvi Manigbas. Naglalaro sa 30 hanggang 38% ang natitipid ng mga magsasaka gastos sa gastos sa irigasyon at langis dahil sa tama at akmang dami ng tubig sa pananim sa palay. Binigyan din ng eksperto na dapat panatilihin ng bansa na basa o kahit moisture ang lupa, lalo na kapag nasa panicle initiation at flowering stage dahil sa nakasalalay ang tubig ang mayabong na bigas. Kinikayat din ng ahensya ang mga magsasaka na gamitin ang palay check system para sa tamang pamamahalan ng palayan lalo na sa patubig at abono.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Namamahagi ang gobyerno ng libre at naka-insured na mga kalabaw para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay Department of Agriculture, Philippine Carabao Center, Ilocos Region Center Director Joel Kabading, kailangan na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at miyembro ng isang asosasyon upang maging kwalipikado sa programa ng gobyerno. Dagdag pa ng opisyal, kailangan sumailali muna sa pagsasanay sa pag-aalaga ng kalabaw at mayroong sapat na lupain bago nila matanggap ang kalabaw. Binigyang diin pa ni Kabading na mataas ang karidad ng kalabaw ang kanilang ipinamamahagi. Anya, ito'y dahil mayroong itong kakayahan na maglabas ng 3 hanggang 8 litrong gatas kada araw kumpara sa native carabao na 1 hanggang 2 litro kada araw. Nakahanda ang DAPCC na bilhin ang mga naging gatas na nagkakahalaga ng 80 hanggang 100 pesos kada litro at dalhin sa magandang merkado. Tiniyak ng ahensya na mayroon silang mga tauhan na mag-aalaga ng kalusugan ng bawat kalabaw anumang oras.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Inihikayat ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PILFIDA ang pribadong sektor na mamuhunan sa pagproseso ng iba't ibang produkto mula sa abaka. Batid ni PILFIDA Executive Director Ali Atienza, sa sistema ng gobyerno ay maaaring mabago ang mga proyekto kapag iba ang nakaupo sa pwesto. Anya, mainam ang tuloy-tuloy na suporta ng pribadong sektor sa industriya. Tiniyak naman ni Atienza na nakaalalay pa rin ang pamahalaan sa mga magsasaka at mamuhunan. Samantala, isa sa mga ibinida ni Atienza na maaaring ma-produce gamit ang abaka ay ang bulletproof vest na maaaring gamitin ng law enforcement agencies.
2: It has been tested already. No? Ang ginamit po dito, Magnum 44. Hindi ito magos. Right. So which means our military, our police, our navy can use this. Mm-hmm. And we can create a local industry. Kasi ang gusto ko po talagang dapat ang industry nandito. Mm-hmm. Para pag linabas natin, finished product. Mm-hmm. And at the same time, pwede natin gawa ng paraan na yung mga farmers na nag-aabaka, kumita na mas maganda.
1: Samantala, may pag-ugnayan ng PILFIDA sa mga lokal na pamahalaan para palakasin pa ang pagsasanay sa paggawa ng mga produkto mula sa abaka. Bahagi ito ng kanilang pagsisikap na maipakilala at mapalago pa ang industriya at maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Executive Director Atienza, isasagawa ang mga pagsasanay para sa posibleng pagbuo ng marketplace sa mga produkto nito.
2: Nakita lang natin na immediate kaya natin turo in 2 days eh. So we are going massive already. In fact, directed all the regional directors na sa lahat ng region magturo, gumawa ng bag at medyo sabihan lang yung mga mayor sila tagabili.
1: Yan ang payag ni PILFIDA Executive Director Ali Atienza.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Handang gumastos ng malaki ang pamahalang lungsod ng Maynila para mapaghusay pa ang public health care sa lungsod. Kwento ni Manila City Mayor Isko Moreno, naranasan niya mismo ang kasabihan na mahirap maging mahirap lalo na kapag may sakit. Anya, bukod sa malalaking ospital ay namumuhunan din sila sa primary health care dahil kalusugan at buhay ng taong ang nakasalalay. Paliwanag ni Moreno, kung dati duda ang pasyente sa kaligtasan o sa kakayahan ng ospital dahil sa physical na itsura ng ospital na hindi maayos, pero sinabi niya na ngayon ito ay unti-unti nang nagbabago dahil bukod sa naka-aircon

0: makabago na rin ang mga kagamitan.
1: Bakit ako lumumuhunan ng gusto? Ultimo daycare center, ang health center mo, tinutupan. Yung primary healthcare facility, hindi lang tayo sa malaki, pati sa mahirap. Lalo na kung may
0: sakit. Si Manila City Mayor Isko Moreno.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, 10% ng senior citizens sa Pilipinas may kondisyong demensya ayon sa ADAP o Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Ang detalye mula kay Jared Moreno ng Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Ito lang ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines o ADAP na humigit kumulang 1 million o 10% ng mga senior citizens sa bansa ang may demensya. Ayon sa organisasyon, 2 sa bawat 3 kaso nito ay naitala sa mga nakatatanda. Gayunpaman, nilinaw ni Dr. Alvin Ray Senina, ang Pangulo ng ADAP, na hindi normal na bahagi ng pagtanda ang pagkakaroon nito.
4: Akala natin lahat, ang memory problem ay normal sa matatanda. Pero siguro po, isang punto ngayong hapon na ito, ang memory problem, ang pagiging ulyani, ay hindi parte ng normal na matatanda.
3: Dagdag pa niya, maaari itong maranasan ng mga nasa edad 30 hanggang 50s na tinatawag na young onset o early onset dementia. Para makatulong sa pag-iwas ng kondisyon, hinihikayat ang ADAP ang publiko na pangalagaan ang kalusugan ng puso at utak, manatiling aktibo, umiwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Umaasa rin ang ADAP sa mas matibay na suporta mula sa pamahalaan laban sa kondisyon. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: A VAWC o Expanded Violence Against Women and Children Bill pasado na sa third reading sa Kamara. May report si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Pasado na sa third and final reading ang Expanded Anti-Violence Against Women and Children Bill, isang mahalagang hakbang upang iakma ang batas sa lumalalang anyo ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Maaalalang 2004 nung inihain ng Gabriela Women's Party List ang anti-VAWC law bilang tugon sa malawakang karahasan. Ngunit habang nagbabago ang panahon, nagbabago rin ang anyo ng karahasan. Ayon kay Party List Representative Sara Ilago, panahon na upang palakasin at amyendahan ang batas upang tumugon sa lumalalang online abuse, harassment at iba pang bagong anyo ng pang-aabuso laban sa mga kabataan. Nanawagan din ito sa Senado na ipasa ang VAWC bill sa lalong madaling panahon. Narito ang payag ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago.
6: Pasado na sa third and final reading ang ating isinusulong na expanded anti-VAWC bill. Sa ilalim nito, binibigyang kahulugan ang technology-facilitated violence against women at mahigpit ang parusa para sa mga lumalabag, kabilang lang ang multang hanggang 500,000 pesos at pagkakakulong. Kinikilala rin ang online harassment, stalking at hacking bilang mga anyo ng VAWC. Nagbibigay rin ng hanggang 20 days na paid leave para sa mga biktima, para sa medical, legal at iba pang mga pangangailangan. Panalo na tayo dito sa House of Representatives. Ngayon ang panawagan natin sa Senado, Expanded Anti-Violence Against Women and Their Children Bill, dapat ipasa na.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naniniwala ang Council for the Welfare of Children o CWC na ang pagiging 15 ng Pilipinas sa buong mundo sa 2026 Out of Shadows Index ay patunay na nagbubunga ang mga ginagawa ng gobyerno para protektahan ang mga kabataan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Undersecretary Angelo Tapales na malaki ang itinala ng Pilipinas sa ranking dahil noong 2022 ay nasa 25th umano ang bansa. Anya, malaki ang ambag dito ng pagpapanagot ng mga sangkot lalo na sa online sexual abuse and exploitation at ang pagsama sa grooming sa mga kabataan sa RA 11930 o Anti-OSAEX CSAM Law. Dagdag ni Tapales, patuloy ang pagpagtulungan ng CWC sa iba pang ahensya ng gobyerno para mas marami pang kabataan ang matulungan ng pamahalaan at mapataas pa ang ranggo ng Pilipinas sa Global Index.
7: Puro ito nga, sumasalamin na ito dun sa talagang tulong-tulong na effort ng government, ano, may conscious effort lahat para talagang medyo i-implement ang mga batas natin, magpasa ng additional batas para mas protected ang bata.
0: Yan ang tinig ni Council for the Welfare of Children, Undersecretary Angelo Tapales.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, Bureau of Internal Revenue lumagpas sa target collections dahil sa mga reforma. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Iniulat ng Bureau of Internal Revenue na umabot sa migit 1.155 trilyong pisong buwis ang nakolekta nito mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, lumagpas ng 10.6 bilyong piso ang koleksyon ng ahensya kumpara sa target sa unang apat na buwan ng 2026. Sinabi ni Mendoza na bunga ito ng pinaigting na reforma sa digitalization, audit system at taxpayer services. Kabilang sa mga inilunsad ng BIR ang digital tax calendar, online taxpayer portal at mas pinasimpleng proseso sa business registration. Iginit din ng BIR chief na layunin ng ahensya na gawing mas moderno, mas mabilis at mas transparent ang panghulikta ng buwis sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tumaas ng 170% ang kita ng Government Service Insurance System o GSIS sa unang quarter ng taong ito. Ayon sa GSIS, umabot sa 43.6 billion pesos ang net income nito hanggang katapusan ng Marso mula sa 16.1 billion pesos noong nakaparehong panahon ng 2025. Higit one-third na ito ng kanilang target na 130.91 billion pesos na kita para sa buong taon. Ang pagtaas ng net income ay bunsod ng malakas na kita sa investments na nakabawi mula sa mas mataas na claims at benefit payouts.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inaasahang tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pinakuling trading, posibleng maridagan ng piso hanggang 1 peso and 50 centavos ang presyo sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Samantala, sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng mabawasan pa ito kapag nagpatuloy ang malaking pagbaba sa presyo ng petrolyo sa world market.
9: Mataas daw ang chance no na rollback ko tayo sa diesel and kerosene, may konting increase sa gasoline. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range sa atin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
0: Yan ang tinig ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, walang palya ang Department of Health o DOH Bureau of Quarantine sa kanilang border at health surveillance sa lahat ng paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito'y bilang bahagi ng paghahanda at pag-iingat na makapasok sa Pilipinas ang Ebola disease na dulot ng Bundibugyo virus. Ayon sa DOH, sa ngayon ay malinaw na walang kaso ng Ebola disease sa Pilipinas. Magkagayon man ay maigi na naan nilang maging alerto at handa matapos ideklara ng World Health Organization o WHO na isang public health emergency of international concern ang Ebola disease dahil sa nakitang kaso sa Democratic Republic of Congo o DRC at Uganda. Kaugnay nito, pinalalakas ng DOH ang kanilang information campaign hinggil sa Ebola disease. Kabilang anya sa mga sintomas nito ay lagnat, panghihina, sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagsusuka, sakit ng lalamunan at pagdudumi. Ayon sa kagawaran, kumakalat ang Ebola disease o maaring makahawa ang taong may taglay nito o namatay dahil dito sa pamamagitan ng direct contact sa dugo o ibang likido ng katawan o paghawak ng kontaminadong gamit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, India-Africa Forum Summit ipinagpaliban dahil sa banta ng Ebola. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nagpasya ang India at African Union na ipagpaliban ang nakatakdang India-Africa Forum Summit dahil sa pangamba sa lumalalang outbreak ng Ebola sa ilang bahagi ng Afrika. Ayon sa ulat, nakatakda sana ng idaos ang pagpupulong sa New Delhi sa susunod na linggo, ngunit inuna ng mga opisyal ang kaligtasan ng mga delegado at lider mula sa iba't ibang bansa. Lumalala ang sitwasyon sa Democratic Republic of Congo kung saan daan-daang hinihinalang kaso at mahigit 100 pagkamatay ang iniimbestigahan kaugnay ng Ebola. Nagdeklara na rin ang World Health Organization ng International Health Emergency habang pinaiigting ang pagbabantay sa mga paliparan at border crossings. Sinabi ng India na mahalagang matiyak ang buong partisipasyon ng mga bansang Aprikano nang walang banta sa kalusugan. Wala pang bagong petsa para sa summit, ngunit tiniyak ng magkabilang panig na mananatiling matatag ang ugnayan at kooperasyon ng India at Afrika sa kabila ng krisis pangkalusugan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, May 23, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineer Swally Bumatayo, Engineer Arnel Villamor at Engineer Kenneth Nadua, gayon din sa ating PBS News Division sa katauhan naman ni Tommy Reyes. Muli, ako po si Efrain Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas! Isang minuto bago ang alas 7 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Ako po si Fawisha Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
13: Kinilala ng The New York Times ang Camiguin bilang isa sa 52 places to visit in 2026. Ang nag-iisang destinasyon sa Pilipinas na napabilang sa prestihiyosong listahan. Pinuri ang isla dahil sa maganda nitong kabundukan, dalampasigan at mayamang-yamang dagat, pati na rin ang patuloy na pagsisikap ng mga lokal na komunidad at tourism frontliners sa pagbibigay ng dekalidad na karanasan sa mga bisita. Mas pinadali na rin ang pagbisita sa isla at mas marami na rin pwedeng gawin, mula diving at sports tourism hanggang hiking, biking at cultural experiences. Isang isla na patuloy na umuunlad habang inaalagaan ang kalikasan at kultura. Camiguin, kinikilala ng mundo, ipinagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
12: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
14: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 6 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Bukbong dagat ng Pilipinas.
4: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampanin ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas.
4: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Magandang araw, Pilipinas! Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Araw po ng Sabado, 23 ng Mayo, 2026. At kayo'y nakikinig sa Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan, ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Seaman Second Journalist May Ann O. Portugalete ng Philippine Navy, ang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
1: At ako naman po si Seaman First Dave C. Vernisor, Philippine Navy, na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng Hukbong Dagat. Makakasama niyo po kami sa loob lamang ng isang oras. Hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaanyahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit, National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
2: At ako naman po si Ensign Carjan Dayag, Philippine Navy, na makakasama ninyo ngayong araw sa pagbabahagi ng mga tampok na balita at mahalagang kaganapan ng ating hukbong dagat ng Pilipinas nitong nagdaang linggo.
0: Ngayong umaga, makakasama natin sa ating programa ang matikas at magandang panauhin ang spokesperson ng Philippine Navy upang magbahagi ng mahalagang impormasyon ukol sa nalalapit na 128th anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ayan na, bago po tayo magsimula sa ating talakayan, narito na ang ating guest para sa araw na ito. Magandang umaga po. Mari po ba tayong magpakilala para sa ating mga tagapakinig at nanonood live sa ating programa.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat. Kay Ensign Carl, kay Seaman Mary Ann, at saka kay Seaman Dave, and sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Captain Marisa Martinez, and besides being yung spokesperson po ng inyong Philippine Navy, ako po rin ay ang director ng Fleet Marine Warfare Center po.
4: Maraming salamat po, ma'am, sa inyong pagpapaunlak at pagtanggap sa aming pag-aanyaya na makasama namin sa programa ngayong araw. Tunay pong ikinararangal namin ang inyong pagdalo upang magbahagi ng mahalagang impormasyon kaugnay sa nalalapit na anibersaryo ng Hukbong Dagat ng Pilipinas. Ayan po, ma'am, upang mas mabigyan natin ng malinaw na kaalaman ang ating mga viewers at listeners kaugnay ng ating sektor at ng mahalagang impormasyon nais nating maihatid sa publiko. Ma'am, maaari po ba ninyong ibahagi sa atin ang kahalagaan ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Hukbong Dagat ng Pilipinas?
3: Magandang question po yon. So yung 128th anibersaryo po ng ating Hukbong Dagat ng Pilipinas ay hindi lamang pagunitan sa mahabang kasaysayan ng ating Hukbong Dagat. Actually, bago ko i-continue at magpasalamat po doon sa trust and confidence sa ating mga Pilipino, gusto ko lang ibahagi sa inyong lahat yung history po ng ating Philippine Navy. Bakit 128 years? 128 years po siya dahil po sa pag-commission ng Magdalo Ship. It was a Pinace na maliit siyang barko na binigay ni General Dewey, Admiral Dewey rather. Siya po yung head ng US Asiatic Squadron. So nagkaroon po ng Battle of Manila noong May 1898. Dahil nanalo po yung mga US, nakuha nila yung isa sa mga barko. It was just yung Pinace is just a small ship. So binigay po yan sa ating president, and that was he was General Emilio Aguinaldo. So yung ginawa niya noong May 20, 1898, kinomission niya po yung Revolutionary Navy, yung Magdalo Ship na ito, mag-isa lang siya, Magdalo Ship, at doon po ni-raise ang bandila ng ating Pilipinas. And for the information of everyone, dito yung unang pag-angat ng kwan, ng bandila ng ating Pilipinas at yung nangyari sa Kawit, eh nung June pa po. Because usually sa ating mga commission ships, you call it may isang ceremony na ginaganap and it's usually raising the flag of the country. And yan po nangyari po, kaya 128th anniversary po ng Philippine Navy. So bukod pa sa pagunitan ng ating sa ating kaysaysayan as hugpong dagat ng Pilipinas, ito rin ay isang pagpupugay sa lahat ng mga leaders, lahat ng mga kasama po sa ating hugpong dagat ng Pilipinas sa kanilang katapangan, sa kanilang dedikasyon, sa lahat ng pagsilbi at patuloy na pagsilbi sa ating bayan.
5: Yes ma'am, thank you for that short history ma'am. Totoo po ano po na marami po tayong pinagdaanan bago tayo makarating sa ganitong estado ma'am. And thank you for that history ma'am. And of course, katulad din ng sinabi niyo ma'am, yes ma'am, truly indeed na ang pagpupugay po sa lahat ng sailors, marines, and I don't think pa makakarating tayo sa ganitong estado ng organisasyon natin without the leadership ma'am ng mga officers and also yung mga sailors, marines and civilian human resource natin ma'am. Ano po? And ang tema naman po, ang itanong din namin ngayon ma'am sa inyo kung ano pong tema ng pagdiriwang natin ngayong taon at ano po ang mensaheng nais nitong ipabatid sa ating mga kababayan ma'am.
3: Ay oo. Tama po yung sinabi niyo. So it's also honoring yung ating yung mga ginawa ng ating mga men and women, mga officers, mga enlisted personnel, pati rin po yung mga civilian human resource ng ating hukbong dagat ng Pilipinas. So, tungkol naman po sa tema ng ating anibersaryo, ito po yung modern and ready, strong and steady, credible in mission, always mission ready. So, anong ibig sabihin nito? Ang gusto namin iparating sa ating mga kababayan, ang inyong Philippine Navy ay patuloy na nagmo-modernize at patuloy na nagre-render ng honorable service sa ating bansa para pinapakita rin namin ang ating kakayahan para protektahan ang ating soberanya, sovereign rights, at saka yung ating maritime interest po. So, ayan po yung meaning po ng ating 128th anniversary theme. So, it just shows na your Navy is continuing to modernize not only through yung mga platforms, mga equipment, mga ships, mga aircraft, but also patuloy rin ang aming enhancement sa ating capacity, sa ating training, sa pagiging expert and specialized sa ating mga sa ating mandato. Para ma-protect po natin ang ating sovereignty, sovereign rights, and maritime interest po. So, yun po ang aming tema sa 128th anniversary po.
6: Ayan, maraming salamat po ma'am sa inyong binahaging impormasyon na hindi lang, kasabi nyo nga, hindi lang natin equipment o kagamitan ng ating Philippine Navy ang pinapalakas, kundi ang ating kasundalohan na kung saan patuloy na hinuhubog para magampanan nito ang ating madepensa ng ating bansa. Ayan na. Bukod dito ma'am, ano-ano po po ang pangunahing aktibidad na nakahanay para sa selebrasyon ng anibersaryo ng hukbong dagat ng Pilipinas?
3: Okay, marami pong mga activities na nakalaan para sa 128th anniversary. Nagsimula po ito noong April. So, noong April 11, nagkaroon po tayo ng 11th Maritime Symposium at nag-imbita po tayo ng mga eksperto galing sa akademya, pati rin yung mga eksperto sa cyber, sa energy, sa mga security challenges po. At yung mga nagdalo po dito, hindi lang po yung mga men and women from the Philippine Navy, but also galing rin po sila sa Armed Forces of the Philippines. We also invited yung mga academicians and mga nasa sa mga ang ating mga reservists. So meron din po tayong mga CMO activities. We call that CMO from the sea. So meron tayong mga community outreach programs that would render mga essential services po sa ating mga kababayan, sa ating mga communities. Meron din po tayo, lalo na ngayong Lunes po, meron po tayong integrated na activity, a personal activity, para siyang display ng lahat ng mga services na wherein yung ating men and women of our Philippine Navy can take advantage of. Ano mangyayari po doon sa Lunes sa integrated personal activity? It's like a forum. So may mga services na i-render doon po. Meron din po mga lectures regarding financial management. Meron din pong information about sa paano magpalaganap ng inyong pera, paano alagaan ang inyong health, and so many more. And meron din po tayong mga if you would allow me to mention a bit of yung mga activities na mangyayari. Meron po tayong mga MedCap, DENCAP po na mangyayari sa Western Naval Command. Meron po tayong Stakeholders Appreciation Evening. Mangyayari po yan sa Tuesday po. So we would like to appreciate lahat ng mga government agencies, mga private companies, mga schools na tumulong po sa inyong Philippine Navy in order for us to render honorable service and in order for us to continue to help yung ating kababayan. We also have yung mga photo and static displays po, lalo na sa ating anibersaryo. Meron din po tayong mga tree growing. Sabi nga po nila, tree growing, hindi tree planting. Kasi pag tree planting, parang hinayaan mo na lang. So, tree growing ang tawag po doon. Tree growing ng Philippine Fleet and Naval Forces Southern Luzon. Meron din po silang mangrove also, mangrove growing. Meron din po tayong mga shipboard tour sa mga barko na nandun sa area, na nandun po sa from the north, south, west, and east, yung ating mga bases po na nandun. Meron din po tayong mga coastal clean-up po. We will also be having a dream cruise po. Not all ships magkakandak po ng dream cruise, but there will be a particular ship that would be allotted for that particular activity in the area. So, yan po yung ating mga activities related po sa ating 128th anniversary. However, I would just like to highlight yung pinaka importanteng activity po na mangyayari sa ating anibersaryo, and ayan po yung commissioning and christening ng ating OPB. What is OPB? Ayan po yung isang bagong barko natin. You call that the offshore patrol vessel. Ang pangalan po niya is si Rahal Lacandula. So si Rahal Lacandula, yung ating OPB, makukomission at saka makikrisen po sa ating anibersaryo. So yun po, sir and ma'am, ang ating mga activities na kalaan para sa ating 128th anniversary po, sir.
4: At po ma'am, sa pagbanggit ng ating mga nakalatag na activities, tunay na pong pinapakita kung gaano tayo kasagana at gaano rin tayo kasagana sa ating pagpapatupad ng ating misyon. At ngayon po ma'am, paano po ipinapakita ng hukbong dagat ng Pilipinas ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa ating karagatan?
3: Oh, that's a very nice question. Actually, number one, your Navy is continuously conducting patrols. So, meron lang akong impormasyon na gustong iparating sa lahat ng mga takapakinig na ang iyong Philippine Navy ay in charge po siya. Ang mandato ng Philippine Navy ay yung naval defense. Ano po yung naval defense? Ayan po yung pagprotekta ng ating soberanya, sovereign rights, and maritime interests, protecting our maritime domain. So, anong pagkakaiba namin? Pagkakaiba ng hukbong dagat ng Pilipinas sa Coast Guard. So, yung Coast Guard po, sila po yung in charge po. Ang mandato nila at ang kanilang mission is related sa maritime law enforcement. So, ano po yung maritime law enforcement? Ito po yung pag pag-e-enforce po ng mga laws related sa customs, related sa sanitation, related sa immigration, at saka sa fishing. So sila yung they would see to it na ina-implement ito, at yung mga ang mga lumalabag po sa mga Marlin laws, sila po yung kaharap nila. Sa Philippine Navy naman po, kami po ay in charge po sa naval defense. So in-explain ko po kanina, when I say naval defense, it is being able to protect our sovereignty, sovereign rights, and maritime interest. So everyday, nagpapatrol po ang inyong mga barko. Hindi lang po mga barko, so meron rin po tayong mga chopper, and that is based dun sa mga operational requirements mula sa north, south, west, and east. So yun po. And at the same time, we would want to be good in what we're doing. So that's the reason why we do our best in undertaking yung mga training po, ang pagsasama po sa ating mga exercises, katulad po ng balikatan. It is our desire to be interoperable sa ating mga like-minded countries, sa mga allies, pati rin yung pagiging dalubhasa rin, working together also with the Army and Air Force. So, ayan po yung aming ginagawa. Actually, gusto ko lang iparating rin sa lahat na meron tayong tinatawag na vision sa ating Philippine Navy. Ayan, and that is to be a modern and multi-domain and self-reliant naval force that is a credible partner sa region. So, ayan po yung aming vision. And ang inyong Philippine Navy ay every day, we are doing our best to undertake lahat ng mga plano, initiatives na nakalaan po dito sa vision na ito, nakalaan po sa ating strategic sail plan po, sir and ma'am.
5: Yes, ma'am. Thank you for that information, ma'am. And totoo po, ano po, when it comes to dedication for territorial defense operations, ano po, talaga namang hindi matatawaran ng ginagawa ng Philippine Navy, ng inyo pong Philippine Navy, to really secure our seas, our rights, and our future para po sa sambayan ng Pilipino. Ano po, for the next question, ma'am, syempre po, marami po tayong nararanasan ng mga sakuna na... Siyempre po, nandito po tayo sa Philippines. Ano po, sakuna at kalamidad. Ano po ang mga pinakamahalagang papel ng Philippine Navy na ginagampanan po sa pagka po nagkakaroon ng sakuna po sa bansang Pilipinas po?
3: Okay. Ang magandang tanong po yon. So, ang inyong hukbong dagat ng Pilipinas ay malaking papel na ginagampanan po pagdating ng humanitarian assistance and disaster response. So, usually, pag may mga disaster response operations, under po kami, we render assistance sa Office of Civil Defense. So, gusto ko lang iparating sa lahat na ang Office of Civil Defense is under sa Department of National Defense. So, sila po ang in charge sa lahat mga NDRRMO na units across the country. And lahat ng agencies related sa disaster response ay nagsusuporta po sa Office of Civil Defense. And one of it is the Armed Forces of the Philippines. Ayan rin po, kasama rin po doon ay yung hukbong dagat ng Pilipinas. So, katulad ng sinabi ko, malaki po ang papel na ginagampanan po ng inyong hukbong dagat ng Pilipinas pagdating sa humanitarian assistance and disaster response operations. Lalo na po, meron tayong mga kagamitan, meron po tayong mga barko, meron tayong mga truck, meron tayong mga, not only mga platforms, but also we also have HADR equipment to help. And we have people, the men and women ng hukbong dagat ng Pilipinas who is always ready to render service po sa ating mga kababayan po.
6: Ayan na. Maraming salamat po sa binigay niyong impormasyon, ma'am. At totoo nga po na ang inyong hukbong dagat ng Pilipinas, kahit anumang unos ang kinakaharap ng ating bayan, ay handa pong tumulong. Kahit gaano pa man po kalayo yan, ay nandyan po tayo lagi. At bukod dito, ma'am, sa paglipas po ng 128 taon, ano-anong pagbabago at modernisasyong ipinagkaloob ng sa hukbong dagat ng Pilipinas?
3: In speaking of modernization, So, katulad ng na-explain ko po kanina po, na meron pong tinatawag na strategic Philippine Navy Strategic Sail Plan. Ano po ito? Yung Philippine Navy Strategic Sail Plan, para siyang guidebook na nagsasabi sa lahat ng liderato ng hukbong dagat ng Pilipinas, sa mga units, mga liderato ng mga units, kung anong dapat gawin. Guide rin po siya sa lahat ng personnel ng Philippine Navy para makapag-contribute dito sa mission natin, which is to be modern, multi-domain, and self-reliant, and a credible partner in the region. So, maraming means and ways ito. So, number one is the modernization po ng ating Navy. So, nakita nyo po, for the previous years, marami na po tayong mga bagong barko na dumating, mga frigates, mga corvettes, pati rin yung kagamitan na related to it. Meron tayong mga missile systems, meron tayong FIC, Fast Attack Interdiction Crafts po. So yung kanilang mga firepower ay napakalakas rin po. Mayroon din po tayong capability in terms of cyber, electronic warfare. Dahil, di ba, na-mention ko po kanina, to be modern and multi-domain naval force. So, pag sinabi kong multi-domain, it means to say we are able to address any threat coming from the sea, undersea, at sa himpapawid, sa cyber, pati rin sa electronic warfare. So, we're able to address that. So, we would be having capabilities that would be able to address such challenges, security challenges or threats. So, yun po. Secondly, kasama doon sa strategic sail plan na na-mention ko, is yung pag-improve po ng ating mga bases and facilities, lalo na marami na tayong mga barko. So, it is but proper na yung ating sustainment, ang ating mga facilities ay ini-improve rin, ini-enhance rin po. At pinaka-importante rin po, yung pag-ensayo at saka yung pagiging experts namin. Continuous rin ang aming efforts to be better in what we do, and that could be achieved only through undertaking the right training so that we would be able to deliver and perform well. And besides that, nandun rin nakalaan sa ating sail plan yung paggamit ng husto ng ating budget sa Philippine Navy. So, marami nakalagay doon. And also, the most important thing is to render honorable service and the best service to our Filipino people. So, yan po yung ating mga modernization efforts sa ngayon po. So, yan po, Seaman Mayan, Dave, at saka Ensign Carl.
4: Po ma'am, tama ma'am. Maraming salamat po ma'am. Ma'am, paano po hinihikayat ng hukbong dagat ang kabataang Pilipino na maging bahagi ng serbisyo militar at pagmamahal sa bayan?
3: Okay, magandang tanong po yon. So, usually nagkakandak po tayo ng mga information campaigns po. Nagpupunta po kami sa mga eskwelahan, nagkakaroon po kami ng mga school engagements, pati rin yung mga recruitment programs para binabahagi namin po sa ating mga kabataan ang magkaroon ng pagmamahal sa bayan, having that heart of service. And besides that, we also would want to explain to them kung ano yung hukbong dagat ng Pilipinas. Actually, I would just like to share na decades ako, involved rin po ako sa pag-recruit rin ng mga kabataan na sumali po sa hukbong dagat ng Pilipinas at saka sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Di nila alam kung ano yung hukbong dagat ng Pilipinas, so I had to explain to them anong ginagawa po natin, ano yung service na ginagawa ng hukbong dagat ng Pilipinas. So, very important rin ang binabahagi namin sa mga kabataan whenever we share information, katulad ng sinabi ko, mga information campaigns, yung pagkakaroon ng patriotism sa ating bayan, pagkakaroon ng malasakit sa ating bayan. So, those are the very important information we share to them. And most importantly, yung pagmamahal nila sa bayan at respeto sa mga authorities po. Napaka-importante po yun.
5: Yes, ma'am. Thank you for that information, ma'am. No, totoo po. And as CMO operators under the leadership of N7 and CMOGPN, ano po, ma'am? Ang CMOUNCR, our unit, ma'am, ay nagkakandakt din po ng mga information campaigns, ma'am, mga engagement po sa mga school to really include the youth sector, ma'am, and also to empower them and inform them. At alam naman po natin, lalo na ngayon sa panahon ngayon, ano po, lamang po ang may alam. Ano po, ma'am? Yes, ma'am. At ano po ang mensahe ng hukbong dagat ng Pilipinas para sa ating mga kababayan bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng anibersaryo, ma'am?
3: Thank you for giving us that opportunity na pasalamatan ang lahat ng nakapakinig at saka lahat ng ating kababayan dito sa patuloy na suporta at tiwala sa sambayanang sa inyong suporta at tiwala sa hukbong dagat ng Pilipinas. So kung if you would check yung mga recent na survey na kinandak ng Octa Research, mataas po ang survey results po ng ating Sandatang Lakas ng Pilipinas at ang hukbong dagat ng Pilipinas. And from the bottom of our hearts, we would like to thank everyone for their trust and confidence. Ang inyong hukbong dagat ng Pilipinas ay mananatiling tapat, handa at matatag sa pagprotekta ng ating soberanya, sovereign rights, at mas lalo na sa pagproprotect ng ating karagatan. By the way, you mentioned a while ago yung information campaign na ginagawa ninyo sa N7 at saka mga CMO units. Totoo po yan. Actually, it's not only information campaign related dun sa pagkakaroon ng patriotism, pagmamahal sa bayan, but also an information campaign about the West Philippine Sea. For the information of everyone, the CMO units, which is led by the CM units rather, pati rin yung N7, are very aggressive in informing and cascading mga information about the West Philippine Sea. Why is it important? Because it is our seas, our rights, our future. Malaki ang connect niyan sa atin, sa ating economy. One example is, kung titignan natin, tayo ay isang archipelago. So, dahil tayo ay isang archipelago, at nandun po tayo sa, we are straddled in a very interesting place in the region, marami pong mga barko, mga commercial ships, merchant ships na dumadaan po dun. Marami rin po tayo mga natural resources, mga fishes, na school of fishes na nandyan. So, it contributes a lot sa ating economy. So, ano po yung importance nito? So, it is important for our young ones, for our communities, to know where the West Philippine Sea is, how important it is, and how it contributes to us, and it represents actually our sovereignty. So, para, anong connect rin po nito? Kasi po ngayon, marami po tayong misinformation, disinformation, mga maling news, mga false news, fake news na nandyan po. So, we have a role to play, not only the Philippine Navy, but also everyone. We have a role to play to know what is true, what is right, what is happening out there. And we know that what is ours, di ba? Our seas, our rights, our future. So that kung may mga fake news, isa tayo sa who would fight with for what is ours, di ba po?
6: Ayan na, maraming salamat po ma'am sa inyong impormasyon. Tama nga naman po na maging mulat ang ating mga kababayan na hindi lang alam na alam nila yung kung ano ang ating isla, kundi yung ano ba yung kabuuan ng pinaglalaban natin, na kung saan na hindi lang natin laban to, kundi laban din ang ating sambayan ng Pilipino. At bukod dito ma'am, meron po bang programa o aktibidad na maaring salian o mapanood ng publiko bilang bahagi ng selebrasyon?
3: Meron naman po, bukod pa sa anibersaryo na ikakandak sa last week ng May, we would just like to invite everyone to check our website po. Yung website po ng inyong Philippine Navy, nakalaan po doon yung lahat ng mga aktibidades na sinabi ko po kanina. So kung interested po kayo, lalo na sa sinabi ko yung mga community outreach programs, yung mga CMO from the sea, to include yung mga open ships. So makikita nyo po doon. So marami po tayong mga naval stations, naval bases across the country, from the north going to the south, from the west going to the east. So meron rin po silang mga nakalaan activities, and pwede po kayong sumali at saka mag-witness po sa kung ano yung mga activities na gagampanan po doon sa area po nila po.
4: Ayan ma'am, maraming salamat ma'am. Bilang pagtatapos, ano po ang inyong mensahe para sa ating mga viewers at listeners kaugnay sa nalalapit na anibersaryo ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, ma'am?
3: Okay, on behalf of the Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ambrosio Q. Espeleta, siya po ang FOIC, Flag Officer in Command, ang pinaka-head ng Hukbong Dagat ng Pilipinas. At sa ngalan po ng Philippine Navy, kami ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong suporta sa lahat at pakikiisa sa inyong Hukbong Dagat ng Pilipinas. Sa loob ng 128 years, nananatili pa rin po kaming tapat sa aming mandato na protektahan ang sambayang Pilipino, ating sovereign rights, sovereignty, at ang ating karagatan. Asahan po ninyo na ang inyong Hukbong Dagat ng Pilipinas ay modern, matatag, at laging handang maglilingkod sa ating bayan. So, maraming salamat and mabuhay kayong lahat and happy anniversary po sa Philippine Navy po.
7: Hi, my name is Shania Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
9: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis ng mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
10: Katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit, katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
12: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
11: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalaman.

0: Western countries. Practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
1: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
0: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
2: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
0: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
2: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
0: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: Hukbong dagat ng Pilipinas.
7: Tinig ng katotohanan. Mantay ng karagatan.
3: Sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: 738.
8: Ayan na, muli po nagbabalik ang ating programang Hukbong Dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan, ng opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. At dumako na po tayo sa ating mga balita.
9: Nakiisa ang Community Outreach Program ang Headquarters Naval Forces Central sa isinagawang medical, dental and legal mission na inilunsad ng Nuestra Senora de Regla Parish National Shrine upang magbigay ng serbisyong pangkalusugan at tulong legal sa mga indigent family mula sa mga komunidad ng Paho, Look, Gunob at poblasyon ng Lapu-Lapu City nakaraang Sabado. Idinaos ang aktibidad sa St. Alphonsus Catholic School. Nag-deploy ang Naval Forces Central ng medical at dental teams na nagbigay ng tooth extraction at circumcision services sa mga benepisyaryo sa isinagawang one-day community outreach program. Layunin nitong tugunan ang agarang pangangailangan, pangkalusugan sa mga underserved communities at palawakin ang akses sa serbisyong pangkomunidad. Bilang bahagi ng civil affairs activities ng command, binigyan diin ng NFC ang patuloy nitong pakikilahok sa humanitarian at community programs sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa simbahan at iba pang partner stakeholders upang palakasin ang ugnayan sa komunidad at serbisyong pampubliko. Pinatibay ng aktibidad ang ugnay ng militar at lokal na pamayanan sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga humanitarian at community programs. Nagpahayag ng pasasalamat ang mga benepisyaryo sa libreng serbisyong kanilang natanggap para sa pangangailangang pangkalusugan at legal. Patuloy na isinusulong ng Naval Forces Central, Your Navy in the Visayas, ang mga humanitarian at civic activities

0: nagtataguyod ng kapakanan ng komunidad, nagpapalakas ng tiwala ng publiko at alinsunod sa mandato nitong paglilingkod sa bayan at mamamayan.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
2: Higit sa 526 milyong halaga ng mga puslit na sigarilyong nasabat ng tropa ng Philippine Navy sa kinasang maritime interdiction ng operations. Live report hatid ni Leslie Cubel, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Higit sa 526 milyong pisong halaga na mga puslit na sigarilyo ang nasabat na mga tropa ng Philippine Navy sa magkakahiwalay na Maritime Interdiction Operation sa Kanlurang, Mindanao. Ayon kay Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr., komandante ng Western Mindanao Naval Command, ang operasyon ay sinagawa sa loob lamang ng 48 oras kung saan umabot sa 3,916 na master cases o kahon na mga smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga elemento ng Naval Task Force 61 o NTF 61. Anya, noong May 13 ng hapon, nasabat ng mga unit ng Navy ang 2,519 na kahon ng walang mga dokumentong Fort at Canon brand cigarettes na nagkakahalaga ng higit sa 317 milyon pesos mula sa MBZZ na naglalawig sa karagatan ng Basilan. Natimbog din ng mga tropa ang kapitan ng bangka at ang 13 mga tripulante na pawang mga residente ng Maluso, Basilan. At noong May 15 ng hapon, naharang naman na mga elemento ng NTF 61 ang GTK Express na may kargang 1,400 na kahon ng Astro White, Astro Red at Fort White cigarettes sa karagatan ng Matanal Port sa Haji Muhammad Ajul, Basilan. Ang naturang mga sigarilyo ay nagkakalaga ng higit sa 2 milyong piso. Ito ay nagmula sa Tawi-Tawi at dadalhin sana sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Hinuli rin na mga tropa ang kapitan ng bangka at ang 7 mga tripulante. Ang mga kontrabando, ang 2 motorized watercraft at ang 21 individual ay dinala sa Naval Station Romulo Espaldon sa Bagong Kalarian, Zamboanga City para sa safekeeping at dokumentasyon bago dinala sa Bureau of Customs sa Port of Zamboanga para sa pagsasampa ng kaso at tamang disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubel, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Maraming salamat, Leslie Cubel, mula sa Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
5: Para sa karagdagang balita, Northern Luzon Naval Command nagsagawa ng CMO from the sea sa Barangay Balatubat, Camiguin Island. Nagsagawa ang Northern Luzon Naval Command katuwang ang Civil Military Operations Unit, Northern Luzon Naval Special Warfare Group at iba pang unit gaya ng Naval Cyber Warfare Group, Northern Luzon, Fort Marine Brigade at MBLT-10 ang malawakang CMO from the sea activity sa Barangay Balatubat, Camiguin Island bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128th Philippine Navy Anniversary. Pinangunahan ng aktibidad ni Rear Admiral Richard N. Gonzaga, Philippine Navy, Commander ng Northern Luzon Naval Command, kasama si Brigadier General Bob R. Apostol, Philippine Navy Marines, Commander ng 4th Marine Brigade at Mayor Joseph M. Leopis ng Calayan Island. Kagayan bilang pagpapakita ng suporta at pagkakaisa sa paghahatid ng serbisyo sa mga komunidad sa liblib na isla. Tampok sa programa ang Medical at Dental Mission kung saan nagsagawa ng libreng konsultasyon at bunot ang Naval Station Ernesto Ogbinar Dental Dispensary, katuwang ang Dental Reservist at Rural Health Unit ng Camiguin Island upang matugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga residente. Namanghagi rin ang wheelchair para sa persons with disabilities, school supplies, libro, sports equipment, food packs, solar lights, hygiene kits, chinelas at mga gamot para sa RHU. Tinatayang halos 1,000 individual ang napabiyayaan ng iba't ibang serbisyo at tulong. Bahagi rin ang aktibidad ng Fisher Folks Forum kung saan pinalalim ang kaalaman ng mga mangingisda hinggil sa kanilang karapatan sa West Philippine Sea at sa kanilang mahalagang papel sa pangangalaga ng yamang dagat bilang suporta sa external security operations. Nagpahayag din ng pasasalamat ang Navy sa iba't ibang partner organizations at stakeholders gaya ng M. Luelier OPEC La Union, Juan Meralco Foundation, Makati Medical Center Foundation Incorporation, ITRMC, Rotary Club of Philippines, Makati at La Union Chapters, ACDI MPC, APSLY, PAFCPIC, Action Radio, Lab Radio La Union, PNSLY, Unilab at ACCC para sa kanilang malaking ambag sa matagumpay na operasyon.
2: Ayan na, inayan po namin kayong tunghayan ang isang audio-visual presentation na hinanda ng Hukbong Dagat ng Pilipinas tungkol sa Philippine Navy Recruitment Program. Narito po, panoorin po nating lahat.
6: Sea. Air. Land. The Philippine Navy continues fulfilling its mandated task of protecting the freedom of our beloved country. Pursue your passion and career while serving your motherland. Explore and travel the Philippines and other countries. Embrace a new challenge every day. Take on a job that takes you to new horizons with a noble purpose. Navigate the endless seas anchored in an honorable mission. March through rough lands with determination to preserve our freedom. Soar high and exceed your vision. This is your Navy. Committed to our core values. Modern and multi-capable. Have the character to defend our territory? Do you have the competence to be the guardian of our seas? Do you have the capacity to protect our sovereignty? The Philippine Navy is looking for young professionals willing to serve and experience the adventure of being a soldier of the sea, air, and land. Our country needs you. Heed the call. Join the Philippine Navy. Stand out. Make a difference.
7: Philippine Navy, they are heroes for me.
8: Be one of us and join the modern and multi-capable force of the future, the Philippine Navy.
2: Bago po tayo magtapos, nais po nating ipaabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espileta, Philippine Navy. Yes, sir!
0: Sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa ating pong very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at taga-tangkilik sa ating programa.
2: Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako po ang inyong lingkod, Seaman Second Journalist May Ann O. Portugalete ng Philippine Navy, na nanawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
5: At ako naman po si Seaman First Dave C. Bernie Sir Philippine Navy, nagpapaalala, anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa. Hanggang sa susunod na mga programa. Salamat po.
0: At ako naman po si Ensign Carl Jan Dayag, Philippine Navy, nagpapasalamat sa inyong pakikiisa at suporta sa ating mga advokasya para sa kapayapaan at seguridad. Maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat.
2: Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines. Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
8: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Ako po si Josephine Uy, sales manager ng Ritz Hotel Davao. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamalaan sa pamamagitan ng maagang pag-turn off ng aircon sa sales office with at least 2 hours before our office closing time. Kasi before, 30 minutes before the closing time, ino-off na namin ang aircon. Pero sa ngayon na may crisis po tayo, at least 2 hours at saka kung hindi man kailangan, ino-off na po namin ang aircon. MWF na rin po akong gumagamit ng sasakyan instead of everyday na gamit ko sa office, puntang office, at saka ino-off ko rin po yung aircon pag gamit ko yung sasakyan. Advance na rin po yung scheduling ng sales call namin at saka yung errands ng purchasing at saka sa sales office para maisa na po yung lakad namin. Thank you!